0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Sandown Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
2: Sandown Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa rin yun nga kape akong ganahan na nauyun ang yun na ko. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafeeling mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang suya,

0: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix. Santol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santol Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, buti na gyud ko everyday. Less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di-awag na ko ang uban na mo try sa Santol Plus Vitamin C. Kay dako ka siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
0: Santol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santol Vitamin C.
2: Hey, hello sir. Mga apply to trabaho sir.
3: Uso ba ibang nahibaw anday? Kibaw ka mo type? Kibaw ka computer?
2: Hello sir. Dili na mo kabaoan ha?
3: Mo ba? Uso magiday posisyon ang imong gusto day?
2: Ay, bisag kung sagun na posisyon sir. Basta lang ang importante, musunod.
3: Ay,

0: kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing Visionex Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Visionex Plus.
1: Premium T3. Ang bago.
2: Di ay si Alvin. Biker nga skig ka subawan. Isip ko sa kasayquiz. Prim gid kong natumar o premium D3. Di ako ginasipun o ginasubawan.
1: Premium T3. Mas pinalakas. Mas pinahusay. Mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat atong trabaho. Pero bisag kahapoy, always nag-apply time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epic libo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: sa mga butika nationwide. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
1: Abli na!
2: Abli na!
0: Abli na!
3: Yes!
0: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippines. Standard time, alas 8.13 na mga katropa. Kining maong time check. Ito, diri ka na ito. Synthone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C, pampaligon sa itong immune system. Aron di tadaling taptans, baga, kanyang mga kumon ng kaayo nga baga sakit. Obo, sipon, hilanat, o guban pa. Makikbatuki sa itong Synthone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C.
0: Bulsay! Sa modernong panahon, diin dakong hangit ang pag-ila sa kamatuoran. Ani ay tulumanon nga mugiya sa katauhan sa tinud-anay nga panghitabo sa katilingban. Bullseye.
2: Unsa man inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyu sa flood control projects?
0: Bullseye! Nag-una sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasud, atong tutukan. Kay dinhi, walay luna ang fake news. Walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye!
3: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Kinahanglang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
0: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

libertas, data popule, nesese in unese. Mamahimong way pulse ang kagawasan sa pagpadaya. Kung ang gihatagan ni iniway pagpakabanak.

0: ang kagawasan sa pagpadayag dili lang kagawasan nga maka istorya. Dili ang kagawasan nga kini madunggan sa kinabag-an. Bullseye. Mga katropa, may buntag rin taran yung katropa ni certified turbo user, katropang Philip Serrojano.
1: Bullseye. John Lay Viking o katropang Philip Serrojano sa Bullseye.
2: Good morning, Tarraca Bay!
3: Good morning, Katropa ka Philip!
4: Good morning, sir!
3: Atay, dali aras adlaw is.
4: Wala, Birnes
3: naman. Ah, huh? Asay, Birnes? Merkoles! Ay, ikaw, grabe.
4: Ay, advance ba rin ako? Advance ba? Advance?
3: Ganong na advance naman ang imo ha?
4: Ay, balonis naman pa rin. Merkoles
3: naman. Atong una-una.
4: Birnes na!
3: Atay, dali aragid sa panahon, Katropa ka Philip. Anyways, good morning sa itong mga viewers karos Facebook Live na ito, mga katropa. Tingon man, ah.
4: So, isa-isa mga nerap.
3: Wa na po?
4: Ah.
3: Hinang daw. Ay, no. Napa man ito ganiha. Kabantay mo ko. Mayroon mo rin inigsood ni mo. Mayroon batik. Sus, batik. Ah,
4: sir, wak mo.
3: Pero narata sa YouTube. Di lang ko na tayo mag-live kung gusto ko.
4: Di lang kita. Ikaw, masanin mo sa palaibon.
3: Dahil mo na Facebook, ay notify mo. I-share na lang na katropa. Grab na lang ito. Ang live mga katropa.
4: Kaya mag-on si Miss Yun Rekia punta.
3: Mao lagi.
4: Di lang tayo mag-live.
3: Sa hapon, tagduha saan sila maputol. Ano ba ito maputol? Makabantay ko, duha ka live. Pero sige lang. Or basig sa Facebook, yun din nga problema.
4: Kamay, kamay, kamay.
3: Mauber,
4: mauber.
3: Overdose na po ba?
4: Overdose.
3: No. Hapon ra ba? Kinanglan i-schedule, no? Naulian na ba karon? Hapon, mao man to, no? Ako di ko ka-post, hapon.
4: Lungan may posting, may katropang Jubin. Posting siya, dito mo ko luyo. Lah, notify. You cannot post at the moment.
3: Oo.
4: Mostly yung Jubin.
3: Oo.
4: But right after mga 20 minutes ni Juan.
3: Ah, basig maulian din na rap. So ay kuno rap. Bale, are alas no ibiso ko this at least. Pero anyways, ana, magkipotay greetings. Kaya na may YouTube mga. I-share na natin YouTube na balita. Itong
4: mga naminaw na to sa radio, wa man tayo Facebook, o ganahan mong mag-comment, ang ato ang resources di ata sa YouTube. Pwede mo log-in mo sa YouTube mga katropa. Siguro na, sa gitmo rin internet siguro. Hack na yung internet silingan.
3: Ay, Tristan Gulay, naminaw na po ang katropa ka Philip. Salamat kayo sa pag-view.
4: Tristan, good morning.
3: Share na niya palihog sa ito ang Facebook page, katropang rap-rap, dating gawin. Share po, Jaco. Soban pang mga Facebook pages na ito. O, niya karong adlawa, katropa ka Philip. Holiday, mga katropa. Gumikan kay Osmania Day.
4: Adlawa, ito sa view.
3: Kanhi presidente na ito, katropa ka Philip. Ning way klase karong adlaw aga mga ahensya sa gobyerno katropa ka Philip way duty pero dili iningon gumikan kay nag-sale ang Lazada shopping.
4: No.
3: Maron sus urot akong tinigom yung taon ako kong talo eh.
4: No.
3: Ako lang gipasiod eh.
4: Tapos buwan
3: nagya po yung berenan. Oh,
4: no.
3: Dawat na tos tong swildo katropa ka Philip. Ditso yung tawag pamayad. Sa Heidi, pagkit paigo eh. Maning mangutang na sa tagbalik. Pero sige lang, importante katropa ka Philip nga napay magpautang. Survive lang ipunta, taliwa sa pagpagsuway sa tong kinabuhi mga katropa. Ode, good morning day. I-share na na itong Facebook. I-share na katropa. Atong YouTube rap, i-share na ha. Genesis Llanos, may buntag, may buntag, asam na inyo ha. Alright, good morning des, magasilingan ako diha sa Barangay Lutak, City of Naga, Cebu. Kumusta ang iyong tagsatag sa mga kabuntagon? Gapon, kumusta mang imong gitistinya mo kung imong pangutok na itong adlawa? Kakuyog na saan mo ni Kuya Romeo Marantal, gapon?
4: Wala na. Dito pakutok ka. Okay na to dito, last na to dito.
3: Neuro exam ni mo gapon. So mailahan og diferensyado ba?
4: Diferensyado okay pa magulo.
3: Okay pa. Pag resulta di sa kakaingon. Nanay resulta wa pa. Raga 5 days pa man kay renewal man na imo no karon makadana kag armalay.

0: kanang lisensyahan ni mo.
1: Dali, makada ka pero concealed ta siya. Di, mga tagas nga kalibre katropang Janli, di man nimo kinahanglan
0: ipakita. Ah, mo bitaw ning ako bitaw ha, kini kitong asdo ka pa mga tagaso de kalibre di gid. Watching here sa Kyo, shout out ko nilang Arthur Tayong ni Randy Jaron. Gabaga Move It Rider samtang nagbiyahe na Mindanao pod sila naka headset. Matod pang Leo Jaron, salamat kayo dia Leo, ang ping mo sa yung biyahe. Katropang Ronnie Karen Tude, good morning there sir. Nahuman na ni among dari siya YouTube ni kuande ni comment katropang Philip. Salamat kayo, good morning ninyong tanan. Bedogang greetings mga katropa, wanay greetings kay sugod tag sayo. Napakay greetings siya. Okay na. Arita maglangay, arita katropang Philip. Uy, nanay na pahabol gini. Good morning, sir. Watching me dress may sampagita inayawan si mo. Kusog kay mo dress inayawan.
1: Taga sa Facebook.
0: Lahi sa nang tira dulce, lahi sa nang sampagita.
1: Lahi na. Taga kanang sitio ang inayawan. Grabe na kadaghan sa mga sitio di katropa ang Zerling.
0: Usa man sa nis.
1: Labing dako
0: nga barangay Tibok Cebu City, no? Pinagadako, Guadalupe man yun. Asa may kasunod sa Guadalupe?
1: Guadalupe niya. Dani, Lahog, Lahog, Mabolo, Tisa, Labangon, dire sa Basak San Nicolas, Poblasyon Pardo, Inayawan ka na, mga dagko ka na marangay. Makalapad na sila katropa yun.
0: Good morning po, Dani. Ray Duran, pagkataga Star Dumanhog. Yes, Bituon Dumanhog, katropa ka Philip. Good morning, salamat kayo ninyo. Tananaw, dito maglangay mga katropa, rita sa tuwang.

0: Bago na karoon sa ito ang kapagkahisgutanan, special non-working holiday karong adlaw. Ay si pagtimaan ka doon baga Philip. Sa pagkatao ni kanhi Presidente Sergio Osmeña Sr. Samtang sa pikat bahay ni Jis Anios, gabatang lalaki. Nagbike matod pa baga katropa na ligsan patay sa SUV. Yagi pa nag-iya sa LGU Barili. Standby update ni karon to. Just paita ka tropa ka Philip. Hindi, standby is okay. Okay, comment ni ka tropa ka... Usara ni. Nagbisikleta baga ka tropa. O niya, standby is... Unsarap? Critical ang usa. Duha mo na dasmagan. Usa patay, usa critical.
1: Sakay-sakayanan.
0: May standby karon to. El Gio Barili ko, no?
2: So, kuwani kang Mayor Garcia?
0: Isa na may Mayor Diaz Barili. Wa ang buka suito in town.
2: Baka ito, Vin Diesel ba?
0: Ay, Vin Diesel. Mayor Diaz, si Kuan Katropaga Philip Janjan.
1: Janjan
0: Garcia. Ang sa unang Mayor Diaz, katong Julie Flores. Janjan Garcia, grabiya sa nimo Vin Diesel.
2: Vin Diesel, okay, okay. Modelo ni mo sa pao. Daghan mag ako.
0: Daghan mag...
2: Ako yung modelo ni mo pao.
0: Doon na yung posibilidad. O niya, standby sa mga katropa. Gumikan kay sayo karong buntag na pinosilay sa lungsod si Inayawan. Shooting incident. Ah, lungsod si Inayawan. Barangay Inayawan, Dakbiya Sugbo.
2: Uy! Kuan sa Sampaguita sa
0: kana mo isayron na to karon taod-taod kadro baga Philip asa ni Dapitas may barangay Inayawan gumikan kay sayo kayo sa katropang Eric Amaro nga to nakaabot pagit sa katropang ka Philip pating lawas intan mo tong sayong ka Facebook lives katropang Eric kagriya may standby ron taod-taod hatagan ta nagigong pagtagad samtang ang atong main topic Arites National.
2: Ni arang-arang na ang ato ang level sa hangin diri Sugbo.
0: Mo ba?
2: From katong acutely dangerous ba to? Karon ko ana lang unhealthy sa mga sensitive person.
0: Grabe sa arang-arang.
2: Dami man gito.
0: Although makaingon ta ka tropang Philip nga kuan kanang bintaha gamay. Pero ang atong hangin dili gihapon healthy. Pero kinanglan magmask lang gihapon kon mahimo.
2: Kanang imuha sa mga epekto na sa haze?
0: Asa?
2: Kanang imuha.
0: Manong ko?
2: Hindi kaya ka ginawa.
0: Di piyang naon lang yung bumilong. Wala ako. Para itong tutunlan ka drobang Philip. Sabi nag-adto kas probinsya.
2: Pero di kaya punta mo kumpiyansa mga katropa. Even ang ato ang kuan, diin armingon nga healthy na lang ato ang hangin. Eh kato, murag severely man gito katropa dyan.
0: Mas grabe
2: to. Grabe gito for the past 2 days. So at least karon mga katropa, di na kayo ingon siya ka-severe. But unhealthy gihapon siya.
0: O niya, bubinta na di gamay. Naagi po yung rotational burnout.
2: Uy, na.
0: Pero dili na... katong
2: tagas kayo.
0: O tagas kayo. Hindi na po twice a day. Dito sa amo, mga gapon, mga burnout, mga 30 minutos, girap.
2: Mamaw sa dito sa amo.
0: Mga 30 minutos, wakabot 1 hour dito sa amo. Dire, sa inyo, sa oras.
2: Di ba kani, respect our
0: relationship? Gitoyo na ninyo. Ang amo, wala na kabuto sa kaoras, katropa ka Philip.
2: Asang amo, although, atong kuan, atong, saan ito, Lunes? Lunes or Martes, gaapon. Lunes. Wala kabot sa kaoras.
0: O niya, katropa ka Philip, expected ni until ni Rong Simanaha.
2: Mas maayo.
0: Pizza 11.
2: Maayo.
0: Pero wapay siguro, ningon man to sila nga. Salig lang, pero ayaw glaom.
2: Si Sir Michael Ligal.
0: Yes, gikan sa NGCP. Samtang sa pikas bahin. Breaking news, baga katropa. Taugon ko lang ni breaking news.
2: Mm-hmm.
0: Gumikan kay ang atong pambansang kamao.
2: Oh, kamao ginito, Hana.
0: Ang atong pambansang kamao, katropa ka Philip, Manny! No. Bagyo! Oh, ayaw naman. Nahimo na rong sekretary ni BBM. Gahapon at lawa, ipakita ang mga hulagway katropang rap-rap. Hingpit na nga nanumpa sa iyang loyalty. Allegiance! Ngadto kang presidente BBM, kisa ba kayo magtuo? Si Emmanuel Manny Pacquiao ang umaabot o magkaroon kuno ning Jillian Ward. Sorry. Jillian Ward, baka. Masay tawag na day.
2: Iyang umagad si Jillian.
0: Bakto lagi, umagaroon lagi. Ugangan na Iman Bakusa. Gibiyan!
2: Pinila exposure? Nga, mag-holding hands, mag-ala. Napil this Iman.
0: Sila mo ito nag-tiktok.
2: Ay, na. Napil this Iman.
0: Katong ala ba?
2: Napil this siya pag after ato, boxing.
0: Na, sa Gabon sa DNSC yan.
2: Ngayon lagi na, di lagi na disumuhon.
0: Ang iya mo sagong kakupitin siya si Chabit Singson.
2: No. Manong sabit.
0: Ay, istorya, Rasal na.
2: Di, nanatanan na, istorya. I-clarify na.
0: Adili, dili tinaw.
2: Dili tinaw.
0: Iba.
2: Pero na-issue na.
0: Mga marites, biyata ako, chismis ra magiwa na ko. Pero gahapong adlawa, di ko yugan.
2: Ang umabot, ugangan.
0: Uwa pa may siguro na.
2: Ang umabot,
0: gani. Umabot nga, umagaron. Uwa pa takibaw. Di pa ko, makasal na sila si Iman Bakusa o si Jillian Ward. Umaka na ginarap. Ang umagaron ni Jillian Ward.
2: Kala.
0: Nanumpa, bagay katropa. Sulob ang iyang Patek Philip. Pero may question kay Manny Pacquiao man.
2: Bisan pag mag-look doon na siya niya o Patek Philip.
0: Bisan pag Philip si Rohano. Anya? Katropang Philip, si pambansang kamao, Manny Pacman Pacquiao.
2: Isa ba? O kita'y look doon ni Manny? Okay kayo. Mahal gaya bang kayo?
0: Nga naman.
2: Ikaw doon ay Patek, ako mo si Philip.
0: Pwede, kumbahin ko doon.
2: No.
0: Nanumpa na si Manny Pacquiao, gapon daghang na siya akin eh.
2: Kalit kay Bito
0: kayo. Okay, kanis Manny, sukad ni Alto, hitter kay ning Pacquiao. Ano?
2: Si Manny, hitter ni Pacquiao.
0: Sipiat. Si Manny, hitter kay nini, BBM. Presidente BBM. Antay Marcos man eh. Ay, kailangan mag-throwback na ha.
2: Sige.
0: Kay unsag yung kahay nakapausab.
2: Nakapakumbinsi.
0: Nakapabali sa pangutok ni Manny Pacman Pacquiao. Di sa niingon nga, tungod sa nadaouts boxing, ano, naigong uwa na. Mantay ka ng mga salida, mga... Ibao, naka-ako, mga influensyado kay ko sa Chinese Reels.
2: Okay. Lagi.
0: Wata ka ibao, naigo din is, ang uwa ni naigo din kay... Shocking kay ning pagbali ha. Mas shocking pa ning Lini Robredo.
2: No.
0: Si Lini, given mo bali gito kay
2: tagaag half billion.
0: Mo bali gito Lini, ikaw ko
2: namoy. Highly urbanized city.
0: Bisag wa mo asinso ang Naga.
2: Choking rito
0: ah. Oh.
2: Si Manny Pacquiao,
0: wa kay bawo pa.
2: Kwarta.
0: Okay, o kwarta lang mo di na tigili.
2: Ang kwarta ng Pacquiao din na mo rote gasto.
0: Pero ay ba, nabiya ka, magkataas ang imong pagkatao, murag di naman yung ka magkuntento sa atin. Now, gahapong adlawa, murting sumpa, oy, nanumpa si Manny Pacman Pacquiao. Nanto kang BBM, himoon siyang sekretary, lead convener sa National Anti-Poverty Commission. Siya'y muduma sa buong buhatan, katropang Philip. Pakigbatok
2: sa kakabos.
0: Sa kakabos. Sulbaron ang kakabos. Ikinis man eh. Sayod biya gintantana, no? Nga, di man ingon nga.
2: From nothing into something na
0: Man eh. Labo pa ni rags to riches. Wagi ni siya sa una. Hangtod karon nga nakabot niya ang kanang hapitan na nagadrobag Philip.
2: Although, we can say nga, for personal ko lang ba for personal niya nga pagluho sa kinabuhi nalang niya
0: na
2: pero napamaywa niya makabot
0: pildi man siya
2: pildi man siya pagkamayo pagkamusilinte
0: ano siya magsilbi ano siya magsilbi so saktos kusog kuwang man may kuwang masagot siya pag
2: personal lang personal sa kinabuhi Awa na. Kapot na niya tanan.
0: Basig tudluan ta kay... Kwa man ta ni, i-guide ta ni Manny aron mahawas tas kakabus. Dog, yun sa... I-guide ta niya using his experience.
2: Ah.
0: So, possibly rap nga kamong mga kabus, palitan mo gloves.
2: No.
0: Pero ata lang ya, paagilan is kumidya. Sa pagpamuksing.
2: Pero ako katropang dyan, Lee. Di ko kusupa ka ni.
0: Oh, di ba matay mahimo, bisa pag musupa ka. Ato ko man yung gisgutan. Kay katropang Philip, kibaw kag nga no. Si Manny Manggod, sawa pa ni hitabua, daghan kigibuhian nga mga pong. O ni man, ikaw, balikan ti kasi mo mga pong.
2: Tana.
0: Ningon biya ka kaniya ito nga, don't talk the finish.
2: Ah, maon na. Don't talk the finish. Mo lang, iyang gidawat.
0: Maon ni man.
2: No.
0: Nga, don't talk the finish. Matay na, unnais, manis siyang mga pamulay.
2: Don't talk the finish kay...
0: Palihog ko katropang rap-rap. Andama di rap, ang shocking mo kayo ni. Sa kadaghan katropang Philip, nga mga tao nga posibleng mo bali. Last ni ranking undas Manny Pacquiao kay di man ni nagkakontra ni sila.
2: Mm-hmm.
0: Presidential elections. Oh. Kontra ba sila?
2: 20 mura.
0: Kanay Pacquiao.
2: 22.
0: Oh.
2: Oh sila.
0: Oh sila lagi ni ka ba na?
2: Sila.
0: Pacquiao, Lini, Isko Moreno.
2: Isko Moreno. Oh.
0: Og si Ping Lacson.
2: Atras sa Pinky.
0: Di mo lagi, pag ultima ora nang atras man ni sila god.
2: Atras.
0: Isko ni atras man gani. Ni konsil si Lini ramang guywa gigod.
2: No.
0: Pero sila ta ni
2: file.
0: Pero ang grabe mo, kaya si Ping Lacson, hinom-nom ka na ay presidential debates.
2: Mm-hmm.
0: O niya, na ay mga interview sa KMGS, kapuso mo si Kasuto.
2: Si Suto.
0: Asa ba rin rin? Kinjis ba?
2: Kapuso mo?
0: Ang di, o mano? Soho.
2: Ay, Soto, di man na si asawa
0: ang tao, masipiat yun na.
2: No.
0: Now, masipiat yun ang tao.
2: Pero nindot yung baro man eh. Oh. I hope ay palit ko ani pon.
0: Ay, oh. Lalapangan doy pag boxer sa daan.
2: No. Nindot ako ganahan.
0: Oh. Huh? Katropang Philip.
2: Rin ka BBM eh.
0: Hinomdom na ka itong presidential debates.
2: Mm-hmm.
0: Hinomdom ka.
2: Mm-hmm.
0: O niya, naapoy kang KMGS. Ang oba nagpa-interview ni...
2: Jessica Soto.
0: Soho. Si Piat. Wag ito na kumatuyo. O niya, naapoy interview si Tito Boy.
2: Tito Boy.
0: Hinomdom ka? Nga, nai. Asa baka, money, sex or chocolates? Lights on or lights off? Nah, mani, fast talk ba? Now, sa interview kaniya ito, Manggod Katropag Philip, puli-puli man to. Lahi itong presidential debates, lahi inside, kaya, kuham sila, tinirahay man to, piece to piece. Si Canis Marcos, wak magini mo appears, diba atirap? Wak gini, dintor ni siya si Simin, ay. Isiminay ra siya, kang kibuloy nga iyang ipapriso.
2: No. Man, don't talk the finish.
0: Now, kinis man eh, bisag maglisod in tawag tabi, unya, medyo kuwang sa giskebalo, parang ka pag-istorya. Ikumparar sa mga presidential balls, si Manny mo, oy, usas pinakaubos og naibawaan. Binta, gamay, isko, kay artista to, pero na eskwela magigog. Nisood magklase yun.
2: Dito doktor Isko.
0: Ah, ma, kuan man nga
2: doktor. Doktor Manny.
0: Kuan na, respite doktor. Respitar ka pa kay doktor ba? Kuan man niya yung ismulan.
2: Sa twister na
0: honor. Usa man lang honoris di ay.
2: Imo mala.
0: Usa man lang honoris.
2: Imo lagi.
0: Respitar. Giyonora.
2: Sa twister na imo nang yun.
0: Normal. Pero dili na ingon nga doktor nga iyag yung giskwilahan. Honorari ba?
2: Rihan na mo kalma mater.
0: Asa? Wala man ni mo sod.
2: Sang dila kanya? Honoris
0: mo lang. Ni kanta din ni Sasas. O sa twister. Wala na mo kanta. Nakadungog. Pero wala na mo iskwila.
2: Pero priya mo.
0: Asa twister man ko sad? O, katropang Philip.
2: Iba rin katropa.
0: Of course. Akong dakong dungog. Kana? Tawagong gunig katropang Manny.
2: Sige.
0: Katroman. Tawag itong katroman. Katropang Manny. Now, katropa ka Philip, ang hitabo, niya itong gi-interview siya.
2: Mm-hmm.
0: Purtiin niyang panaot sa mga Marcos.
2: Kasi yung gingon di
0: Balik lang tao ta ha kay si Mane, atong ibalik niya yung giingon nga, don't talk the finish. Ayam ning mga, kuan, mga, sa tawa ka ng, quotable coach ba? Patsinglan, ganang, let's see the scattered. Yaham sana. Don't talk the finish. Pinamani yung sana. Yan eh.
2: Ang bindalo, kuan to.
0: Ay, Erwin Tolpo na. Solo na Erwin Tolpo. Ayun lang ilapte. Kaning kang Mane, may iya sa yun eh. Kaning, don't talk the finish. O sa tinagaw, para, huwag kang magsalita ng tapos. Mone kang Mane. So, katropag Philip, atong ihapak ni siyang naong. Diyan pa na itong gamay ba?
2: Ala.
0: Kay, nitira siya. Counter ta gamay. So, man, ikaw may namahaya gani niya karon. Nanumpa inong kag allegiance diha. Ha? Ngadtos presidente. Murag mingon tampunga, murag wa man ni mamao. Bullseye. Murag di mo uyon si Alex Comendador. Kati man eh, ang mga tao ni butar ni Manny Pacquiao dili gumikan kay maalamon siya.
2: Mm-hmm.
0: Oh. Ni butar tang Manny Pacquiao dili sayang abilidad. Isip magbabalaod kay wa mangyuni abilidad, prangka-prangka lang. Gilamon mga ining hinumdong ka kaniya to. Yan gilamon siya ni tong dako kay Glau tambok ba?
2: Senador ba?
0: Dile senador ba? Tong dako kay Glawas ba? Trilon. Hinumdong kan trilon. Si Manny Pacquiao na mutar ang mga tao gumikan kay nagtuo nga di ay baruganan. Prangka-prangka lang pag-istorya kay ang gi-expect itong Mane, adil ni mga ukaw kwarta, kay may kwarta naman.
2: Kaya,
0: o niya, ang gi-expect sa mga tao, aritang Mane, kay niagi ka ka boss, at least maka-feel sa atong nagian. Kay katropang Philip, kanis lang Marcos. Naka, makasabot din na kusay, kinabuhi, itas mag-commute. Ultimo aeroplano, si BBM, di magana mo sakay, dili first class. O sa gingong Lisa. O sa gingong last interview nga, and I would never ride not first
2: class.
0: Business class gina ila ha. Huwag man ikasuhay katropang rap-rap. Huwag mag-gabitos sagbutan. Ha? Huwag ikasuhay in tao magsuga lag kandila samtang manihapon. Huwag ikasuhay sa atong nagian katropang Philip nga huwag tayo sudan sus pa 18 taon. Ang mantikas baboy kasin ragi atong inuunos ka doon. O lami na ka niyan to pero karon loon. Di ay, sa una, lami ka na katropang Philip nga naman. Huwag man takaagig mga tarong-tarong itong pagkaon. Ako nagkato.
2: Yeah, karon, ang imuhang kaon, buffet na mala.
0: Yeah, ikaw, karon, mo kuhaan jibong ka, musugot ka, nahidaghan lami pagkaon mo, pili jibong ka, og mantikas baboy.
2: Oo, basta mapakaroning nun ko.
0: Amao na niya. Katropang Philip, kaniya ito lami kaysa itong feeling. Gumikan kayo, maura ito magkaya. Pero kung naitarong sudan mo, pili ka ito.
2: Adili.
0: Sos.
2: Huwag kay kapilian.
0: Kanis, BBM, nakasuway din na kaniya ito, ang alo-halo, gisudan.
2: No.
0: Ikaw, maragwa, masagay din nga ika. Alo-halo. Sos,
2: ang katila kong alo-halo, katong imo kong ilibrihan.
0: Ang paborito kina kong, kanong alo-halo, baka nagtagpiso ba? Ato lang iklaro, dili itong resort. Halo-halo nga tagpiso, wa ka kasuway gisudan.
2: Gudi-gudi. Gudi-gudi, wala ang gudi-gudi sa una.
0: Naunsa, magkanaabot. Nawa ko kasuway, pasada ng gudi-gudi. Ang akong ganahan kay isudan rap, katong cracklings. Na, ambot lang.
2: Mahal man tong cracklings.
0: Tag-singkor ma sa una.
2: Tagpiso.
0: Ato pa na, hindi mo sa napaigo. Asa, hindi mo sa napaigo.
2: Asa?
0: O sa kabukalo-halo, hindi sa napaigo eh. Diba, ang akong punto katropang Philip, wa na kasuway, ugunsay na sinatian. Saya nung mga Pilipino.
2: Anak manetag presidente niya.
0: Mao gani. Presidente. Mao bitaw nga, nay mga tao nga, bisa kay bawo mong kita, anisay lang ta, I'm sorry to say this. Pero sa Manny Pacquiao, sa kaalam, ug sa kahibalo, when it comes sa pagdas gobyerno,
2: kuwang siya well-equipped niya.
0: Kuwang git siya. Kuwang git katropang Philip. Ultimo, tingali may kasing-kasing, pero ultimo, pag-express sa iyang gusto, mag-listen siya kay... O mag-hiskot ta kay ang presidente, appeal man diya, maghimog balaod. Siya may last pirma. Now, og, di siya kasabot sa iyang gibasa, o saan ta man
2: No.
0: Senado, di man niya siya nagdugay as senator. Ang mga tao, namutar gitang Manny Pacquiao. Bisan o kahibaw tang, huwag maging alamang sa paghimog balaod. Pero at least naman lang, mabawi bitaw katropang Philip sa una, may kasing-kasing. Ikaduha, may baruganan. Okay, kitang mga Pilipino, allergic at corruption, pero ang atong ipang-elect, mga kurakot puro. Mga bride, momen eh. Mga bride, kada eleksyon ang bansagon sa mga managan, anti-corrupt, anti-corrupt. Pero tibuok, kalibutan, o sa taas, pinaka-corrupt. Now, ang rason, ano ni Butar tang money ka niya ito? Bisig ako, katropag Philip. Gawas nga, idol UK Kunis pagpamuksing. Ako, sa tinood lang na ako'y gloves drop, nga, pirmado yung money o sa kaparisan. Nam ko'y amigo nga, ba, nasa dito ba? Yang yung ko nga papirmahin yung money kay sa unas money, sa wapa musul, politika, ginumdum ka katropag Philip. There were times nga, og makiksumbagay si money, bisag kinsay kontra, zero crime ang nasod. Dumdum ka na ka nito?
2: Amo to kay. Ha? Tinoda.
0: Kamo di aron buhi pa ni kanila mga batang 80s 90s kay kanira rap po ana ni kaabot eh.
2: Ayo di ba? Oy live na to Facebook ha?
0: Ha?
2: Live na to Facebook. No,
0: naka-live na karap. Bago lang.
2: Giing na karap kadi ta mag-live ka, mag-live gig ka.
0: Bitaw na ano to big na abay nag-view bago lang. Tataod na. Wa may nanantaw. Nagtod. Na-na-gi-day-day-day-gamay. Now, katropang Philip, atong balikan. Ha? Hinumdum ka sa una?
2: Oo.
0: Nga, o sa'yo naman?
2: Katong zero crime rate.
0: Zero crime rate, ikaw
2: rapo. Sa tibok nasod, during the span sa iyahang away. Wala. Walay kawa.
0: Wala. Tanan. Walay mga... Wagin lagi.
2: Walay blatter ang polis.
0: Yes. Now, mao na yung rason kung ganong mitatak yun eh ang kaning pangalang man ni Pacquiao. Ah, mitatak yun ka drobag Philip. Hindi mo tatak. Pero gahapong adlaw mo rag daghang na dismaya. Daghang na dismaya ka drobag Philip kay tahawaw, BFF kay sila. Pero tanawag kay kanis BBM ang good. Muni sa tanang presidente, pinakaubos o pagsalig ang mga tao. Pinakadako ra bagasto. Mao pagi mag-share na to.
2: Ah, potol na sir lagi.
0: Now, mo balik ra na ron to. Sagdi na lang na retas yo chop focus na diarap. Na ano ba sa dire ato mga listener, may disturbo man gud ta.
2: Mao lagi.
0: Oh, katropang rap-rap. Kabot ka na wala. Ngmani sa una basta mag kabot ka.
2: Abot na eh, 10 anos na siya.
0: Pero wala ka ng 10 anos, wala pa na ibuot. Wala pa na. Di pa na. Di pa, pila pa edad ni? 20, pwede? 23 yung edad? 23, sus ginoko.
2: 20 na kapinas, mani ng muksing. Wala pa purul.
0: Ah, wala pa ni matao pagsugod ni Manny. Ay, nakaabot na eh, pero wala pa kakawa ni kaabot sa katong peak yung Manny ba nga. Kaniad to, sus! Di yung kumalimot, mamina or miss radyo sa una. Loon saan na nang around, kaya ang coverage ka ni Ato Radyo man. Ay, namaroon nga ang coverage ka tropang Philip, huwag doon ay sumbagay. Arin naman sa Facebook. Mauni nga, si Manny Pacquiao midaog. Bisan og kuhan ka tropang Philip, ingon tampo nga, kuhang ginisas ka alam sa Senado. Wa agad, sabag ay significant nga, balaod nga napasaran ng tawhana, pila katuig ni niyang galingkod. Gani ka niya ito, mauning tawahan na pinakadaghag absent. Pero bisan og absent siya, wala manig issue sa una. Karano, silang bato, awaan niyo pang swildo eh. Mga nanak katropag Philip, nang absent na sila, dili man na ilhang choice. Pero kinis money, absent, na ihag yun ang choice kayo. Munuwa masagay, tuwa man dakong talo dito tal, Arab. Now, balik tas nakalabay nga pinili ay daghang kini siya gibuhian nga hanga mga pamahayag against presidente BBM. Ang pinakakusog manaot kani man silang grupo ha. Duha ka baga senado presidentiables niadto ang kusog yung ayo mo dagdaot ni Bongbong Marcos. Hilabi na nga si Bongbong, di man sa mubaos kay di man sa mutungag debate. Ang grabe kay manaot number 1 kinis Manny Pacquiao, ikaduha katropang Philip, si Nanay Lini. Si Nanay Lini ni Palmina. Ni balik kay makasilaw sa nang 500 million. Apa? 500 million? Bisag ako. 500 million? Wala ay mo balik koy kana si BBM himuon ko nang santo. Ayun. Ikaw. Iga ang kag og ingon tag 2 million ra mo ra. Di pa kayo. Murag di sa taingon nga makabali di. Diga ay 500 million. Unya gym rarap. Unya i-promote ang ilang syudad. Gi-promote gurong naga. So nakaghimog highly urbanized city ang napuno choking rock.
2: No.
0: Wa man kay masyudad in taong kuan kanang konsolasyon nga nanubra na ng choking niya.
2: No.
0: Kaming lanilya ay gilangaw naging choking.
2: No.
0: Pero dito sa Naga City, pinakadakong accomplishment, choking. Pero ni uminto. So normal ni Lini Robredo nga mubalik yun. Nangkag from pamahayag niya ang mga Marcos magnanakaw, hindi nagpapakita in difficult times. Karon ningon siya nga sa kadaghang presidente mo ninindot.
2: No.
0: Pero mas grabe manggong gibuhi ang pamahayag ni Manny kaniadto. Ah, dili day ko no to choking katropang Philip. KFC drive thru.
2: A KFC.
0: Awa pa ni choking sa Naga City. Og mahimo og pananglita no, og naa na nay choking mapuno. Dia mahimo ng probinsya.
2: No.
0: Promote man pa kayo. Now, katropang Philip. Ah. Palihog kog play rap sa pamahayag ni Idol Manny kaniadto.
3: Ba naghirap ang bansa natin.
0: Ah.
3: Dahil walang pera. Hindi mali yan. Dahil sa korupsyon. Ang mga Marcos, billion, trillion ang korupsyon.
0: O, talawa! O, kamera! Ang mga Marcos, hindi pantingog. Billion, trillion. Ah! Walang ka-interview ane si Marina ko, Jessica.
2: Mara, Jessica.
0: Ang mga Marcos, trillion.
2: No.
0: Sunod rap.
3: Tapos ibubuto natin, talagang ang talino natin. Di ba? Ang talino talaga natin. Kasi ang kahit anong problema ang pag-usapan, mauwi talaga ang dahilan.
0: O, tanawa, rap!
4: Bullseye!
0: Ang mga Marcos, bilyon, naninirakaw. Tapos bubuto tayo. Ang talino natin, o, niya karoon, o. O, unsaon taman ni Ron Manny. So, kuan na ni, nga, don't talk na finish and let's see the scatter.
2: No.
0: Ha? Nagkaroon, nanumpa naman ka. Sa mga Marcos, nagkaroon, mas gipasangin lang. So, nang, ang kinawatay karon katropang Philip Money worst sa histories Pilipinas. Namura na in town tag sindikato. Ha? Rimulya o siya giingon, astang korte, di na kuno kasaligan.
4: Bullseye!
0: Ang giingon na naha-ombudsman. Mabitong ang Supreme Court, dali kayo nagkapagawas o statement nga ay sa pagkiyokyo di amol, paghausig ebidensya. Oh, ang mga tao saan, wasay saling sa ombudsman.
4: Bullseye!
0: Atong vice-presidente, wasay saling sa polis. Ang polisan, wasay saling sa niya. Kunin nga karon, katropang Philip. Saros pinaka dark nga party sa histories Pilipinas. Pero di ako, ang kasigig panaway kaniadto na numpa.
2: No.
0: Ha? May kay, ginoo ko mo na, kanin mo'y kain song kanan.
2: No.
0: Ha? Paitay tao. O, ni katropa ka, Philip. O, niya, sus. Sa itong gi-expect ka, o sa kay Ambot, o may untag makatabang ni Manny Pacquiao, alang sa mga tao. Pero timan eh, taod-taod na ni katropang Philip sa iyang pagkasinador, why natabang ni? Ah? Why natabang, oy? Dito sila, nagpahimo ko nog balay, pero wa man ay labot sa trabaho, Senado. Ah? Ang iyasang mga kaliwat, nangahimo mang mga congressman, nangahimong mga mayor, ang mga Pacquiao. Oh, niyo sa may agi.
4: Bullseye!
0: Oh, yes! Katropaga Philip!
2: Asawang buboy,
0: di ba? Tiwason tadi, karantotan? Kay sus ako na shock sa goy, ikaw ka ma shock ini.
2: Ah, shock ko, shock ko.
0: Shock sa giga.
2: Pero kuna accomplish ko ta ni Manny kay upang mi samay mo sa
0: sekretary. Asa?
2: Sekretary naman siya.
0: Karon sekretary na.
2: Man, senador.
0: Ah. Oh.
2: Sekretary.
0: Grabe. Besan ba ron toto? Ato ng tiwason mga katropa niya. Check tag magabalita ko sa...
2: Oras ex-FM Cebu, Pilipinas. Standard time, alas 8:59.
5: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
6: FM. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
7: Marietta Villanueva, thank you sa Santone Plus dahil bumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko hanggang sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
8: Hindi na kasi nilo. Mayroon ang Santone Plus. Lima na binig ka tuwid na binig ko makatulog dahil yung baon niya. Mayroon akong tulog. Magdambo na good bro. Kaya ito bilik man. Basta mag-iwan ko yung Santone Plus.
6: Kamusad, mag-Santone Plus Herbal Capsule na.
5: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee.

0: asyang gisulayan at loka adlaw nag-arang-arang dili na kayo kapoy wala na koy ginabatyag nga luya akong lawas amo nga mga nanay kariyas na ko mag premium D3 coffee mix na mo kay ayo kayon siya sa tua
1: nagkape ka na may Santone at vitamin D3 ka pa mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Digibots, murag na magigay utang na ko, Digibots.
4: Unsa? Kanus amo ko nakautang ni mo?
3: Ah, katong hubugay ko, Digibots, ba? Katong hubugay ko, nakay utang na ko.
4: Kuturi ay, gibayaran naman di ka.
3: Kanus aman, kanus aman.
4: Aw, oh, katong hubog sa kay ka.
3: Aya!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacoge with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacoge and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
5: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabagyan!
5: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
5: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one.
5: Sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Dainey, taga Cebu sa Cafe Street. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog kay guminhod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itikti.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
11: Abli na.
10: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
12: XFM.
13: Oras, XFM Cebu, Philippine Standard Time. 3 minutos na nakalabay sa alas 9 sa Kabuntagon. At ang time check, mga katropa, atun ka nato sa Premium D3. Mga katropa, ang Premium D3, usa ka soft gel capsule. Nga dali ra kayo imnon. Ginama kini mga katropa, gikan sa virgin coconut oil, ingon man sa malunggay oil, mga katropa. That energy na to nga mga muinom ni ini gikan sa buntag hangtod sa hapon nga adunay hustong enerhiya para ikasugakod mga katropa sa ato ang pagparingkamot. Pag-boost sa kinesiya sa ato ang immune system, hinungdan nga dali nga makatapot ang mga balatian sa ato ang lawas o makahatag kini o kapis kay mga katropa.
14: Now, check on natin ang pagkabalita. O saan na latest update, katropang rap-rap at itong gibisitang katropang Eric Amaro kaganiya. Sa iyo kayo doon, eh, gipusil, yes, by Barangay Inayawan. Take a standby na speakers linya.
15: Live report.
14: Katropang Eric.
16: Maiga buntaga katwansan lika tuwaga Philip subukan pala dungo nakabsan yun nga kinabuhi no sa din giniklara ng dead honorable by Condio sa Cebu City Medical Center CCMC kini usa ka 42 anyos nga ex convict katong pagka diyan litong kaso nga Michael Magites ginaling nga deroga sumani pusila mga pasado alas 5 paingon alas 6 kabuntagon ning adlaw katro pagadya ni din is my city dam side no barangay Inuban sud sa Subo ang kining biktima nailhan nga si Daniel Pais Mundigo. So diin buwag ni sa kaipon, dunay usa ka anak unya way trabaho katubang dyan ni Pero sa maunga dapida gihulagway sa mga paryante nini nga sud gawas na ni sa Cebu City Jail tungod sa kaso Michael Magitan sa ginaling drogas kagani na mga pasado alas 5 matod pagkatubang dyan ni dunay kuyog ni siya nga babae dito sa may iskina o dihang ni kalit na linigbuto ning mga matod pa katupan sanli kining lalaking armado pa mailhin eh, parang pinangkila sa inyong police station na yun pa uwan o bala kay dito sa area mga diminos unum ka mga kabhang no ang recover sa wapamatino sa mga kalibre sa armas di Puego nakaangko ni o nagkadiiyang samad sa lawas samad pinusilan in particular katupan sanli sa nagkayang bahay sa lawas ang kining biktima nga mapunigituan sa nga hinungdan sa iya usab nga kamatayon ang kining kapulisan sinuan police sa kagalayon pod sa scene of crime operation kun soko arma suta unsay naman siya gamayng bag unsay suit ni ini katupang dyan ni katupang Philip samtang pala rin karoon ang backtracking sa ato nga kapulisan o ingon man pag kinipong paginabi o mga possible eyewitnesses aron ma-establisar kung kung sa gumutibo sa mga kremen o salang sa mga giludahan kay lagi sudgawas ni sa kinipong prisuhan katupang dyan ni ang kining biktima niya nay hugon-hugon no subject for confirmation nga kay wala giway trabaho nay gibuing anak katupang dyan basig ni balik ini sa pagpuhit o ginaling drugas o basig doon na ni talo pero kana subject for confirmation pa na katupang dyan limang kahiglaan kay lagi namang kunin yung uyab-uyab sa gitan o basin o gya na po ni kinipong kalabagitan sa kining kwan po da love triangle kumbaga katupang dyan katupang Philip mga kahiglaan so ang kwan po karon hepe sa kinipong police station 7 police captain Troy Lalamunan katupang dyan li yung kikuhan po na buka sa matubasob niya nga ongoing pa ang ilang investigasyon katupang dyan li ilapang kita na talaga angulo karon humatang ilang nagtitaliwan sila na may sablisar ang identity aning mga responsable o kung sa motibo sa mauga krimen na
14: why CCTV na napita katropang Eric?
16: Wa gyud kay dito naman kini sa dump site katupang dyan kanang adto bitaw kanhi pang dump ok yun ang naglaundo ka basura sa Cebu City katupang dyan so dito man gyud why balay sa dapit og kuana kana bang wagi CCTV katupang dyan li nya wa poy sayo-sayo pa man gud sumaon ning why nagtambay dito komparar atong adto pa maglabay og basura bisag buntag pa sayo na lang dito magatang og mga ilabay nga basura karon nga wa nay gilabay nga mga basura dito katupang Janli, so basta buntag sa iyo, mingaw na gid kayo ang dapit katropang Janli igo lang nakadungog o buto-buto ang kining mga kinipong tigbalay nga medyo distansya na gud sa nahitabuan katropang Janli katropang Philip.
14: O sa background din ni Dawana?
16: Ang giingon na prison ni tungod sa kaso may kalbigitan sa ginaling drogas katropang John Lee no nya wala gini gituan nga okay lagi way trabaho basig ni balik ni sa pagpayot o ginaling drogas nya mao na basta naka ng pagpayot katropang John Lee o nya either ilugay teritoryo di ba ka wa ka remit sa saktong bayranan kuan gyud tipi gyud katropang John Lee mga kaigsuunan pod no kay ang ilang lang istorya katropang do na ni siya murabag usa kay gitukoy baka siya to na ibabay nga iyang gikamit niya ni kalit ng pagbuto ang kining mga mamuno katubang sen ligi pusil kining maunga biktima
14: may tain tao no
16: mana subong nga pala dungo no
14: asa man siya na igorek
16: kwanik na iulo na po'y lawas unong manggod ni kabala katubang sen ligi katubang magpatay ko ng tuyo sa kining mamumuno no kay kwanan magig siya nang ipusil magig magkanagang higayon katubang sen ligi so kanin taong iyang anak 13 anyos bugtong anak na kwanan wanay kibiyahan na sinahan matay ang amahan karon katubang sen ligi hilak ito to kagay na ito itong 13 anyos niya nga kanang anak nga lalaki so money ang
14: napreso na ni Kanedo?
16: Oh, na prison na. So, gawas ko noon sa Cebu City Jail. Katrupang dyan lipod. So, tungkol niya po sa kaning Michael Magitan, no? Kaso nga, pagpayuhot o ginadili nga drogas.
14: Kano sa araman ni nagkagawas?
16: Ko ala katropang dyan li, mga tuig na sa dinonin sa nakagawas, katropang dyan niya, malagi na, no? Bagong gawas, di pa mo duwa niya, pero makita nga, wala naging paginabuyan, wala naging laing source, mo gambol yun katropang dyan li, mga kigla niya, na yuban, magamit ang halin, di nakarimit, niya, paningla na, sumuna nga, kundi kabayad, katropang dyan li, maong ginawa, manisilay, BIR, manisilay ka ng mga, unsa pa diha, so ang ilalang, di kabayad, either tukuyon ka, either tipiyon yun, katropang Janli, sa mga magbagahe o payag katropang Janli.
14: Okay, unaning klasiha, katropag Eric, ng mga negosyo, Wa, maginikhi ay.
13: Tinod.
16: Sumani, katapansan ni Katulong Philip, mga kigilan ato ka kasikas gikan sab sa iniwan na police station niya. At ito na i-update matagkarog niya investigasyon sa Mauga Estasyon sa Kapulisan. Kung sa pagito, sa inungdan, personal, love triangle, o di ba ka, kining usus mga gituan nila nga drug related. So, ito kasikas mga katropa ning buntaga sa iyo para makondisyon mo din mga kigilan. Ayaw mo nang ginadling drugas mo, shrink yan yung mga utok ka na maghigala. Harong information na yung magdagandagas yung utok. May pag-arimos, kape mga kigilan, nga mo klaro, mo tinaw, nindot yung cognitive function, memory, mga higala, kape, nga good for immune system, memory, o good for the heart, mga kaigala. Sato, plus coffee mix, ginamas, kasaligan nga yas 12 Incorporated. Alex, Rikos ng Pilipino, para sa Pilipinas, sa kontrawa pa, Eric Amaro, XFM News.
2: XFM Report. Bullseye. Stop. Portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
13: Bullseye! Yeah guys, salamat ka tropang Eric Amaro. Tropang Zandi, ito ang tabukan ang report ni kanika tropang Benji Talisik. At personal gini mga tropang gianto sa ito ang XFM News Team. Ito ni Kalungsod sa Barili. Update mga tropa sa sakyanan sa munisipyo sa Parili nga nakabangga og duha ka bata. Sa niini mga tropa nagkabsan siyang kinabuhi samtang usa gingong kritikal. Matutang ang mga dyan ni adunay opisyal nga lakaw. Kung sa investigasyon sa kapulisan, katropang Benji Talisik.
2: Live report.
11: Dagan sila ba tulad ng Philip pero pag Jelly ko berbado ka giniba og sigilan nga gimano og galing nga nagabangga og gagayon do ko bata. Ang usa batay o yun man o sa agitikal ang gibanagyagi sa LGU sa Barili nga nagkabangga o ganyan minor dahil kagapong adawa nga hindi mo dito mas pasan los dos dintag na sa auto dito sa aking barangay Kandugay sa lungsod sa Barili. Ang kinimaw nga driver sa aking maog SUV katropag Philip katropag Jeligila sa aking katong kapulisan nga si Kwan kanyang ang driver sa SUV kaya sa mga nagabangga sa maong agwan sa maong duha ka mga biktima nga usa patay o usa angon nga kinsa gipan niyo ni Carl Kwani ang atong kompiteri katapang nga Philip Carabangeli gipan niyo sa usa ka akiring Arthur Carl Trinidad Arboleras 37 anos nga taga barangay Bulok-Bulok sa lungsod sa Barili samtang ang namatay nga ganyan ang maong bata o katog 10 anos nga bata nga mao si Jan Andro Cañete. Critical usab ang kaniyang iyang amigo o barkada nga si Amay o Aya Samay nga kasatang karon gipa ubos sa operasyon. Apil na ang iyang paa o kaniyang kanang lower part kaya bang Pilip Carabangeli o kaya ang iyang kinatao kinisubay siya ito nagkong informasyon karon. Nasiran nga ang kanimang kuan, ang kanimang SUV nagkuli nag magigaman ito pagini sa barangay Kandugay sa barangay hall tapos paulin na ginagunin sa lungsod o niya pagabot niya sa may barangay Asisyo Tapon na banggaan ang gingong dunay motor nga overtaken ang kanimong SUV hantod nga wa magabantay mauto nga alangan nila pag breaker naman dyan na head coalition na banggaan ang kanimong motor nga ako kanimong bike nga gisakyan sa duha ka mga biktima yun dan nga nalatayan ang kanimong duha o magkagabihan.
14: Katropang Benji, kasunod ni silang sakyanan sa nagbike?
11: Di kita po, sugat ka naman dyan eh.
14: Sugat ka? Sabi ni, kisama yun ni Counterflow?
11: Ang kanimong SUV, ang kanimong si Ikwa, si Arboleras, ang driver sa kanimong government na kwan, ang kanimong vehicle.
14: O sa may ranggo, ano niya diya?
11: Driver ka naman dyan eh, pero actually, kahali di man, pero sa ito nagkuha ang informasyon, driver gini siya ni Mayor Janjan Garcia,
14: sakay si Mayor Janjan ato?
11: Negative. Why wala si Mayor ato on board ka naman dyan eh? Mamita ato kipakota na si Kwan, si Police Chief Master Sergeant, Police Master Sergeant Jan Sakan, ang investigator ng case, kung doon na ba'y trip ticket, ang kanimong, kung ang kanimong sikiran, sulut nga ni kagapon ng holiday, kay birthday ni Mama Mary, kato Philip, kato Manjali.
14: Asa may holiday kahapon niya, Kai?
11: Kagapon, kikoman, birthday ni Mama Mary.
14: O perdi li holiday?
11: Kusin na imposible ka naman dyan nga.
14: O sa imposible, wala holiday wala, kahapon?
13: Wala yung official declaration ka tropang Bentals.
11: Okay, so muna,
12: Pero muna ato ang mga i-verify karon sa barangay Agandugay, ang kapitan, continue bang
14: asa man ni siya paingon de kaning sa kenan sa gobyerno?
12: Tama kan?
14: Asa siya paingon ba?
12: Gikan na ni barangay Hulos Gandugay karon ban dali. O nya pabalik na sa lungsod gagahapon adlaw.
14: Ah, okay, so barangay ho lang siya gikan di ay.
12: Yes. So man nga pagabot diya sa may kanang kwan kanang may dool sa ganang tungod gyud sa kaning usa ka private nga resort karon ban dali. Ang kaning maong kwan, ang kaning maong SUV may overtake ni sa usa ka motor nga yang gisundan ang moto nga paggagwan pagka overtake niya, sugat ang kanang bike, naalangalin na pagbrake moto nga na head collision gyud, na igo gyud ni maong bike nga gimaneho sa kaning duha. Og nagabi agalis si Jet Andrew kung namatay, mo'y nagabihan og nalatayan kato man Jelly kato man Philip, mo't hinundan si kamatayan. Na ito, paminawan ang mamahayag na kuwan. Sa una kanil pamahayag sa kuwan, sa kanil niyang maginahan, amahal o ginahan, nga si Minardo Cañete og Josan Cañete ang ginahan sa namatay nga si Jet Andrew Cañete. Malang ko, katapag, Rafael. Ning
15: kuwan man ang sakinan, overtake
17: mo
15: siya?
17: O
15: pa
17: siya mag-overtake sa
15: motor? Kusog dito? Kusog
17: dito kay Kuan man. Dami na lang po siyang banaw itong dugo.
15: Tatlo dugo, tapos kung anak niyo.
17: Sa anak kong
18: anak niya. Ang kailan mo nagabihan o? Kailan mo dito na spasa mo?
15: Kuan man daw na po, nakuan daw.
18: Nalatayan? Ang ganyan driver, sir, ang ganyan si Kina, sir, sa inyo mismo mag-confirm ninyo nga government vehicle. Base mo na ibuang po.
17: So, sa kwanto saan ang?
15: Kwanto saan ang sakyan, sir? Sa... Iha, sa kwan ba?
18: Sa... asa doon nga ko ma'am, asa doon nga sa kina naka assign official ba?
15: Official ang nag-drive?
18: Diba, I mean ba? Ang kina naman sa kina, asa na siya nagkakuha, kumbaga nagkapangan ba or something nga nang may moral tagi, ano ba? Official ba sa kwan o tanabahan tayo?
17: Sa munisipyo.
18: Red plate. Ang kutong driver siya, kailan mo yung driver?
15: Wala. Sige, huwag. Tagalain mong barangay. Bulok-bulok ilaha.
18: Okay, barangay bulok-bulok. Wala po ba mga kastro sa driver?
15: Bakit,
18: sir? Sir, isip gini ka na, sir. Sumay yung paabot nga mensahe sa driver, sir.
15: Naman ang driver niya, detain
18: niya po, ah. Actually, karoon muntag na, mabita niya, humanda na yung unya mga hayag na ma-automated sa kuhan sa police station, amo po ipa-abot po yung mensahe para atis po ba nga kaning madunggan po niya, mapadunggan po sa mga gusto na ipa-abot niya.
14: Katropa Benji? Go ahead.
12: Ang kaling mong biktima, Katropa Benji, mura gagawin ang pangalan doon ni Mamahimong Police, o niya, consistent nga honor from grade 1, kanya ang katong bike gani karon dili
14: kaning critical asa man nung admit
12: no ang namatay may member ang namatay.
14: Ah, okay. Di ba duha man ni sila duha man ni
12: ang ganang osyo ayo sa banjan agara banjan li
14: motoy gini kanan sa 8 anyos kada matay kay temong interview.
12: Ya do ang ganang namatay 10 anyos ang critical 8 anyos.
14: Ah, okay, so katong imong interview gini kanan to sa
12: namatay ka na ba dyan eh?
14: Paita yung tao, no? O sabi ni, balik ka lang na total, sabi, gaangkas man ni sila, no?
12: Yes, gaangkas ni sila kay posible nga paingon na sila muli ka na ba dyan eh, kay paagalan ko naman to, alas 12 na, o niya, mo ito, pabalik ka sila balik, at yung ang kanang resort nga na di ko asa na ito, mga 100 meters ang galayong ka na ba dyan eh, sa panimahay, sa kanyang mga biktima nga namatay.
14: Ah, dool, ready ka na sila, ha? O niya, Labinas probinsya, normal man yung magbike-bike, tades, gawas. Normal rin.
12: Nya actually barangay road nya kanang mingaw kaya nya moto nga ang question ko ng kusog padagan considering barangay road kun banjeli
14: unya nitabang ang LGU ini
12: ingon sa inahasa na mate kun banjeli nga ang mayor nag-explore nga to kanila mato pa niya nga motabang siya unya dili siya motorate sa kayan driver o gaing man ang kanyang kung sa kaso nga adubangon adi niya ikuan kanang kumbaga tabangan kung dapat adubangon yung driver nga nagabangka karaman dyan karaman Pilip
13: na priso na ang driver ani katropa Bentals.
12: Yes, na priso na niya atong gikwal to habig pero madaba sa ang kawang pinriso nga naglayan ang lawas kung nagahapon pagkaraman dyan karaman Pilip.
14: Okay. Suspaita. Lagi coordinate na nila hinoon ang samani ang mayor mo ni Dol nila. Iyam ning driver. Nya labi na nga ang gimaniho ni Skinan. Ilzio. Nya official man kaning lakaw basig ni pal. Asa man paingon ang driver?
13: Mayor's car ni katropang Bentas o dili?
12: Ang imong kada Philip, ang ganing driver na asa ka mayor. Nya ang ganing Skinan owned by the Barili Municipality.
13: Pero namay, ato sa, unsang ning klase sa sakyanan katropang Bentals?
12: Pwede ka lang kwan, Fortuner, SUV.
13: Ah, wala.

0: Di Marunda, ganda mabilib, ganda manjali.
1: Sige, salamat kayo, Katropan Benji.
0: Sabana, ang kinabihan taon sa kanilang namatay, nga inbis kay consistent nga owner from grade 1 to grade 4, o niya ang katong bike nga iyang isagyan, regalo to, samahan, dahil pang buwas si May, humanggining nga ganun nga owner ang kanilang bata. Aba, tungkol din eh, di na barayang tungkol kay, nagkalas ang kanilang noon, ang kanilang kaso, ganda mabilib, ibasaga karawan lawa, kanilang kaso, kumaga regular filing, ang babagsak ka kaso, nga reckless reporting reporting result into ganing homicide o serious injury pagdata sa mga driver sa SUV. Higit din sa may Barili, kauban ni Kanapang General Renovado, alas yung sa Pilipino para sa Pilipinas yung katropa. Benji Talisik, XFM News.
2: XFM Report Bullseye.
1: Oras, XFM Cebu, Filipinas, Standard Time, alas 9:23.
2: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Ericlorimia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santone Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibate, pag tumagid mo Santone Plus Gold, akong mama, ipainom po na ko, karon hayahin na po ang paminaw.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santone Plus Gold o Santone Vitamin C. Santone Plus Coffee Mix.
4: Ang coffee dyan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santone Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili ko kainom o Santone Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santone Plus Coffee Mix.
2: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix. Santone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: O si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer, nasigira jug sakit akong kutukuto. Nya, nagsuka pa jud kog pait.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Next, Mr. Butch.
3: Ah, Doc, Doc. O sa bagay ako sakit, Doc. O sa bagay ako sakit.
2: Oh, doon na ba kayo kwarta?
3: Wala ro ba, Doc?
2: Oh, wa kay sakit.
3: Nge.
2: Ayaw!
4: Exciting!
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime Osaka, retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Nasakpo kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistance.

0: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
2: Centrum Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Centrum Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
4: Abli na!
5: Abli na!
3: Abli na!
5: Yes!
3: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
6: Yes to Health Clinic.
7: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor.
8: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
9: Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health.
10: Yes to Health Clinic.
11: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
12: Gilid sa Barangay Hall.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
14: XFM.
15: XFM.
16: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 9.28 na magkakatropa. Kining mong time check, katropa nga Philip, getod gini ka na to sa Santhon Gold Coffee Mix. Ang kape sa bagong confidence. Yeah. Ato na bang panahon, katropang Philip, sus magdaginig, pero ang napitunis kanta nga, ang permanente ni Butanga, ang kausaban ragyo.
17: Ah, the only permanent thing in the world is only change.
16: Nabito na skanta ka nung I'm feeling happy, ding, ding, ding, and I'm feeling sad. Kausaban ragyo, katro pag Philip, one, right. Kada, kabantay mo, kada eleksyon, manawagan ng mga tao, mga politiko, siya ka.
17: Politiko.
16: Gusto mo kausaban? Ah. Butari ko. Oh. Relimot siya. Incumbent mo niko. Ang panahon na ito, katropang Philip, sus magdagi nagkausaban. Responsibilidad na ito. Kaneng stress, magdagi kausaban.
17: That's right.
16: Ang kakapoy sa adlaw-adlaw, sus, labi na o ga...
17: Kaya ka na, huwag kausaban. Permanenteng kapoy.
16: Labi na pagkasak ka atong edad nga. Kaswai mo nga. Kanang bisag higda ra kay ting matalo pa maula na.
17: No. Biha sa nanay.
16: Naala na naagi ingon ako ba ako
17: bitay Alex mo na duwa ala.
16: Awa, sa takay ba ako sa sige pamati, ana?
17: No. Mr. Galino, guwate, guwan matoy,
16: importante kay katropang Philip, ang atong pag-atimans kaugalingon, gumikan kay, kumari, paghigugma sa atong kaugalingon. Ayaw pangandoy una nga higugmaon ka sa ubang tao. Higugmaon na mga igsoon ang imong kaugalingon.
17: Rather than liberty.
16: Ang collagen, katropang Philip, o sa ka-structural protein nga. Wow. Natural nga makita sa lawas, o kadunay dako kayo. Importante kayong papel sa connective tissues o skin structure. Mauni atong gipili, gyud nga, sangkap sa Santhon Plus Gold, Santhon Gold Coffee Mix, mga katropa, aron ma-appeal ni sa ito ang beauty and wellness routine. Kaya ang tinod niya confidence, nagsugod sa pag-atiman sa imong kaugalingon. Sa atong kaugalingon.
17: Kaya bitong na kay mga... Bisa ka nang... Huwag babae ka. O niya, ang imong ilok dili, sama inanas imuhang gidamgo. Mauaw man ka.
16: Sa so, tapang hindi ka kanta ba sa kong ilok? Kanya na...
17: Baka di ba makita? Puti sa kong ilok.
16: Baho or magamay, oh. Baho or
17: magamay. Katong-katong, huwag baho ilok. Katong ato ang sabon, san? Pwede mo ito?
16: Pwede kayo. Pero nga itong Santhon Plus Gold, dunay glutathione o collagen.
17: Santhon Coffee.
16: Kape.
17: Santhon Plus Gold Coffee Mix.
16: Santhon Gold Coffee Mix. Kape nga makapaputi. And of course, katropag Philip, makapahamis kasi ito.
17: Ah, kana. Maoy, unbeatable.
16: Oh, ang collagen mga katropa o kaning gluta, sus nindot kayo nag-ipikto sa ato ang lawas, katropag Philip. Grabe ni og binipisyo.
17: Dili na na-idrip ha? Dili na na-itusok?
16: Dili
17: na. Ipuno na.
16: Dili na, katropa.
17: Isang goals kape.
16: Yes, mga katropa. Muring importante kayo makadetoxify sa itong lawas. Makaboost sa itong immunity. O niya, makapa... Kanang pagpahayag spanit, sa defect na lang na. Santhon Gold Coffee Mix. Lami pag yung kagtimpla, labi na ako, Dre, pero wala. No?
17: Rota. Ako na pa ko'y gamay. Kaya di man kayo. Napay mo din.
16: Wala na, tubig na lang to. Gani ha, katong pag una na tong time check na katropag Philip.
17: Ikanduha, eh, mo na ikanduha.
16: Okay na ka.
17: Okay na.
16: Okay. Santhon Gold Coffee Mix, ang kape nga makapaputi and of course, makapahealthy. Bullseye. Now, katropaga Philippine. Aritas atong mga hisgutanan. Bullseye. Gumitan ka. So, di pa di katropaga Philippine. So, di pa ta maghisgot o update sa impeachment. Aray sa ta-update lang tang idol ako, General Turi, kay matay ni Liv si Turi kukus kabuan. Uy! O niya, kato nga pagkaliba, murag dayo na.
17: Sila yun.
16: No. Murag na kong chance ka tropang Philip nga, ingon tampo nga, di na mubalik si Torres MMDA. Akay, matud pa sa chairman sa MMDA ka tropang Philip. Ipalihog ko ka tropang rap-rap, iandam na palihog niya ka tropang rap ato aga video. Matud pang chairman ka tropang Philip. Nagunahuna na de kung nunuing daan si Turi. Murag nagmirida ba? Nagligor ba? Ang utok ba nga matay? Murag magkapoy na ko, no?
17: Di ay?
16: Ang pagpanirbisyos publiko.
17: No guess. Story, ay. 1993 ko na siya, nahimong polis.
16: Kay matod pang attorney Don Artes, ang chairman sa MMDA. Ngawa si Torero ni file mo yun, nag-leave siya, gahapon, so good. Pag-birthday Mama Mary, ingo story ka, pahuway sa kugamay. O niya, magunahuna ko na story, ang purpose sa iyang leave is iya ko nung hinugtukan, no, gangayan pa bang ipadayon ang iyang pagpanirbisyo? Ang ngayon pa bang pagdawat niya ang mga 200,000 sa sweldo?
17: Ayun, mga no. Mas taas pa na
16: yes, sa sweldo. Taas pa sa PNP chair. Ha? Ipadayon pa baka na kung pagdawat ang importante ko ang sweldo? Okay. Mamay po ang kunong Turi. Nga gikapoy na siya. Mura-mura ni siya si Idol Mig Subiri ba? Kapoy na sana.
17: Kala-regrade 29 siguro na.
16: Palihog ko. May 200 lagi kapin. Palihog ko pakita rap sa video. Sa chairman sa MMDA. Palihog ko katropang rap-rap.
5: Siguro ibigay ko lang yung background ng pangyayari. Nung weekend kasi, magka-text kami tungkol sa trabaho. Then, may isa kong task na ipinapagawa sa kanya. Then he asked me kung may, kumbaga kung okay lang na siya yung gumawa ng trabaho at kung may tiwala pa ako sa kanya. So, ang naging sagot ko sa kanya, hindi diretsyong oo, meron na or wala. Ang sabi ko sa kanya is just do the job, pero keep it, kumbaga, laylo. Dahil alam naman natin may issue at maraming bumabatikos. Although, hindi naman related sa traffic yung pinag-uusapan namin trabaho. Then, he volunteered na mag-i-leave siya for 2 weeks. Sabi ko, usap tayo sa Lunes, sabi ko sa kanya. So, noong 10 o'clock ng umaga, pumunta siya dito. Ang una niyang sinabi, "Sir, I'm planning to retire from public service." Tugon ko sa kanya ay, pag-isipan mo muna. Sabi ko sa kanya, sabi ko, "Total, you're planning to file leave of absence. I-file mo during the time na naka-leave ka. Yan naman eh, wala naman po sweldo habang siya ay naka-leave. Ay, pag-isipan mo kung ano yung magiging decision mo. Huwag kang magpa-bigla-bigla," sabi ko sa kanya. "At mag-contemplate ka lang. Dahil unang-una, sabi ko nga, malaki po na itulong ni Jim Torre."
10: Santon Plasco.
16: Bullseye! So, huwag ikaw maoy, panalitan ba, ikaw maoy Torre, katropag Philip.
17: Okay, Torre.
16: Mupadayon ba kagdawat ining silduha portiginda ko ah? Or mapahuway sa ka?
17: I'd rather rest muna, katropag Janli.
16: Nga naman, nga naman, tigay ko sa mga rason.
17: Imagine ha, Torre now is 56 years old. He started serving the government at the age of maybe 22. So 40 ano, pila na 22 44 years na kang nagserve ano, pila na ba na 22 minus 56
16: 22 minus
17: 56
16: negative na
17: ano, 56 minus 22
16: 34
17: years of government service, katropang Zenly. Kapoy na kayo na, eh.
16: Labi na ko kay Agi.
17: Nag-agi siya.
16: Sa pagpaprison digong.
17: Dito mairis sa kasaysayan.
16: Dito mairis.
17: Lima kay ikaw nagdakom sa presidente, former president.
16: Kana.
17: Dako kayo na.
16: Dako kay kalagot ang mga tao ni mo.
17: pero at least ba, apil naman ito siyang resume. Na naman na dito. Iyan ba yung data ba? So what was your greatest accomplishment in life?
16: Pero para na ko katropag feeling. Huh? Mo retire mo nagsa di tangtangan na.
17: Ewan man ay tanggalon gyud. Mo resign man na.
16: Na tanggalan na lang na. Kay isod man
17: there's no such word as tanggal.
16: Abusado.
17: Kaniado nimo.
16: Abusado manas gahom god. Ah, katropa ka Philip, abusado sa gahom. Uy, ito lang iyang imo.
17: Tanggal na biya tuang ko, natanggal.
16: Sunaga. Oh. Sa nahitabo, perti mo gyud naghanang nahitabo katropa ka Philip. Oh. Kisa may nasilutan. Girevoke ang lisensya sa iyang driver. Pero walay silot ang LTO sa iyang pagpiki mga katropas dokumento. Pagpiki sa plate number wa sila'y gihimo. Ang MMDA wa siya bisag no, mimuha na lang. Gi-allow din ni mo chairman ah, nga ang truck sa basura sa MMDA gamit to ninyong plakas personal nga sakyanan aning panuhak na ko. Ah, i-allow din na ninyo? Nga nawa man na ninyo, bisag notice to explain naman lang. Aron masatisfy ang mga tao kay regardless of the reason, gusto ba siya nga mampadali ang trabaho di sa MMDA, the fact still remains nga imong gikuha ang plate number sa truck sa basura, imong gikopya, imong gigamit alang sa imong personal sakyanan. Pwede ba din na? May imagine mo katrobang Philip, for example, ikaw may auto mga. May imagine mo ang imong auto, butangan mo media sticker.
17: Oh, ayaw, di ba? Ayaw.
16: Ato, ananay, sticker na to, kanang normal nga sticker nga ipanghatag. Pero naing ka nga, magpakaroon ing noon ka diha. Uy, kadakong hang... O niya, wala gimi mo? Wala naman lang gali. Okay, preventive suspension una, Kator. Kaya huwag din na ninyo buhaton, Katropag Philip, but ipasabot, ana, inyong gitolerate. Gitugutan, dina kakadakong sagpa in SMMDA. Ha? Kadakong sagpa, ana, ang plate numbers sa kyanas, gobyerno. Gibutang aning private vehicle. Hindi ka mahibong? Bullseye! Ano, wag yung silot?
17: Angay silutan.
16: Angay silutan, yun eh! Ah? Although, kasabot man ta nga, kaning pagkalibagod, murag duda man ko, yun eh.
17: Layo.
16: Para lang tingay ka ni, ator, pardigyo kay kauwaw ba? Kay ang pagpangabuso nga gihimo ining tore, ah? Parting uwawa ito eh. Ang inyong main concern, di ba kakabantay kagusay leaning sa mga istorya?
17: Mm-hmm.
16: Ang ilang main concern is ang pag-violate sa traffic.
17: Mm-hmm.
16: Which is para na ko, mo'y pinakaubos ng kalapasan aning tore.
17: Payable man to.
16: Ha?
17: Payable.
16: Ang pag-violate sa traffic, mapasaylo ra na sa mga tao.
17: Okay, normal mala.
16: Oh, normal eh. Kinsa bagod na
17: what
16: to.
17: What is abnormal?
16: Katropang Philip, kinsa bagod na to ang kasuway. Kani sa masakpan ramang gunigon.
17: Ah, dinadala.
16: Ako pa ito, Rick. Oh.
17: Palit kog bus.
16: Oh.
17: Palit kog bus.
16: Palit kag bus. Diya, sakto. Kana,
17: may... Palit kag bus.
16: May kwarta mo ka. Ito. May kwarta mo ka. Oh. Ikaw, kaya nakop ni Gong.
17: Palit kag bus.
16: Oh. Oh. Pero, huwag magpapalit na prisoner bus room wallis kasi may mabayad.
17: No.
16: Impeachment ito. Kumidya lang ni Han. Wala dili ni Ingon kamaturan pero nabasa na ko jaga-jaga de social media bang. Kay gahapon magong adlaw ang update giatras sa prosecution panel ang ilang 15 ka witness. Nahuman ako no sila's confidential fans. Daghang kaduda nga wa kada giatras aron di kay mo dugay kay wa na rapas Romualdez mo bayad. Di na ko to ang pro bono na maglit sa to.
17: Basi di na biyak naka-withdraw. Eh, naka-windrow.
16: Freeze man.
17: Oo, oh, gani.
16: Pero namorong nabalihin naman sa tingin daan.
17: Di, nakuha na ito. Na-unfreeze na ito. Kaya 45 days naman ito.
16: Oo. Oh, niya ka na-prisor ba ni?
17: Na-prisor niya. Sige pa siya windrow dito.
16: Binalihin na. Eh. Bank transfer. Pag ikabasa.
17: Limited naman ang bank transfer.
16: High limited good taon. High limited good taon.
17: Musiin ka na ito sa amla.
16: Oo.
17: Mas dakpan siya.
16: Nga, ang amlak mo si mo igor man na mo notify di man na mo dakop taka man lang ka oy
17: tawag man na ano man eh oy noy Martin ano man ni noy
16: unya gisugat nya mabalik pa din ang kwarta din na mabalik ayo mabalik hindi na din na mabalik yon
17: Oh. Ay, i-freeze na po. Nama, sandigan. Dali rama pag-desisyon.
16: Yeah, may lang tinod-tinod anay yun eh. O ga, drama-drama raon eh. Kay, imagine ha.
17: Hindi ko mutuong drama-drama na eh, BBM.
16: Kaling nahitabok ron kang Martin Romualdez. Oh. Ako, duha-duha akong kasing-kasing sa kamatinod-anon ini. Kay, una lugar ka tropa ka Philip, na priso lang siya o way klarong ebidensya. Kay, mahog naman to questionably na ang ebidensya kay ang ilang i-attach nga sinumpa ang pamahayag una kang Orly Gutisa. I-attrash mas Orly.
17: Uy.
16: Oh. So nakakreate na to o gamayng pagduda.
17: Doubt na to.
16: Oh. Pagsunod ka tropang Philip, katong 18 Marines, naapoy upat na nga trash. Nahilom
17: naman
16: oh, of course.
17: Na.
16: Kaya uwan masagkaso. Na walay laing ebidensya. Ang atong gikuyawan ini, ngas akong tanaw mo po'y kabalakas ubang mga Pilipino, basin gifaila ni kaso, dele aron mahokmang sadaan, kundili faila kaso, aron maabswilto.
12: Bulsa!
16: Ay aron ba katropang Philip nga, oh, naghumananig file o kaso, maabswilto na, di naman ma-file ang usap. So, di maabtanis panahon o kisa'y sunod presidente Sara Bakagkinsa. Kaya wala man. Dismiss naman.
17: Dismiss na.
16: Oh, gawas. O doon naging klaro.
17: Ano naman na president?
16: Oh.
17: Ano yung president?
16: Mo'y nakadaglisod ni Katrobang Philip.
17: Bago kayong ikasuhan.
16: Bunuan o. Oh.
17: Asas bunuan.
16: Tanawan o. Hay na mas bunuan ron.
17: Si bunuan, nagsakay wheelchair for the longest time in the span of the trial.
16: Oh. Makanuda ba ni tanawa?
17: Pag-dismiss?
16: Pagdakop ni
17: Romualdez. Milakaw na!
16: Pagdakop ni Romualdez. Huwag mo na hibong nga. Nganong nakalit matong naa siya sa ospital. Gawa man na gidungog na na-admit.
17: Sus, huwag yun.
16: Naghapong at lawa.
17: Wasan gidungog. Ano ay sakit, Martin?
16: Nadaghanag sakit laging Romualdez.
17: Ayaw na pagkasakit.
16: Awa na nakibihap ay.
17: Wait, wala.
16: Ha?
17: Walong ka-diagnosis.
16: Sus! Ay noon, ingon si Kwan, kanang Rimulya nga, magdami ka mong doktor. Beso na ka.
17: Ah, magna sila ko lang doktor.
16: Ang sakit ni Martin Romualdez, gapong adlaw gi divulge ta bang yon. Hypertensive atherosclerotic cardiovascular disease. Uy,
17: nagsentan tas golden na siya.
16: Unstable angina. Coronary heart disease. Pasang uban.
17: Kita na ko.
16: Nay, type 2 diabetes. Naghanag sakit lagi. Si Romualdez di healthy.
17: Pero ang iyahang heartbeat, matintay uno.
16: Oh, pero matay, gizom na. 118 som rin na katrobang Philip.
17: Ah, 118?
16: Oh, ay, pagka normal. Na-confirm naman na gapon.
17: Yung
16: anong ka, 99% ang oxygen level. Gasolobong oxygen.
17: No.
16: Tanawa kung siya ka. O niya, wa ka mahibong. Walay midyang nakasood ini. Ang mga picture.
17: Ibisibin.
16: Wala.
17: Ha?
16: Gisendan rasad sila.
17: Oy.
16: Oh.
17: Exclusive din eh.
16: O, naamagali ibisibin.
17: Di ba? Di ba, og na ay arrestuaran, kinsa may present?
16: Sa mga ko ana mga red na red.
17: Red.
16: Ay, ano ba? Reswaran ko, hindi niya po na niya. Kaya po yung saksi.
17: Wala naman yung ipangitaan.
16: Kana na sa mga drugas-drugas. Dagan mo itong ibong, ano man nga? Di ba, ang una kayong picture ka tropa ka Philip, bata IBCBM rin na ah.
17: IBCBM, no?
16: Kaya timan eh, kana si Romualdez. Ato lang na istoryahan. Si Romualdez, usa na sa mga na-link man na siya sa kaning gitawag nila og Prime Media Holdings.
17: Prime Media
16: Holdings. Unya nag-joint venture man na sila katropang Philip.
17: O kinsa?
16: Si Martin Prime Media og IBCBN. Unya ang split ana. Ang binahinay ba? Corporation man.
17: Joint venture
16: siya. Nagkumbuya sila. Tanaw rago para makasabot ka ng mga kumpanya-kumpanya. Tanaw rago ka ng mga reels ng mga inaana ba?
17: Hindi ka tawag ka. Blackwood Global.
16: Ang majority stake sa ABS-CBN, Prime Media, 51% ang ila.
17: 51. Sa to pa ang chairmanship iya ha?
16: Dili sa Chairman Romualdez.
17: Di ba? Iya ang tao.
16: Basta ila na.
17: Oh.
16: ang 49% may nuriti, ibig sabihin na katropa ka Philip. Lopez.
17: Oh. 2%, 1%, oh, 49, 51.
16: 51, 49 man, oh. Mas labaw ang Prime Media Holdings. Kaya na links, ngadto kang Martin Romualdi.
14: Bullseye!
16: Ha? So, posible ni nga, oh, luwa man tayong nga nagbutang tag kulay katropa ka Philip.
17: Pero,
16: hindi ka balik, kaya.
17: Ang katong, kuan,
16: ikaw, kuno?
17: Ang CEO, ana, ang CEO. Mao man ke who holds the bigger stake mga katropa?
16: Si Carlo Katigbak man ni katropa ka Philip. Pero naa mo giusahay nga okay kalay dahil si CEO na lang. Pero wata mag-ingon na ngayon ano yung panghitabo. Pero may impluensya gyud. Ang ABS-CBN impluensyado ginang Martin. Of course normal. Ikaw kuno katropa ang Philip. Og ang tag-iya diya.
17: Sa morning, wa, ma...
16: Why media nga, kanang, kung ang bitaw, kanang, pahibawa ng media, okay, karoon, ato ta dito, namin ay group chat biya, pero sa ato ba?
17: Oo.
16: Uy, karoon ang CDG mo, sir, og walang di Martin, ana? Wala man, ang permiro, ABS-CBN, exclusive picture, ay. Posible man itong ikigingon nga, okay, ABS-CBN na itong dalon, kaya, mag-inaon siya, di man eh, una yun hingin amo. Magkahibong man eh. Kaya kinanglang igmat ang mga tao. Ni kay og kaning pag-file-file rog kaso, butang tag i-grant, dakog chance ha, nga i-grant katrobang Philip.
17: Ang
16: kaning hangyo ni Romualdez nga, hospital arrest.
17: Butang na itong mulihotay. Kinsa may mong grant?
16: Asan digan bayan, magini. Katrobang Philip, butang na itong mulihotay. Butang og doksimana Romualdez dia. Kay portig yung lain na lawas.
17: Oo, oh, kanang pagyan man normalize. Oo,
16: oh, ang oxygen o, 99%. Kisa bagoy. Wa magleng lawas ana.
17: Heartbeat sa 71.
16: Laing ilawas, laing lawas ana. Oh. Og sakripisyo hanay tin. Prisuhi lang dia kay mga tao for team gining isoga.
17: Oh. Di kabalo kag unsay sunod aning hospital arrest.
16: Unsa man? Di mabalhin magnesia og maulian.
17: Di ba hospital. Ini humani mo recover asa man lang paingon in usual pattern.
16: Ah, presyon mo ginasya.
17: Di ba, di ba?
16: Okay. Balay, balay.
17: Balay.
16: Oh.
17: O niya, wala ay house arrest.
16: Ah, wala, wala. Di ba sa di pwede mag-house arrest tayo ni?
17: Ano ba? Ano di ba pwede?
16: Di, sa di siya
17: ano pwede. Ano nakasiguro ka man?
16: Normal ginagay. Eh. Oh. Wala man ay mag-lison in town.
17: Masa yung mag-lison? House arrest, di pwede?
16: O di lang pwede. O,
17: pwede ganing hospital ang hospital una.
16: Of course kay Galison naman.
17: Ah, katropang Philip. House arrest na ni kay kuan ni. High risk ni nga tawhana.
16: Ano na high risk naman niya sakit.
17: Delikado ni siyang patio ni tusod prisuhan.
16: Layo na sa kena oy.
17: Ay, siguro ka.
16: Wala man nagi explicit og mention. Wa man nagi allow.
17: Wa pa kay ang amag mag-apply na sila nitong house arrest kana pa sa hospital.
16: Wa man nagi allow. Wala specific law katropang Philip.
17: Nga nag-allow
16: ana.
17: Onya, wa specific law.
16: Wala.
17: Kaya og himuan na de pangitaan. Siguro ka.
16: Wa sa kibaw.
17: Siguro ka.
16: Kay naa biyay gyud kwarta.
17: Oh. Ayakin sa may mo grant ana. Depende man la.
16: Pero murag layo sa gayo na eh.
17: Ah,
16: o man ane, prison, ginisya.
17: Prison, hold sa muna muna. Muna.
16: Katropag Philip, huwag man takibaw ko sa status ni Sons Prisuhan.
17: Kabantay ka itong Irap ka sa una. Asa man itong iprisa si Irap?
16: Hospital to si Irap sa una.
17: O niya, pag human, asa man siya paingon?
16: Di, guwang na masagay. Guwang, rubito, no?
17: Di ba?
16: Si Enrile sa una, hospital detention man.
17: Si Irap lagi asa man siya pag huma sa hospital. Di ba dito siya sa Tanay Rizal?
16: Tanay Rizal.
17: Unsa man ang Tanay Rizal?
16: Pero kuan man to?
17: Masa yung balay dito?
16: Military custody man to.
17: Oo niya, military custody gihapon. Dede pwede.
16: B-1000, no?
17: If one applies to the silang, person,
16: amigo ba not? Silang General Browner?
17: Bagong
16: EFP chief. Bisan pa. Siya ba ito'y video call ba sila sa liko? Hinumdom ka? Video call sila sa liko. Kamu mga sundao. Increasanta mo.
17: So, sanuan man to. Everything katropang Jan Lee is possible.
16: Pero gibuhatan to siya si Irap. Gibuhatan special house.
17: Ano yung bahala na?
16: Netos camp kapinpin. Kanina, may kwarta
17: sa din. Hindi ka pabuhat ang special house.
16: Ha? Mausan no.
17: Umuhimo, ganyan yung kagulingong isla. Maghihimo pa ni. Ato lang siya dito. kay
16: Yahaya, no?
17: Critical mic na problema.
16: Gabo na rin na ganito. Sa may madunggap.
17: Niya, kinsa pa may matapos.
16: Di, ah? Yan ang mga piniriso, gani.
17: Oy, waka ka siguro.
16: Magkakawat lag mangga.
17: Waka ka siguro.
16: Tipon magaitanan ka ni, itipon ni dia. O kunsa gali, pwede nes muntin lupa.
17: Di ba sana muntin lupa? Muntin lupa, kuhan man to dito. Mga...
16: Di, ato ni ibutang Ato gid, ibutang, ato gid.
17: Ayos, di lagi na, pwede. Di, maka kasi presidente ron.
16: Agaw. Pwede man na himoon sa kabantay ka to ilang...
17: Okay, siguro...
16: Mungo na ginoo-ginoo dito. Ay, nanggaw niya. Kisa man siya. Di na siya ma-state witness. Yun. Kay, kisa may labaw pa niya si Bunuan, labaw pa niya kani. Pero katropang Philip, kini, og ma-state witness ni siya, kisa may yang isulti. Ang mag-wingon siya nga...
17: Gerdula.
16: Si Zalico Gasogo. Nako, asa man?
17: Si Gerdula, kakawag ka itong... more construction party list?
16: Mao to daghan kayo. Kuan to? BFA po to ani. Mabitan daghan na nawagan ro bak tanga na lang mga party list.
17: Si Edwin Gerdula. Mao bin ato dito sa puting kahoy.
16: Sus pa
17: iya. Na atoy vice mayor nito nga mao yung nagkanta ni Gerdula. Ngan mo Martir Molis wara na sa kalingkingan ni Gerdula. Kaya nakuha.
16: Hisgotan ta na ugma.
17: Kana.
16: A peak is uras. Is quinta na kapit. Partner na to, Dresh Master Control, katropang Rafael Baring. Sa newsrooms, katropang Almi Mata. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa ko na is katropang John Layman Chavez by Key.
14: Bullseye!
17: Ako sa mga katropa niya, certified turbo user, katropang Philip Atuel Serrojano.
14: Bullseye!
16: Salamat sa pagpaminaw, may buntag subo, katropa mo! Exciting!

0: buhog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasa, nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
4: Marlin, Ochia, nasiyot akong bumiyan piling gasiyot. Nang huwag akong babungod. Binog akong Santon Plus lang. Marti akong bumimping. Maayo kayo siya.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Kuday si Neil Canyero. Tagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Nabaw de Oro. Sa akong Valdez at Umiagin, Wakabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kaping mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan na ko, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mika, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
0: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
6: Butch, unsa kini toy ating lidon mo?
7: Kada bang pirmi nimo kaptan mga basis steel ba o nya gamiton nimo igday nimo katog.
6: Sa ako pa ang iyong apelido, ang palaya?
7: Ay, dili, Sister Roy. Rosario ba? Rosario.
6: Ay,
8: exciting!
9: Sakit ng katawan?
0: Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
11: Talagang maaasahan.
0: Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Kaselsker ka. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog, kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog din so, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
13: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
15: Abli na.
14: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
16: Great memories are made around the table. At Blue Water Maribago Beach Resort, gather over delicious pizza at Pizzeria Delfino's. Indulge in fresh seafood at The Cove. Savor hearty buffets at the Allegro. Or cool down with refreshing drinks from Amuma Juice Bar. Complete the day with a refreshing swim. Time by the beach. and moments shared with the people who matter most. Blue Water Maribago, where every gathering begins with a moma.
8: Mga katrupa, exciting!
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga

0: inom nimo 100% caffeine free para sa epektibong kombinasyon. Minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiluan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun na kape akong ganahan nga na uyunan yun na ako.

0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santo Gold Herbal Capsule, ang Santo Vitamin C, ang Santo Plus Coffee Mix, o Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 1:00 na. Ito time check mga katropa, hatod ka na kanato sa atong Sunthorn Plus Gold. Itong produkto mga kaigsunan nga dunay sagol nga moringa. Kung kamunggay. Ito mga lulog-lula niya, paldong-paldo rabag yung adlawa kay distribution. Sa financial assistance mga Ikson. So, kumusta mo niya mga lulog-lula? O rabag yun yung nagatiman sa itong mga apo niya, ang mga ginikanan, perting pangita, intawag income, aromabuhing pamilya. Ato mga lulog-lula ay gudintaw mong kumpiyansa, no? Mga kaigsunan, hala inomo kanunay Sunthorn Plus Gold. Sa mga nakadawat karo, mag-iigal ang financial assistance. Lolo, lula, ha? Atong palitan, mga kaigsunan, o Sunthorn Plus Gold. Importante kayong adlaw-adlaw nga pagatiman, labi na sa itong mga lulog-lula nga ang uban, mga kaigsunan, in town doon na nagipamatis kalawasan. No, ato magigal ang produktong Sunthorn Plus Gold dunay kamunggay nga punos bitamina ug minerales. Usas mga natural nga sangkap magigsoon sa Sunthorn Plus Gold, no? Kay pinakamayong kabilin nga imong mabiyaan, dili ang imong bahandi kun dili ang panahong lig-on ka alang sa imong pamilya kaigsuonan. Sunthorn Plus Gold, ikaw lagi ang una. Alas 3:01 na.
0: Eric Serras Manait. Asintado. Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga iskutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado! Asintado!
1: Libertas nun is deos added quadi volumos! Sid Fatsera, Rodios Tomes,
2: Eric Manait sa XFM Cebu.
1: Ang kagawasan, dili katungod sa pagbuhat, suma sa imong gusto. Apan usa kini ka oportunidad. Sa pagbuhat, kun unsay husto.
2: Asintado.
3: Exciting! Exciting!
2: Eric Manait! Eric Manait! Eric Manait sa XFM Cebu.
3: Exciting!
0: Serras Manait.
2: Asintado.
3: Exciting.
1: Luzon, Visayas, Mindanao. Malipayong hapon ang sabga natong tanan. Magasugiting paminaw. Adlaw karon nga Miyerkules. Pitsa 9 bining buwan, Setyembre, tuig 2026. Og sa gihapon, ako sa katropang Eric Serras Manait. Nagiguban ka ninyo hangtod ta sa alas 5 may hinaot kong namos mayong panglawas. Mayong dagan sa inyong panghuna-huna. Kapiskay, kadasig ug kamaya. Gracia, gugma ug kalinaw sa kahit asaan maanaa ka natong tanan.
2: Asintado!
3: Exciting!
1: Salamat tagamay magigalas Ginoo, gumikan kay gitagaan taguan magigsoon kaganang alas 12:30 sa unto, perti po kusugas kilat, perti kuratan ako. Kusugag yus kilat hinoon. Pero di ay pag-uwan-uwan, ang akong na-monitor magigala from Pag-asa, ang pipila ka baga lungsod or sidad sa itong probinsya Sugbo, baga sinatig kusog nga uwan, kusog nga hangin, 30 minutos gato sa sakauras, mga abigo man o mga utana, kustaga Tulido, kusog bang uwan dias inyo? E apil mo dito karos na listas Pag-asa nga ang Tulido dunay kusog nga uwan, kaganiha mga kaigsunan. Mga taga-Luginsan, mga taga-Pinamungahan, Balamban, kumusta mo diha? Giuwan ta maghihigala, no? Kanya, karon gani, murag nakakita ta nga doon ay pagkisdom-kisdom. Kumusta in town ka mga nagbiyahe diha maghihigala sa dagat? Kusog ba siguro tinggaling habagat? No? Kusog ang baod? Kumusta? Pahibaw ako na kung nag-uwan ba po si inyo kaganiha mga alas 12 sa Odo? No? Ay, nabasa yun ito ang nagkalsada. Huwag tanggap ay kadali ang abog. No, mga kaigsunan, pero di pag ito mag-iigala paigo, labi na yun dito sa Bohol, mga kaigsunan, nga perti na yung pagpanglikis, mga kabasakan dito. No? Kamu dia magigala nagpaminaw, des Mandawi, des Lapu-Lapu, giuwan ba pud mo? Kumusta mo dia Rodrigo Inopia das Tubod, Badyan? Do na bay uwan pod nga inyo na sinati kaganiha? Palihog ko na ko magigala sa mga naminaw na turon. Mga taxi drivers, kumusta? Wa mo siguro to kabaha, no? Okay, na undang raman po dali mga kaigsunan. Anyway, kumusta nga itong mga sukitig paminaw, mga gwardya? At the same time, mga itong mga taxi drivers, mga mag-uuma, mga mananagat. I hope nga okay pa mo sa alright. Alas 3:05 na sa atong pagpadayon, mag-iigala ning atong tulumanon karon.
2: Asintado!
1: Now, katropang Jobin, di ay gipahibaw si Senador Chis Escudero mga kaigsunan. Kining giingong mas lapad og uniforme kunong pagpasabot sa indigency aron kuno mas daghan ang maka-aksi sa serbisyos gobyerno mga paryente.
2: Asintado!
1: Now, hibaw magyuta maghihigala nga pinili ragyo dito ang makakuha ng Certificate of Indigency. Sagad yun maghihigala nga makabinipisyo ni anak katurag yung mga membros porpes. Ang mga professionals, mga higala, di gyud katilaw. No? Mga kaigsunan o mga ingunan na. Now, karon, ang buhatan ni Senador Chis Escudero, mga kaigsunan, gusto nga dunay lapad pa o unipirmado ko, no? No? Mga tigpaminaw, na pagpasabot, may labot anang indigency. Dili kay pili-pili lang. No? Tungod kay gamayg swildo, tungod kay pobre maghihigala, tungod kay daghag anak, tungod kay maoni-mauna. Qualified ka maghihigala, makakuha niya ng maka-avail ka sa mga serbisyo, no? Nga gitanyag sa gobyerno. Pero kung pananglit ganig, doon na kay trabaho, profesional ka, doon na kay anak dito sa abroad, hindi kakapil ani. Now, si Senador Chis Escudero maghihigala ni Ingon nga, even kining mga professionals gani, pwede maghihigala dito maka-avail anang indigency. Now, kini mga kaigsuna nakapabuhis dugo nato, kay gusto maghihigala ang Chis Escuderong palapdan, kining paghubad sa kahulugan, or kini mga tigpaminaw pagpasabot sa indigency aron mas daghan pa mga Pinoy ang maka-access sa mga serbisyos gobyerno. So, sa kanang pagpanghatag o kayuda, pinili rin yun. Ganto rin yun mga exons, mga indigent families. Segon pa diri mga higala, nga mas maayong osbon eh, ang kasamtangan nga sukdanan. No? Kay medyo pigot ko noon niya, di ko no makapakitas, tinood nga kaimtang nga gatubang, sa daghang pamilya kaigsunan. Di man lang kay ang mga kabos may naglisod. Ha? Iba ba mo maghihigala karon sa mga nagkadayang palaliton? Pirti mga mahala, pirti na yung mahala. No? Depende na lang yun sa pag-budget ni mo mga katropa. Now, mauna nga, kining lakang ni Senador Chis Escudero, matod pa nga kasagaran ko nung gitanaw nga indigency yung mga parehas lamang ko nung itong na-appeals purpose. No? Kanya doon na may mga pamilya nga dili ma-appeal po diya karos purpose. Hibawa mag-gitaan na. No? Kining mga interactor na to. Magsigi man yung mag-iigalag sumbong po na to nga matay ang ako silingan diri membro mas purpose o niya purbidang yung asawa maestra. di adire karo yung mga purpose beneficiary sa Mandawi, naka-aircon pa. So, mauna mga tigpaminaw, niingon dire Senador Chis Escudero nga kining ato siguro tingaling osbon ang pamaagi anang pag-ila sa indigency. Mga kaigsunan kay purbida, muraman mag-iigala o giyabosuhan po kayo niba. No? Mga kaigsunan o niya murag sagad ragyon pinangga magigala sa gobyerno murag kiniragyon po sila. So ang ato mga kaigsunan is gusto ta magigala nga kinibang mga tao labi na ang mga taxpayers mga tigpaminaw di man lang ning mga pobre ang naas kawadon. No? Kita man po magigala although medyo di man maayo ko no pong pabagigala sa kaparian nga, bisag na atay gamay mo, ingon tagwa. Pero, pagkangan nga daghan tagbayronon. No? Adto kita paingon magigalas kawadon. Now, karon magigala, gumikan ani, dunay mga pamilyang dili maapil anang indigency. Bisan di sila makaangkon og igong kwarta. Aron mga igsoon pagsagubang dako nga mga gastuhanan sa panglawas baka ha? O baka diri magigalas korte. O kung sa panadiha magigala nga mga gastuanan. Gipunting magigalang iskodero ubos kasamtangang balaod nga way usa og parehas nga kahulugan ang indigency tungod kay nagkalain-lain ang sukdanan nga gigamit sa nagkadaing ahensyas gobyerno mga kaigsoonan. O sa maning indigency kanang kawad-on magigala. Oh. Nganong mukuha magkag-certificate of indigency? Ang talangan nga, grabe, pobre mata. Na, igo matas kawad-on. Isiyuhan ritsos barangay, magigala. No? Aron lang yun nga maka-avail ka diya mga kaigsoonan. Kung naay patay sa inyo, kuha kang certificate of indigency. Kung naay masakit, magigala sa inyo, kuha ka dito certificate of indigency. Aron magigala nga masikaso anang mga servisyong gikinahanglan ni Mugikas gobyerno. Hastang kuhaan yun, kananang kuti. Kunya, gawas nga kuti, kay perting daghanan tag-agiang proseso, ang nakaparat kay pinili rapod. Ang sagad po magigala, tilaw sa mga servisyos gobyerno, ang kantro po magigala ang mga poorest of the poor. Nga di aman po magigala ang mga middle class, naman po yung mga professionals magigala nga naigo in town po skawadon. O niya, pagkangaan lang nga doon ay trabaho, di na hinoon makakuha ang certificate of indigency. Marang tagdi taxpayers ani. Manang niingon si Senator Chis Escudero. No, mga tigpaminaw nga, ato kunong tanaw nigbalik ni kay why usa og parehas nga kahulugan ang kining kawadon gumikan kay nagkalain-lain ang sukdanan nga gigamit kuno sa mga nagkadaiyang ahensyas gobyerno mga kaigsoonan. Ha? Ang mga barangay naghatag og certificate of indigency sigon pas local government code. Ang public attorney's office or kining PAO adunay kaugalingon pug kuno sukdanan nga nahauyon sa mga sukod sa Philippine Statistics Authority. Samtang ang balaod sa purpis, nagsalig usab mangigala sa sistemas DSWD, pag-ila sa mga kabos sa mga panimay. So, naglibog mangigala ron si Chis Escudero, apil na putaan eh, kay lain-lain mangigala dito karong gigamit ng sukdanan ang PSA, ang PAO, ang DSWD, o guban pa mangigala ng mga ahensyas gobyerno na manginanglan ka dito ng serbisyo. Oh. So karon gusto mangigalang uniformihon or i-uniform kini mga kaigsoonan. Kay aron usab magigala daghan ang maka-access sa atong serbisyos gobyerno mga kaigalaan. Busa ang indigency matod pa kinahanglan usab nga hubaron basis kahimtang sa katawo o pamilya og dili lamang base sa ilang kita mga higala. Tinoda. Kay sagad mangigalas pag ila ko ni dona kay naigo kas kawadon. Ningon man nga way trabaho kong asawa na magani igo rating laba. Ang kumbana pod wa pod kining parking boy ra. So igo itaw mis kawadon. Oh, sige, isyuhan tagag certificate of indigency. Anya ang karon magigalang uban. Sama pa rin panalnit nato. Na kay mo issue na tong certificate of indigency. Mingon sila ka na manas medyas Eric Manait ay nahatagi.
3: Exciting!
1: Uy, kalain. Mura di tagdi Pilipino ani. Ah, si Jobin, naman ni sa XFM o niya, nag-sideline po ni Grab, naman ni dito'y dagang income, di na totoo ang indigency. Kalain! Kano man kay gipili ra? Manghihigala, ang kanturag yung naigos, kawadon. O niya si Jobin, nago ni manghihigala, gibuhin ng mga anak. Ako, nako yung mga anak, manghihigala, gastuwas pag-eskwila. May ko, mag-intent ka wano. Pareha ka ron, pizza no ibi, igo, tas pizza di peligro. Sao man ato ni? Ha? Kalayo pas pizza 15? Mauna nga, ang tumong manghigala ni ining Senador Chis Escudero, may po din manghigala na isguta ni, huwag nakita ni. No? Kay, aron po mga kaigsunan ba nga, mapatas ang pagtratar o ang paghatag sa mga dekalidad nga mga serbisyo gikas gobyerno nato nga di lang kay ang gipunterya, ang mga kabos, ang kini manghigalang walang gutom kitchen desper 4. Kwa hinuuna maghigalay report nga doon ay gibalibaran, pero sagad yun sa mga nakapahimos diya manghigala, anang libreng pagkaon sa pamahog paniyon to, kanto na ganin tao mga less fortunate ones. Ang kining walang gutom program po nga panghatagag voucher nga tag 3,000 per month. Kini sila kanto man yung mga naigos kawadon. O niya kita, di ta pwede maka tilaw magigala naging paghatas this WD. Manghatay sila dito kalbasa, manghatay sila dito Mickey Canton, hatag o sa katring itlog, hatag o bugas, hatag o prutas, hatag magigalag toyo, suka o guban pa. Nga murag na groceries lang iba. O niya kay indigent lagay katurag ikono magigalang pobre. O niya kita, di ta makaapila na. So karon mga tigpaminaw ni Ingon. Si Senador Chis Escudero ato na naditong Osbon. No? Matod pa diri aron ipasabot ang iyang punto, miingon ang veteranong magbabalaod ng pamilya nga nabugatan tungod sa grabing sakit. For example, naigog leukemia, mahimong ikonsiderar nga cancer indigent. Samtang katong di makabayad sa dako nga gasto sa pagpadagan og kasos korte, mahimong tagun po kunog litigation indigent. Aron mas makita ang ilang tinuod nga kahimtang. Bisan ang mga propesyonal, sama kunos mga magtutudlo, nga dunay kita na binuwan. Labaw sa minimum wage, mahimo gihapong mahog sa maong mga kahimtang kung kalit silang maatubang sa liban hilabihang kadako nga gastuhanan mga kaigsunan. So, matod pa hasta mga propesyonal, teachers, mga polis, mga higala. Kaysa paningo ba mga professional diha, mga tigpaminaw, pwede unta yun kaayo. Ang problema, kaya ito magkamusango, magigalas interview, nagingon nito ikaw sa may trabaho ni mo, teacher. Di ka pwede anong certificate of indigency, oy. Ha? Naigo, di mo's kawad on mga magtutudlo. So of course, oy, na may dagang gastuan. Ha? Di ba may mato, ma'am, kaya imong ba na po, naampoy trabaho niya ikaw, magtutudlo po ka. Pasensya kay ma'am. Inana di ay. Ang ato maghihigala ditong pagsuskining paghatag, maulig gini akong giingon, gibalik-balik na nato maghihigalag sulti ba? Nga, ang kini maghihigala dito karong panerbisyo o paghatag maghihigala o kining inunta pagpatilaw sa mga programa sa gobyerno bitaw, sagad yun na buhong ang kinirigyon maghihigalang mga kabos, maulig gitutukan kanunes gobyerno mga igso. Mauna nga karon, mas maayo maghihigala ang kining ingon ini noong plano sa senador. Aron di na punta mauwaw maghihigala nga mukuha nitong certificate of indigency. No? Unsa ba yun ang tinuod nga kahulugan aning indigency? Pasabot ba nga membro kas purpose? Mauna siya? Ang problema magod sa atong mga balaod kay murag usara ang kahulugan sa indigency or kawadon. No? Pero maulig ina, si Chis Escudero ning ingon nga, para nako nagkalain-lain ang libel sa indigency. No? Kanang pag-file ko ng kaso para nullity of marriage. Dili, bias yun pagpangitag 200,000 nga to 500,000. Kay gasto kay na maghihigalang doso kag annulment. O niya, karon maghihigala. Naidaghan niya karong minyo. Nga murag medyo na problema na dito sa kaminyoon, gusto na makigbuwag. Pero way kwarta maghihigala. Tungod kay perteng dakuha dito bayronon anang pag-file og annulment case mga kaigsunan. So may tabo maghihigsoon, magbuwag na lang, pero maglisod maghihigalang pangitaglain, gumikan kay bandit pa man's marriage mga kaigsunan. Peligro mga maigo kas kong kombinasyon adultery na. So karon ang uban maghihigala, waan lang tago-tago. Now, karon, niingon si Chis Escudero. For example, kana mag-file kag kasos nullity of marriage. Dagko may ginagasto. Bosa, mahimo siya dito litigation indigent. Ha? Pwede ka mag-iigala, ani, nga to spaw, no? Tatabang ka, o niya, kuha kag litigation indigent, aron nga si kaso ka, o gamay na lang imong gasto sa pagpaanal sa inyong kaminyoon kung maumagan plano nimo. Kung pananglit magkasakit sa inyong membros pamilya, maigog cancer, o sa panadiha, magigalang sakit nga medyo mahalon, pwede cancer indigent ko, no? ang ato maghihiga lang irason. Ha? Mauna, mga tigpaminaw nga, nakaingon ko, mas maayo siguro ni maghihiga lang nga daggang masuportaan ni nga mga congressman po dato diri Sugbo. Aron maghihiga lang nga kininiang ga ma-usag yun, ma-uniformig yun, no? Gikan Luzon, Visayas, Mindanao. Kining pag-ila about aning kawad-on or indigency, mga igsoon.
2: Asintado!
1: E kinira ba mga listeners na ito, mag-iigala, basta gani dito makadungog nga doon na napipapanghatag ang gobyerno ng atos mga poorest of the poor, mingon na sila-sila man lang. Ngayon rito, mag-iigala ang mga listeners na ito nga, ayayas mga taxi driver, 5,000 man.
3: Exciting!
2: Asintado!
1: So sa mga nagpaminaw karon, o si tanaw ninyo aning lakang plano mag-iigalang Senador Chis Escudero. Ha? Ang ayan ba ni mag-iigala nga sa labing daling panahon mga tigpaminaw hingusgan o kini ipatuman? Kini mag-iigalang uniforme ng kahulugan sa indigency or kawad-on aron nga daghan ang maka-access dili lang kay pili-pilion nga tungod kay membros purpose maura po'y makakuhag certificate of indigency. Ang mga professionals dili maghihigala, hikawan sila. Oh, kamura na dito yung mupahimu sa buhis na to. Nya kami na yung mga taxpayers po. Sa mga nagpaminaw karon, palihog ko na ko maghihigala sa inyong opinion. Ang ayan bagyod na yung maghihigala, nga usbo na ang pag-ila. Aning indigency or kawad-on aning nasura. Kaysa pagkakaroon, gikan pa kaniadto hangtod karon when it comes gani maghihigala aning mga serbisyo gikas gobyerno kini gyud sila maghihigala ang mga poorest of the poor boy kanuna gyud dito makabenepisyo.
2: Asintado.
1: Be ato ko rong maghihigala ang paminaw na inyong opinion. Salamat tumol siya alas 3:22 nas kahaponon. Atay, porbida, maghihigala, di ay sus, di maayong balita. Gumikan mga kaigsunan kay ang krudo. Di apatas, adlaw, Merkulis. Perti naman dito, maghihigalang sakang presyo. Misaka na magkanig o saka porsyento kung presyo slana. Dool na kununi maghihigala sa $100 per barrel, mga kaigsunan. Samtang naglisod kung stock market, gumikas bagong krisis na usab ng mitumaos, Middle East. Isamot, mag-iigalag kaburot ang kabalaka bahin aning supply sa lana na posibleng mahimong musaka pagyod gumikas inflation. Mga igsoon, now karon di ang presyo mag-iigalas krudo dubinta. Karong adlawa, Merkulis, mga kaigsoonan, ni saka gihapon ang presyo nini dito sa world market, mga igsoon. Ang problema ani kay saon taman eh. Wala po tayo mapaabot mag-iigalang rurbak ani sunod si mana kaya nagsige manig saka ron.
2: Asintado!
1: Ha? Now, karon kibaw ba mo mag-iigala kung sa nitabo? Aning nagsige dito karog saka lagi ang ato baga kaigsunan nga presyo dres Pilipinas sa petroleum products? Gumikan sa kining bagong tensyon nga nitumaw na po dito sa Middle East o kining pag-depreciate mag-iigala sa piso versus sa dollar, mga amigo. Kaya ang dollar, mga kaigsunan, niabot ng 62, mga kaigsunan. O nga, mamalita mag-iigala ani, true dollar, dili piso. O na nga, sus, nagdubli ron ang problema na itong mga Pilipino. Nga, punan pa mga igsoon sa mga dramatikong politikong samot. Samtang nagsigi silang drama diha, mag-iigala, kita po din nagsigi pong anto sa kalisod. Wag yun in town, mag-iigala, mubati ng mga tawhana. Pagka paita baga kaigsoonan. No? So, brace yourself. By next week, posible, saka gyapon ang presyo. Dito sa Manila, mangigala, tagatos kapi na ang litros krudo gasolina. Gigo pa silang baha, doon na pa'y mga nagsunod-sunod ga bagyo, na pa'y habagat, karon di apod magigala ay krudo gasolina. Disolpong pong tagatos kapi ng litro.
2: Asintado!
1: Saan na malang intao niyo eh? Nya kon mahal maghihigala ang ilang gasolina, krudo, kerosene dito sa Manila, kaigsoonan, hibaw, bapon mo dres Bisayas? Di ako'y nakuha maghihigala ang balita nga murag di yun maayo. Kaya nga no, matay na lipat mantaan eh. Sigon Padre, sa nakuha na to magigalang impormasyon ang Visayas ug Mindanao, ang presyo kuno mga higala sa per kilowatt hour sa kuryente ba? Dola na man ikuno mga higala 20 pesos?
2: Asintado!
1: Ha? Ang ako mga higalang nahinumduman 13 pesos rani. Dias 13 at 14. Nga no man imperti man pagsolbong pong presyo mga higala sa kuryente dres Visayas ug Mindanao? Sa buwan kuno sa Agosto, perto yung pagsolbong ngadto sa 64.9% mga amigo. Mauna, mga higala nga niabot og 18.59 na ang per kilowatt hour sa atong kuryente gikan mga higala sa Hulyo nga tag 11.29 lang mga kaeksonan. Karon tag 18 na.
2: Asintado!
1: Matay porbida, murag nalipat gitag maayo ning kalakiha. No? Mientras nagsigig brown out, nagsigig pong sakang bayronon per kilowatt, gikans 11 niabot na 18.
2: Asintado!
1: Uy, kakuyaw gudan eh. Ang dito gini kunos Mindanao, pirtig yung pagsaka, kay gikan kunos 10.39 per kilowatt hour, niabot na 19.56.
2: Asintado!
1: Hastilan! Matay, murag di naman ni maayo maghihigala, magsigi pa ta gamit kuryente, kay purbida, sige ta gamit kuryente, gamit kuryente, magsigi po.

0: karong adlawa, September 9.
1: Asintado!
0: Nagsige lang tag-monitor ani mag-iiga lang rotational burnout o niya nalipata nga di nagsige na digsaka ditong per kilowatt hours biko. Atong Beronos Corinti, gikas 11, niabot ng 18, kadakong dimungkog. Ayaw! At di na maroon maayo mag-iiga lang magsige tagami sa itong mga appliances ani, og mao na malang gani dahil eh. Nga no good in town ni mag-iiga lang ang report nga itong nahipos dire, Sus Mariusip. Deres Visayas ni solbog 64% Agosto di ata sa September karon. Ni atong previous month 11.29 bilang ang ato mangigalang Baironon per kilowatt hours kuryente. Karon di anas 18.59. Dol and 20 pesos na pag sure mo di hoy.
2: Ayaw!
0: Nagkadako mangigala ang atong Baironon per kilowatt hours sa kuryente o niya nagsigi kalitsilitsi ang supply po sa kuryente. Resulta nagkabusit-busit mangigalang taga Cebu. O niya, pabayro na punta mag-iigalag mahal kay Baironos Corinti matay di naginima o.
1: Asintado!
0: Pastilan! Ato ning balikan karong taon-taon mga kaigsunan sa itong pagpanaguman. Kamu diha, kumusta man mo mag-iigalas inyong paggamit sa Corinti? Ha? Kaya pa ba ninyo? Sus, purbida ni Saka ng Baironos Corinti. Inyong atos will daw apagin mo Saka. Ayabag na may taon ning kalakiha. Usao na malayin taon eh. Inigbalik na to, nata-interviewon mga kaigsunan, standby mo. Atong oras, mag-iigalas, XFM Cebu, alas 3.29 na itong time check. Atong gina ka na to sa Santon Vitamin C.
3: This time check is brought to you by Santon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santon Vitamin C, ang alkaline vitamin C, para sa araw-araw na resistensya.
4: XFM.
5: Santon Plus Gold, mas pinalagas, mas pinadibay.
6: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santon Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Santon Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Santon Plus.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Pinasure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Kinagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
8: Ako si Mikey. Usara ko sa Sean Walker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahin sa panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat yun ko sa akong amigo na nag-recommendar aning Santon Vitamin C. Matag-adlaw na yun ko mga banding sa akong pamilya.
3: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ma, aligrim din yung gay bar man, no? Kaya nagsayaw sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
11: O nga, kisa bang bayotan nga itong akusugin mo syagit?
10: O, oh, may lain pa, ma. Kinsa pa man niya ay si Papa! Ayaw!

0: Good Supplement for Men.
1: Ako isa ka-counselor agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time with extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa consumer sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa mo ang mag-partner o exciting life.
0: Food Supplement for Men.
2: Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido.

0: mga kalalakinan. Huwag kababainhan. Huwag hatag o kusog. Huwag resistensya.
1: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
2: Handong mawala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga si Balong. At dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santan Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santan Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santan Plus Herbal Soap.
4: XFM.
5: XFM. Oras sa XFM Cebu, alas 3.32 na mga katropa. Itong time check, hatod ka na kanato sa itong Santhon Gold Coffee Mix. Ang kapis, bagong confidence kay doon na kinikulagen. Ang collagen o saka structural protein nga natural nga makita sa lawas. Kung ano na importanteng papil's connective tissues o skin structure. Ang kining usas, mga gipili nga sangkap sa Santhon Gold Coffee Mix, isip kabahin sa imong beauty and wellness routine. Tinood ka confidence, nagsugos pagkatiman sa imong kaugalingon. Santhon Gold Coffee Mix, kaping healthy sarap.
6: Eric Serras Manait.
7: Asintado.
5: Alas 3.33 na mga katropa. Ato baga kaigso ng suwayag kontak si Konsyal Joel ang Panday Garganira. Gumikan kay ni Segunda ni baga kaigso ng panawagan ni Mayor Nestor Archival nga dos mga establishmento kainom domo ani kinanglan mo gamit una sila dito sa mga generator set nila. No, labi nagtaas kang demands kuryente dinis atoa aron di ta makatilaw og rotational brownout mga higala. Now, nanabay listas Konsyal Joel Garganira aning mga establishmento nga nisanong sa panawagan magigalas Mayor's Dakbayan Sugbo. No? Ato ko nung mag-iigalang suwayan sa pagpakiginabi kay kini, maumaginin atong problema karon magkakaigsunan. Ingos boy tagship diri mag-iigalang para na ko o mga konsumidor ko nung electric company kung mo-brown out, i-off ko nung main nga circuit breaker kinigbalik og siga kusog kang tuyok sa metro. Usab-sab, makaguba ko nung mag-iigalas mga appliances, tinuod na. No, magkakaigsunan, ako di lang ko mag-iigalang maka-off sa akong kining circuit breaker kay to aman bagiigala goy wifi sa balay unya og pagngon guna nimo maro-maro man ni magiigala ni mga sadi mga contractor ba ni sa mga telcos mga kaigsoonan og off gani magiigala ang imong linya diha pulihan ka gud sinanggo ning uban mo na nga di ko mag-off magiigala pero so far mo ra puni nag-under nako no the rest magiigala paong yun. Pero mao lagi ni, no? Tanan bagit ng mga negosyante diri sa Sugbo. Doon na maghihigala dito'y ingnon ta mga standby generator. Okay, mao ni maghihigala ay temporary sa akong tanaw. Temporary solution about aning atong nasinati nga rotational brownout karon. Huwag maghihilaing pagi. No? Mautahan na lang ito, mag-iigal ang Konsyal Joel Garganira, anig, wa na mag-iilayin pagi. What about there is sa ato? Di man ta maka-afford for palito generator. Uy, mag-isor mga itag-afford, mag-iigal ang pataw, rug solar. Pero sa City Hall, mauni mag-iigal ay ila dito karong suggestion. Now, himaw ta nga daghan ang mga establishmento there is Sugbo. Except lang mag-iigal ako nos mga hospital. Kika ng hospital, mga igsong daga-pasyente, hindi ko na nilabdan. Pero ari kag mga mall, no? Ari kag mga schools, eskwelahan, no? Mga condominium, mga kaigsunan. Basin mag-iigala og ato ning maagni sa pagpagamit lang una mag-iigala aning ilang mga standby generator ang tosa sa lanang mahal nga krudo. In a way, para magini natong tanan aron nga maminos-minos kining mga giingong rotational brownout nga atong nasinati mga kaigsunan. Gikan sa red alert, arilanas yellow alert. Hangtod gyud nga mawagtang na maghihigala ang mga advisories gikas NGCP og Bicol. Kay wa magiganahan maghihigala bisag kamo diha. No, di gyud ganahan mga kaigsoonan aning dunay magsigig pidok-pidok ni atong kuryente. Kay makabuisit sa atong trabaho. Makaguba maghihigala dito sa operasyon sa mga kumpanya, mga amigo. No? Mana nga karon wa pa magini maghihigala mapagitaig pagi ambot og taga DOE usay solusyon ani Now, atong suwayan ko registarya magigalas konsyal Jewel ang Panday Garganira Kalabutan.
6: XFM Exclusive Interview.
5: Konsyal Jewel, may hapon, sir.
4: Yes, may hapon. Nagpaminaw sa atong station. May hapon, Sugbo.
5: Salamat kay Konsyal Eric Manait ni sa XFM Cebu. Kining, nakabasa kong balita din Konsyal Jewel nga kining niawag kas mga negosyante, no? Mga business establishments nga kung pwede gamiton lang una nato ang ato mga standby generator aron sab nga makatabang ta. Adi karon problema sa rotational brownout. Konsyal Jewel, una lugar, doon na tayo lista ng mga business establishments nga nisanong sa panawagan sa City Hall, Konsyal Jewel?
4: Yeah, in fact, nagpasar ko og resolution kagahapon. Ato nang gi-commend ang kanang mga dagko nga kompanya nga more than 1 megawatt nga ilahang magamit, no, nga okay, nga ni sanong sila, no,
5: uh-huh,
4: sa atong panawagan, uh-huh, although dugay na ni sila kanang gitawag atong interruptible power load, no,
5: load program
4: ug kanang load program kunya ug kana sang voluntary power job, no,
5: voluntary power job.
4: Nasa ng SM, ang tanang SM na to, uh-huh, ni Sanong.
5: Uh-huh.
4: Ang tanan po na to nga Gaisano, Metro Gaisano.
5: All Gaisano, okay.
4: Sanong, so J. King na.
5: J. King.
4: Kaya naasad ang San Miguel. Group of companies ang San Miguel.
5: San Miguel.
4: Kaya ang Apo. Ang Apo Cement.
5: Ah, okay.
4: Ang Pilsad. Ang Radisson.
5: Radisson.
4: Ako nang gilista kanan. The purpose nga ato ni siyang gi-commend, no?
5: Yeah. Oo.
4: Aron sa katungsawa sa lista nga makadungog, inaot yung ta nga musanong po sila kay dili gid basta-basta Rick, no, ang atong kahimtang ron.
5: Tinuod na kons.
4: Labi
5: na
4: ganin ang buntag sa NGCP na ito nga advisory.
5: Oh.
4: Ang katong ni ang katong atong terminal ni Thermal Visayas ba?
5: Yes.
4: Nga ni andar naman po siya.
5: Mm-hmm.
4: Sus ni Palier naman sad.
5: Ay, Ginoo.
4: So ang duha ka Thermal Visayas nga doon na sila individual nga 169 megawatts,
5: mm-hmm,
4: that's around 340 megawatts.
5: Mm.
4: Wala magdagran ron.
5: Ah, Diyos.
4: No? So we will be expecting between now and karong alas 10 sa gabi, doon na tayo mga rotational burnout.
5: Oo.
4: Ang mga dugay-dugay ni, eh, no?
5: Tagalog
4: na ni Rick, oh, nag-session ni Katulumi na interrupt.
5: Adi ay kamupod mismo, oh? Natanawa ka lagi, oh. Hasta rin si Tiholo.
4: Walay exempted. Oh, Katulumi na naundang in town, no?
5: Oh.
4: Kung sa nila na, hindi man nakuhan kayo. Pero ang ako ba, labi na ka ng mga residential na ito ba, kaya mo rin, pait kayo ang ako kayong tangon, nanawagan ka na rin mo gawas, tumudaling his.
5: Hmm.
4: Kunya ang sauman hindi mo gawas na pinginita nga wala may kuryente.
5: Mauna.
4: Pero sa gara na ba rin, huwag kuryente, huwag tubig.
5: Mauna. Mm. Tinood na kong siya, Jewel. So, tinood na. Ang akong kaila, akong kaila, Cons, there is my karita. Naigo silang burnout. Mm-hmm. 1 hour. Ang problema, kinapawang dito supply sa tubig. Kunya, pagkahuman kay kalibang siya. Sos ni utong intawang wak nagin siya malibang kay saon tama na ang supply tubig. Although ni balik na dito supply kurente, ang tubig wak pa. Tinood na ngayong gingon yun?
4: Tinood. Dili lang kay unsa, daghan kay taong mga atong mga pundo sa tubig, no? Na asa na magipagbutang niya.
5: Oh.
4: Heavily reliant on power. So, walay power supply. Dito na mukhang isang tubig.
5: Tinood na. Bitaw na. Palyar yung tong supply tubig, tinood. Kung siya, ang mga schools, wa mo sanong?
4: Sa nagkaroon, hindi naman taga, kaya wala man tayo klase, no? Kaya pag sumut sa Hays,
5: maupon.
4: Mga, ano, pagkadlaw naman tingaling wala tayo face-to-face.
5: Mm-hmm.
4: So, dako kina siya o matahon na ito na tabang, no? Na walay, mm-hmm, iskilahan nga nag-andar. At the same time, kaya ko nga mga institution sa mga hospital, mga clinics, exempted na sila.
5: Exempted, yeah.
4: Right, no? Yes, kung hindi na sila angay
5: mapin
4: sa power interruption.
5: Mm-mm. Pero at least ang San Miguel, ha? Ngiga, ha? Ni mo nalito ka ganyan, San Miguel Group of Companies, ni appeal sila, ha?
7: the same time.
4: Yeah, doon rin na sila. In fact, ang San Miguel, for the information, as early as May or June, apilo na sila. So, nanawagan ta, naminom ang Ayala ron, nanawagan ta, kanamadag ko ng mga hotel.
7: Kana?
4: Sama na mga waterfront.
7: Waterfront.
4: Nga, ang participate ta. Anyway, kung gamitin na ninyo yung kagalingong generator, bayaran mo saan mo. Sa beko.
5: O sa ipaagyan ni Kons, kining iunini nga mo gamit sila, although kining ato hangyo malang yun, ganto nila. Moral good po na dito karog corporate social responsibility kung saba. Kining, wa sila mo ingon nga, daku rabag, mahal rabang litro gasolina or krodo konsyal or mayor, ana, unya, saan daku mo samuto ka dakong OPEX na mo ani, wa admi dito karo refund or saba, wa magparudungo yun na konsyal Joel?
4: Wala, nanana sila arrangement.
5: Okay.
4: Beko, ang power distributor na to.
5: No? Okay.
4: Kaya sila arrangement, nangako na sila arrangement sa NGCP. Pagkakalang GCP transmission ng mga ilahan, no? Pero nana sila yung nana sila solusyon niya na gunsahon na mabayaran sila. So kaya ilang bayan, gali na yung preso kwanta kung gali pagpundo ang sa sumusunod po nila ng mga ingon ta Vermont po dyan na kurente, ihapak na lang sana.
5: Oh, okay, sige. So di kayo tantong alkansi.
4: Dili yung alkansi. Ang ato lang na kaging panahon na karon, kaya until the end of the month ni siya, Rika, until the end of the month ni siya mag-inganin, nagpalabi na na amot ko nga, no, na nagungan sa ligtalyar na sila.
5: Gani.
4: Kaya sa pagkatinood, Rick, sa Cebu City lang, or the entire island of Cebu, no?
5: Okay.
4: Doon na lang tayo na-produce na something like a little over 600 megawatts. No? Kundi ang ating demand.
5: Pila?
4: Rick, muabot ang mil-tres.
5: Mil-tres?
4: No? Oh, mil-tres
5: na ang demand.
4: Unya, agarang sa sintos na to, na kuha na siya, sa Cebu na siya nga nag-produce. So just imagine, around 600 to 700, ang atong power na atong makuha, nag-import na to, dito sa Tungunan, sa Leyte, dari sa Panay Island, dari sa Mindanao. No? Usually, ang tanang Mindanao, nag-produce yung surplus. Kung nga siya ay magkahatag na ito, pag-ayuda din.
5: Yeah, kana.
4: Pero, ay, nag-experience mo doon sila kung nagdungan mo sakit ang ilang mga power, kung dito.
5: Plans dito?
4: Generator dito.
5: Ginset,
4: So, siyempre, ilang unahon nilang gumilingon.
5: Maupod.
4: Munang wasad niya magkahatag o power din.
5: Just beside us.
4: Kung nalasad tayo taghan ng mga surplus rin, no? Nari sa Tungunan, nari po sa Panay Island, there's Negros, naman ang mga renewable energy diyan, no? Nagamang tag-solar niya. Kaya unsa ako man po, napuno ko man po ng kapasidad po sa tupong linya po sa NGCP.
5: Ay.
4: Kung sa langay sa na siyang i-upgrade, sad, no?
5: Maupod.
4: Ay, di man hatan po din sa to, unsa man nilang surplus dito, puno na po ng ilahang linya.
5: Yes, way ka pa.
4: O na ay, naiitawal rin na battery energy storage system.
5: Kana, may nadungga, tinuod. Kana, battery storage system.
4: Kana siya, murag, ang avoid is, nagtungkod na sila diya sa NADA, capable of around 60 megawatts, no? I don't know, kasi si Ermita sa Meridian, noong sa una, na-apply diya na sila, na magbutang na po na sila kung ka ng battery, no? Kaya usually, ang kana diya sa una, ang deco na to diya sa Ermita, marami siya base load, di ba? Kung taas gani ang konsumo, no? Unya, andaro na siya, aron ma-maintain ang supply. So, hindi tayo yung mga, mara na yung trabaho nga, kung mupik gani ang demand, mo trabaho na siya,
5: kana?
4: Aron dili mabalda, no? Ang pag-distribute sa power, no? So, wala tayo additional runoff may tabo. Kaya mara na akong nagadungog na they are mo balhin na sila into battery, which is very clean, no?
5: Mm-mm.
4: Kaya, di man na sa tanang in a 24-hour bato matag adlaw, meron mo ginang mga soul cluster.
5: Oh, yeah.
4: Hindi ka mahantan ang magungan.
5: Tinod.
4: So, kaya mga soul cluster, mo na say yung soul sa itong battery. Yung mga malato, sa na siya ang mga power na masuod dito. So, at least, kung na yung mga palya roon sa at least na tayo reserve ba yan.
5: Maupot. Kusel Jewel, kining ningon ka 600 megawatt ang ato diri karong pundo, but we need one, ang atong demand is 1,300 tong imong giingon. Di na ba ta mistil pa nga mag-add pa og dugang planta or sa ba magsalig na tari sa tungunan or baka dito sa Panay sa Mindanao or kinanglan gyud nga kita diri sa ato sa Sugbo, kinanglan mo pakita puta dito ga aggressiveness aron usab nga moabot ang panahon nga di na ta magsalig kaning uban pa dito karong mga supply security sa other regions.
4: Inoon na siya, lingon kay, kinanlang dito natin yung malingon na power generation dito sa pungisla.
5: Okay.
4: E daghaman mga hitabo sama ng mga marine cable na to. Huwag mo natin daw, na yung mga guba dito, na no, niyadilisa na basta-basta, mahal sa ng marine cable. Rig, no? Yung usasad, kung nga itong power, kuwaon dito sa ubang isla, mo import na, mahal ka ng rental.
5: Ano?
4: No? Lagi. No? Gawas, huwag natin atong kagalingon dito eh.
5: Oh?
4: Ang rato-rato rental, makaubos to ginasato presyo.
5: Kana may ganahan na ito nga madungog. But, no. Doon na batay? I'm sure, maka-invite ta, but doon na ba kayo willing? Kumusta imong pagpaniid? Kasi ito ma-invite ng mga investors to put up this kind of business diri sa Sugbo. Kanang tinod, demand magiging po na eh. Kitanawa ka kung saka progresibong Cebu City, for example lang, and the whole province. Naapakatay ba imbitara na akos?
4: Actually, daghan man ang both gusto, pero kasadaran ng Manila, right, is coal power ba?
5: Coal.
4: Powered by coal ba? Kaya yeah. Coal man good, hindi naman sa same or unsa, although I'm able to kuha ng mga renewable energies, aming solar, wind, kaming geothermal na to.
5: Yes.
4: Pero kaming mga coal, hindi sa mga pag-unsa, kaya reliable na siya ba?
5: Yeah.
4: Reliable na siya when it comes to supply kay nito mo maguna ang galing sa solar na to kung tinuwan na bagyo ilaga sa adlaw tulog ba kapitangan yun. Mapitangan yun ang natong supply.
5: Tinod mo.
4: Kanya, ang nakayo po niya ni kaning tinali para na ako kaya nagan na pag surplus mo abot pero sa so, manang natay power supply, o siya ko matiting damit, hindi ka na ito. So, maumang ganun na may tabo, kana mas mo prefer ko kaning itawag na itong best ba, no? Kaning battery energy storage system nila, magdaghan ang tatanya na ang apundo.
5: Ito, no?
4: Kaya, ako galing, hindi man sa'yo nunsa, I live the life ba na solar, ako pala yung solar.
5: Okay.
4: No? Yung among ancestral house po, solar.
5: Okay.
4: Ako dyan kay Tabang, o niya, ako sa mga sakiran roll, electric.
5: Electric?
4: Nagkakuhan ko o kaning biwedi nga, pinakamarapo nila, nasa ko'y cute nga
5: katong,
4: electric vehicle.
5: Katong imong kuhan, no? Katong nisikat rabi, katong during pandemic nga, nagbike-bike ka lang. di mo nagipalit ikon siya, no. Jewel, guwapo magayo. Inaanalan doon
4: sa puso. Nasa ko'y scooter.
5: Okay.
4: Electric na scooter niya, nasa ko electric bike.
5: Stangil.
4: Yeah, akong buhaton, Rick, mo-charge ko, kanang init kayo naglaw. Kaya kung gamihin ko mo-charge, mura kong nagkuha o kuryente sa akong battery, which is independent para sa tayo.
5: Mao. Sakto.
4: So, nagkuhod yung kayo niya. Karon, sa una, mukabat o laglaw summer, nga grabe ang gamit, 80 to 22,000 a month ako.
5: Nya, karon.
4: Karon mo abot na lang kwatro. Kunya, ate hindi ang pag energize na ko sa ako mga
5: sakyanan tinuod.
4: So dako
5: kay kausaban.
4: Kani usahay ba kung maglisto kay ang manan ko na may infrastructure na makahatay na kung steady supply na power. Imo sa lang tao na mong magalingon, magkahingo man sa ka nga, at least ikaw dependent ka. Which is of course, dati ka magalingon solar power.
5: Yes.
4: So sa magabi rin, akurang balay mo siga. Gabi rin yung rotational brownout.
5: Yes.
4: Na ako rin pasigaw ang dito na suga. Aron kita sila ba nga aron sulod po sila naman power mag sulod sila.
5: Tinood na. Pero kining ako interesado gani ipagkuan na nungutan na kung Edgar Escalante, I know kaila kang Edgar Escalante, Reporters TV Patrol sa una. Kana na ang ganahan ko nga i-guess gani na ko sila ron kay mao ni gingos gang Edgar Escalante pod kana pag-installar og mga solar. Medyo mahal gid pod siya. Lisoda po, no? Although nakakita ako ni sa balita sa SSS, masiguro to kung si El Joel, nga murag, dunay loan nga ilang gi-offer. Nga to karon sa mga members SSS, up to 400,000. Aron lang yun pagputa po mga sulat, ingon-ana, ingon-init, taliwa ni problemas, kung burnout. Ang Cebu City, wani mo come up sa City Council, any idea from the councilors nga, suway katagtabang, tro aning pag hataglag solar, dako aron po gasto ko siya, no?
4: Well, ako,
5: GSIS
4: na ako,
5: eh. Ah, GSIS, yeah, okay.
4: Confirm mo ng GSIS, 500,000.
5: 500,000 po GSIS, okay.
4: GSIS, 500, hindi basta-basta rin, ah. Kaya plura ka, adlaw, rin, release 700, eh.
5: Ta! Mas pasa, no?
4: Bilagay. Pas-pas kayo, basta kung dito lang sa inyong program of works, di mo? Kunya, na ay ilang dingon na pilay kantidad niya, eh. Kunya, mangita sila picture, 300, release 1,500.
5: Kisa mo install?
4: In fact, kung magkaubanan sa konsiho, ni Saung na po, na po sila si Dave, na po ng uban niya, ni Apin po, they are also GSIS
5: members.
4: Member ba yan?
5: Yeah.
4: Oh.
5: Ang kisa mo install Arcons? Or taga GSIS? Or na sila itap dito karon nga mga install?
4: Dili. Daghan naman kayong accredited list, no?
5: Okay.
4: So, daghan naman kayo. In fact, dili susama sa all na nalisod, mahal.
5: Yes, oo.
4: Pero dali na tayo, no? Yeah, pwede na ako ma-endorse po. Ganyan, si Congressman Pablo Jan po, na-pointed siya. Nag-solar po
5: dyan. Solar po, no?
4: Ni-mortgage siya mo. No, nakuha na muna sa board niya. Ganyan, no? Sa kailan, yan, pumaligya itong mga...
5: Diesel or gasoline
4: nga po. Oh, diesel ang kuhan. Eh, nag-kuhan siya siya, nag-BYD siya siya.
5: Gani.
4: So, nasa nga, nakukigdabang ko, no? Nakukigdabang yun. Nakapagkasulti.
5: Ang City Hall na to, nakasulan na niya, Cons, Joel?
4: Yes, ang kanang atong VGS na to, kanang makita ka, nakadako kayong building na to diya sa SRP, padung nag-talisahin.
5: Okay.
4: Solar power na sila. Niya, usap na siya ni Pahingos Gantod ni In Fairness, no? Ni Pagpagpagan Mayo na Kunsyal Pasad siya. Nagbutang kong kada aron sa City Hall, which is nagtuko na sagta, no? And then, mayroon sa venturing into electric vehicle, no? Na karoon ng mga vehicle na ipamalit sa City Hall are electric sand, no? Kaya aron solar power na energy na to, na masay na to, hindi na sa Ventura Santa mo charge point.
5: Kunsyal, kinini ang gwapo ning imong gihatag na mo nga info ron, at least ang mga establishmento, no, ni sugod na sila ditong sanong aning hangyo na to sa City Hall, makatabang-tabang yung tinuod ni, no, at least nga mo minus-minus ang demands kurinti o nya ma-share ni noon ito sa mga residential areas. Ang ako lang ikabalak ano ni Consel kay ang pag-asa nagsige lang po dito karo di man ingon pagpanghulga batin mao ni ilang monitoring kining super El Nino Ginoo ko kung sa may tabo in town na din labi na dito sa imong mga constituency sa North District na des bukid nga nangamata nito mga tanom nila dito kaluoy
4: kaning dito rek mo og imong kadaon ba grabe atong problema sa kaninan tungod aning haze.
5: Kana, usa.
4: Grabe ang atong power. Grabe ang interaction tungkol aning kakuwang sa supply.
5: Yes,
4: Nya, grabe atong problema sa basura.
5: Kana, sus,
4: Nya, grabe atong problema sa kanang maglunot sa tao.
5: Baha.
4: Grabe ang uwan, grabe ang problema. Grabe sa atong problema sa traffic.
5: Kana, giyod, otro po na.
4: Nya, wapagyod magpuntinto na nasa ihulga aning aluminium. Na, tibawa pag-arik na kaning atong experience ron nga haze. Usa ni siya, tungod ni sa forest fire.
5: Yes.
4: Kaya tabo dito sa Indonesia.
5: Yes.
4: And you're talking there about around 40,000 square hectares, no?
7: Tako kayo.
4: Kuring Manila.
7: Tako kayo.
4: Oh? Yeah, and then these are not only happening in Indonesia. Paipo sa kaya Indonesia, bagula sa dibuto na po ng ilang bulkan.
7: Maogan eh. Sus, gito, doble-doble mga problema nila dito.
4: Usay, mukingon ko ba? Grabe ang susunod, second coming of Christ naman eh.
7: Yes, tinuod na sa mga listeners na to nga mga religyoso or himasag Biblia, every comment nila labi nagbagisgot kog ingunana nga mga katalagman kons Joel. Ila gid dito karong i-connect Biblia nga murag duol na magyud ang pagbalik sa Ginoo. Tungod aning wag tuo nga nakita na turo.
4: Grabe. Pero bisan pa man no sa niya ni grabe man ang resilient, no? Kaya kita ang pinag-alian. Ako, nakitaan ko sa una na yung nakitabot kong tayo roping.
7: Yeah, roping.
4: And then in the middle nga din, ako po nag-uma sa COVID response. Yan, to pronounce pandemic.
7: Yes.
4: Nakitabot sa budet. But, you know, kita ang mga Pinoy, kita ang mga Subuanon, ang mabangon naman kita. Pero mas mayog yun naman, tinabangay ta.
7: Yeah,
4: no?
7: Correct. Tinood yun.
4: Tinabangay ta. Yun, yeah, magdisiplina ta. Eh, kanitanan nga itong giatubang laroon sa ibuma na sa niya sa itong mga naghihimong kalapasan, no? Mm. Lagi na sa itong kalikuhan.
7: Tinood
4: no?
7: Na, tinood na.
4: Mag-isgota ang basura.
7: Sus,
4: na uluhan na tumatima na itong basura. Pasagilan na ito ang basura. Nga mo rin ang balda sa flow sa matag sapa na ito. Nga mo lang overflow.
7: Yes.
4: So, muna nagbaha na ta, niya, ang problema na po sa baha, kaya mag-detour na sa datong traffic, kaya dili kalabang.
7: Correct. So,
4: kaming tanan ba? Kaming tanan, usahay, gika na po ni sa tao.
7: Yeah. No? Yeah.
4: Pero dili sa kuhing ang tanan po na ato po ibubo na lang sa tao ng atong kasaytanan ba?
7: Okay.
4: Kaya nga lang po ng gobyerno, muhatag po sa insakto ng mga infrastruktura. No?
7: Correct. Tinood.
4: Lama, sama sa basura. Sama sa airport sa atong upland development na po na kinganlan yun ang protection should be in place. Kaya kinganlan istigtuan din ang monitor niya sa atong quarry. Kaya kung wala tayo isakto nga intervention, dili tayo magka-expect kung sakta ng hamugaway na resulta.
7: Tinood gina pagpunto gud ang imong gipansulti konsyal. Ang ako lang no kay makabasa na po ko diri karong mga resolution or unsa pa na diha karon nga mga amendment from City Council, patasan na to ang multa sa mga magpatakag labag basura. My goodness. Nganong need pa man ta nga mapataas og multa nga in the first place naas atong hunahuna gud nga kada bitong pagkadisiplinado unta nato no nga kon basura ni nga malatag di malata. Of course itaron ni ditong labay. May daghan pag tinuon nga badlungon. May good. Maunay ako yung nabantayan ko nga magtinabangay palagi unta tano. Di na ni ma problema pa ning atong City Hall. Kung copy mo cooperate lang yun ang tanan nga mga Subuanon unta pod.
4: Yeah, you know na siya but you know two way ang akong pagsabot niya ng pagpataas po sa penalty ban. Sama sa Singapore, grabe ang ilang, it's a sin city, no? Kaya matur pa nila, huwag makahimo ka, huwag mga kasaybanan, labi na huwag maghisgot sa paglimpyo, no? Grabe gina nila ang penalty, no? But then, wala mong kailasun na nung magugaw-gaw mga kay ang infrastructure nila, ang collection nila, ang pagpaybaw nila, ang Iman.
7: Maupod.
4: Sagupan. Unlike sa atuha din eh, usahay, mas maayo yun ulta na masamtan sa tao kung sa kaayo o dilit na magugaw-gaw.
7: Correct. Tinuod
4: dilit na magpataka o glabay sa basura. Kaya usahay, ang penalty magod. Usahay mga tao, muna-una lang ang unsaon pag-circumvent sa balaon. Mas maayong punta, masabtan nila na ang kaning pagpangimpyo, kaning sadili pag-ugaw-ugaw, magkaayaw nila po.
7: Maog yun.
4: No? Huwagan ka o sense of ownership ba? Kaning dapat na sudo ato. So kung pwede lang, matag individual must be responsible and accountable sa ilang mga liho.
7: Correct. Tinuod
4: so, para na po ba, kaning na naman ko'y apo Rick, no?
7: Oh, oh, oh.
4: 6 months.
7: Okay,
4: So, ang ako ba, magtanaw ko sa kung ako, uno naman ay kabuhan, o sa may legacy yan, ibilin sa sunod na generasyon. A generation of garbage.
7: Sus.
4: Na ang atong syudad basura.
7: Oo.
4: No? So, kasi siya, mo work din siya from individual behavior as well as the right infrastructure for a long, no? Long sustainable na solution ba? Kaysa, as it is now, po, sa ato, direct, huwag pag ituwag, no? Ang ato panggamahanan, o kung sa mga insakto na sustainable solution na to sa og madamlar ba?
7: Di madaw. Ako magsigil lang kung balik-balik discuss ani. Well, basta mag-connect ka kung issues basura. Di pag ita ka-adapt sa waste to energy, Kunsyal?
4: Well, na may bawang mag-advocate ko na, di ba? Nag-himot ang joint venture agreement sa New Sky that was 2-3 years ago. Nag-delay na siya, tumuntili, basta-basta. Kaya nga nang sinarik, no? We are the one of the very first LGU na venture niya na. Kita pinakauna nga Adonai joint venture agreement with New Sky, no?
7: Mm.
4: And they are willing to invest more than 5 billion yan, eh?
7: Wow! 5 billion!
4: No? Kunya, Jesus. 5 billion, no? It's a 18 megawatt, no? Na mo process of 800 tons a day.
7: Tiaw mo na.
4: No? So, yung bagunta ka na today, natin kakuhang power, so, that will be the first power generator sa Dakbayan sa Sugbo.
7: Sus!
4: That could supply
7: gani
4: electricity
7: between
4: 20 to 40,000 households.
7: Tiaw mo na.
4: Di-address ang atong basura, di-address gamay ang atong power supply.
7: Yes, no? Kana.
4: Kunya, ang bayad rin niya na sa tipping fee, Rick, no? It's only 1,000. Ano yung kanina itong tipping fee na gibayad rin niya sa binalyo? 1,100, 1,200?
7: Oh, mas mahal pang konsolasyon. Mas mahal kunya, pang Luginsan.
4: Niya, gawas pa rin niya na ano na pag-itribahin sa tower na ilang ibaligya dito sa NGCP o sa Beko?
7: Mabahin na ng city?
4: Kunya.
7: Kuya, waro.
4: Kunya, ang sama nga, di man gusto ang mayor, kontra man ngayon, iyan mang ipatay. Ganyan siya, he was very open.
7: Pastilan.
4: Against it, eh, I mean, hindi sa kunya kamasok, eh, when he was a counselor, eh, mag-iman nagbangi, mag-untra man din main buha. Well, okay, para na ako, this is the way to go. Kaya nga nung ubang nasun,
7: gani?
4: Sama sa Singapore, na pareha na taong populasyon, sa Itiro, isla sa Sugbo, ganun nga naman sila yung lima kabuong Cristo Energy.
7: Tiyaw mo na. Lima na nilang, no? Yato.
4: 5.6 million naman nilang population, at kita mo, abot naman tayo 5 million, no?
7: Oo. Oh.
4: Kunya, ang Tokyo, ay, syudad sa Tokyo, doon ay 21 ka waste to energy.
7: Ah! Rabi!
4: Dahil ang bugi, litar ko rin sa akong classmate nga sa UK, na karoon kasantangan ambassador to Vietnam. Naingon siya na, nanawag siya naman kay base man siya sa Hanoi, sa Labay. Narivay kay Kimauka, iporti ka sa second largest waste to energy facility sa tibuok kalibutan. Sa Hanoi.
7: Okay.
4: Kaya uno na kabuhan pa gikan nila ginagurahan. Na mo process of 5,000 tons a day. No?
7: Grabe, no?
4: So, para na ako ba, kani mga dagkong syudad sama ng Hanoi. Kaya ba nga Hanoi, doon na sila'y bisita ang international. Hanoi lang nila syudad na 8 million.
7: Grabe, kunya, no?
4: Domestic nila is around 32 million.
7: Masus, grabe. Maoding perting sikata
4: na rin. Pag Pilipinas, na 5 million is na ang bisita.
7: Tinood.
4: But how, ganong dako man ang ilang waste to energy to work, daghan tao, itong daghan silang basura. But they were able to make their city clean.
7: Yeah.
4: Ang ilang sapa dito limpyo, ang ilang palibot limpyo.
7: Tungod
4: kaya doon na sila yung insaktong infrastructure para paghipo sa mga basura. Unlike kita rin sa inyong pangkunsa, ang Pilipinas world record, right, no? World record as the number one plastic marine pollutant. No? Walang makita ni mo diha ng mga plastic diha sa ato na spasil tayo ng padonga dito sa dagat.
7: Yes.
4: Yag, imunti ka kung sa kagrabi ang atong
7: grabe,
4: ang atong pagkapulyutan sa plastic sa atong kadagatan. Kanang China, more than 1 billion ang tao na diba?
7: Yes, nagkakuha na dyan.
4: I-appeal pa ni mo ang India, more than 1 billion sa ang kaunya.
7: Mm.
4: I-appeal pa ni mo ang Brazil, almost 500 million.
7: Mm.
4: Pero ang ihang plastic ang ilabay dyan sa dagat, mas dako pa ang Pilipinas.
7: Scrabby ka kahugawang Pinoy. Sus, grabihan.
4: Pero ako, I refuse na hindi ka mausap. Para na ako, kailangan usbuntan eh. Usbuntan niya ang abilidad.
5: Nakita pa na ni mo, Coach Joel? Nakita gina ni mo? Sa panahon ka rin? Naagig ka ng change? Kuhan gina na to?
4: Wala, para na ako makabuot gina na to. Kaya ito lang, tigagikan mo ko sa iyo po hama, yung guitar man ko ni Aging, kumag sa first line, no? Dito sa Yokohama, Rick, no? 40 years ago, parehas ang sitwasyon. No? Kinkani sila, they spent something like 7 years in order ang ilang bulyo sa basura ni reduce by 30%. No? But during those time na nangingusugin sila by na ng reduction, recycling, reuse sa mga basura, na sila infrastructure, na sila incinerator, na sila waste to energy. No? But susama sa ginawa ko sa atong mayor karon, kanang atong gitawag og eco station, na nakasalbar ta between 20 to 25 tons a day. Pero that's the smaller, so what bigger picture is asa man ito ilabay ako 675 tons.
7: Mao.
4: All ginawa siya yung problema. So mao na siya nga, para na ako, nalaig mo na ang buhaton, but it will take years to change that habit.
7: Yes, Mayor.
4: It will take years, no? Mugahin ito, dako, labi na kita, o itandi ito dari sa hapon, mas dili kaya kaya talimpiyan o kumpir sa hapon. But it took them 7 years.
7: 7 years.
4: To reduce the garbage by 30%. So kita pila ka.
5: Yeah, niingon mas si Mayor Benji Magalong sa Baguio nga, naarab ako na kwartas basura cons. Sinanggo po itong mayor Baguio ba? No? Anong di ba gitatos WTE? Nga, sus, kadaghang gamit mo ito. Nyari kita mo, pugos kita. Binaliw. So, sige, go ahead.
4: Kanilig, no? Yes, last week, nagpandawas ang Department of Energy. Adunay 14 tabuok kanigin, no? Para aning waste to energy. No? Kibang ka, last year, kitay na muna, anak.
5: Kitay
4: number one, anak.
5: Tiyaw mo na?
4: Pero, dalit lang, it's a missed opportunity. No? Kaya we could not solve the problem about garbage and at the same time, our supply, no? Nag-uunta ba? Pero, sandilan, di dyan punta mo undang, no? Di dyan punta mo undang, mangita niya. Mga bitaw nga, bisa na lang kay Miss ang katong news kay di na magigawalik
5: na nang load na
4: kay para nila o ginana kung sun gawas ang atong chief executive may tungod niya ni matod pa niya that is a it's an investor's nightmare po no it's just like throwing good money over bad
5: kaganiha so, Consul Joel, kaganiha na interview po nako dito sa Solid FM among sister station si board member Tineng and we discuss also aning problemas kuryente. Now, dito sa aksyon na, I mean dito sa daan bantayan, toy aksyon na dito karon nga giput apot ang solar power. Karon, niingo mas Tineng nga problema na undang na temporary because ana mga problema sa yuta, mga unsa pa na diha karon etc. niya. Makonek na ako sa mga sulting nga kining mangingunin ng klaseng mga foreign investor di ni ganahag kuti burokrasya unsa pa na diha because gusto sila nga unsa ilang project mapatuman gina diha daron aron ang kwarta pod matuyok dayon karon ang ubang ang nitabo info na ko is namalhin ko no
4: tinod oi tinod po sa mga uwang taba
5: mauna kun siya burokrasya
4: supposedly there should be ease in doing business diri sa tuha. So unsa ko man nato nga mutunhay ni nga bunal-bunalan, gawas nga bunal-bunalan,
5: lisod-lisod,
4: kahit na ang nanuntong danan,
5: yes.
4: Somehow, pagkana bitang mga proyekto na long term ba, para na ko, it should be insulated by the political atmosphere ba. No?
7: Punta, no?
4: Para na ko, mutanaw kita sa unahan.
7: Gani, gani.
4: Hindi kay maghimo ka, tingnan lang ato ni undangon, eh gusto ka tatak. Atong tatak mo ay magkita, di ha ba? Kung ay nagpahid, eh lakto pagkasulti, we can accomplish a lot. As long as we will not be so
7: too
4: concerned as to who will get the credit.
7: Sus, mo agad, ano? Kusil Joel, magpasalamat ko sa imong oras and I hope this will not be the last time may nabi ka sa kong programa kasintado din sa XFM Cebu. Undanon kayo yung imong ipang-share na to karong hapon na dire sa to mga listeners. Di lang kayo sa North, appeal pa sa South. Appeal pa dito sa Liti, Bohol, Uguban pa makadungo ka na itong Sibya. Magpasalamat ko once again sa imong pagtubag sa mong tawag dire karon sa XFM Cebu. Kusil Joel ang panday garganira, sir.
4: Salamat. Ang
7: pinabukan na nangyay. Aming hapon. Si Consial Jewel Garganira maghihigala ang atong Cebu City North District Councilor. Sus, pagkadaghan na yung takde maghihigala ng mga sus. Nangari diri aron sa mga kaigsuran pagputap og business. Bahins basura, bahins elektrisidad, pero mauna maghihigala ni Kagyo. Gumikan mga kaigsunan sa kadaghang kuti. Kadaghan maghihigala mga kuskus balungos. Mga kaigsunan. Ambot, asa man ta paingon ani? Huwag mauna malang gani-gani maghihigala. Kanunay nga to madunggan. Ato oras, maghihigala, alas 4:14. Atong time check, atong ganaka na to sa atong Vision X Plus.
8: This time check is brought to you by Vision X Plus. Soft gel capsule, may vitamins at antioxidants para sa malino na paningin. Vision X Plus, alaga sa mata, araw-araw. XFM.
9: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
10: Siya ni Novello, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
11: Santura, Sakwell, Humawan. Kaming aking country, 1976, Panitia, nag-sugod. Dili na nung siya maayo at antibiotic, mao nga dito, nagpapaingon sa Santon Plus. Kasi yun ako, kanang sa unang didi ko katulungin, dili mo nga na aking baba.
9: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
12: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
13: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil sa Katrabante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago tayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapo nyo kay paguli. Pag-testing ako, look, adlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. At ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dahil nga kopi dahil ni premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban na kung trabante sa Water District na nasa field na sign na ang atong lawas kaapoy mong tayo paguli is tingin yung inong ning premium D3 Coffee Mix.
12: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacolgic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacolgic and VCO.
14: Available sa mga butika.
15: Butch! Nalang kung mali ko sa kalibre yung sirdo! Imong gihatag siguro sa imong kumari, no?
16: Oday?
15: Ngayon ka ni mo, no? Si kumpari, wala mang gani kahatag. Bisa ko sa kanako,
17: Exciting!
18: Samsung
14: Plus Herbal Oil.
17: Ako po, si Aisel Komplikado, Balam Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
14: Santon Plus Herbal Oil.
18: Aasahan
14: sa sakit ng katawan.
18: Santon Plus
14: Herbal Oil.
19: Sister Pain.
20: Ako si Ricky.
21: And I'm proud Sis the Pain user.
20: Kaya one time,
21: ang sore throat ko,
20: kung wala gilain, makapawala
21: sa sore throat na ko.
20: Sis the Pain Reviewed. Paspas kayo mawala ang pain.
19: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
22: Symptoms persist.
19: Consult your doctor.
22: Pipili sa mga butika.
23: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
24: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
25: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
26: Abli na.
25: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
27: Hello mga momshies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diaper tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diaper tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
28: XFM.
5: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 4:19 na, matay di amay nalimbuad ng sakyanan diring Dapita, Dubulji, Atubangas, University of San Carlos, Pidel Rosario. O sa kadisgrasya, mag-iigala diri sa may Hongkira Street, Barangay Kamagayan, Atubangan sa University of San Carlos, Cebu. Natuwad yun, mag-iigala ang auto na unsa grabiha po ni.
19: Asintado!
5: Pero di sa itong linya, mag-iigala sa kagawad po, Putreserba, atong kagawad sa poblasyon sa Bayan Bohol, atong pangumustaon, mag-iigala dito sa Bohol, kumusta ng mga basakan dito, ang mga kahayupan. Konsyal, Popot, may hapon!
29: Ngayon, sano? Ito pang irit sa mga listeners sa imong programang Asintado.
5: Yeah, salamat, Konsyal. Kini nga, una sa tanan, nag-play magkukog video diri kagahapon, unya nakita na ko ang mga kahimtang intos basaks, Barangay Santa Cruz, at the same time diri sa kininiang uban pa mga lungsod. Ang diya, sa Sagbayan, in town, sa poblasyon, pila ka mga inunta sityo. O doon na magandig kay lista, sa inyo lang monitoring ang mga nangliki na in-town ng mga basak niya, Konsyal.
29: Kinoon yun na, tibok sa bayan yun ang apektado niya itong Super El Nino. Dari sa poblasyon, natay makasityo nga umahan na. Yeah, 100% gini sila nga naigong yun o napiktahan sa Super El Nino. Kinin si Chow Pangihan.
5: Pangihan?
29: Kalahay, kalubihan, silangan, o naigaman po yung parte sa school site.
5: Ma-play na to, boss, ang kini mga video or bisag kini picture, akong i-play po. So, kini ni ang, ang surprise topic, di na gano'n, hubas na po?
29: Hubas na gano'n, tropa. Lagi na itong rinfeed lang, itong nagsalig lang sa uwan, wala na gano'n niya. Ang kining dapit sa pangyang, yan ay irritated mata diha.
5: Oh.
29: Kanang loyo sa itong naitubol diha, ang kator yung doldol sa tubol mo ay naluwas, nagkapapunga, pero ang mga farmer, pristriyahon, feel gaya punto siya kay ang ilang ingon, tahupon ko na yung anak ka ng pag-unanihon nga.
5: Ay.
29: Tahupon.
5: Tahupon, no?
29: Oo, tahupon ko na humay, ha? Mga ilang ingon.
5: So ang uban anak ko ng konsyal, ang uban anak konsyal, di nila na dito karon Harbison. No? Kay tahupon man.
29: Manamilit lang siguro na sila katropa o naaba sila yung matilo kay igastuhan mo gula. Ang uban na baan ni kay Mara baka claim mo insurance kay ang uban tagod pa wala pamabalhin niya naabtan sa
5: sus pa tano grabe ha tagod pa igbabalhin pa dito sa basak yun.
29: Oh mostly na kasagara na diri na na sa hayay niya na po isang part sa pangingan niya sa kalubihan na po nga tagod pa gyud
5: buang ani di apo kay gipadang picture kini o sa maning garden o sa maning mga tanoma mga kamatis ni mga talong.
29: Kuana, sa akong na katropa, ni Palong, na ay Kamatis, na apoy sila at saldiya, nalapit sa Titi Hayahay.
5: Sa Hayahay ni?
29: Hmm, natay farm niya nga, farmer po niya, nasi tanong maisugumay,
5: Grabe na nga matay na magiging, eh, nag-brown naman magiging tao ni Usus Paita. Pero ang supply sa tubig lagi din na pita, like for example, Gikas Municipio, kaya pa. Kumusta mo po supply sa tubig sa Municipio?
29: Maupo na eh, problema na to ron kay tungod aning pinghuwa, murag nag-iuso na kita, murag hinay na hinay ng supply na rin, na nag-ihubang nga, kuhang nga, reklamo na kay pareha po natin kurinti, karon ba nga, rotation na po na,
5: distribution sa tubig. Maupo, no? Paita. O say, doon na kay Kwan, doon na kay report ani nga gi doso dito sa province of Bohol aron sab ga matutukan ni.
29: Oh, sa pagkaron katpa kanang ang taga-barangay na emergency meeting na tong munisipyo nga kauba tumulungan sa to mayor Sir Banyes.
5: Oh.
29: Atong kauban po dato ang municipal agriculture nga pangayuan ni calamity report bahin sa mga damage nga mga umahan.
5: Calamity report.
29: Umay, mais, o high value crops.
5: Ang kining sa kuan, kamaisan, doon na, kumusta mo po, kining basak man eh, nangliki man yung mga basak, ang sa mga kamaisan, patay po?
29: Ang kamaisan, katong nakaulaw ka nung, naaging nakaluwas, natong nangayawan eh, wagit, tangot niya, ang sa pagkakaroon, September 18, mamariting pugas o mais, naanay nagpanaro.
5: Oh?
29: Pero
5: aman mo one, pizza sa mataron, 9. Pizza 9. So, di nila na ang ipugos?
29: Huwag mo ako magiging na? Hindi nila, nakagasto po sila pa na ako kay murag, ano, nasunod sila sa kanang traditional nga
5: lagi.
29: Correct.
5: Tinood na. Maubitan ay ako pong giingon sa uban niya, kaning traditional na tubitaw nga pagpanano, murag ang ngayon na siguro na tuning Osborne, pinaagi dito karos pag-monitor, pagpaniid sa dagan karon sa panahon, kaya di na maginima. Oh, kaya actually, kung itandi na ito na ito ng mga 1990s,
29: wala na magulo.
5: Ting-uwan kayo. Gwapo kayong mga tanong, pero karon di na tas 2026, my goodness. Pero tingnan ko anak, usapan.
29: Ito ang ganit karon. Katropa, morning tagahan kayong na igoyos ng mga humayan kay panuig mong hindi nga tanong ang nakapta sa ilinyo. Doon July, panuig na nga ting tanong.
5: Yes, yes.
29: Sa lahat ang katong mag-uma, nagtanong yung gumay.
5: Pastila, no? Sa mga, diya sa atuwa, 24 ka mga barangay, ikaw nas poblasyon. What about ang ubang mga barangays in town, ang 23 ka mga barangay, maopo dito yun?
29: Oh, lokop ni katropa kay manawa mi dispute rin niya reporting makita man ako dito nga damage na uban 100% gyud sa barangay nga
5: Santa Catalina dito sa Kabasakan dito sa Ubuhan Kanmano San Ramon wa na gyud in town
29: ang ato ni ko umahan diri kanang San Antonio kalangahan dito gyud dito bisag naa sila solar power nga irrigation system ang ilang tour sa tubig ni kuno na
5: so naka solar power ding irrigation dias kalangahan og gakwan.
29: Oh,
5: San Antonio.
29: Oh, yeah. Wa hapon mo lang. Alanganin niya hapon ang kona.
5: Koy, ang tubod, wa naman. Ni minus man tubod sa tubig. Mas kainit. Astilan pa ita ni kalakian. Kumusta man ang atong manghayupan di aron? Nangamatay naman yung masagbot.
29: Oh, mo po na yung problema. Diretso ka pa. Diretso ka yung papa itong kagadlaw. Hindi sa nagko nga. Asar ang taglaw ka ni.
5: Di na ni magdag vitamins ko siya, no? O, sige lang kag vitamins. Mukaon mo gini mga baka na to, mga kabaw na to, diag unsa pa. Di ni
29: susunong
5: bida.
29: Di lang yung swerte. Ang uba na ni, mag-alta na lang ba niya? Naawag na pong feed. Gasto na po.
5: Gasto na pong ang feed. So baka, yes, ka ng tahop, nana.
29: May paitan. Ano lang yun?
5: Daghan na maligya na diag, Juan. Kumusta mang monitoring ni mo sa atong taparan? Daghan na maligya dito karo mga hayupan? Gumikan kay... Hindi naging matabang in town ang pagbuhi, gumika sa mga nangamatay nga tanom o mga sagbot?
29: Oh, daghan mong guan ron yan. Nagkakuan ron kay mahog nalang yung barato kay mahog namang gunog hagad na ang baligya kay...
5: Ayay.
29: Pugos namang gunog.
5: Ayay, pastilan. Di, gipod ma... Grabe no, di pa haom karon panahon na ang pagpananom, di pa pod haom karon ang pagpamuhi o mga kahayupan. Gawas nas baboy.
29: Nagaan po namin nga, ipang baligya na lang nila kay na problema na lagi po sa tugayanan.
5: Wa na may katugway yan. Kaya usaw man ang patay naman mga kasagbutan.
29: Bisan sa among reporting, i-appel mo na mong tungguan ka itong mga dagko nga patag na karang pagwayanan og mga kahayod kay support lagi para sa Iloso na mo sa province.
5: O sa response sa province. So far after asa man nangulikta pa sila dito report and after that wakay info nga makatunor sila ga ayuda baka for kasamtangan lang din unta.
29: Ang sa pagkakaroon pa ang ilang yung limo nag nagdiring bigdi sila. Mo nang kami karon sa mga barangay nag muno pagyud may hatag og dita. Mo nang among ipinagamutan nga as soon as possible magahatag na may dita kay luin ang gutom mga guma. Mo gyud na igo.

0: mo nga maabot mo nang gi-advisean mo mga farmer nga magtanong po gawa sa mga humay ug mais nga mga lagot mo para musukol og init.
1: Yeah, oh, pwede man siguro tingali, no? Nga adto sa lang ta mo shift dito sa pagpananom anang mga tanom nga musukol og grabing kainit.
0: Oh,
1: kaya mo sa limot tubig. Balanghoy kamote ang unana, no? Sus por vida. Ang akong kabalaka na ni Kusiel, basi ko niya doon ay forest fire diha, wa mo mabalaka diha, si Bakulang, mga bunto diha karoon sa ba? Ay laya kayo?
0: Di kalikaya niya itong mga bunto, pero apig po niya itong mga bombero.
1: Okay.
0: Respondi po tayo.
1: Oho. Sige, Kusiel, Kagawad, Pupot Reserva, Ronald Jet Reserva, salamat sa imong oras diri sa Asintado Program sa XFM Cebu. From time to time, mag-update lang ko ni mo diha, ilabi na yun kung palitag doon na ni madawat nga ayuda. Ang atong mga mag-uma, may labot aning grabing epekto suwaw sa atong lungsod sa bayan o sa uban pa mga pibaki lang po nga ko Kusiel o si status po sa mga silingan atong mga lungsod diha o makahatag ka na kong info. Salamat kayo daan.
0: Itens ano? Nagang salamat po.
1: Mayong hapon ni mo diha, Kagawad, Pupot Reserva.
2: Asintado!
1: Alas 4.29 na. Sus, itaning kalakiha. Eh. Double G, salamat kayo. Ano yung mga kaigsonan ang usas mga giatubang na itong problema karon. Ang kainiton maghihigala nga nakapatay sa ato intawang baga pananom. Well, magwatas mga reports, mga higala, Phil John Padilla, Sir Rick, wala pa gani ka na human o interview ng Consial Jewel Panday Garganira, nag-burnout ng Aris Cordoba. Wilberto Mercado, nagpaminaw dias Barangay Mactan, Marielos Tapic, usab, Yaskim Batalisay, Dias Marinas Ilmer, unsaon man aton na pag-abilan ng solar si Rick nga mahal naman kaayo, mayon tang installment. At mo sa SSS, no? Sumayin mo dito bisita sa SSS. Sa mga nagtanaw diri sa YouTube, may pagpaminaw sa ninyo diri. Kumusta mo diri? Janet Sotes, Edmond Tabirara, Roberto Negrido, Pipoy 764, watching ka Eric may hapon na bali ang pormada kitas Bisayas nagkuwang stubig ang Luzon nagbaha nanubrang ilang katubigan. Jerry Cavaliero boy tagsi paguban pa na riding in tandem nga nanulis kuno nadakpan kini sa Abiliana Police. At ay check ang report ni Eric Amaro.
2: XFM Police Report. Police Report.
1: Ngay
3: Matrabaga, Erika, mga kahigalaan na sikop ngayon no, sa atusab nga kapulisan sa Police Station 2, kining duha ka mga giingong tulisan, isa responsable ni sa pagpanulis sa usa ka 21 anyos ng nursing student. Dakpan yung suspek as nobe ang attack na kagabi sa mga pelagtas sa Bulgaria Mahina Central City. Nain ang mga dakpan ngay, gilan nga silang Alfred Sumilig, 39 anyos, e-bike driver, o gayon man si Marlon Claro, 28 anyos, construction worker, parehong na silang puyo sa Buga, Japita. Sa mga pang sa report ngayon, ito po ang napapanulis, alas 2, imidya ang takna at skirt down sa Mahunga Adlaw, samtang naglakaw ng bitima sa may Asuncion Street, no? Barangay Sambagros, human kinimukawan o sa usagap Asun Chain, matod pag-isugat ni sa mga suspekin sa railing tandem, magsakay o sa kamotorsiklo na color puti, unya ang kining suspek nga usa kanay adto pa mauni ni kuha sa cellphone sa biktima samtang ang usa mo ni duot hinungdan nga natumbag ini ang maong biktima nga si alias Joy no man sa insidente ni sumbong ang kining biktima nga sa Biliano Police Station hinungdan nga gitingin din ang palwa pa operation katapang Erika mga kaigsunan po da o ga dito na dakpan ang mga suspek o wan usab nga mailhan na recover sa kapulisan kining cellphone sa biktima kanya kinipong sinina helmet, motorsiklo, nga gamit usab sa mga suspek at sa paghimo sa krimen. At sa mga nabis, mga tibalita sa duha kadinapan, niangkon kini atong higiyon na ngay, braga, baba, nagiting tama o inanglan na kuno sila kwarta para sa makasuyo pa katupang ganda.
1: Wala pa ganyan mga hipos di mga klasiyas tao din, ay, napanagyapon ni sila.
3: Pagid ka tumerik gani kining duha puros ni sila ex-con katrumang Eric or kada bang dinakpan usa section 5 and 11 ang usa section 11 so ang usa na maligya o ginaling drogas ang usa naghupot baguhay pa ni nakagawa si Marlon katrumang Eric niya lasira kini si kini pong Alfred no sa kaso nila nga may kalimitan sa ginadili niya drogas may nalang kay wa nila kanag yung
1: patya hilabte ang estudyante
3: Pasitante na pag-iing taon. So, morning ngayon nga, may nalang kay paspas ang pag-follow-up no? Sa tungkol sa presinto 2 niya. Ang presinto 2, niyawag sa itong mga biktima.
1: Nursing student yung biktima, no? Nursing student eh.
3: Sakto na, katapang Eric. So, dyan, inbound ni. So, sa ka, on the business morning, yawag

0: Minneapolis, isa tunog kita mani. Ning duha nga ay ato silang istasyon sa kapulisan para sa mga magpunaan pa ni ang tubagong sa mga kaso aning duha ka magdakpan tungkol sa pagpanulis ka pag nagisunta ka sa Minneapolis kung kon makonsider ba rin silang anotado nga ay nagkana ba rin silang mga nabitma din sa dakpain Sugbo kaya ayaw yung mahipos ni mga taon-taon ni nga tunong sa profesuhan ka para maluwas pa din taon ni sa mga taong estudyante nga tagdugay matugod di ba ka magbaklay-baklay human usab silang kasi di ba ka gikan sa ilang sama na mukaon nga ida sa mga fast food nga muli sa mga boarding house so far kay bonding kasi kas gikan sa mga pulis mga katropa para update lang si kondisyon na mukaon na mo nga lang yung sukol basta gay tulis makigilaan report na lang gidayon sa pulis pangapi mo og Santo Pasco Mesa Gilma Siaswat Incorporated good for the heart memory immune system nga kape the best ni nga kape magilang kay kape nga healthy alang sa Diyos ang Pilipino para sa Pilipinas sa katropa Eric Camaro XFM.
1: XFM Report.
2: Sa laing balita sa Isinta Anyos ngayonahan, patay kini o sa angul sa panagbanggas mixer truck o tura-tura dito sa pinamungahan. Report si June 14.
1: XFM Police Report. Police Report.
3: Yes, patay kini sa Isinta Anyos ngayonahan samtang naangul kining iyang anak ka driver human mabangga kining ilang motorsiklo ga tura-tura nga doon ay tangkal-tangkal sa ngadto sa usa ka mixer truck alas 3:20 ni kaghapon sa hapon dito sa Provincial Road sa barangay Lutod lungsod sa Pinamugahan gideklarar nga dito na rival sa Pinamugahan District Hospital kining biktima nga si Martina Cabrera Sialungo sa Isinta Anyos residente ni sa barangay Duangan lungsod sa Pinamugahan ay kining iyang anak nga si Ridante 24 anyos nga mao'y nagmaniho ni ning motorsiklo na ang ulosab suba pa sa Rizal imbestigasyon sa kapulisan nga nagatbang gining mixer truck ug motorsiklo nga dunay side car ang gining mixer truck gibaniho sab ni Webster Igot Bacos 47 anyos residente sa barangay Poblacion Aluginsan matud pa sa kapulisan nga kusog ang daga nining ka motor ug milapas ni silo ni misud ni sa lane sa mixer truck samtang nagpadung kinis barangay Poblacion aga mao gihitabo ga pagkabangga na angol si Renante o ganyang iyang inahan nga angkas nining motor kasi Martina tungod sa kakusog sa mong impact girespondihan dayon sila sa MDR RMO o gidangad doon sa tambalalan na panwa na matabang pagkinis Martina o giniklarar ginigadido na rival sa mga doktor na suta o sa kapulisan nga way lisensya sa pagmaneho kinis si Renante gitanggong na karon sa kapulisan kinin driver sa mixer truck. Mga katropa, yung kalimot magtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline ka Vitamin C. Alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas, yung katropa, June 14, XFM.
1: XFM Report.
2: Sa laing balita, na ibadyaw, panuong kurunis dalagit, dito sa tumod na sangit, na reports na Benji Talisik.
1: XFM Police Report. Police Report.
4: Managsuong badyaw ang pulos mga nangangol kinihuman mitog pa sa ilang tungod ang punuan sa kamito nga napatul tungod sa kakusog sa hangin na hitabo ni kagayan ng buntag lang pasado oras 11 tagna. Karong buntag adlaw nga Miyerkules, September 9, 2026 ang mga nangangol mao sila si Jimuel o Ariel pulos mga hinggo ng edad matog pa sa duwang giga sila sa barangay Kagay sa Lungsod sa Barile na aktuhan good sa XFM Cebu 88.3. Ang ganyan daw ka managsuong badyaw nga nanghapla sa tunga sa dalan na ruto sa pagalit nga paghitabo. Manto ni Jimuel nga paingunuto sila. Sa lungsod sa dalagit kay mga ambasyon ta o kining guba nga cellphone aron ilabong nga ibalik niya apan pagabot na din sa barangay Tubod sa lungsod sa Barile. Kalit kay paghitabo, mitog pa ang punuan sa kamito sa ilang tungod. Ang resulta, nasukamot ang duha sa dalan human mawadad og kontrol ang ilag gimaneho nga motor. Dali usab nga maresponde ang mga sakop sa Barile Municipal Disaster Risk Reduction Management Personnel sa lugar kon asa nangadiskasya ang kanyang duha ka mga badyaw. Balita nga nahipos sa lungsod sa Barile. On board sa patrol kaubari katropag Jenry Renovado alang sa Nagkiusa Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa Benji Talisik XFM News.
1: XFM Report.
2: Laing balita, mga leader sa Cebu City gustong panaminan ang gibiling ligasya ni Don Sirio Osminia Sr. para giusa o gunahon ang pagsirbisyo sa nasod kaysa kaugalingon. Report si Crystal Joy Filerca.
1: Live report.
5: Gisaulog karong adlaw, September 9, ang ika-148 nga anibersaryo sa adlaw natawhan ni kanhi Presidente Sirio Osminia Sr. Siya mo ika-upat nga presidente o unang vice-presidente sa nasod ubos sa Commonwealth Government. Subay ni ini, special non-working holiday karon sa siyudad sa Sugbo ug tibuok probinsya sa Sugbo. Adunay gipahigayon nga programa ang Cebu City Government sa Osmeña Birthplace Marker, iskina Osmeña Boulevard ug Lapu-Lapu Street, kaganihang buntag aron sa paghandom sa Grand Old Man of Cebu. Gipangunahan kini ni Mayor Nestor Archival uban si Vice Mayor Tomas Osmeña ug ang pamilya ni Don Serio. Sa mensahe nga gipadangat ni Jose Antonio Osmeña, gisaysay niya ang pagkamapainobsanon sa iyang apuhan ug ang serbisyo ni ini sa nasud. Matud niya nga usa kini ka kinaiya nga kinahanglang mapanalaminan sa katawhan karon subay sa nasinating kagubot ug pagbahinbahin sa mga tao.
6: Sa tinuod lang, we really do need the change so badly at present. Pride and arrogance amongst people have wreaked havoc in our country, have divided our people, have damaged our families, and have messed up the entire humanity.
5: Samtang sa mensahe ni Archival, usa sa gusto niyang panalaminan sa gibilin nga ligasiya ni Don Serio, mao ang pagpanag-iusa ug unahon ang pagserbisyo sa nasod kaysa sa kaugalingon.
6: Don Sergio Osmeña always put country above self. When politicians were divided over laws and titles, like when Manuel Quezon ran for president, Osmeña stepped aside to serve as vice president. He chose to step back so that the nation could stand united.
5: Susamang punto usab ang himugatan sa Vice Mayor ato sa iyang mensahe.
7: Let us remember that he made these sacrifices and he never thought about himself. The term of President Quezon expired and Don Serio did not challenge him. Normally, he had every right to tell President Quezon, your term's expired. I'm now the President of the Philippines. But he did not want to create trouble, so he stayed as Vice President. It's only because Quezon died in the United States that Don Serio became President.
5: Buot ipaambit sa Vice Mayor sa mga nisaksi sa programa nga makita nila ang mga sakripisyo ug baruganan ni Don Serio ug malaumon nga unta kini mapadayon sa sunod pa nga mga henerasyon alang sa kalambuan sa Sugbo. Para sa atong mga katropa nga gustong paliguno ng immune system, malikayan ng ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Sunthone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
1: XFM Report.
2: Sa laing balita, ang Family Day sa CPDRC, gipahigayon kini karon na ni-reports Griggy Magdadaro.
1: Live Report.
8: Yes, gitagaan o usa ka talaga sa higayon sa kadaguan sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center kon CPDRC ang mga pamilya sa persons deprived of liberty kon PDL nga makauban sila atol sa kapistahan sa Nativity of the Blessed Virgin Mary kagahapon adlaw, September 8, 2025 ang nakapamulo sa mga talaga sa oportunidad mao ang usa ka libo ka mga pamilya sa mga PDL din gawas nga nagabisita sila sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga naa sa pasidan gitagaan usab sila og kahigayonan nga maka-overnight gayod sulod sa pasilidad. Gisawaan nila ang mga pagkaon o panahon atol sa pagselebrar sa adlaw na tawhan sa mahal nga Birhen Maria. Bisan og anaa sila sunod sa pasilidad, gipasabot ni Dr. Felipe Montejo ang warden sa CPDRC nga ang paghatag og talagsaong higayon sa mga PDL nga makauban ilang pamilya makapasaka sa ilang moral og makatabang usab sa ilang mental health. Gibutyag ni Montejo nga adunay uban nga mga PDL nga wa gyud makauban ilang tagsa ka mga pamilya og taas nga panahon sud na sa kapin na po katuig. Sa ato mga katropa diha nga nakalubog ug naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule, gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mopektar sa tumong mga mata, aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E og zeaxanthin. Alang sa usa Pilipino para sa Pilipinas, kinang katropa Greggy Magdaro, XFM News.
1: XFM Report.
2: Di ang hulagway magigala kaganiya sa akong giingon nga dunay disgrasya magakaigsunan sa University of San Carlos tanawa. Usa din ay ka Toyota Conquest o usa ka Toyota Tamaraw, no? Pirting pagkatuwara magigala sa Toyota Conquest. Ah? Tanawa, magigala ang picture akong ipakita ninyo. Tanawa. Sus, kada kong damage ang intawad, purting kusugag yung siguro ng padagan. Karon lang ni, no? Wapay oras magigala, kininakita ninyo nga picture dress Facebook Live na to. Ambot, ugiunsa ni Gidaro ba ni aning Toyota Tamaraw? Ang Toyota Conquest, mauna nga na limbuwad, perting pagkatuwara, or involve pong bubiro di ay? Agoy! Mauna yung doon ay fireman ako nakita, doon na ni. Ah, sige. sudah dasbagan. Asa man ni pagkaon sa awa pa, medyo sketchy pa magiga lang info pero ang kuha lagi na tong kasayuran mga keksunan is mao na ni mga igal ano nagka asa man ang uban aning kinira magud bagiga lang duha ang Toyota Tamara ug ang Toyota Conquest. Mao dito nakuha sa picture ang fire trucks bombero. Ah kining di apod bombero naghunong pod. Okay, salamat ya Double J. Di apoy fire truck bitaw ba sa kilid mga kaigsudan? Matay nagduda magkubagiig ala na dasmagan gini dito sa bombero ba? Duda rin na ako pero involved ko ng bombero animato pag Double J no? Sa nakuha po niyang info. Sus, pastilan, naunsang pagkaunsa ah. Tuloni ka mga sakyanan di ang na-involve aning disgracias Pidel Rosario at ubangan mag-iigsoon San Carlos. Kanya, napuruhan yun ang Toyota Conquest, tas bago para ba yun? Sasakitas, dughan ang kalakiha. Hasta ang tamaraw po, no? Mga kaigsoonan. Perti pong guba, tanawang simod, mag-iigal ang yang hod, perti pagka lumpi nga in town, pastilan. Patay kong oras, ito pagpinag-uban, ingat tuntulaman nun. Ako ba na kontres, Master Controls, Jumen Jimenez, sa Newsroom, sa Almi Mata, Manager John Limin Chavez, Mikey. Kung tagbalik, huwag mapuhon sa mantaknag samang istasyon. Alang sa nagkiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako sa katropang Eric Siras Manait, manamilit o magpasalamat sa inyong magkanunayo nga pagsuportag pagpaminaw. Katropa mo! Exciting!
1: Asintado!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines, Standard Time, alas 4:57 na. Sansa na mga katraba, kinitong time check, hatid ka nato ni sa Visionex. Mga ikala, sa mga dunay problema silang mga mata, ay mo pagduha-duha pag Visionex na kay basin ugma, awahin na ang tanan. Muresulta niya sa itong pagkabuta. Visionex, gama, say yes to health!

0: Go, go, go, sexy.
1: Exciting.
0: Ano nagpa-sexy man na? Na-i-date siguro? Nagpalit na pag-blade, ganiya. Oh? So wala pa maligo, nagpalit na anong blade.
1: Ayaw!

0: Joe. Back to back with a DJ. Apache at DJ Butch. DJ Butch. Yes, may hapon mga higala. Happy, happy Wednesday. Hindi ara, tunga-tunga na po sa simana. Happy Wednesday, September 9, 2026. May hapon, yes, to mga katropas, may kwan. Minaw sa XFM, gihulgan. Yes, ato mga katropas ni Gross, ha? Sa mga naka-tune in po, yes, XFM kan laon, may hapon! Ang hapon po sa mga nagsikay-sikay, dinahan, nagluto, prepare po sila mga panihapon karong mga orasa. Ato mga nanay, ato mga tatay. La, hipusan na itong hinay-hay ka. Hipusan hinay-hay. Kaya kung dilito, ihian sa, unsa man, ihian na kwaknit, basi masakdapan sa kawatan. Alright, bago na po itong live, mga tropa, i-comment itong usabi ka itong mga nag-comment kanina. Di ara, sa tropang boy, taxi, may nga po, di na. Maugunan ni among gipaabot kada hapon ng sad-sad sa katropa. Pasingot, oban sa kong asawa nga si Beng. Ayan, salamat kaya katropa, boy, taxi, ha? Yan, aminaw sa may kinasangan si Boss Ray. May pagpaminaw. At ang mga taxi drivers, karong habuna, maing hapon! At ang mga tenderong tendera, dinas may manalili, no? Dinas carbon, dinas pasil. Hello ninyong tanan din na sa mga naminaw. Salamat kayo sa pag-uminaw, no? Kiay-kiay, samtang naninda. Smile, good smile! Ano ito, DJ Mark, good job, pre. Kung bati ko na, pre. Sway ko na yung micro. Hige, hige, hige. Ah, ka na, okay kayo?
1: Asaman?
0: Dari ka, may dari ka na. Ganaan ko na siya gumubo, pero dako.
1: Right, so, maing hapon sa tanan, no, sa naminaw o sad-sad sa katrupa. Maing pagpaminaw niyo diha. Karoon din, karo, September 12, kita kits tadiya sa Pangpang Buot, Cebu City, with Labita Disco Mobile, niya, akong kaoban diha, si DJ Dr. J. Niya, September 14.
0: Kisama si Dr. J?
1: James Abilia.
0: Abi ko si Turbo.
1: September 14, no, anak sa Barangay Tugbungan Consolacion with Turbo Trucks Eclipse Disco Mobile. Thank you so much ni kuno Boss Matoy Bihag Sino sa pag-book. Unya kauban ako diya si DJ Gain. September 19, Haklop Pantalisay Labita Disco Mobile. Kauban gapon ako si DJ Dr. J James Abilia. Og salamat ni Jundri Sabalngon nag-manage sa Labita Disco Mobile. September 23, Dumapo, Kabalawan, Sugod. With GES Lights and Sounds. Kauban ko rin si DJ Switchy, DJ Sunny, o si DJ Tony. Kanalan siya.
0: Yeah, salamat kay DJ Mark and Joe. Karong Friday, September 11, catch DJ Butch. Nako din na sa may Barangay Babag, Cebu City. No, at kilid na sa 7-11. Ayan, free rin awa ni Intrans, ha? Powered by RCA. RCA Disco Mobile, kami ni DJ Renz. Kanya ini ka Saturday, balik mi dito sa may Barangay Buot, Cebu City. Piyasta na po dito sa Picas. Nga lugar, o niya, adol gihapon sa Barangay Buot, ang giniang kuhan. Ang diskuhan, ha? Kada mong diskuhan pag niaging Sabado, kinakits na mga katropa. Balik ba ta?
2: XFM. XFM.
3: DJ Turbo, nindot, tanggi ni mong buhok, bay. Oy, wig na, bay.
4: Sa mo'y wig, original yun ni akong buhok. Ang akong naong mo'y wig.
3: Nge! Ayaw!
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Drew. Kusog kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom. Dili ko kahurot. Isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dogaas lumakong kutukuto. Ana akong silingan. Try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan. Suabi Georgia Tutunlan. Lami siya. Karon, Santon Plus Coffee Mix na akong kape. Upat ka sa shade. Ako mahurot sa isang kaadlaw. Highly recommended yun ako ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon, unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research.

0: usahay mo halab na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan na akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision S Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan.
1: Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa lig-on nga bukog, Premium D3. Lig-on nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, tulo ka high-grade ingredients, giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, mapalit sa mga butika.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
3: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
4: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Hoy, Dong, anong nagtibaw maga?
6: Oh, hindi na ko patutuyon ni Mama pa.
5: Natural nga hindi na nagpatutuyon, kinakop ka na.
6: Ikaw lagi pa, tutoy pa lagi kang Mama.
5: Nge! Ayaw!

0: XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM sa Philippines. Standard time, it is now 5:36 in the afternoon, mga katropa. Time check na ito, hatod ka na ito sa Premium D3 Coffee Mix. And kape, mga higala, kabaghatag na ito, kusog tungod sa vitamin D3 nga naanini. At the same time, mauni kape nga, dilima ka diabetes, gumikan ka eh. Gipatami sa stevia o guli asukar, mauni pinaka-importante ha. Sa mga mahilig ko ng kape, na? Nirabag, hilig kita, kuhan ba? Kanang hinamis kita, mo resulta, gina. At the end of the day, ha? Di pa na, siguro, dilipa ka ron. But at the end of the day, mga tropa sa nga tungad to, adaw nagilinugdangan ang tanan, kanang grabe ka kahinamis. Ayo pagkuhan niya mga katropa, delikados diabetes ha. Dili na Premium D3 Coffee Mix, may kape ka na. May Sunthone at Vitamin D3 ka pa.
0: Alian na ang programang Buhatag ug Lingaw. Kana gumpuy

0: FM.
1: Oras XFM sa Philippine Standard Time. It is now 6:08 in the evening. Itong time check, may galatod ka nato sa Premium D3. Sa mga loyehon, kini nabitaw, dali ki mahot na kusog. Pag Premium D3, mga higala, gaan ka inyong lawas. And productive ka, tibok adlaw, mga higala. Sabi na sa mga kogihan nato dihang mga tatay. Kami sa kinig out sa trabaho, alam, maniho lang yapog sideline. Ay nana, mga katropa, kay grabe kailang mga paglantaw, bah, nindot kailang mga paglantaw silang pamilya. Kana may tatay, no? Uban po, ang nanay po. Ang tatay, bilin rasbalay. Ay nana, mga katropa, pag Premium D3 mo din ha, bupakusog sa tuwang lawas, ha? Instant energy atong maguha, bupagawas sa mga sobrang tambok sa tuwang lawas, mga igala. And yeah, mapaligon po sa tuwang kabugugan. Premium D3, ang instant energy, gama sa Yes to Health.

tia, ya tigidig, tigidig, tigia. Tigidig. Hello, dia ni katerapang Richin, Richin Mix. Dia ko no sa may, taga Macopa do, sa barangay Maglahos. Vili Hermoso Negros Island, lano ko no kita din na. Salamat kaya sa mga taga City o Macopa do. Request kog music, Roses by Chainsmoker. Salamat kayo, basi ma-play na ni DJ Apache ka nung tataod ha. Inday Richin Mix. Kaya nung tataod, dinig R&B na to. Roses ko no, napa kay Roses din ha ko no, DJ Apache. Walang daan na, di ka mawadaan na na kay humot ka ng buwak ka kaniyan to. Then si Jorin Arroyo Arindain, shout out sa tanda taga Kanaan, Ting Mac, Wipe a free link di ha. Saba dya, imo ni baligya. Wipe ko ni link din ha. Ayan sa katrapang Rosalie Cañizares, Manilagaw. Diyan sa may Sibago, Minamungahan. Salamat sa pag-uhinaw, ha? Katrapang Rosalie Cañizares.

0: sa XFM sa Buffalo Pines Standard Time, alas 6:17 na mga higala. Kining atong time check adto kada to sa Sis the Pain, no? Sis the Pain sa mga dadakaron din ay bughat pasmo. Sakit-sakit sa lawas, mga katropa, nangita mong pain reliever, safe and effective. Di ala, Sis the Pain, mga higala. Isagol po ni Kaparasitamol para maayos sa mga dunay trangkaso, hilanat. At yung mga pingot nga ilong labad sa ulo, gumikan kayo ng abughat in town sa Madir. Grabe kakapoy, trabaho sa balay, way kaumanan, Madir, no? Manag sa mga dunay bughat, pass mo, Sis the Pain. Tanggal ang pain fast and safe! Ari sa tan DJ Mikey Joe, sayang greetings. Pre, kumbate pre. Maliho mo din na, maliho. Abdi ikaw.
1: Greetin ako kung sawa nila sa ano. Nagisapot kay brand out ko. No?
0: Ay.
1: Diyan sa Cordoba. O sa tanang taga Cordoba, no? Nga namina o sa chan sa katropa.
0: Ay, pagkaw sa brand out, ba?
1: O sa Yangig Zono, diyan sa Datag Cordoba ni Ti Edgar Biran. O sa Biran family. Mayong pagpaminaw diha. Nya, greetin ako balik sa ang tag-iya sa GES Lights and Sounds, no? Kita-kista pag-usap karong September 12. Yes, sa Pangpangbuot, Cebu City with La Vita Disco Mobile, September

Yang jarang bangun ni request semua ha, Katropa Reshin no? Dia semai Kuan Dina Senigros mga Katropa semai Maglahos Villa Hermoso Negros ha? Selamat kayo mo ni. This song going out to you. Para nini mo ang roses. Presko baka ini buah kag ikan bikini diris karbon. Sigo si DJ Mikey Joke ikan kanuni sa sinsin sa buhak sa buhakan. Asiraw, asiraw.

Ayan, shoutout din ko sa kong amigo ni Hanga, si DJ Jake, no? Si John Mateo de Parini Abakahan. Ego siya ka pre, shoutout ko niya na mina ko sa mong programa. Samtang nag-operate ko sa kuang bakho dire. Sabihan mo kuingga na mo pre, ha? Aming-aming din na ha, basi ka na, bataka lang nag-swing ang bakho, gabi ina. Salamat bito kayo. DJ Jake, John Mateo de Parini Abakahan. Good evening din na pre.

0: XFM sa Philippines Standard Time, alas 6:50 na. Mga katropa, may gabi na tatanan. Kinitong time, check na hatod ka na ito ni sa Southbound Gold Coffee Mix. Ang kape, mga higala nga gawas katambal. Pagkapaputi, pagyadungod kaya doon na ni glutathione o collagen, ha? Iyan, mulimpyo sa tuwang mga atay. Iyan, mulimpyo sa tuwang mga dugo. Mga higala ang resulta na hami sa tuwang kutis. Sa mga coffee lovers, niya puti daan, ha? Ang pingi ginain nyo mga pamani diha, mga katropa. Nga pabilin nga is-is. Ha? Is-is kaayo. Iyan, Sandon Gold Coffee Mix sa mga igala dyan, ha? Magabawa sa ito ang mga duka, katambal nga kape. Doon ay mangustin na magkakuha ng Sandon sa nga mabalanse sa ito ang mga hormones, mga igala. Gama sa Yes to Health! Narita sa itong final greetings, kisamayin mo una ninyo. Ikaw, boss, ikaw, boss. Huwag ka greet ganiha. Ikaw, huwag ka-greet ganiha. Plugging. DJ Apache, go!
1: Okay, again, it is coming Saturday and Sunday. This weekend, kita-kita sa Diyas kuan Barangay Pungsod. Pungsod, Lawaan, Tres, powered by Amelia Feelings and Sounds. Nya, big shout-out ni Boss Carlo Payawal. Nya, kauban ako diya si DJ Rowan Walia, DJ Kim Isolana, and DJ Glenn Mark.
0: Ayan, DJ Mark Cho. Ano yung sa kamubo? Ganaan siya sa bubo nga, Mike.
2: Okay, so ako na-greet na. Ako gagaw diya, naminaw diya ang sad-sad katrupa diya sa Tabuelan ni Jilly Dabalos Itang o di Agaw Rinubin Beringgil. Ang yung pagpaminaw ni Nuri Hagaw. Thank you. Kana ang.
0: Yan, balik tayo DJ Apache.
1: Shout out ko sa kuan Labi Dabi, babe. Naminaw karon, naminaw tanaw sa kuan atong live. Gina Iligan Gonzales. Love you, babe. Niya, tuwag na diya. Kadlaw na rin ba?
0: Nag-monitor na siya. Diba? Muli, bigo ka. Anya, si kuan Jelly Dabalos. Hello. Marisa. Marisa Josephine Pagulaba dila sa mga tanke. Great crucial happy birthday ni Pia Nicole Amolo. Ayan. Ngayon natin ikaw panahon, no? Musunod na ang programang Headshot. Ugma na po'n buhon. Alang sa Rikay Usang Pilipino para sa Pilipinas sa kanyang katropa.
3: DJ Boom.
0: DJ Apache. Katropa mo!
4: Exciting! XFM.
5: Great memories are made around the table. At Blue Water Maribago Beach Resort, gather over delicious pizza at Pizzeria Delfino's. Indulge in fresh seafood at The Cove. Savor hearty buffets at the Allegro. Or cool down with refreshing drinks from Amuma Juice Bar. Complete the day with a refreshing swim. Time by the beach. And moments shared with the people who matter most. Blue Water Maribago, where every gathering begins with Amuma.
6: Yay!
7: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
8: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
9: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero isang naay nakasulti nako mga suwayan og tumar ang Santo Blasco. Duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
10: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
11: The Secret of Health.
8: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw tan-aw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
10: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na huwag madugayan kung tutok sa computer. Magluha o magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod upula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuwa, sir. Naulian jub ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres, Anyos at taga Jensen.
11: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
8: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
11: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
11: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din hikaybisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
11: The Secret of Health.
8: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din nyo sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
11: The Secret of Health.
8: Usbon ako, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Tapi lupa, exciting! Zenthon
1: Plus Go! Hi! Ako si Razor Vasquez, isip station manager. Dili-bali kayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gapon. Usa-usa ba ko ka-angkor? Sa una, dali lang ako hangakon. At kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. Nagatumaro sa niini nga Zenthon Plus Gold. Naloy sa Ginoo. Ang iyang guiter,
2: mihiyos.
1: Maunang iyang gimintain ang Zenthon Plus Gold. Ako usab, migamit usab niini. Naloy sa Ginoo gapon mga katupa. Ang hangak, nawala ang tabuk at sa lawas. Wala na usab na ko na sinati. Tungod niini, gaadaad lang. Hindi na akong ginagamit ning Zenthon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Zenthon Plus Gold. Labipas sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Zenthon Plus Gold. Labipag, doon na kay balatian, Zenthon Plus

0: FM.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 7:04 na mga katropa. Ito ang time check hatod ko na to sa mong labing bagong produkto ng mga tropa, ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Murag feedback ta dali na. Usap na istorya.
2: Santon Gold Coffee Mix mga tropa. Kape nga healthy, adunay glutathione, adunay collagen mga tropa. Makapanindot sa atong panit, makapaputi at the same time makalimpyo sa atuang atay. Gumikan kay Kenengi, kaingon na mo nga glutathione o collagen mga tropa nga naan ni mong Santon Plus Gold o Santon Gold Coffee Mix mga tropa. Ni maglimpyo sa atuang atay. At the same time, mga tuang kutis niya, muhamis, musamot, kagwapo, kagwapa, mga katropa, mo ni mahatag dining mong Santon Gold Coffee Mix. So kita, may ligong tagkape, mga katropa, artes kape, nga healthy, mga katropa. Kape nga doon ay ikahatag na kayuhan sa atuang panglawas. Kape nga makapanindot sa atong panit o makalimpyo sa atong atay, mga katropa, all in one. Naana sa Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Mo na igingon nga ng ape na ka, o samot pa kagagwapog kagwapa katropa.
1: Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo gikan sa tibuok puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita. Sentro sa insakto ug tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan. Mas gipakusog ug mas gipalapdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita.

0: Libertas veritates est fundamentum prinsay. Ang kagawasan sa pagpariag maoy pundasyon alang sa kamatoran. Sugbo kabisayan og Mindanao, maayong gabi kaninyong tanan. Maayong gabi hurot sa itong mga suking tigpaminaw, itong mga katropa riha. Bisag asang suok sa nasod og bisag asang suok sa kalibutan. Headshot. Nanabot niya ito ang mas gipalapdan nga pagsibya. Sa Gihapon, kiniubos nga lagad sa kanginan og inyong angkorman. Katropang Greggy Magdadero, mga katropa. Mag-uban-uban ta hangtod sa alas 8:30 ang takna ni Nikarong Adlaong Miyerkules. Pizza 9 sa bulan sa September 2, 2026. Ah, may gabi o kumusta ang inyuha niyang adlaw? Nene karong way trabaho, way klase mga katropa. Kami rin trabaho rin. Gumikan kayo, manin kay Sika, manin mga katropa. May lang, iawat na lang ba, makadayok ta ni. Kapalitan rin mayuhon. So, may gabi. Dayon, kamo sa itong panagkuban. At the same time, pasinsya eh. Nga ako ra usa karong gabi una, gumikan kay Dona Emergency si katropang attorney Paul Gino Lopez. Pero sa Japon, bisag kinsay muling ko dire, bisag di may kompleto mga katropa. Kompleto si Ricardo sa itong isikutanan karon sa itong panagkuban. May gabi eh. Dayon kamo mga katropa sa inyong kinaham nga tulumanon. Gumikan kay ubay-ubay itong isikutanan sa itong panagkuyog. May gabi sa itong mga suking taxi driver. Og modern PUV og PUG driver na mga tungurang apadayong nagbasbada sa Metro Cebu. Maing gabi eh, kaninyong tanan. At the same time sa itong mga listener all around the world, mga katropa. At bigkan kay wala naman, net-wide naman ta. Di naman tayong worldwide lang, net-wide pag yun. Bisag asang maabot sa ito ang pagsibya ni ito ang Facebook Live, sa ito ang YouTube o sa Facebook page. At the same time sa radio, mga katropa, bonus na po nang maabotan ito sa ubang mga bahay sa nasod. Pero at the same time, may gabi eh, o dayon kamo sa itong panagkoy kong panaguban, bingkan kay init kaya itong mga diskusyon ng mga tungura, katropang Tikyo Abanga. At rinning katropang Greg, greet ko, matod pa rin sa may barangay Lawaan Lungsod sa Dumanhog. Burok Jimmy Lina, thanks katropang Greg eh, may gabi sa itong mag-exonan niya sa may lungsod sa Dumanhog. At the same time, di akong idol mga katropa, di magpawais pagkomento. Lista at pedinog, hindi maiwasan ang pagbagsak ng mga masasamang mamumuno. Inaanay ang kanilang haligi sa kalaunay, maubos din sila matod pa sa mga demonyo. Yan ang tututukan ng mga mag-isang malakas kung bumira. The machine gun cons Greggy exciting. Sana all. May gabi na katropang listat o niya pagkaman di apod si katropang Wilberto Mercado. Sir Greg, good evening. Shout out lang ko sa taga-barangay Mactan, Dakbay sa Lapu-Lapu, may pagpaminaw. Og may gabi, hurot kayong tanan ni mga tungura. Paliog yapo ko, like, share, comment, og follow sa itong XFM Cebu 88. XFM Cebu Radio. Ay, ngang, na-appel naman ng 88.3 na noon. Ay. XFM Cebu Radio. Ay, appel na 88.3. Kaya 88.3, masaagi mo. May gabi eh. Og dayon ka mo sa itong panagkuig-panag-uban. Bigkan kay numero uno. Diya, init pa kay mga katropa. Ay, doon malipay ba na ini? Ang ako ang kaugalingon. Bigkan kay, kato mga nag-ingon ba nga, madayon, madayon yung eleksyon, matay ako, makapanglingo-lingo ko nini mga tungura. Nasagmuyo ba mo? Kapagka, masagmuyo ba mo diha? Kato mga nag-andam, sige, nag-ngisi diha. Mo nag-ingon nga, kapit lang kay napa sa second reading. Kapit na mo niya. Ito ang ganahan mo po uli, Baron. Kapit na mo niya. Kaya napa second reading sa Senado ang pag-postpone. Pagbalhin sa eleksyon, mga katropa, ang atos 2-8-2-8-8-8. Hindi, atol, sa kipahigayon nga panagtigom. Hearing ka kanya, mga katropa, diskusyon diya mismo sa may ubos by balauranan. O diya mismo Senado, mga katropa, nag-discuss. Gitoke, matay, babag-babag pa to si Kuan, Senator Win Gatchalian kagapon, yung muram gapon, napasar naman lagi ni. Ay, naruha ko na ninyo diha, di ha, di paasar rin itong mga nang-asa in town na ni. Para ba si Tagautaw nga, dayon! Hapit ng piling! Mo, yun, hapit ng piling, mo nang ipasar na nga, mabuspon. Again, wako dure, mag-BIBI, magtamay ninyo mga katropa, gumikan kay ako, adyo ko'y problema. Ako, madayon, aw, okay kayo! Pero galing di madayon, aw, okay, ragyapon tayo, mga katropa, watay problema na. Ang problema, kay napasar na kagani ha, katropang Busjuben, balaod dun. Sa Kongreso kagapon, pasado naman to. Third and final reading, overwhelming pagbuto. Murag 3-0 itong ni Kuan, ni Dili may katropa. Amo kasi itong mga 3-0 ni Dili ato. Wow! Karon, di ano po sinado may katropa, pasado na. Sa second reading may katropa, ang kinikarong pag-postponer, katropang Ralph Kundi Bilyamar, nga naminaw na may si Dan Sanchanko, Barangay Pinas Central, Indak Bain Sugbo, may paminaw na mga tungura, lumba din tagatuburan, pero nanis may Dan Sanchanko na minaw na mga tungura. Kaya ni boss, ha? Napasar na sa second reading, ang kinikarong balaod nun mga katropa, nga nag-sibog. O ingon man, nag-fix o baka nag-set mga katropa sa kinikarong bagong termino sa mga barangay opisyalis. So kung may sigot ang barangay opisyalis, siyempre, appeal siya ko, anak. Di na may tabo nga maki-appeal kung ikan kay whether we like it or not, kung siya ko sa muas barangay San Roque, Longso, Sinatilan. So di ang kining maong update mga katropa na aprobar sa second reading ang Senate Bill number 2387 diin ang termino sa barangay o sa gunian kabataan may katropa adto na sa lima katuig. So pasabot, karon akong termino mo ikatulo katuig pa man eron. Ikatulo katuig pa ron. Kay 3 years ago man ko nanumpa may katropa. Isip kong si Hal sa barangay San Roque. So kumikan kay 5 years, so until 2028 ko, base nining mong balaod nun rin ha. Dili ni base na ako. Base ni sa balaod nun o base ni sa mga senador. Kay basing na inamina to ba ningon na sa parting lipayas okoy gumikan kay di mapulihan. Ayaw yung taon mag ana gumikan kay bukay plano mo dagan. So kani karon mo ni base sa ato ang senado. Senate Bill number 2387. So pasabot ni ko no galing maaprobar ni sa third and final reading. Para di pa siguro ni ugma gumikan kay di ni urgent base na karon ng sunod semana Lunes may katropa dito. Headshot. Mikan kay dana tong ingon ang ato ang Senate President Senator Win Gatchalian nga before September 15 ilahang ipasar ni. Gumikan kay ganahan sila nga di na mahat kay lisod pagay makapahil mo dito. Kamo na minaw ni mga tungura. Makapahil mo yung pangalan niya pagkahuman. Makansilar ni ay. So ang filing rabag yun sa Certificate of Candidacy. COC may katropa karong umaabot kuan September 25 kuwa ko sa iyo. Until October 5 mga katropa. Kaya pagkahuman, kung di ito marisisyon na eh, nanay magpahil-pahil niya, kaya pagkahuman, nangisi-ngisi na yung mga katropa, nagpahalihatang, nagpagsiunang pahalipay niya. Kaya pagkahuman, hindi ba na yun? May itong aprobahan, yun. May itong marisisyon na mga katropa, which is ato ang tanaon, kung ato ang banabana ni mga tungora, sakto yun ang pamahayag sa itong mga senador. Headshot. Kumikan kay si Senador Meg Subiri po. Dito sa Bukidnon, mga katropa, na itong milabayang weekend, human kini may tambong o sa speaking engagement. Pimutya ko nga karong si Manaha desisyonan sa Senado. Kung o gali mangganing doon na ba'y kapasikaran o baka posible bang mapalabang ang ginigarong Senate Bill number 2387 nga nag-fix mga katropa o nagbutang sa kinikarong mga termino sa ito mga barangay o iski opisyal ngadto sa lima katuig. Headshot. Mauna'y klaro nga pag-istorya so tinuod man tuod man may katropa karong si Manaha human nga si Senador Meg Subiri na mahayag dito sa Bukidnon nga itong milabayang weekend nga karong si Manaha ilahang kining matod pa ibutang ta desisyonan karon wala di ana desisyon ha? Second reading may katropa na aprobar na kulang pa rin usa ka reading pero kani ingon ani mo reading may katropa ngano mo aprobar man ang first and second reading yung third posibleng di maaprobar ha? Gumikan kay kuno gali manganing di ni aprobar may katropa dapat sa first reading pawa na di na ni aprobahan. Pero usa pagkaunsa gumikan kay katong uban ni aswitor bakit uban ha every rawan din may katropa nagsigig vlog wa na layo pa kay tinuod di na maapas sa unta pa second reading na malagi ni ha ano man idre na second reading na may katropa ang Konsehal Christian Amudia des may barangay Butonbon Luxus Clarin na Luigas Bohol nga naminaw na ni mga tura parang panahon na mo ato ka rito squad siguro Imcor ha para mo kuha ka rito glaing EDB katong nino tra botong ito EDB Road Sync ato siguro panulong dito ha ako okay ra ko beat lang ko kay gamay gamay ra motor god murong Japon masibog di puta mulungtad ba so anyway mo ni ang kalabuan karon pero katong mga nakasugod nagisi diha Nagsugo, naglabano, panay na gipon, ayaw mo buka, ayaw mo buka discourage.
1: Wow!
0: Gumikan kay, at least taas-taas ay nyo ang panahon ng mga panya. Nga mailhan sa inyong konstituwente, mga katropa, ka inyo ang pabiliban o pasikatan, mga katropa. Pero nakagastos tarpulin itong uban lagi, matay luuya po rin tao na eh.
1: Wow!
0: So ito mga nag-ingon di ha, itong mga vlogger, kay pati rabalighan ng vlogger rin, mga katropa, nga na sige, ingon nga, oh, say, layo pa kayo na. Naapay, third and final reading nga na, mga katropa.
1: Wow!
0: Ikaw mag third and final reading, pwede pa mo petisyon sa Supreme Court. Ha? Kung galing, ano lang mo babag dito? Diyan damo si Attorney Romulo Makalintal ang inyohang giasahan unta may katropa o kanunay nga mo babag
2: headshot
0: petition dito Supreme Court may katropa daw sa nawad ag paglaom ila sa pag-unsa gumikan kay maodi ay nga niadtong Lunes may katropa inay siya naghuwat nga mopasar ang kining mong balaodon may katropa og iyang lantugion og petisyonan dito sa Supreme Court may katropa nga kini unconstitutional wa na subay sa konstitusyon mga katropa. Maodi ay nga katong Lunes mura na siyang nawad ang pag-asas kinabuhi.
2: Ha? Headshot.
0: Kay niingon siya nga nisuwat siya dito ni Senator Win Gatchalian. Ang atong Senate President mga katropa nga unta tagaan siyang higayon nga diha pa lang sa Senado mga katropa. Samtang naghisgot o nag-discuss kalabot ni mga balaod noon kay Pasar Bagdili. Tagaan siyang higayonan mga katropa nga musulte. Kung padayag sa opinion kalabot ni nga kiniwa na subay sa balaod.
2: Headshot.
0: Kana, gumikan kay Kapoy na siguro siyang habi gamuad to pa Supreme Court. At kung ugali magaling mapasar ni may katropa, klaro og tataw man. Ipasabot man ni Senador Ciscodero may katropa, although may ingon o banda, kung nung naglagot niya. Daghan na suko, gumikan kay awa na, kanig yung kuan, mga garapalan nga, ingon tamo, pabilin niyo sila pwisto.
1: Wow!
0: Ha? O baka unsa? Ako, mga problema rin, pakutanan lang mga butante na mo, akayan pa ba kung mapabilig dili?
1: Wow!
0: Kaya kung galing dili, awiling na po na mo, step down yun. Ay, problema na sa ako rin.
1: Wow!
0: Alamin na, balabigit ang mga kontrobersyang isyo, ay, problema, ginam mo step down tayo.
1: Wow!
0: Pero, sa bakaroon, mo ni ang balaod nun. So, at least, kung ako inyong pangutanon, may katropa, murag hanap, pas dispanas, nga madayong eleksyon noong Nobyembre, tuig dos mail by the size, may katropa.
2: Headshot!
0: Ako lang, personal, ang anis opinion, kalabot nini, kay gumikan kay ngano mang madayon sa akong tanaw. Di ana pasara masikan reading ang kining mong balaod noon mga katropa. So mo na igaingon nga atanganan lang ni kuno gali manganing anus ani mapasar into sa third and final reading ini kauman ani mapasar sa third and final reading i-transmit ni dito sa buhatan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga katropa aron pirmahan. Pero kung di ni pirmahan murag 15 days man siguro after 15 days di ni pirmahan mga katropa automatic gyapon ni nga mabalaod. So pasabot, efektibo ni mga katropa. Kaya at the same time, kung galing maganing, dapat pirmahan ganyan, kung galing babag si PBBM. It's either yung ibito, kaya hindi niya pirmahan, mabalaod mga pirmahan mga katropa. So it's either yung ibito. Yung ibito, ibalik na po ni Senado, magbalik na po nito hukom, kung sa baka ilahang desisyon, ina na ba?
2: Headshot.
0: So muna itong atagan mga katropa, kalabot ini, pero ang katong mga incumbent official karon. Makaingon ko, murag 90% magpabilin mo siyong kalingkuran karon sa tuig 2028.
1: Wow!
0: So muna ako ang masulti na mga tunga. Dunot na ini. So kato mga nagsigig vlog diha. Nga nagsigig ingon. Dayon lagi. Dayon. Karoon mo na igingon nga pag vlog mo pa dayon diha.
1: Wow!
0: Pag vlog. Dagagig suwito mo ko na yung social media. Dagagig mga nag vlog nga. Di na mao lagi. Kay ubo sa balaod. Ano mura bag suwito na dyan kayo nga. Halos sila lang po dito. Kani ato mga senador diha. Ato mga magbabalaod. Kung ito nagibuta ito diha. Gumikan kay di po yung taon ni mga iti-iti yung taon diha. Tanan ay.
1: Wow!
0: Kasagara na yung uban diya, pero kasagara na nasayo na sila gibang buhat. Kabaw na sila sa ilahang gibuhat diya mga katropa o kaibaw asa igon. Paamit tao nga kanis akong tanaw mga katropa. Kumikan kayong unagin ani nga pagpasar ni inyong maong balaod nun o suway nga pagpuspon mga katropa. Ang ipasihan mo man gutong gitawag o energy crisis.
1: What?
0: Ang crisis nga sinati ito sa tuang nasod. Uy, usang girason niya murag diin dito kapasar. So nakakita ang mga senador mga katropa kung exista na to. Pasar na crisis gan bisan sao na to rek palusot. How about atuan na lang i-fix na pod ang termino sa ato ang mga barangay opisyalis? Which is sakto man gumikan kay ubos sa balaod mga katropa. Ubos sa mandato sa ilahang ato ang mga kongresista. Ato ang mga senador mga katropa. Sila man gyud mo adunay katungod nga muset kon anus ang umaabot iske og barangay nga pinliay.
2: Headshot.
0: Di man ang katawhan. Di man ang mga nagrally diha.
1: What?
0: Sila man gud mga katropa, subot so, tong gingon, how about tong i-fix? Bikan kay dili man ni mahulog nga postpone, gigamit ra lang term fix ba? Minarunong ba? Unya pagaw man, sa akong tanaw pod, sa ato mga naminaw karon ini mga tungura, mag-uol mo gumikan kay kung sikan termer ka nini mga tungura nga opisyal sa iyong barangay. Kapitan o mga konsehal. Malipay ka, gumikan kay ma-extend ka until 2028. Pero kung sikan termer ra ka nini mga tungura, ini ka 2028 ka pinili ay di na ka makadagan.
2: Headshot.
0: Mao na ibag-ong na lating nini moong bill o Senate Bill number 2387 may katropa. Ang ikaduha ka termino na karon nga opisyal sa barangay di na makadagan sa sunod nga pinili ay may katropa sa tuig 2028. Aga tong first termer, sama na ko. Pwede pa makadagan ika 2028 pero ika 2033 may katropa human nga makaservisyo sa lima ka tuig nga termino base nining mo ang balaod noon karon nga nag-ung-ung na nga mupasar diha sa Senado may katropa o napasar na dito mismo sa Kongreso. Di na ta pwede kadagan ika 2033. In short, 10 years ra ang ako ang posisyon may katropa. Kon o galing buligan pa ko, umapil pa ko pagka opisyal sa umbarangay sa tuig 2028. 2033 ra ta kutob. Pero katong si Kantermer yan yung mga tungura na mag-uol yung mo, gumikan kay last 2 years na ganyan nyo, kon o galing mga ganyan ma-aprobar na yung mga balaod nun. Kaya ika 2028, di na mo pwedeng makadagan. So muna yung kabaguhan o kalambuan, kalabot na ini. So ito mga nagsigig vlog diha, nga dayon, dayon, dayon. Muna yung ingon, pag sugod na mag-vlog, ganit na ba dayon?
1: What? Ha?
0: O niya, pagkauman may pagpaminaw ni katropang Ray Duran, Sir Greg, from the start, from the star of Dumanhog. Good evening. Direnes Kwan, may barangay Bituon, may katropa. Ito's may lungsod sa Dumanhog. Ito ang King Dragon STL Suerte si Salt. Yan ang mga tungura, may katropa. Alas 7 nga draw, September 9, 2026. Ito ang draw, may katropa, 296. 296, may katropa. Ito ang King Dragon STL Suerte si Salt. Pagkaw man, pasiunar to. Ako ang gisgutan. Kalabot na ini karong SK o barangay election. Patikim rato sa tisgutan ini mga tungura gumikan kay ato ning tagaagpagtagad. Atong liliyon kung asa na ipahimutang si kanil House Speaker Martin Romualdez kung ugali mo ni siya ibalog sa prisuhan may katropa. Mikan kay dia isupinahan man si ang mga legal counsel. Abogado na ini karong si kanil House Speaker Martin Romualdez may katropa. Nga mutambong sa ipahigayon nga pagdungog ug mang adlaw. Sa tigan ba itong tanaon kung ugal niya magani mag-wheelchair baka na dito na abay neck brace. Ano ba? Exciting kini nga panahom. Pagka kining ibutang ta pagli-li nini. Ha? Ug maapohon may katropa. Gumikan kay ato makita na kung ugaling unsa ang iyahang pamurma dito.
1: Ha?
0: Sa maong pagdungog. Kaya pagkauman karon ang ato ang Philippine National Police PNP. Ang katropang ko si Ben, I don't know kung nabaki kopya po kaganiya kung galing nisgutan eh. Hindi pagawas sa kinikarong posibleng ibutang ta add to a hold. Pagka add to, ibalhog ang kanhi House Speaker.
1: Ha?
0: Pero maray matigatan ako dito ni sa Kwan, PNP General Hospital, may katropa. Gumikan kay kabaw naman tayo nga nasakit. Hindi mo na pwede ibutang dito sa Kwan. May Quezon City Jail sa may payatas. Kay luoy may punta nagsakit may taon may katropa. So posible ari niya sa PNP General Hospital. Dili dito sa kasamtangan niya na himutangan. Sa Cardinal Santos Hospital may katropa nga tuwa sa San Juan. Gumikan kay doon na lang siya sakit. Sa privado man to. Subot ni kinikarong ibutang ta Sekretary John Vic Rimulya may katropa sa Department of Interior and Local Government kundi LG nga si Romualdez at ibalin sa PNP General Hospital. Ngayon ang dito sa Juan kay mahulog mungod kung ugali magaling atuwa dito sa Cardinal Santos may katropa. Di kalikayan nga ang usa ka individual. Yanong tao maingon may katropa nga matay kuan man eh. Special treatment man eh. Ano ba? So karon posible depende o ba unsay dagan ani dito sa Sandigan Bayan. Kaya mahibawaan manig asa ni siya ikustudiya may katropa mo paubos manig siya og hospital arrest ipahil manig siya ni atong miaging adlaw hapong adlaw may katropa ipahil manig si ang kampo ni ining si kanig House Speaker Martin Romualdez paubos siya sa hospital arrest magdepende ni sa pagdugma sa Sandigan Bayan. Pero kung ugali pabuton ang ato ang mga otoridad andam sila nga mutagana may katropa og mo padayon upapuyo Nining si kanhi speaker Martin Romualdez ngadto sa PNP General Hospital.

Or siguro. Kapare usa ka si Ara, pwede siya maligo, matay makabo ra na. Ana usa makabo una shower. Awara ba na maana dog kabo-kabo. Mike pare na mo nang katubang mo Juben nga ana dami kinabo kabo dayo kaligo. Na po shower, mura na shower dai. Aray kabo, sumo ni ang gipakita. So at least kamo niya ang naminaw ug nagtan-aw ni mga tumura sa to Facebook live. Pagkabaw mo og unsay barog. Unsay naong mga katropa sa lugar kung di imposibleng adto i-detener. Adto i-hold o adto kasamtangan nga i-balog. Agan niya o speaker may katropa samtang dunggon ang kasong plunder bato kaniya. Gumikan kay kining plunder nga kaso. Dan pinapol man ni katropa o guway piyansa. Ha? Gawas ko nung galing mo pala siyang petition to bail o niya pagkaman mo. Ingon ang korte dito may katropa nga da ibinig this week. O na ang ato ang papiyansahon sama ni kanisador Ramon Bong Revilla Jr. Yang ipapiansag usa ka milyon ka pesos. Kasi silyo ra may katropa gumikan kay ang giatubang plunder case. 97.7 ka milyon. Napay sukli 96 milyon may katropa. So ikaso og mom kay may tabo pod. Kini si kani kongresis kani House Speaker Martin Romualdez. Papiansahog more or less 1 million may katropa. Kon ugaling maabot ba ha? Wa ko maingon ani nga makapiansa ra gyud siya maayo gumikan kay depende res korte. Muna, ugma pa magsugod ang pagdungog. Kalabot ini karong asunto. Kung kaso ngayang itubang mga katropa. Pero kung ugali ba, makapiansa pohon-pohon. Pohon-pohon lang. Gumikan kay di magyad lang imposible. Ina ko bakakon. Baliki ko din mga katropa. Pero sigurado dyan ko nga ang legal team o ang kampo na ining si Kanyang Speaker Martin Romualdez mga katropa. Sigurado dyan ko nga upahal yun yung petition to bail on the grounds mga katropa nga ang ebidensya huyang bato kaniya. Gumikan kay klaro naman ang tataw nga. Doon ay mga nibawi sila mga statement. Ina na ba? Klaro naman, doon ay nibawi. Kisa may, o sa may ebidensya, o sa may mga witness, nga nibawi naman, nga way kalbigitan si Kanyang Speaker. Ina na ba? So, kung ugali may mga piyansa, more or less, naras 1 million, bisa pag 2 million. Matay mga ingon, tas insilyo ng yapo na, kay billion man ang iyahang yatubang ganun nga plunder nga kaso. 7.6 billion pesos na plunder case, may katropa. Matay, grabe yan ang kwartahan, no? Ha? Muna igingon nga sa damgo lang tama ka gunit niya na. Bisang pag hangkod ka mo tayo mag-vortex dito ka gunit siguro na. Ay gatawa, mo Jumel. Bisang hangkod ka mo tayo mag-vortex rin dito siguro na ka. Kawa na na. Magka gunit ano mong kwarta. Pero mo ni karon. Ha? So at least kita atong atangan ugma. Kung ugali man gani nga ibutang ta. Kung sa'y lintunganan ni ini. Asa siya posibleng i-hold. Pero ako duda, murag dar gini, duhar gini. It's either aray sa PNP General Hospital. Pagka posible, magpadayan dito sa Cardinal Santos Hospital, mga katropa. Ha? Murag sundok sa buwan, nga kita ganahan. Nga makakita ni Romualdez, mga katropa, nga masulod. Dito mismo sa Quezon City Jail ni mga tungura, dito sa Barangay Payatas. Di ito dito si Senador Dante Marcolita, Senador Jingo Estrada, at kanhi kongresista Mike Dipinsor. Gumikan kay Santo Nakit Andre atong Julio na admitter naman sa hospital. Gumikan kay nagsakit lagi. Luoy 20 taon may katropa. Kapag ko na yung magsakit. Ha? Labi, lalim ba? Sulpon sa prisuan, yaka muna, masakiton. Gumikan kay Narabaras Balaod, yung kuno may katropa nga ang Osaka binilanggo. O ang Osaka persons deprived of liberty may katropa kon PDL. Kinahanglan physically fit. Ha? Physically fit may katropa o ingon nga kuan yun. Kinaigway sakit. Pero para na sa mga dato. Gumikan kay Putin naghana kung mga kaila mga pobre mga katropa. Bisan pag tibiho na di ako ato dito ang ibalog doon squad ay mapresuhan. Tuwa ang iso dito sa si PDRC. Tuwa si Putin di jail. Uban pa mga jail. Bisan pag mahapit na di ako gumikan gig pulmonya. Huwag ya po. Muna'y nakapait. Pero muna'y gaingon nga. Sige na lang. Huwag mahimo niya na. Gumikan kay ang balaod. Napoy na usahay mga katropa. Gi-hookman mo tas korte. So ang korte, kung nagaling presisyon nga, ada siya sa hospital, hospital ka siya, watay mahimo. So at least, atangan na to, kung nagaling sa, magpabilin ba siya sa Cardinal Santos, sa Juan Marquez Tropa, o baka ari na sa PNP General Hospital, which is ang kining ato ang mga hulagway. Ato ako rin ipakita, dire, para sa mga naminaw sa radyo, wala sa Facebook Live, ako rin i-describe ninyo, nga kining maong, silda. O baka kwarto niya may katropa dito sa PNP General Hospital. Ano na yung usaka CR? Ha? Usaka hospital bed? Ano na yung oxygen sa luyo? O baka dapat mga kaning mabasa sa vital sign? Ikaw man sa kural may katropa sa iyang kwarto, ano na ilaing kural? Which is mauna nga ang rihas may katropa. So parang silda niya ang CR na sulod.
Aso bahog ra nga gamay nga kwarto para ning boat diri nga kunhimo tangan. Ano na CR ha. Kana pare-pare ra nang kwan.

0: mamao mo dako dako patong kuan ani kaning kwarto dito kaning puwa gadi nga kuan logo diri sa isang tiyangko. Mo dako pang kwarto dito na pita aning aning mao nga kwarto no ni Romualdez. Pero mo ni ang ihanggi himutangan mga katropa sa mga naminaw sa radyo ni mga tungura og wala magtan-aw o makita sa atong visual mga katropa ni sa atong Facebook live. So karon gipangutan na ka kaniya. Atol sa press conference mga katropa si Ate Claire Castro ang tigpamutbot este.
1: Wow!
0: Tigpamaba sa tuang Malacanang. Unsa may gibati ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kalabot nini. Nga murag iyang gitraidor. Kumbaga gilaglag mga katropa ang iyang igagaw nga ipakita o taral sukmanan para lagi sa ibutang kaakuhan o katagbawan sa katawhan.
1: Wow!
0: So iyang gibati. So di ang tubag. Kaya ako naman chupin ko lang yung ready na ang video niya ni Ate Claire Castro. Ang tubig ka kina ka man ang utanam yan eh. Mga utanam yan ka. Usa magibati ka ni Kwan, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
1: Wow!
0: Nga iyang igagaw tua dito sa prisuan. Mo'y mataral sukmanan kalabot ini. Kaya pagkuman, tinuod pag yun. Usa magibati. Kay pamilya ba ita? Bisa nila sa pag-unsa, bisa unsa ka badlungon, may katropa, bisa ka ng uban, nakasaan na diha. Ay mulaban kita mga istorya nga bati mupalit kita.
1: Wow!
0: Ha? Oy pataka man ka istorya ha. Dina mo ini tabo, mo ini tabo klaro pag istorya. Ano ba?
1: Wow!
0: Ah, di ba mo ana man ta? Kuno dali man ganing atong yung kailan na diha. Ato agi parente may katropa kare kadugo ba sila. Tago man, so gipangutana ka ganiya. Ato sa press conference si Ate Claire Castro. At the same time gipangutana pud siya kuno dali man ganing unsay opinion. Kalabot na ini karong posible nga ipugos yung pabalhin sa Department of Interior and Local Government. Si may katropa o sa Department of Justice, DOJ, na ato yun sa impresuhan, isulod yun. Si kanyang speaker, Martin Romualdez, kay mo'y ganahan sa mga tao. O mo'y gihuwat sa mga tao nga mabalhog ito sa city jail. Ha? Pero para niya, kuan man, sao naman parang Ate Claire nga, ospital, huwag tayo mahimo, ana, kay sigurado mo na hindi po makaikyas.
1: Wow!
0: Dili man na mo'y punto. Ay punto nga nakita nako nganong ganahan ang mga tao gawa sa ospital mga katropa. Ikan kay kuno ospital hay mangod kuno galing ospital ra kadi lingkod-lingkod ra kadi ay dahigda kumpara itong tua jud dito sa prisuhan.
1: Wow!
0: Mo na rason nga ang mga tao ganahan gyud og nanawagan nga unta isulod gyud sa silda. Pero mo lagi sige kay ngon nako abot ay mahimo gumikan kay mga doktor. Galing adunay findings mga katropa ikapakita sa korte. Digyan, pwede gyan. Hospital arrest na siya. Watay mahimo na.
1: Wow!
0: Watay mahimo. Pero mo na giingon nga para rapos makadunahan. Mingkan kayo sa gikaingon ako. Pwede ako nakarang kaila. Kamisa pag halos mamatay na din ang mga katropa, isulod man ang ibalhog dito sa prisuhan nga pon.
1: Wow!
0: Para matiwasan.
1: Wow!
0: Ba? So ang pangutan na kalabot sa unsa imong pagbati nga murag gilaglag o baka gitraidor ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang ikagaw niya ang tubag ni Ate Claire Castro. Katropa mo si Ben. Wala ba niya? Wala ko ma-forward? Be, ako kung tanaw na yung mga tungura. Wala din ako ma-forward, ay sabi. Na ato. Wala ko ma-pilog-forward, ay. Be, ato sa tanawan. Ha? So, ato ning klarohon. Gumikan kay, be, asa na ito napit? Isa.

So di ano ron? Ang kining maong pamahayag ni Ate Claire Castro. Gumikan kay interesado kong mga katauhan may katropa. Kamo nga naminaw ni atong programa karon. Ha? Kamo nga nagtanaw sa atong Facebook Live. Naminaw sa radyo. Interesado gimog unsay tubag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. may katropa. Kalabot ni ini karong reaksyon niya. Ha? Reaksyon may katropa kung ugali man ganing unsay ang gibati. Kita mo bati mo kita. Eh, posible mang dita mo bati mga uban nga pwede badlungo na dupan pa mga naghihapon. Wow! Ha? How much more? Kining maong kuan. Kining ibutang ta iyang igagaw yun mga katropa. Ay sabi, atong ano mning, hindi mo naman forward katropa ang posibin. Ako sang itanaw na ako ning maong kuan. Ako na ni ikupya. Aha, copy link. Okay. Sige. Okay, dia.

0: Sending pa, sending pa katulong busipin. Wala din ako masende ay. Ano na wagtang siguro ni mo video. Ambot og ngano ni na wagtang siguro ni. Di ako gisini mo katulong nakita ni mo. Sige kana. Gumika kay nga interesado kalabot ini. Kay gigaingon na ko. Di mo gud mawala ang mga istorya. Di mo gud mawala ang mga pagduda may katropa nga posible yung tinuod aron masalbar si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ikal sa mga pagsawais katauhan may katropa. Mo nag-ingon nga sige ako igagaw ipriso na. Ipriso na. Kan kayo saon tama na nga maingon ng punang uban nga. So, di mo tuwa ng katropang Greek. Preso niya, puro na drama niya in town. Wow. Puro na drama niya niya pagkauman ka na maong drama. Nakita na lang muna. Wow. Ato na paingon nga makapiansa. Ako po'y kanya speaker Martin Romualdez, matay di po ko musugot. Siguro ipreso sa kong pinakabuwan. Wow. Although, di mo sa maong preso siya. Sa hospital, may katropa. Gumikan kayo, nakita ang paagi po. Siyempre po maingon nga, sige lang ko na, hospital, rabi ka mga higda-higda. Pilakabuwan ra. Wow. Pilakabuwan ra, di ka mapriso yun, basunod presuhan. Naatay, kompleto nga, ikapakita nga, di ka mabalog sa presuhan, pwede yun, ha? Wow. Yan naman. Which is mo yung naka-unfair. Gumikan kay, og ibutang talang, di siya balog sa bilaguan. Gumikan kay, naalagay siya sakit. Antay ako pangutan na para res dato. Yun, gumikan kay naa mo kibdahang kaila, lagi nga mga pobre in town. Sa kung saon, pagsakit niya, magkatropa to, magisuod mo is bilangguan. Wow! Gipasuod mo ito sa Pasilidas Bureau of Jail Management and Penology. Wala yung iingon nga double standard. Gumikan kay diri po makaingon may katropa o dito ikabasod. Gumikan kay uban may katropa ang ustisya para lagi sumayaman, matod pa. Wow! So di ato paminaw sa Ate Claire Castro, kalabot inyong pangutana may katropa. Headshot!
1: Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina Gemenus.
2: Ma'am, kaugnay pa rin po sa pag-aresto kay dating Speaker Romualdez. Nakausap niyo na po ang Pangulo, kaugnay nito. And what does he think about it? How does he feel about it?
3: Ang pakiramdam po ng Pangulo personal ay hindi naman po siguro ito dapat nang alamin natin. Ang kailangan lang po dito ay dapat mapanagot ang dapat na mapanagot. Hindi na po siguro makaka-apekto kung ano man ang damdamin ng Pangulo. Masaya, malungkot, anuman. Hindi na po siya importante. Ang importante po dito ay gumagana ang ating hustisya at kung kailangan na siya ay masingil kung mayroon man dahilan at ito ay makikita sa korte, hayaan na po natin ang korte na siyang humusga sa kasong ito.
2: In a video message that he released some months ago, sinabi ni dating Speaker Romualdez in his words, "I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption." So, ina-expect po ng marami ngayon ay papangalanan niya ang ibang mga sangkot. Does the President encourage this? Does the President support this na pangalanan po ng dating speaker ang mga sangkot?
3: Dapat naman lahat. Noon pa naman po sinasabi ng Pangulo na lahat kayo, kung meron kayong alam at kailangang lumabas kayo at kayo'y merong sapat na ebidensya, hindi gawa-gawang kwento, at masasubstantiate nyo ang akusasyon nyo, kailan po kayo lumabas para malaman natin kung sino ang dapat na managot.
2: So far sa mga nakakasuhan po, meron pa nga ba? Meron pa bang dapat makasuhan? Does the President think that?
3: Marami pa pong pending cases. According to the Office of the Ombudsman, there's still pending cases under investigation. So, yung iba na under investigation, hindi pa po nasasampa ng kaso. Hindi na di-dismiss, hindi pa nasasampahan. So, we'll just have to wait for the results of the investigation of the other cases still pending before the ombudsman.
2: Ang panghuli po, ang basa ho ng ibang mga observers dito ay nilaglag ang pinsan. Parang nalaglag po ang pinsan dahil siya ngayon ang nakakasuhan. Wala ho ba sa scenarios ang balikan siya ng kanyang pinsan that the former speaker might name President in this?
3: Gusto ko malaman ano yung konteksto ng nilaglag.
0: Mm-hmm.
3: Ano yung konteksto ng nilaglag?
2: Well, he was a former close ally, well within the inner circle, at ngayon po, siya ang nakasuhan, siya ang sinasabing biggest fish in this flood control scandal.
3: Hey, hindi ko gusto yung word na nilaglag.
0: Hindi siya gusto ko, no?
3: So, kung may mga kritiko nagsasabing nilaglag, hindi namin nais gamitin ang word na nilaglag.
0: Mm-hmm.
3: Dahil ito naman po, according to the Office of the Ombudsman, meron silang nakitang ebidensya. So, walang dapat nilalaglag dito. Kung ano lang yung ebidensya na nandiyadyaan, yun lang, doon lang tayo bawase. Dahil ang Pangulo po sa mga bagay na ganyan ay neutral, proseso, batas, at walang dapat na gawagawang ebidensya.
2: Salamat po.
0: Moto, katulong mo si Ben. Ha? Napaisumpay. Wala na. So, Moto, ipamahayag. Kaning Mac Sanchez. Mark Levy Sanchez, classmate ako. Pinakadunahang classmate, mga katropa.
4: Wow!
0: Nani sa Iloilo o baka nani sa Katubig Samar ni mga tura. May gabi ni Maria. Salamat sa pagpaminaw o pagtanaw. Shout out ko. O sa iyo mga baby boys niya. May gabi niyo niya.
4: Wow!
0: So, kani. So, wala ka o yun. Si Ate Claire Castro, mga katropa, nga mayog nilaglag kayo sa otamang kuno. Naamag-ibidinsya nga nagtumbok kanyang Speaker Martin Romualdez, may katropa, nga ligon ikan sa investigasyon sa Office of the Ombudsman. So, imutang ka lang, huwag gilaglag. Pero wa matubag, mga katropa, kung unsa man gani gibate ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ni mga tungura. Wala gi butyag kung nagali man ganing, nag-uol ba, o baka dili, pero di na importante. So, makaingon ta, mga katropa, di na importante ni mga tungura kung nagaling unsa gibate ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kalabot sa iyahang igagaw. O nadangatan sa igagaw, mga katropa. O badangatan pa sa igagaw. Ang importante, mga katropa, nahatag na sa katawhan ang ilang gusto.
5: Headshot.
0: Ang ilang gipangita. Which is mapakita ang gitawag o dakong isda, mga katropa. Kalabot ini karong ano malusong pagpangawat. Pagpagkaw-kaw, mga katropa, pundos gobyerno. Ini karong flood control scandal. Amo ba ni? Wa ba lain bisa ka mga tao na to rin nga naminaw nagsunod sa tumpok komentaryo. Uban nga nagsugod ning maong ibutang ta investigasyon. Kalabo sa flood control mga katropa kabaw ko. Kung kabaw pud mo diha mga katropa tanan ninyo diha. Ay urawa na Romualdez puro mo nagpunting ditong Romualdez.
4: Wow!
0: Kabaw nya karon di naman. Ha? Pero nagi po uban nga di po kubinsido. Ikaw kasi na nagtuo ka posibleng drama gyud ang tanan.
4: Wow!
0: Di po nakabasol, mga katropa, kung mo ilang mahunahunaan. Gumingkan kay, natagampot sila. Kay si, kani sila doon, Ruben Padilla? Bong Rebilla, mga katropa, di pa preso. Gumingkan kay ni Saad nga, di pa magpasko, doon na kay mapriso nga, kining dakong tae. Botong before nagpasko na preso gito, mga diskaya, mga katropa, o si senador, o kani senador, Ramon Bong Rebilla Jr. Pero. Human nga gipanghambog ni atong State of the Nation Address. Kung suna mga katropa ni atong Milabay Hulyo, abdag pilagado, nakapiansa mga senador, o kani senador Ramon Bong Rebilla Jr. So muunang dili kalikayan nga ang uban nagpangutan na. Kung nagulahon na, di ba ka mo'y posibleng may tabo na ini? Nga gitarang sukmanan aron mapakita mga katropa nga dunay dakong isda. Ini karong investigasyon sa flood control. Pero later on mga katropa, makapiansa na magyapon.
4: Wow!
0: O baka ma-dismiss, mga katropa. Kumingkan kay Juan may hold ang Malacanang anak. Pwede man mo ingon si PBBM o bisang si Ate Claire Castro, mga katropa. Bisa pag usag balibalig, batibatig, pangutanas, media, o sinitabo. Pwede mo ingon nga wala na sa hold. Kumingkan kay ang korte na decision anak, watay mahimo.
4: Wow!
0: Gana siya. So kung siya pasultion, kalabot yan ang house arrest. O ka hospital arrest, mga katropa. O kung siya pasultion, sa otaman naamay. Ikapakita nga doon ay sakit ang pasyente.
4: Wow!
0: Si Romualdez doon ay sakit. So muna ang gigrant. Kung ikon man, kung hospital arrest ba siya, unsa ba ka, o naagin, mag-grant yun na.
4: Wow!
0: Yan ba? So, the same. Ang kinay may tabo. Muna ang uban, dili makalikay may katropa magsig pangutana. So maingon nga matay, basig drama ra katropang Greg.
4: Wow!
0: Basig pakitang tao ra di ha? Pakitang tao, gumikan niya. The more pag yun gagkaroon, wa pagin mo suspirsuan, gumikan kay tuwa suspital.
4: Wow!
0: Gumikan kay sa gikaingon po nato. Di po tama ka buot, gumikan kay ang korte po may katropa, doon na may gibasihan. Doon na may nagsuwat, o baga doon na may dokumento gipakita. Kinahanglan, ipaubos sa ospital may katropa, gumikan kay doon na may sakit.
5: Headshot!
0: May probalibog lang po ta. Gumikan kay ang uba mga pobre may katropa, bisang na isakit, gibalhog ba nito suod?
4: Wow!
0: Gipaipon may ito anang usa ka silda may katropa, 300 ka mga tao?
4: Wow!
0: Amo na igaingon nga life is unfair. Pero sa gigaingon na nako, ganun sa upon nga ang life na fair mga katropa.
4: Wow!
0: Nga wa man yung kulupon ma-fair. Kay kasagaran o nining mong kalibutan, ito umuwag sa dili mga katropa, di man yung kulupatas tanan.
4: Wow!
0: Imposible mo yung makapatas tinon, hindi ta makakuha na. ipatas. Gumikan kay kung mahisgot ang kambungan. Apot nga nung kaming katulpang musubin, di yun kay maingon anak kambungan sa mas mga artista. Lala ba? So di yun patas tingon. Muna nga, kani, ato ning atangan mga katropa o unsay desisyon ani. Hukom ani mga katropa sa umaabot. Pero ako duda lagi, matay murag duda ko, ipaagi rin ng kadyot nga kuan. Kining suna, dipindi, mahimo ni nga, makapiansa. Pero kung makapiansa, gumikan kay huyang ebidensya, awat ay mahimo ana. Gumikan kay daan na pong niingon o nipasalig kining kampo ni Romualdez o ni Barog mga katropa. Gawag yung ebidensya nga magtukmod o magtumbok kato kaniya. Gumikan kay tinood ka ang mga ebidensya mga katropa, mga witness ka nagtumbok niya. Tinood ka ni Bali na yun. Pero na, pahilang mo siyang kasos ombudsman. Nataral man ito sa ayag masandigan bayan. Pero sa siyang kwarta baris mga katropa, punay ang ikalipay po na to, pero di po lagi fully yun malipay. Kung nungaling di sila makita ang suprisuhan. Kumingkan kay ganaan yun sila mga tao mga katropa nga mo kuhan yun. Kinigibutang ta masulod yun suprisuhan. Kuhan yun, mabutang sa rihas. Tama yung rihas sa hospital, pero di lagi rihas sa suprisuhan yun. So, muna itong katangan. Katangan o crucial ni Ugmang Adlawa. Kung sa desisyon ani mga katropa pero murad akong tsansa na mabili sa ospital o tambalanan gumikan kay Duna lagi intay sakit in town oy luoy be in town na mga katropa ang ibalhog niyo sa prisuhan iso niyo silga mga katropa ang taong masakiton katropa ang tsansi po mga naminaw des may dakbes mandawi oh dakbes mandawi dakbes lapulapo na yung mga tura nawahin ni gamay gumikan kay nangita na po ng asa sa mong page may gabi eh. So kani mga katropa muna giingon nga at least nakita ang o dunay napakita which is mo po yung nahuna sa kinabag-an muna nang utana yun o tinuod ba o kung sabay termino ane mo ito murag na ni Alma Gamay si Ate Claire ngano ko nung term nga nilaglag wala mo ko nung gilaglag umusman mo yung nag-investigar yan naman nakita ang spindig so muna yung giingon mga katropa nga ito bangon lang o ato na iagi sa korte mga katropa o kita mga tao sa mga wak masatisfied ha gumikan kayo wak pa yun ni masuspresuhan huwata sa tanay, gumikan kay taon-taon pag ining mabalog presuhan mga katropa. Karang dili, nasa tambalanan o sa ospital, muna'y real talk o ka matura ni Malubag, kalabot ini. Oras sa XFM, Cebu, Philippines, Standard Time, alas 7:53 mga katropa. Ito ang time check, hatod ka na to sa amuang gitawag din mga katropa o King of All Food Supplement. Santon plus gold mga katropa kompletos ricados ni adunay mangustin adunay soya powder adunay malunggay adunay ampalaya o adunay espirulina o garlic mga katropa gumikan kay gining mao mga sangkap sa gikaingon na nako diri mga katropa mao ni maghatag og taming sa atong panglawas makapatunaw sa mga toksin sa atong kalawasan kamo build up pinaagi sa ato ang mga makaon diha mga katropa ang gining Santon plus gold 30 kaadlaw mga katropa imuning imnon o imuning tumaron kausa mataghuman sa imong kaon mga katropa aron makita nimong resulta ikaw mag 30 kaadlaw pwede na mag maintain lang kanig kausa sa uskadlaw isip maintenance mga katropa pero sawa kasuway suway eh aron kamo mo'y makukum mga katropa kung epektibo ba ang kining Santon plus gold mga katropa makaparegulate sa ato ang dugo makakontrolar sa atong blood sugar level mga katropa ang kining Santon plus gold iagin eh sa Yes 12 Incorporated. It supports your health, mga katropa.
4: XFM. Santone Plus Herbal Capsule ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties anti-tumor antibacterial phytonutrients vitamins minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol maiwasan ang inflammatory disease at iba pa Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Kapag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkapag ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
7: Ma, nakuman din nagbuhi nga bitin si Papa. No, nasa yung atubangan niyang gidaladala.
8: Unak, mabita ng akong lingkuran kay para mamatay.
7: Lopeg de kaniya ay ama, kay isog kayo. Iyag yung gikaon ang bitin ni Papa.
8: Ay, ama!
9: Exciting!
5: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Tila ba may hangin sa tiyan?
12: At masakit sa pakiramdam?
11: Kabag yan!
12: Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang,
12: tanggal agad ang kabag.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
11: na all-in-one.
12: Sa presyong
11: magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Si Michelle Dainey, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog kay gamingod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakira. Pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itiktik.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
18: Abli na.
17: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
19: Yes to Health Clinic.
20: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
19: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
20: Ug matag Domingo.
19: Libre na
20: magpakonsulta sa doktor
19: dinhi mismo
20: sa Yes to Health Clinic.
19: Ug mapalit nimo dinhi
20: ang mga produkto sa Yes to Health.
19: Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
20: Hilid sa Barangay Hall.
19: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
21: Great memories are made around the table. At Blue Water Maribago Beach Resort, gather over delicious pizza at Pizzeria Delfino's. Indulge in fresh seafood at The Cove. Savor hearty buffets at the Allegro. Or cool down with refreshing drinks from Amuma Juice Bar. Complete the day with a refreshing swim. Time by the beach and moments shared with the people who matter most. Blue Water Maribago, where every gathering begins with a Muma.
22: X FM.
0: Oras X FM, Cebu, Philippines. Standard time, alas 7:59 na may katropa. Standard time check, katod granato sa mong laing kape na may katropa, ang Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy, di maghilip imong tiyan. Di kutkuto ni imong tiyan, may katropa. Safe ning inumon, gumikan kay wa ni caffeine, may katropa. Ginama ni mangustin, soya powder o malunggay. Makapakontrolar sa tuang blood sugar level. Makapanindot sa tuang panit, may katropa. Gumikan kay aduna ni anti-aging compound. At the same time, kape ni may katropa nga makasexy. Kan kay mabusog man kani di nakaganahan mukaon may katropa. Dili mong kape nga Santon Plus Coffee Mix may katropa. Bone giingon nga nangape na ka. Nanambal ka pa katropa.

0: Balik tres atau para kuek peraguban may katropa untuk nang alas utso sa kagabion. May pagpaminaw ni katropang Chang Si Po. Ah, may pagpaminaw ni mga tungura. Matod pa niya may gabi niya Sir Greggy. Ulit na minaw dari sa Pitcho Pak Siudad. Sa Mandawi. Ah, na ni hapon dari kay Sigi rag blackout sa Makchan Island. The legendary TikTokers. Wow! Pitcho Pak, so kuwan eh. Wag ako masayop. Naris kuwan. Kining Andox, di ba? Wow! Andox, may pagpaminaw. Ah, ito advertisement, ha? Wow! Kaya pagkaman, si Yuname Tampos, may pagtanaw. Kaya po, si katropang Lorna Margarita, watching and listening from Barangay Sambagdos, in Dakbayan, Sugbo. Be safe all and God bless. Good evening, Sir Greggy. Dahan sa Buenos Dimple and Six Appealing. Sana all. Wow! May gabi rin niya, katropang Lorna Margarita. Apalag, standby now, speakers linya, katropang Posibin. Gumikan kay D.I. Matod pa, drug-related, ang una karong motibo. Sa pagpusil patay sa kalaki is my barangay inayawan. Be, ganihan eh. O gahapon ba ni may katropa? Ato ning siren, pinagi sa report ni katropang Eric Amaro. XFM Report. Yes, kato pa Eric?
1: Katropa ka, Greggy, mga kikilaan drug-related, no? O may kalagitan sa kinitunggil ng drogas, may naguna karong anggulo, may nagtulukan sa atong inyawan politikan o presinto siyete sa Kibusitis Office CPO. Sa pag-pusil patay aning usa ka matutagang personality alas 5 imidas ginagabuntag din may city wide road barangay iwan city din ang biktima patay ginarabas pagkumusil katupag Greggy Moni di Daniel Pais Mundigo panitido sa anyos ulitaw o gataga kinipog barangay iwan sudad sa Subo din gipusil na siya suwa pake kung maihi na mga responsable katupag Greggy mga kaigalaan tamtang ani doon usab sa kinipong narikay layokot sa kining pananimalay nga gipuyan ani nga mausab na biktima matur pa doon na si kuy nga babay posibleng gitukoy ni ito sa dapit katupag Greggy.
0: So babae mo'y nakaingon na nila ayaw mo magkani?
1: Wow! Posible katupang Greggy gikik pa na kung kato buhay magiging niya katupang Greggy or
0: So nakaingon dahil nga usahay ang kinig yung kapakyasan magsugos babae na nila katupang Eric.
1: Wow! Dito nang higayang katupang Greggy nga in every man success there's a woman behind.
0: Ah, so na in every man's failure there is always a woman in front gina eh.
1: Wow! So na katupang Greggy kay namang ibang lalaki katupang Greggy nga babae ang kahinaan katupang Greggy. Di mabrasa
0: ilang kahuyangan ang kining kon babae.
1: So na katupang Greggy kay di mabrasa na itong kikatagwa pamutiyong naman kita katupang
0: Greggy. So mo yung weakness dito siya gikuan din eh gi-igo.
1: That's right. Okay, namin ubang katupang Greggy ng mga samot pag kanyang idlak ng mga kining drug personality panan dito babae. Kuha gila yun katupang Greggy.
0: Babae, nana. Ay, mo rin ganahan mo ingon nga kanang ganahan sila may mong kriminal dito, no?
1: So, katupang Greggy, ang babae yun na ma-counter ba katupang Greggy mga kikilan so posible ya ang nakuha na itong informasyon base sa mga nakilaan ng biktima katupang Greggy. So, daghan naman dahil sa mga hamo po ng mga drugista niya. Daghan naman po matod pa ng gitambling ka ng posibleng daghan sa mga balindalin ng hamo niya ng mga talo katumang Greggy. So posibleng agi tukoy ni Tapit puno kay tagaan niya po ginadili nga drogas katumang Greggy para makabayad. Pero miniman, iraho na dahil, patyo na dahil katumang Greggy, mga higala kay wa lagi kabayad kay natayo ta katumang Greggy mga kikilan nga o sa mga palisiya ni mga sindikato sa ginaling drogas, di kakabayad. Kaya naman, Greg, na ay mga maningil ang bayad, kinabuhi.
0: Oo, kinabuhi ka ng kwala na. Kinabuhi ka ng talohonan nila.
1: Sakto na. Sabot na mga bail na din kayo, dakong talo, katumang Greg, mga kaglan, di ba kakanang gahit gito yung bayad, suko ng amo, ang nag-anamunan na po, sumuni nga, tirahon lang ito, katumang Greg, mga suki na tiga paminaw. Ang ating kapalisan pa din, ang backtracking, sa posibleng mga CCTVs no sa akining maton pa mga mamumuno katupang Greggy papaygi inyan lang sila karon o diba ka sa initial info katupang Greggy pagpagid blanco pagid sa identity no ang mga suspect katupang Greggy sa mga suspect ang atong kapulisan katupang Greggy mga kaiglan sumali nga pa rin kanilang backtracking pagkuha mga eyewitnesses pag-auhan sa mga posibleng nakakita ato katupang Greggy sa pagtibad sa mga suspect na kanang anytime soon no kay na may uban mahadlok pa karon so anytime soon welcome kini sa kining buhatan sa tuga police station 7 yung police station para mahatag ug kapuran para sa kasulbaran sa mausap nga kriman katapang Reggie. So sa Marcus Mangreg, mga kutifikas, weekend, you know, precision update report ng mga higala. Nag-alam ng kagabi yun, ha? Kato mga, dito pa yung mga extra-curricular activities dyan, mga lakaw, manigilon, manigilon, para kondisyon mo, di mo magduka, the same time, healthy nga po ng mga kailangan, kung magtug or lakoy mo na, pangapi mo, santo pa ko, nga good for the heart, good for memory, good for immune system. Nangapi na mo, nanambal pagid mo, mga kailangan sa mga palatian. Alam sa Diyos ang Pilipino, para sa Pilipinas, yung katropa, Eric Amaro, X7 News.
0: XFM Report. Daga salamat katropang Eric Amaro sa imong report. Samta sa pikas bahin, di ay patay nga puya na palgang gilabay. Dito ni Smite Duck Bias Karkar, mga katropa. Ato ni Siron, pinagigis sa report ni katropang Jun Kator. XFM Report. Yes, katropang Jun.
2: Yes, usa ka patay nga puya ang napalga ni nga gilabay, napalga ni nga babay samtang nanguha ni uglaog siyang kanding mga alas 2 midya ni hapon dito sa Purok 5A Barangay Lagang Ukanya Dakbayan sa Karkar ni adto ni kadlawng Martes kagahapon ni adlaw Setyembre 8 ni diskubrehan kini ni alias Chian 33 anyos dalaga residente ni Sumauga lugar kini ga usa ka dako nga brown nga kaang nga gibiyaan daplin sa lugar sa initial nga pagsusi iya gihuad kuno matud pa kining sudi ning nakit-an nga usa ka kaang adunay ni sudlanan sa buisen nga adunay takob ba pagabli pa niya nakurat siya sa iyang nagita ga kining puya nga gibanabana nga adunay ni siya anaana sa 5 hangtod 6 ka buwan ang edad og nabaho-baho na. Nagkigtimbayay ang usab dayo ng kapulisan sa CSWD Karkar o LGU Karkar sa pagda sa patay ng lawas sining Fitos ngadto sa Karkar Public Cemetery. Padayon pa ang follow-up investigation sa kapulisan na rumahibawaan kung kinsa gyud ang nagbilin or naglabay nining Fitos sa maong lugar. Mga katropa, ayaw kalimot pagtuparog sa Anton Vitamin C ang alkaline ng Vitamin C. Alang sa nikay usa ang Pilipino para sa Pilipinas. Inyong katropa, June 14, XFM News.
0: XFM Report. Daga salamat katropang June 14 sa imong report. Samtang di ay driver nga nakapatay og 10 anyos sa namakak. Kapitan sa Kandugay Miklaro. Ay kalabot ni atong duha ka bata na ligsan sa kwan. Service vehicle may katropas Lusos Parili. Be, ato ning siren sa Barangay Kandugay dito. Ato ning siren pinagi sa report ni katropang Benji Talisik. XFM Report. Yes, katropang Benji.
3: Yes, terima kasih lama kita pagi kita pagi sa akhirnya kita sebenarnya ke Dubai yang sekitar panasar insik mandak kita nggak pakai kun kita driver sa ada tuh shooting yang nggak petani oga just anyos nggak batang lagi yang masih tuh yang diiksan itu sebarang kayak oke di situ tapi orang ke Dubai nggak boleh lewat itu kediin akhirnya bawa nggak suspek nggak lagi drive sa SUV kita pagi Greggy kisa usah kita ke agaris kelan nggak government ganing red play na o gibigyan sa municipal barilin na siya nga kini mga driver ang nag-inasign sa mayor's office o kini ang mga sikilan kung parang pasunta kong asa kini nga nasa nga kusina. Mato pa ni Kapitan na kanining Kapitan pala sa NC mandagi ka ng pagkiki nga kini mga suspect nga si Arthur Alboresa nga gingon kagay una nining giyot siya gumagawa sa kapulisan ka ng pagkiki nga si Police Police Sergeant John Sakan nga subay sa iyang usapan ko sa suspect na ang ganyan mo ang suspect matupang nagigag ganyan dito sa Barangay Hall sa Kandugay kayo ko na kinigay doon na eh ang kanyang official business habang kagaya ng buntag at itong ikwalo habig ang mga tutan yan di ba ka magaga nga wa sila makita o ikman dilitikan ang ganyan mo tikinan sila barangay na ibawan sa exit of Cebu sa itong ibang pag-ibisika na ang ganyan mo ang SUV kita panggigay dito nagigag sa privado resort ni Mayor Janjan Barili, agad ni Janjan Garcia, ang Mayor Barili, o kamalito subato pa sa mga nagita, gigagin niya sa resort sa Mayor, o paingon kini pagawa sa lungsod, mato nga kusong patagan, patulatoy, mato nga kapag nagaligis sa doon kang mga bata. Nga naman tayo usa sa tausa, kasi kaya karon, ya, yes, tabalala. Tabalala na ako, namuyag ni Kentucky Brand Captain, pala sa Irisik Mandagi.

0: Wah, masend ang kwan. Kining ibutang ta kwan. Sige lang, karatawa. Atong balik karon to tuwan may katropas, katropang Benji Talisik. Alang sa pamahayag ni atong si Barangay Captain sa Barangay Kandugay may katropa. Dito sa Lungsos Barili. So, Moni, hinaot ko nga, tubagon yung nagtarong ni. Dua ka bata mo yung ligsala ni. Sige lang, ato lang balikan ni katong tuwan may katropa. Samtang aris pikas bahin, di ay Liluan Mayor Aljo. Adi-adi-ara? Sige-sige. Adi ay Liluan Mayor Aljo Prasco may katropa. May dipinsa sa tag 12 pesos nga garbage bag. Nga ibaligya nga dos mga residente alang sa pay as you throw nga sistema. Unsa ni kalabot ning mong 12 pesos ba nga kuan ba? Bag? May ato ning siren, binigay sa report ni katropa ang Cristil Joy Filerca. XFM. Yes, katropa Cristil.
1: Sa social media post sa Purok Kamansi Barangay Yati ni atong nilabay nga semana, gipahibaw nga ipatuma na karong Oktubre 2026 ang pay as you throw garbage bag system sa lungsod sa Liluan base sa Municipal Ordinance number 42-2026. Sa bag-ong sistema, ang mga residente mupalit na og tag 12 pesos nga garbage bag sa LGU ug katulang nasulod sa gipalit nga garbage bag gikan sa LGU maoy kolektahon. Samtang ang mga dagkong mga gamit sama sa TV, sofa, refrigerator ug uban pa, kinahanglan nga adunay sticker aron kolektahon ug matag sticker nga kantidad og 200 pesos. Human sa maong post, nakaani kini og negatibong komento gikan sa mga residente sa naasong lungsod tungod kay matud pa nila bug-at na ang 12 pesos. Midepensa si Mayor Aljo Fresco nga ang maong garbage bag transparent na ug adunay serial number aron nga dali nilang masubay ug galing dili mag-segregate silang basura o bakaha magpataka lang og butang sa mga kadalanan. Gibutyag sa mayor na sa tuig 2023, anaara sa 28 ngadto sa 30 ka tonelada nga basura ang makolekta sa lungsod matag adlaw apan karon anaa na kini sa 40 ngadto sa 41 ka tonelada. Maong gitinguha nila nga maminusan ang ilabay nga basura sa landfill tungod sa kabalaka nga kung mapuno na usab ang Konsolasyon landfill, maproblema na usab sila kung asa ilabay ang ilang mga basura. Gitataw niya nga gituyo nga transparent bag na ang sudanan sa mga basura aron nga daling makita kung pulos ra ba kini residual waste ug madisiplina ang mga tao sa pag-segregate ug tarong.
2: But then, once mag-implement at gutaan ni, sa tanaw na ko, muminos mangyudong isakto kay dili na mangyudto na to labuton tong mga recyclables. So ang mahabilin ragyud na ilabay na to, katurag yung di nagyud siya magamit. So minos nagyud ang basura nga ato ang makolekta ni Ana na og malabay na to sa landfill kay kato na malang yung residuals ang ato ang kolektahon.
1: Sigon pa ni Fresco nga ang presyo ni ini susama ra usab sa mapalit nga garbage bag sa grocery o merkado, gani matud pa niya nga sa maong presyo mas baga ang ilang baligya nga plastic tungod kay 50 micron ang kabagaon ni ini, samtang sa mga mapalit sa grocery ana alang sa 30 ngadto sa 35 micron. Hinoon, gipasalig ni Fresco nga dili kini nila diha-diha dayon ipatuman ang maong sistema ug hingusgan nila ang information and education campaign ngadto sa matagpurok ug mutambong siya niini aron nga matubag ang mga pangutana sa mga residente ug matarong sila sa pagpasabot. Gitataw usab ni Fresco nga wa sila nang warta sa ipatuman nga bagong sistema tungod kay ang pagpalit sa maong garbage bag ana alang sa kapin 8 pesos ug ang sobra niini maoy gamiton sa pag-operate sa garbage collection system tungod kay wa na nangolekta ang LGU o garbage collection fees sugod karong tuiga.
2: Gani kanang mahabilin nga sa pila na 8 pesos, pila na lang 2 pesos kapin. Kuwang mangani gihapon sa akong calculation, kuwang gihapon na. But mao lagi ay betting on nga basin pag dako sa neog effect nga muminos pod ang ato ang collection sa dani.
1: Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, malikayan ng ubo, hilan at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, mauyhaom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kiniinyong katropa Cristil Joy Filerca, XFM News.
0: XFM Report. Daga salamat katropa Cristil Joy Filerca sa imong report. Samta sa pikas bayan, atong balikan ang pamahayag sa kapitan sa may barangay Kandugay sa Lungsos Barili, may katropa. pinagi sa padayon o pagpadayon sa report ni katropang Benji Talisik.
3: XFM Report.
0: Yes, kung naman Benji.
4: Pagpadayon ko ba agad na magiging pamanyak ni Kapitan o kinikantog yung malagati na bata sa isik matagit kayo sa kalabansa ba? Siya pag-angkon nga na magagaling mo driver sa isubing na matapa. Nagigagin dito sila paragay, naghahabon, lawa.
5: Diha ako mga tanods, diha ako ang duty o konsihal na ni Udto Medere. Ang amo lang ibaw ang sir nga nanawag akong bit sa bulyo sa riskyo. Nga adunay disgustya dire sa may kandugay tungod sa lighthouse beds. Pero wala binakmagikan na rin. Naagi na din sa kinana, pero wala binasabi yun nga, gikan sa din sa mga barangay. Namakak siya na. Namakak siya na.
6: So, posible mo ang statement sa driver ko sa polis? Posible ba mo ang gihatag ang statement sa driver ngayon sa polis? Mapalikin ko sa polis? Posible na makakang driver ka?
5: Oh, yes. O, kanang gisulti ni Sir Mr. Sakan. So, wako, pasin, o, mao na gisulti sa nakaligay sa bata, nga sa polis. Mm-hmm. Kay di man sa siro po musulti ang polis niya ninyo, kundi mm-hmm. nipapot magitan niya. Di ba? Mm-hmm. Pero pag-iingon ka lang yung iingon nga ikan sa barangay holder sa kanugay, sir, wala, sir.
6: Wala yun. Pero gagapong ka, ay dumilim na pagkahitabo na mga sa barangay niya, pagtawag o rescue, posible yung anong ikan ito. Ang kanyang driver, yun muna, story gapon.
5: Gapon, sir, pagkahitabo nga nakadungo ko sa sa radyo, sa litso din ko dito, kung itong mga tanod, dito, nakadungan din ko gabot ang kanang riskyo. No, moto nga, ako kaya kita ang driver, paglangan ko sa driver, driver mo sa LGO.
4: Ang pamahayag ni Gandhi Agul Gantugay, magkating at bagasar insik matagit, ang suspek karon balog na diya sa agaling senta sa Marili, Pilipinas, Arthur Carl Trinidad Arculinas, samtang ang ibang patanggawas sa Batang Adios Ayos na si Jer Andrew Antinero Cañete. Iman na pa rin eh, ang kasamtang gihaya karoon diya sa panimahay sa ilang pinapanimahay sa Masidyo Tapon Parangay Kanilog ng Lugay, samtang ang ibang barkada o suri ka na sa ganing maong namatay nga si Gray Harrison ng yas kanapagkagi Alki Alkisalas ang at di operar ng ganang buntag na iyan kinatawag ay ma'am si Andy Lumanginig ang nagpingano sa aba pagkaligiso na natayang sa baong SUV. Mga balita update ng hipos sa Barili o kanyang makita mo sa Barili kagamo at lawa. Kado pa, sige pa maglimot kaapag sa tone and oil hinimo sa Yes to Health Incorporated papalit sa mga set magtiga sa ibiga. On board ka sa patrol kaubalik ang dapat siya na Irbano. Inyong katropa, Benji Talisik, XFM News.
3: XFM Report.
0: Daga salamat katropang Benji Talisik sa imong report. Ang report ni katropang Benji Talisik may katropa mahingpit nga tapos sa tumang balita o kasayuran karong gabi una. May pagpaminaw ni katropang Carl Omega dias may barangay Sambag 2 Fire Brigade ni mga tungora. Di apod si katropang Ronelo Inato. Di amismos may barangay Pahak Dakbes na pula po. At same time, si G-Poy Antipasado Comillas maing pagpaminaw. Good evening, mga boss. Sa may 4G advertising may katropa. And sprinting services. Ang nagprinta sa tuwang baso. Ha? Parang paprinta na po tayo usapan ni Rong Umahabit. Hapit naman ni Simber, boss. May gabi. Nandiyan po si Ginny Bermoy. Good evening, Sir Greggy. Good evening, Cebu. Atik-atik rin na makagawas sa Gapon. Ha? Tanawa lagi. Watay mahimo gumikan kay mo may panahom ug ingon man gining ibutang ta opinion sa pipila sa to mga kaigsuonan nga maingon jud nga murag drama kay nila ka tropang Greg. Ato puto taga pagtagar ug pagdugang unta pero murag api kitas oras may katropa gikan kay napupos po to ang panahon sa panag-uban re. Dani ato puto taga pagtagar tong nakit-an ako ani Secretary Jun B. Cremulla o baga sa Department of Interior and Local Government may katropa o sa ito ang kapulisan kung asa nagtago si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ha? Asa mo ko no? Niya pagkaman, giputiktahan ko no o dakong tao. Dakong tae may katropa ang posible kung galing ilang pugso o kuha o kuot may katropa si Senador Bato murag muda gayday ang dugo matulpa.
7: Wow!
0: Mura rin nagsiguan kanhi o anhing Robin Iclio. Ang gi-protektahan dito siya mga sakops dinagat island may katropa perting gubat sa mga sakops si DJ. Ingon man ato ang kwerpos kapulisan. Yan takpo na siya may katropa gumikan kay di siya pasrundiron. Subunin may tabo ni ning si Senador Bato. Niya ni pagawas na mag-statement ang kampo ni Senador Bato nga matay layo aras tinuod yung taon. Wala yun tayo nagprotektar ni Senador Bato pero mo lagi eh, wapong gisultig asa po Senador Bato ni mga tungura. So muna yung mga kalabuan tanga ato ang pagtagat. Panapigit as oras kayo at igong panahon may katropa. Sa kanalan sa mong station manager, katropang John Limin Chavez by King. Amo ang news director, katropang Philip Sirohano. Amo ang kauban sa Lawak Bertanan, katropang Almi Mata Idol Toy. Ako ang sparring partner is my Picas Lawak sa may Masters Control, katropang Boss Juven Jimenez alias Doc JJ. Hangtod laong mapon may katropa sa mang taknog istasyon. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Greggy Magdadero. Manaminits ba ingon, pinagi kaniya, uban kaniya, ugdiha kaniya. Dalaygo ng Diyos, mga katropa. Katropa mo! Exciting!
7: XFM.
8: Zanton Plus Gold.
9: Ako si Gio, nagka-diabetes ko. Akong gisulayan ang Zanton Plus Gold, 2 capsules a day. Nabamatud-an dyan ako ang kapiktibo ni ini. Kay karon na-normalize na dyan ang akong blood sugar level.
7: Zanton Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Zanton Plus Coffee Mix.
11: Ibili na anas, ga New Corellia, Del Pilar New Corellia, 69.
12: Bili pa ka magkape.
11: Zanton Plus Coffee Mix, pika katilaw naman ko. Mayang tulog, normal imong ihi.
12: Kumusta ang imong
11: Arangkot, karong mga panahuna. Lami yun sa kanang, lami sa glasag yun. Ako nga ito yuwa, kanto ito sa istasyon tong una. Tungula pa bitaw yung clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaiksunan ako, naminaw karon. Inumog santon yung coffee mix. Kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Nato, pagundisin yung lawan.
10: Lapin ka, itambalan pa ka. Oh, Zanton Plus Coffee Mix.
7: Mapalit sa mga butika nationwide. Zanton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
13: Ako si Joy, 27 anyos. Sa akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamayng taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Gingnan ko sa akong uyag, mamuinom aning Zanton Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud akong lawas, dili na ko dali masakit. Salamat jud sa Zanton Vitamin C.
7: Zanton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Zanton Vitamin C.
14: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
15: Kung nagwan akong mata, nagpanggog Vision X. Kung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag gitry na ko ang Vision X, kay sige mo kadungog. Ay ba akong pananaw, nawala tong kahanap, unya magluha-luha. O katong ako giyawag ako mga kaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Mga pinaman lang ta, ato lang kita sa produkto nga magka-alibyo sa itong lawas, magka-kuan sa itong ipangbati. Dili man diha-diha-da yun, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ato

0: Ako si Dracula.
1: Uli ako si Dracula ka?
0: Uwa ba ka manlo? Kasupsupo na ko imong dugo?
1: Sige, suway ang supsup kay... Supsupo sa ko ng imuha. Ayaw!
2: Exciting!
3: Na-discourage na ba ka? Pag-exercise, tungod kay dali ka po yun. O wala'y nakita nga dakong improvement sa lawas. Sulayi ang Premium D3.
4: Premium D3.
3: Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Premium D3. Ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties. Premium D3. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo.
4: Premium D3.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Magready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting.
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay ra kaayog. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta nakaturbo.
3: Turbo! Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Santan Plus, herbal soap.
8: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus herbal soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santan Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin!
7: Santan Plus Herbal Soap.
10: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
11: Abli na!
10: Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
11: Mga katupa, exciting!
12: Hi, it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Human sa bagyo, lapog pa ang sulod sa balay. Awa gagamit na anod, ang panginabuhi, nagsugod daw sab sa siro. Apan bisan kapoy ang lawas, kinahanglan mo bangon. Kaya dunay mga anak, nga naghulat og pagkaon, og pamilya nga nagsalig sa imong kusog. Mao nga ayaw usab kalimti ang pagatiman sa imong kagalingon. Ang garlic, dugay nang importante. Sa ledlaing kultura, isip kabahin sa himsog nga panginabuhi. Og dailhan nga dunay natural, nga antioxidant compounds. Usa sa mga superfoods, nga gipiling sangkap sa Santhon Plus Gold. Kay sa batag pagbangon, human sa unos, Santhon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Takna, alas 4:31 na. Hatunay kayo sa Premium Defree Instant Energy. Premium Defree Instant Energy, manalipod sa itong lawas, matog sa mga bakterya, mga virus, gabagatag og kaluya diini mga katrupa, gumikar, gabagkapaligon kini sa itong immune system. Nga nagasilbing mga sundao sa itong lawas, batok ka nga manalipod batok sa mga intruders, mga invaders, nga mga bakterya, mga virus nga magdala og sakit og kaluya sa atong lawas katrupa. Mura ba tag-adlaw inom og duha ka soft gel sa Premium Defree Instant Energy. Inyo kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa inyo kini mapalit sa Shopee og Lazada. Labi na gayon inyo kini mapalit sa Yes to Health Clinic Store. Gara mo himutag sa bus gamamahin na itong sibyanan. Diri sa G Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katrupa. Unya sa gihapon nagapadayon ang serbisyo publiko sa to Yes to Health Clinic, mga katrupa, matag Domingo gatanan. Alas 9 sa muntag gadto sa alas 5 sa hapon, padayon ang libreng check-up o libreng konsultasyon, mga katrupa. So pahimudsin ninyo kini, kay libre ang konsultasyon o ang check-up. Mahal ba ya ang konsultasyon? Mahal ba yung check-up ang igsoon? Pinagaminos, 5 kagatos, mga katropa. So, importante kayo, may na, no? Libreng check-up o libreng konsultasyon. Agi hato di kaninyo sa Yes to Health Clinic, agi o serbisyo publiko di kaninyo mga katropa. Napo di ha, agatuag store. Ngayon mapalit ang Premium Defree Instant Energy o uban pa nga mga Yes to Health product, mga katrupa.
0: Exciting Pilipinas!
3: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4:31 na mag-iigala sa Kamuntagon.
4: Usa ka 17 anyos nga grade 12 student ang napalgang patay sa Barangay Bunga, Dakbayan sa Toledo.
5: Natakpa na ang babae nga suspek sa pagpanglugga patay sa iyang living partner dito sa lungsod sa Cordova.
6: Exciting morning!
7: Klaro na kay, klaro na kay playover!
0: Exciting Pilipinas! Ang programa nga mabukaw ka ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo, nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw, ug nauban sa inyong

0: Bolosan, Visayas, Mindanao ug kalibutan. Mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa Nagtuluman Orang. Exciting Pilipinas.
1: Good morning.
0: Ligyan niyo ang anchor man katropa mo Jerry Kemson Auxilio Jr. Makiguba na ganin yung hangtod kita sa Lasay.
2: Exciting!
0: Ining adlaw mga katropa nga Huwebes. It's a Jess sa bulan sa September 2026.
1: Good morning!
0: Now tara kamusag kapiskay sa malawang sa inyong pagpanikay sikay! Samtang narin kay Sikay, kumuriyato niya ito niya kaninyong mga pagitabo dini sa ato sa kauluan o sa gawasan nasun kagahapon o karon. Dini sa ato mga kaigsonan, General Manager sa Cebu Port Authority Francisco Kit Comendador III. Iya daw kunong sundon ang preventive suspension nga gipakanao gipahamtang adto kaniya. Sunod sa unom kabuan mga higala aron daw kuno masiguro ang integridad mga kaigsoonan. Igon man ang impartiality sa investigasyon nga pagahimoon sa ombudsman mga igsoon. Kini maong General Manager mga katropa sa Cebu Port Authority mga higala gahig

kita kini sa reklamo gipasaka sa Oriental Port Allied Services Corporation o OPASCOR. Saka cargo handling services na sa Cebu International Port, mga kaigsunan. Nagubikan kay Matod Pas OPASCOR. General Manager sa Cebu Port Authority, mga katropa. Ilapas mga igala sa palisiya. Mga kaigsunan, palisiya, mga katropa nga. Ang mga private kininiyan niya port, mga katropa. Ganun din naman eh siya mo. Uy. So may problema ani niya di mamutingong. De. Ngano na wag ta mo siya ka tropa graprap, no? Anyway, so resulta ba ka kaigsunan, no? Sa kwan mo kaliot sa naman ta ni. So may problema ni. Oh, yun. Anyway, so padayon ta mga katropa, no? Kini ni ang adunay palisiya ang gipatuman, mga kaigsunan. Ang kini nga Cebu Port Authority, mga katropa, komisyon, no? Nga din tugutan lamang, mga higala, ang mga private port, mga katropa, sa pag-accommodate sa mga kininiang port users, mga katropa, no? Panahon sa emerhensya, panahon, mga kaigsunan, sa paginahanglan tungkol sa congestion sa government port, mga igsuan. Pero ang gihimo nining komendador, mga kaigsunan, iyan ang gilapas, hinungdan aga uban nga mga port users na malhin ngadto sa mga private port, mga igsuan. O sa niini, mga igala, tunay bawaan kanaga talisay fish port kadiadto nga wag yon ta na mahimo, mga igala, wag yung isdang idunggo diha. Ang talisay fish port, mga katropa, walay ni dunggong isda di amo naghihimo na laron nga pantalan, mga kaigsunan. Okay. So uban mga port users diri sa Cebu International Port na malhin di as talisay, talisay port, mga katropa. Gumikan kay gitugutan kini nining komendador, mga kaigsunan. Kamo na gikiha siya, mga katropa, gumikan sa paglapas sa palisiya, mga kaigsunan, gipatuman sa Cebu Port Commission, maitugod sa pagtugot lamang sa mga private port sa pag-accommodate, mga katropa, sa mga port users panahon sa emerhensya, panginahanglan tugod kay congested na agatuang Cebu International Port, mga kaigsunan. Resulta, mga higala, no? Ang resulta nini aga OPASCOR, ha? Ang cargo handling services diya sa International Port, mga katropa, ha? Nawagtangang mga kliyente. Bitaw, mga kaigsunan, sumuni. Aga rason kun nga nung ilagikiha kini si komendador nga karon gipaubos sa unom kabuan nga preventive suspension, mga igsuon. 41 minutos na, mga katropa, nakalabay sa alas 4. Sa dugang pa nato, mga balita, mga kaigsunan. Uy, aga kagabi, mga igala, usa ka stall diya sa night market, no? Sa ato aga kulon, mga igsunan, ang nasunog. Ha? Usa ka stall, mga katropa, sa kulon night market. Kaya nagsugod na ang kulon night market, mga kaigsunan. Nasunog kagabi, mga katropa. Sus por vida. Kung saan ka itong nasunog, dili ba ka itong larangan, mga igsuon? Di ba ka itong larangan ang nasunog, mga igsuon? No? Ino yun, kuandra. Katropang rap-rap, kita ni mo niya. Aga, kininiag night market. Kung saan ka stall sa night market niya nasunog. Di atanawar, kita ninyo, mga katropa. Nakasunod ba ka

0: Dayon na ni ang bumbero nga. Lisobre agian kay sirado ba na mga katropa na binudbuay. O sa akin lang gibubo, di ba gani ang sabaw sa ilang giluto? Sumunay so, na hitabo mga kaigsunan hinon. Maraga natabang rapod din nila mga katropa. No? Daliran nilang natabang kaya nagtinabangay ang mga naninda dito. Otherwise, kung di sila magtinabangay mga kaigsunan, maurot silang tanan. Sayang, alkansing baligya mga kaigsunan. Okay. So, kagabi din nahitabo, usa sa mga stalls niya sa may Colon Night Market. Nga nagasugod na mga katropa, sugod na silang alas 5, magpalata na sila sa ilang mga pagkaon, ilang mga baligya. Uban pa, nga mga baligya niya sa Colon, nagihimong merkados gabi, o Colon Night Market. Kung doon natay Mirror of the Night, doon na sa ta mga igal ay Colon Night Market mga katropa. 43 minutos ang nagalabay sa last 4 sa panayga po ninyo kapag magiging uban ay nga tugtulumanon ang exciting Pilipinas.
1: Good morning!
0: Si Kunsihal Joel Garganira mga katropa na ngayo o katinawan ngadto sa Prime West Solution Representative mga kaigsunan, mahitugod sa compliance nini sa mga requisitos nga gikinanglan aron sa ingon makabalik sila sa ilang operasyon at binaliw gilibkas na tuod mga kaigsunan sa Department of Environment and Natural Resources ang ilahang nga gipagawas nga cease and desist order batok sa Prime West Solutions nga mo ay nagapadagan operator ni inig binaliw landfill mga kaigsunan. Murag inspeksyon sa ito mga kunsihal ang binaliw landfill mga katropa. Doon sila nakita dito nga wa makitas uban wa makitas binar muna nga si Kunsihal Joel Garganira iyagi pagayog pagpasabot ag Prime Waste Solution maitugod sa compliance nini mga katropa sa requirements aron magkapadayon magkabalik sila sa ilang operasyon diya sa binaliw landfill mga igsoan. Pamatiyo natus Kunsihal Joel Garganira mga katropa.
2: Explain to the body regarding the findings no sa EMB for the lifting kay and then please explain nga asa na mo dapita kay daghan man to sila og mga observation and requirements for compliance. So asa naman tadapita niya itong ilang gihatag, no? Explain to the body katong ilang part of the lifting, full lifting of the cease and desist order.
3: As far as the requirements from the DNR is concerned, we've already provided everything, no, that they've asked from PWSC. So, gihatag na nato tanan. The last one was the creation of the multi-partite monitoring team, which we already did, no? And in fact, apil lang ato ang kauban din na sa from si Senro. And that was the last na gipangayo. In fact, ato sang ilang gihatag din na full lifting order. They also required us to provide them an emergency response plan for the El Nino no phenomenon. So, we already provide that as well to EMB. Mora na ilang ipangayo karon.
2: Yeah, Mr. Speaker, dako man ni atong project no. Palihog ko balik sa picture ba.
4: Itong picture.
2: Kanang upat kabok. So, gidig na siya. Gikaut na siya, sir. No, matud pa nimo. Asa mang volume sa minerals and aron kay tan-aw na ko ug muingon ta nga 150,000 metric tons nga atong nabutang nga basura diha. So am I safe to say nga around 150,000 metric tons of minerals pud ang atong gikaut diha? Asman pa duong ang minerals?
3: Well, if nagka-observe ka cons when you entered the site ngadto sa may gate 2, there's a pile of soil ngadto, no? And that's part of what was excavated. Part of the excavated soil also was used for the tapping of that interim cell kanimo nga kita sa taas. So nagbutang sa tag soil tapping dira, so mo sa nagigamit nato and others are placed as topping sa ato ang pag reinforce sa daan, no, sa ato ang from gate 1 to gate 2 ato na siyang gisemento. So naay mga projects na gigamit tong atong soil na tong na excavate.
1: Now, sa kada bang view ana, asa mag ingon mo nga doon na may vent pipe din the pit.
3: Nasa taas, Mr. Taas? Presiding Officer.
2: Usa ra toy nakita na to, usa ra toy nakita.
1: Di makita na rin.
3: Ang gibutangan pa karon are nasa line of vent pipes nga to sa taas, but it will come down eventually, magbutang sa nag-vent pipe sa ubos.
1: Okay.
3: One second.
1: Thank you so much.
4: Mr. Good morning!
0: So, inyo na bati mga igala, aga representante sa Primeway Solution mga igsoon, ingon man, si Consel Joel Gargarera o si Consel Bibs Andales, mga katropa. Human sa mga balita mga kaigsoonan, dinisato, nabuksa ta dito sa lalawigan sa Bohol, katropa grap-rap, kada gumikan kay dunay narpaakan dito, o kwan, kining banakon mga kaigsunan, no? Kining banakon, lakay ni nga kwan, kini ni aga matang sa halas mga katropa, hinungdan, bata patay mga kaigsunan, mo na karo pagutana, dili usa ka netizen mga igala, kung nga no, nga ang ato ang mga tambalanan, dili man magka-provide, dili man magkapalit, o kining anti-vino mga katropa, no? Kini ganing makapugong sa la sa kalasa usaka kining maingon nato banakon mga kaigsunan hinunda perti pagpataya do na say concern mga igala o do sa say punto sa mga pagutana ngano kun ngano ang DNR mga kaigsunan kun imo da kuno patayon kaptupang rap-rap ang kinini aga banakon ikiha ka. Kini mga kay giprotektahan sa itong balaod mga igala. Now karon kini bata na matay, kinsa magkunoy ikiha. Namatay ni paag ng banakon mga katropa. Oh. So doon sa sepunto mga kaigsunan, pabatiyo na ito ni Usakanites sa dito lalawigas Bohol mga katropa.
5: Oh, tanawa ninyo ning usa ka 6 anyos nga bata nga napaakan o banakon o niya luoy kayo ni kay gumikan sa usa ka ospital sa District Hospital sa Bohol, wala yun ning ni Ibinium, kaning tambal sa hilo sa banakon. Kanibang usa ka dakong delikado nga sawa ba? Sa mga sawa man yun ni atanan. O niya, ang akong pangutana, DNR, unsa may inyong matabang ani nga kining sapata inyo maning iprotektahan o niya nakapatay maning niya siya nakakuha maning kinabuhi o niya kung ang tao ang mupatay ani inyo mang kihaan so murag dili kayo nang naapatas ang inyong balaod kay kung mapatay ni niya sa tao pwede man inyong kihaan pero kung kining ni ang usa ka halas nga makapatay o usa ka kinabuhi kinsa may manubag ani. O niya, wa pag-uy tarong tambal ninyo ni abisan asa kalisod pangitaon ning tambal sa hilo aning maong asawa kining usa ka kubra. So yun ani ba, ang gobyerno unta, daghan kayo mong ipagawas nga mga project, daghan kayo mong ipagawas nga mga budget, apan kining importante unta kayo nga budget, kaning binyong, kaning para unta ani makatambal sa pinakan sa halas. Dapat unta ni mo unahon sa mga ospital. Dili lang ta mo sunod atong kamamarahan ni nga tambalan rag hagunoy kay ang makita mubulag yung ko sa yang prinsipyo.
0: Okay. Kamo na mga katropa, kini hagunoy kuno dili pwede itambal sa kanoy. Kini pinaka subitin. So do na sa si punto mga igala, taga DNRB. Inyo mga giprotektahan kini ingon ani mga katropa nga mga kwan. Kubra, no? Kinig, nabagay ito yung King Cobra, mga katropa. Kinig siya banakon, lakay ni mga igsoon. O na nga, ang 6 anyos katropang rap-rap nga napakan, pwede magkapataya. Kagidala dito sa Galyaris Hospital, mga igala, wa sila'y tambal. Wa sila'y anti-vino, mga kaigsoonan. Nga, makatambal gatos pinakan sa... kini niya bitin, pinakan sa halas, pinakan sawa, o kini niya karong kasuha, pinakan mga kaigsunan sa kining banakon mga katropa. Muna iya pagutana, ikaw DNR, kamo DNR, inyo mag-iprotektahan kini niyang mga banakon. Oh, inyo iprotektahan, kon patayo ni sila inyong ikiha. Unya karon nakapatay ba ni og bata human iya nakapaakan. So kinsa man tong ikiha nini? Alag magikiha nimo ka tropang rap-rap ang barako ni. Ha? Oh, kay igon anip kay hinumdum lang ko sa muag lupon maigala si Berting, no? Berting Ruldan mga katropa. Hisgot mi mga igala kining animal rights katropang rap-rap ba? Nga, bunala ni mo ng iro, ikihaday ka sa mga animal rights advocate. Oh, so, mana ingon siya, be, ikiha man ninyo, kanang patay ng iro, patay ng iring, ikiha magani ninyo. Kay animal rights sa mga animal rights advocates, kay nakalapas kunok sa Animal Welfare Act mga katropa. Unya, lagi ka ng baboy ihaon, nga nung may mukiha.
6: What? Oh.
0: Kanang baboy, animal mo po na.
6: What?
0: Abi. Kung nagiging ko nung Berti Roldan, mga igala, sakop na mo lupon, dinis barangay kayo, tingin siya, nga nung may ikiha, kadagaran ng baboy, ipagpatay, ipaglitsog, ikaon mo ganin na to, walang itag, walang ina to, ikiha, nagpatay na nag-ihaw ng baboy. Oh, di na nakalapasan sa animal rights.
6: What?
0: Ha? Di na nakalapasan sa Animal Rights Welfare Act, mga kaigsunan. Oh. So, bawa sa ni mga katropa, ayang concerning netizen, dito lalawigan sa Bohol, sano?
6: What?
0: Oh, concerning sano mga katropa, be, kamong taga-DNR ko, no? Ha? Ang taga-DNR, inyong diprotektahan kini mga banakon, inyong diprotektahan kini mga halas, oh, kini mga bitin, mga kubra, unya, uga, sa inyong pagprotehir nini, kung ugaling dunay mo pa, kini mo pa sipala ni ini mao mga matanga sa kuan, mananap mga kaigsunan, ikihada yun sa DNR mga katropa. Pero kini, kung mo'y makapaak, nakapatay ka rin, uksay sa anyos ng bata, kinsa magunay ikiha.
6: What?
0: Ha? Kinsa may ikiha ko rin, doon na si punto mga katropa. Unya, sigit mo project sa flood control. Unya, huwag yun mo kapalit o kining anti-vino.
6: What?
0: Muna mga kaigsunan, no? So, paminawan na ninyo ay taga-DNR. Pagpalit mo ganta ibinom na para hindi siya magreklamo.
6: What?
0: 54 minutos mga katropa na kalabay sa last 4. Hangatabi nato ni kalakihan.
6: What?
0: Sa laing balita dito sa kauluhan mga kaigsunan. Di ba kainumdo mo? Ipasakaan ang kaso sa ombudsman si Kani House Speaker Martin Romualdez mga katropa. Onya gumikan sa 7.4 billion mga igsoon nga kini niya plunder nga kaso mga katropa. Di ato pabation mga igala si ato lang ipabalik yung pagpapati niya kaninyo si Ombudsman Boying Rimulya mga kaigsoonan.
7: Magandang hapon po sa inyong lahat.
8: Yes, sir.
7: Alam niyo na kanina umaga no? Tanghali ba?
8: Yes, sir.
7: Ngayong tanghali, plus 12 na tanghali, nagpunta po ang mga kasama natin sa Ombudsman's Office sa Sandigan Bayan upang maghain ng reklamo kay former Speaker Martin Romualdez for plunder. At yun po yung sister. It's been 11 months since we entered this office, no? Almost 11 months. And the work is not easy. It is something that has to be done thoroughly. It has to pass several legal tests before we file cases. Ano yan, ito yan, we want to try to avoid weaponizing this office. It is only on cases that have bearing that we file that we file in court. Ayaw namin mag-file ng kaso na hilaw. Gusto namin, nandiyan na lahat ng aming nakahandang ebidensya at buong-buo ang legal theory. So dito, yun ang ginawa namin at hindi yung madali ang naging proseso. Ngunit sa habaan ng prosesyon, ika nga sa kasabihan, sa simbahan din ang dating. At ngayon, nandun na sa Sandigan Bayan ang kasong ang reklamong inihain namin na mula sa taong bayan. Ika nga kasi kami ang we represent the people in this office. Yan. Kaya just for plunder. At meron pang moko accused si Speaker, former Speaker Martin Romualdez sa kasong ito.
4: Exciting!
8: Good morning!
0: Okay, si Ombudsman Boying Remolia, mga katropa, arita, ato ni Gituyo, pagpabalik, pagpabati na kaninyo mga kaigsunan. Ang kinipagpasakang kasong plunder batog ni kanhi House Speaker Martin Romualdez, mga katropa, kanagumikan kay doon natin mga reaksyon, ipabati na kaninyo mga kaigsunan, no? Ang Malacanang, ipagayong reaksyon kay ang Malacanang mga katropa, hinumdum mo, na ito miaging buwan bagato or lain pa nga murag duha ka buwan na bato, tulo ka buwan ni kalabay mga kaigsunan, ni pagawas o pamahayag siya mismo. Video mga katropa si House Speaker, kani House Speaker Martin Romualdez, nga hindi daw kuno siya nag-iisa. Nga kuno galing mga igala, ha? Pasagaan siya o kaso mga kaigsunan, mangdamay yun siya katropang rap-rap. Reaksyon ni karon mga kaigsunan Malacanya, gipanguta na, waban ninyo gilaglag. Waban ninyo gilaglag si Martin Romualdez, niining kasuwa karon. Diya mga katropag tubag sa Malacanang, pinagis ting pamutmut ni ini Attorney Claire Castro mga katropa.
9: Eh, hindi ko gusto yung word na nilaglag. So, kung may mga kritiko na nagsasabing nilaglag, hindi namin nais gamitin ang word na nilaglag. Dahil ito naman po, according to the Office of the Ombudsman, meron silang nakitang ebidensya. So, walang dapat nilalaglag dito. Kung ano lang yung ebidensya na nandiyadyaan, yun dang doon lang tayo bawase. Dahil ang Pangulo po sa mga bagay na ganyan ay neutral, proseso, batas, at walang dapat nagawa-gawang ebidensya.
10: Salamat po.
0: Mm-hmm. Plus. Nandung ko sa katropang rap-rap na ko'y laingi. More na siya na sin ako. More na siya. O oh, nilaglag mga ka. Wako nung gilaglag, oy. Awa kay uno gilaglag sa kuan Malacanang si kani House Speaker Martin Romualdez mga kaigsunan. Patas daw kuno presidente Bongbong Marcos. Patas daw kuno mga katropa. Onya, kini pasagar karon og kasong plunder mga kaigsunan 7.4 billion ngadto sa sadigan bayan ang nagpasagar ni Ombudsman, matinabangon daw kuno kini matudpas mga tulpo. Matinabangon daw kuno mga kaigsunan kon ang mga Tulfo Brothers daw kuno matinabangon. Mas matinabangon pa daw kuno kinis Martin Romualdez mga katropa. Pagkasagaan karong 7.4 billion pesos ka plunder nga kaso mga higala. Atong pamatiyon si Erwin Tulfo mga igsuan.
11: Kung kayo po ay naniniwala po sa aming magkakapatid na mga Tulfo na matulungin, ganun din po ang puso ng inyong pong mambabatas ang inyong speaker. Ito po mga nakikita po ninyo sa paligid ninyo, mga street lights, mga seawall, yung mga kalsada, yung mga barrier, lahat po yan ay pinondohan po ng Kongreso through the efforts po ng inyong congressman na aming speaker, Martin Romualdez. Kung gusto po ninyo, tuloy-tuloy po yung ayuda at pagtulong po, pag-asenso, improvement po ng inyong lungsod. Eh, wala na po kayo siguro hahanapin pa.
0: Wala na kayo hahanapin pa yung nakaplander mga katropa.
4: Exciting!
8: Good morning!
0: Oo na mga kaigsunan. Kainumdum lang ko ni Jervil Wistro mga katropa. Isa, dahil kang speaker! Yung AX na yan, dahil kay speaker! Diba? Yung tupad yan ay dahil kay speaker! Karon si Tulfo na po mga igalas, Erwin Tulfo, yung mga street lights ninyo, nakita ninyo sa paligid nyo dahil kay speaker! At ngayon mga katropa, kabanang bayan na bangkaruta, ikasi dahil kay speaker!
4: Exciting!
8: Good morning!
0: Ha? Igunaan na ba mga kaigsunan? Tanawa mga katropa. Unsa ka maayo ning atong gobyerno mag-budget atong kongreso? 'Di ba? Department of Education sa atong batakang balaod mga igsoon, gihatagan kining highest priority budget, mga igsoon. Ha? Ang Department of Education sa tanang departamento sa gobyerno, mga katropa, ang Department of Education man siya gihatagan sa atong batakang balaod, gialokitan o pinakataas nga budget, mga katropa. Pero tanawa karon sunod tuig 2027 katropa grap-rap, ang atong Department of Education di makahayro magabago magtutudlo. Kaya gumikan kay gilaslasan ang budget ilang ipangayo. Tanawa nga itong resibo ng balita, pamahayag mga igala statement ni DepEd Secretary Anggara, masani Anggara, mga kaigsuna. No new teacher hires for DepEd in 2027 due to budget constraints, mga igsuna. Nagka-budget constraints sila mga igala para sa DepEd, pero doon ay budget surplus, mga katropa, nag-awas-awas sa flood control. Jerry Osilio. Budget constraint ko hisgutan ang edukasyon, pero budget surplus, mga katropa, gaawas-awas kung hisgutan ang infrastructure budget, mga katropa. Para sa flood control, kanagumikan kay sayon raman ingnon, bisag kinini ang ghost igsoon, ingnon raman nila may igala flood control, bisan og ghost nga naanos baha. Jerry Osilio. Presidente Bongbong Marcos nama flood control sa umana naanod mas bahan dadas magana gurus barko. Jerry Osilio. So mahisgota ang budget sa edukasyon, monigi tagaan mga igalas atong batakang balaod, pinakataas nga budget, mga katropa, among all departments of the government. Ha? Pero karon sa tuig 2027 sa 7.2 trillion pesos, mga katropa, nga budget alang sa operational expenses, national expenditure program sa ato ang mga igalang nasunong kagamhanan, di makahire og bag-o mga magtutudlo ang ato departamento sa edukasyon, kada gumikan kay naka-budget constraint daw kuno. Matod pang senador, DepEd Secretary Sunny Anggara, mga kaigsuna. Ni ana katropa ay lamog tuoy. Sumona mga kaigsonan, samtang sa dugang pangbalita dito sa kauluhan, mga katropa, si General Manager, mga igsoan, kinini ang Nicholas Story. Mura din na siguro tububalik. May uaw pa man po na itong general. Jerry Osilio. Marami na mabalik, mga katropa. Sayunan ka. Sige silang panakop ni Ato Muga. Musulod sa EDSA busway, mga kaigsunan. Kada gumikan kay nakalapas daw kuno. Onya di ito. Siya mismo, mga katropa, malapason. Numero uno malapason. Sayunan ka, private vehicle niya. Gibutangan niya guwang-wang. Gibutangan pagkatropang rap-rap o plate number nga puha nga iya daw kuros gobyerno. Ang plate number pag yun sa garbage trucks MMDA gigamit, mga higala. Jerry Osilio. Itong story, mga katropa, ay naman na uaw siguro. Murag dili na bubalik, mga kaigsuna. Jerry Osilio. Napamahayag niya. Kinini ang MMDA Chairman Artes, mga katropa, atong pamation.
8: Siguro ibigay ko lang yung background nung pangyayari. Nung weekend kasi, magka-text kami tungkol sa trabaho. Then, may isa kong task na ipinapagawa sa kanya. Then, he asked me kung may... Kumbaga, kung okay lang na siya yung gumawa ng trabaho. At kung may tiwala pa ako sa kanya. Ang naging sagot ko sa kanya, hindi diretsong oo, meron na or wala. Sabi ko sa kanya is just do the job, pero keep it, kumbaga, laylo. Dahil alam naman natin may issue at maraming bumabatikos. Although, hindi naman related sa traffic yung pinag-uusapan namin trabaho. Then, he volunteered na mag-ilip siya for 2 weeks Sabi ko, I said, okay, usap tayo sa Lunes, sabi ko sa kanya. So, noong 10 o'clock ng umaga, pumunta siya dito. Ang una niyang sinabi, sir, I'm planning to retire from public service. Ang naging tugon ko sa kanya ay, pag-isipan mo muna. Sabi ko sa kanya, sabi ko, Tatal, you're planning to file leave of absence. I-file mo during the time na naka-leave ka, yan naman eh, wala naman po sweldo habang siya ay naka-leave, ay pag-isipan mo kung ano yung magiging decision mo. Huwag kang magpa-bigla-bigla, sabi ko sa kanya, at mag-contemplate ka lang. Dahil unang-una, sabi ko nga, malaki po ang naitulong ni Jim Torre.
4: Exciting!
12: Good morning!
0: 8 minutos, mga katropa, nagkalabay sa alas 5. May uwaw pa nito, Turi. Uwaw pa, mga kaiksunan. Grabiha po, grapalan po ng General Turi, eh. Sa yunan ka, may gala, sila manokop. Ultimong ambulansya, kung katropa, rap-rap. Nga kininiagi dito sa busway, mga katropa, gubikan ka emerhensya. No, nakawangwang kay emergency lagi mga kaiksunan, doon ay kargang pasyente. Namatay ra bang yung pasyente? Ila pag yung gitikita nila gida ko mga kaiksunan? Kada gumikan kay, nakalapas mga katrupa sa patakaran sa trapiko. Pero tanawa ko sa giimo ni General Turi mga katrupa sa numero unong malapason mga igali. Sayon na mo ni Ana, ang iyang sakyan ng pribado, gibutangan niya o kining gablinker mga kaigsunan. O niya, gagamit, gibutangan niya plaka nga po, pagpakita nga government daw kuno, pero neto plaka niya gipakita nga tropang rap-rap, iyang gibutang iyang sakyan ng pribado, ha? Plaka sa garbage truck, sa MMDA mga katropa.
12: Jerry, Jerry, Oxio.
0: Uy, ito si General Turi. Nag-ambisyon raman ni mag-senador.
13: What?
0: Umo ni mag-senador, ay ninipili ako eh. Ha? General Manager pag nis MMDA, abusado na magaan yung mga katrupa.
13: What?
0: Samtang sa dugang pagbalita, no, ibiminutos na nagalabay sa alas 5, doon ay barko mga katrupa na sunog dito sa Coron, Palawan. Ha? Nga diin, doon na kinikarga nga 117 ka mga pasahero o 17 ka mga tripulante katrupa grap-rap. Lima ang nakaagikatahog patay niining mong barko nga nasunog samtang naglabigar mga katropa dito sa Coron, sa may Palawan, mga kaigsunan. Sus por vida. Pagalisod yun yung barko masunog mga kaigsunan. Kaya nga no, wag yung fire truck.
13: What?
0: Saon na lang mga kaigsunan. O niya, may ang tao doon na tayo. Huwag doon natin si ambulance mo, doon natin si fire truck.
13: What?
0: Ha? Wala man mga katropa, so kinirang barko, doon ay ilang kagalingon. Ang problema, ang saon ni paggamit nila, hinoon, dagat. Dagat mga katropa, rap-rap, doon na may naghantang tubig siguro magamit pagpapaw na ni mga barko.
13: What?
0: Pero, papaw mo muna mga kaigsunan, kada ko ng barko. Kakinig barko, kaniya to, wapag ko kakita mga kaigsunan, kaya dito na kong buhol.
13: What?
0: Kita lang ko mga ginitos kadagatan samtang ako sa Dapis Lapiahan sa baybayon mga kaigsunan, no? Pag-abot ako din ng Cebu, kita akong barko. Ito'y una na kong kitang barko. Kaya ignoy, may itang tao ng katropang rap-rap.
13: What?
0: Uyawin ang mga barko din eh. Burang mga building.
13: What?
0: Sa unanin mo mga kaigsunan, alangan man umudayab ka sa dagat. Yun niya magkuha kang dagat dito. Imong ipaus na kayo na sunog.
13: What?
0: Ikaon sa barko. O na mga katropa na hitabo. Lima patay sa 117 ka mga pasahero o 17 ka mga tripulante ng barko na sunog samtang naglabigar kini dito sa may Coron, Palawan, mga kaigsunan. 11 minutos ang nagkalabay sa alas 5. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na muna! Bangon na Cebu, kay morning na Cebu! Buenos dias, buenos dias, buenos dias! Magandang umaga, magandang umaga, magandang umaga, magandang umaga, magandang umaga, magandang umaga sa inyong lahat. Hotaki, hotaki, hotaki. Ohayou gozaimasu! Salamat pagi!
12: Jerry, Jerry, Ocilio!
4: Exciting!
12: Good morning!
0: Ay, salamat pagi! Daigato ni Emoti Icons! Lantaw na to mga katropa! Shoutout na kuno des Osami City! Samtag, good morning po! Gato ni Ido Martinez! Galantaw na to des sa may Jamesville Subdivision, Lahog, Cebu City! Mga katropa! May good morning, sir! Gato Domingo Marcos Astakaan! Diya sa may kabulihan tumigon Buhol. Ingon man gato ni Ma'am Nita Valderusa. Naglantaw na to diya sa may Canada. So may good morning diya sa mga taga Canada. No? May good morning po rin itong Bill Card Abasulo. Nabanhaw lagi ka Bill Card. Ha? Si Bill Card Abasulo mga katropa nabanhaw. No? So, yun niya. Good morning daw ko nung itong Constantino. Dennis Constantino ni Indrik Balaga. Ingon man ni Atan alias Ichoy. Doon at Amerikano katropa graprap. And then, good morning po, gato ni Boy Tagsip. Diyan sa may Sitio Kamansi, Kinasangan, Cebu City. Ingon man ni Yunami Tampos. Lantaw na to mga katropa. Yun na, good morning. Ni Jovintino Boy Nadela, diyan sa may Gabi Cordoba. O niya, mayong ikuha ang DNR. O mayong ikiha ang DNR. Wala man sila kasi natin natong mga pobre. Kay nagdako na sila with silver spoon. Asa na kahang pangutok sa government karon. Salamat katropag Jerry. Gika ni Medicalio Esbra John G. Mga katropa. O yan, good morning katropag Jerry. Happy Thursday. God bless you. Exciting from Kanduman, Madawi City, Arlene Placibi. Onya katropag Jerry, good morning, watching from Magdugo, Toledo City. Shout out ko sa Ubis family diya sa may Tipadelia Public Market, gikan na Ripa ko Ubis. Onya, good morning po, gato Dennis Constantino. Dennis Constantino, hinoon. Good morning, gato ni... hindi naman sa niya siya mutingog, dari. Ang pikas na po ka tropang rap-rap mo, hindi mo tingog. May problema ni. Ha? Ni Dennis Cabrera, always sa listening. Shout out ako ni Atty. Rizalde, RG, o sa mga Cabrera, Kuskus, Golis Family, diya sa Tubigon Buhol, gika ni Dennis Constantino. Tingog na. Tingog ganyan ka tropang rap-rap. And then, good morning po, gantong Phil John Padilla. So si Auntie Claire na makaknapod baka kun ka liar evil ka ambot lang batong pagpension panelya mga kaigsonan
12: siya o mga
0: uy nga naman eh nag intro mo tagbalik ha terbi salamat in taon mawagtang itong hangat ani good morning, Sir Jer. Good morning po, gato ni Mel Lumantas. Minaw ni mo always from Magsaysay, Sevilla, Buhol. Shout out ko ni Merly Paler, nga always na Minos XFM. Igam ni Mel Lumantas. Kaya may good morning, gato ni Ma'am Lorna Margarita, na Sambag 2, Cebu City. Nice attire, color of your t-shirt. Si Younger Sir Jer. Salamat, Ma'am Lorna. Yeah, good morning, Sir Jer. Di na mo balik si Tori. Base na maligya na lang o pari sa iskina. Ang pamidikilyo is Brajonji, mga katropa. O niya, nakabantay si General Tori sa iyang gibuhat nga pagpangabusog yun. Ma'am Lorna Margarita, mga katropa. Yan, Tori lang. Shout out na lang kung Tori. Tori lang, sakala masalamat mo. Ika ni Larry Gungo Budoso. Kaya wala kuno'y budget ang DepEd sa tuwing 2020 City. O niya, ang budget sa flood control project na binilyon, hatagan og budget, wala pa ni gani, mga priso ang nalambigit sa Anomalias Flood Control Project? Aw! Ginoon, walay magbuot nila kay naaman sila sa gahong. At ang buhay tagsip mga iksoon. Ngayon, good morning. Ganto ni Anthony Akla diya sa may Dimyaw, Bohol. Sa panahaw lagi ka, Anthony. Ang barko masunog, lisod, pagngon ang kayo. Naramanta ang tubig sa ubos kay Galutaw. O na, Bill Card. Good morning, Sir Jer. Shout out diri sa Inayawan. Always listening, nagtanaw sa live. God bless, exciting. Ika ni Lorelien sa Silisana. Kamista ta diris Dimyaw, Sir Jer. Katumanan karon pada dila kong humba diri, Anthony. Good morning, Sir Jer. Watching live, Clippers Drive Cute. Shout out, Sir Jerry. Happy birthday sa ako, apo, Kyle Dimar Sumukan Incorporado. Okay. More birthdays to come. Ika ni Rohelmina Ana Incorporado, mga katroka. Happy birthdays yung apo nga si Kyle Dimar Sumukan Incorporado, mga katropa. Okay. Onya, good morning sa tanan nato mga tigpaminawa. Maglantaw nato mga katropa, karutaw nato gimanaton. Nato mga naglantaw sa atong YouTube channel. Umalang ni pipila ka importante nga mga mensahe. Stand by.
14: XFM.
15: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
16: Ang kape na may Santone at Vitamin D3 Premium D3 Coffee Mix.
17: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Nisiwaya na ako kung saka ni Kalami. Kapag-inom na ako, nawala akong katulogod o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung sa inong kong kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, mga kauban ako, Terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
16: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturize dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
18: Available sa mga butika.
19: Ako si Dracula.
20: Ano yung si Dracula ka?
19: Uwa ba ka mahanlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
20: Sige, sumayang supsop kay... Supsopo sa ko ng imo ha?
19: Ayaw!

0: katawan.
1: Sunfoam Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: mag Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
0: System Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sist the Pain. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o glikod sa dugay na biyahe. Usa, kita nga mga driver, pag sakit ang lawas, inom lang ta sa Sist the Pain.
3: Sist the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sist the Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Pipili sa mga butika.
6: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
9: Abli na!
10: Abli na!
8: Abli na!
10: Yes!
8: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
11: Yes to Health Clinic.
12: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
13: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
14: Ug matag Domingo.
15: Libre na
16: magpakonsulta sa doktor.
17: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
18: Ug mapalit nimo dinhi
19: ang mga produkto sa Yes to Health.
20: Yes to Health Clinic.
21: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
22: Hilid sa Barangay Hall.
23: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
24: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
25: X-FM.
26: Oras sa X-FM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.24 na itong oras sa Tunaginyo sa Premium Death Free Coffee Mix, mga katrupa. Premium Death Free Coffee Mix ang kaping atambal, kaping labian, kaping antioxidant, kaping magka-reduce mong inflammation o magka-increase mong mental clarity, magka-regulate magyun sa mong blood sugar. Premium Death Free Coffee Mix, mga katrupa, kaping magkapalig-on sa gabok ni mong bukog o magkahatag ni mong balahutayon ng enerhiya. Kaping kining 3-in-1 kaysa Premium Death Free Coffee Mix, mga katrupa, nagasanthon ka na. Nakakapi ka na, naka-premium death-free ka pa.
27: Jerry, Jerry, Auxilio.
28: Exciting!
29: Good morning!
26: Marayon ta mga kaiksunan. Good morning day. Gato ni Ma'am Lobiswena. Ayun, good morning Ma'am Lo. Ayun, may good morning po. Gato Jose Jojo Mar sa may poblasyon ni Nabanga Buhol. May kuntag, labi na gato sa mga barangay Tanon. Ay, good morning, sir. Gato ni Manuel Lito. Ay, buntag, Sir Jer, idol. Shout out sa Aguanta Party List. May katrupang Arnel Cortez. Watching from Villaba, Leyte. Manuel Lito. Ay, good morning, sir. Ugmaing urto, gato ni Sir Michael Mike Sigi, Canada. Gato may California sa Amerika. Good morning, gato ni Sir Ramon Habonero. Nasa may Abukado Mambaling. Good morning. Ay, good morning po. Gato ni Ruel Ipil. Yasa may, silent listener daw kuno ni siya niya si Pudro. Nigin niya siya magsaba-saba nga pag-listener na to si Ruel. Si Ruel Ipil, mga katrupa. Sir Jer, good morning from the only star in Dumanhog, Barangay Bituon. Exciting mga katrupa, Ray Duran. Ginusara daw kuno Bituon sa Dumanhog, mga katrupa, na ginusarang star. Bituon, Dumanhog. Ay, good morning ni Ray Duran. Good morning po. Gito ni Sano Eugene Comidoy. Yan sa may Corelia Buhol. O niya, may good morning po. Gito Eugenio Boy Tagsip, mga katropa. Katropang Kudzer, tingali o niya o sawayon na sab. Si, sa Vice Mayor ang gipasiugda nga night market. Yung Boy Tagsip, mga kaigsunan. Sir Jer, good morning. Always watching and listening sa XFM. sa Gabi Cordoba, Boy Nadella. Onya puwalang pa, puwalang palos aning mga gobyerno, gobyerno din ar diin ramo kani adto onyag mapaakan kamoy manubag. Kamoy manubag oy ug mamatay ika Roberto Bater na mga katropa. Yamay good morning ato ni Tristan Wyatt Vigolay. Imam Lilibet Labra, good morning. Ay buntag super katropa coach Jer, sige ugusik-usik ug kwarta ang gobyerno. Pero dili kapalit ang mga district hospital ug anti-venom nga tambal kun dunay mapaakag bitin. Naunsa naman mo? Ato pa yung boy tagsip mga katropa. Ay good morning ato Rogelio Rivera. Ay buntag ano ito Rolly Blue. Diyan sa may Basak Pardo, shout out ko nila ni Inday Rosing o ni Rani Diyas Basak. Ay good morning po ito ni Ma'am Elena Natolia na sa may Sunrise Village, Pardo. Ay good morning po ito ni Leo Haron na itong silingan mag-iksoa. Sa may Sityo Kalubihan, Barangay Kiyot, shout out lang ko ni Randy Haron. Diya sa Ulawaan, Tristalisay City. Ay good morning po ito ni Clemens Biseril, mga katropa. Ito ni Ma'am Lita Sindo Plaza. Good morning! Pagpaminaw ninyo ni nga itong tulumanon.
27: Exciting Pilipinas Balita.
26: Exciting Pilipinas Balita. Mga balita na hipo sa itong mga kaubad, gikan sa itong mga silingan ng mga dakbayan. Dakbayan sa Mandawi, dakbayan sa Lapu-Lapu, dakbayan sa Talisay, sa itong Tugaran, dakbayan sa Sugbo. Mga balita, gikan sa itong provincial capital, City Hall, iban sa mga regional gabuhatan sa itong gobyerno. Mga balita gikan sa kalungsuran ingon man sa mga component city sa lalawigan sa Sugbo o ato mga silingan ng mga lalawigan. Mga balita gikan sa mga tambalanan o kapulisan. Kiningtanan inyong masayran, inyong makitano, inyong madunggan din hilawang sa
27: Exciting Pilipinas Balita.
26: Unaho na ito mga katropa, mga balita gikan sa regional gabuhatan sa doon na sunong kagamhanan. Mga walay trabaho sa Rion 7, miusbaw mga katropa. Uy, miusbaw ang mga trabaho. Italia sa report 0 na ito, kinipiragi sa pagpamati ni katropang Almi Mata.
27: Live report.
4: Yes, may saka ang unemployment rate sa Central Visayas na itong Hulyo ng kasamtang tuig o milabaw sa national average base sa pinakabagong datos sa Philippine Statistics Authority kon PSA. Sumala sa PSA, may kabat sa 6.25% ang unemployment rate sa rehiyon na itong Hulyo, gikan sa 4.55% na itong Abril. Equivalently sa kibiraba ng 189,000 ka mga individual nga walay trabaho, nga mas taas kaysa 6.01% ka national unemployment rate. Ang Central Visayas usab nga doon na ikaw pat na pinakataas ng unemployment rate sa nasod. Sunod sa national Capital Region nga doon ay 8.33%, Bicol Region nga 8.02%, o Ilocos Region nga 6.87%. Tungod din ni kunod nga to sa 93.75% ang employment rate sa rehiyon niya itong Hulyo, gikan sa 95.45% niya itong Abril. Bisan pa sa pagsaka sa unemployment rate, may ubusin nun pag-ayaw ang underemployment rate sa Central Visayas nga to sa 4.05%, gikan sa 8.35% niya itong Abril. Mas ubus usab kini, itandi sa 12.86% nga national underemployment rate. Basa datos sa adunay gibadaba ng 4.28 million ka mga residente nga 15 anyos pataas sa Region 7 na itong Hulyo, din kapin 3.3 million ang nasa labor force nga nagpasabot nga adunay trabaho o aktibong nangita og trabaho. Mga katropa, alang sa mapahimusog sa panlawas, imong Sanzona Plus Gold, alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa, Almi Mata, XFM News.
27: XFM Report.
5: Exciting!
10: Good morning!
26: Salamat ka drupang Almi Mata sa Bogar Report. Nga doon sa tungtag na 31 minutos o 20 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
27: Capital Report.
26: Cebu Provincial Detention Rehabilitation Center Dancing PDL, ibalik. Italia sa report, sayro na itong kinipiragi sa pagpamati ni katropang Grigi Magdadaro.
27: Live Report.
5: Yes, gibutyag ni Dr. Felipe Montijo ang jail warden sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center kung CPDRC nga plano karon niyang ibalik ang napantog kaniadto nga dancing PDL dito sa pasidad din adunay performance patagbuhan alang sa publiko. Paagi kini matud pa ni Montijo nga mahimong tourism attraction alang sa lokal o international nga mga bisita ang CPDRC. Apan iya pa hinong kining ikonsulta ni Governor Pamela Pambray 4 atol sa gimong family day sa pasilidad niya atong September 8, 2026. May pakita sila performance ang dancing PDL at ubangan sa ilang mga pamilya o bisita. Lakip sa bisaksi sa pandayag mo ang mga department head sa Kapitolyo nga naglakip nila ni Provincial Social Welfare Officer Meriros Lopez, Budget Officer Danilo Rodas, Provincial Assessor Michelle Languido, Provincial Planning and Development Officer Nurses Bispo, Pangulo sa ICT o nga si Jeanette Salupa, Manager sa Terminal ng Ipadagan sa Gamhanan sa Propinsya Sugbo nga si Ahmed Quizon o uban pa nga mga guests sa ato magkatropa diha nga nagkalubog o naghanap ang pananaw. Inom kanunay o Vision X Plus of Gel Capsule, gumikan kay kini kompleto sa mga phytotriants nga mapuntar sa itong mga mata, ano na kinilutin, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa usap Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa Greggy Magdaro, XFM News.
27: XFM Report.
10: Exciting!
14: Good morning!
15: Salamat katropa Greggy Magdaro sa mga report. Ang ito sa tugtag na 33 minutos o 10 segundos na nagkalabay sa alas 5.
27: XFM Police Report. Police Report.
15: Cebu City Police Office giday ang Abiliana Police Station tungod sa daling pagkasikop sa riding in tandem ng mga tulisan. Italia sa report sa Aeronato kinipiragi sa pagpamati ni katropang Eric Pahanono Tamaro.
27: Live Report. Live Report.
18: Katupag ya Jerry, mga kinilang gidaig no ni Cebu City Police Office CCPO Acting Director Police Colonel Ricky Sumalde ang mga personahe sa Police Station 2 o Abiliana Police Station na tugon ni sa paspas nga kinipunga action din ila pudeng na identify ug na sikop kining riding in tandem nga tulisan katupag Jerry kinsa mi kinipunga biktima ug kinipunga 21 anyos nga kinipong estudyante alas 2 imidya ang takna Diyos may barangay Sambaga dos ning dakbayan sa Sugbo ah. Diin matupausab sa kinipong acting director nga human ni report ang kining mausab nga 21 anyos nga babaeng estudyante dali dayong may himo og kining aksyon ang kinipong police station 2 diin away 24 oras katupagan sir mga kahigalaan ila dining na sikop no ang kinipong duha katupag Jerry tungod sa kaso nga pagpanulis din na recover pod ang kinipong butang sa kining biktima no nasikop ning duha dito nas may barangay Pahina Sentral siyudad sa Sugbo sa sama usab nga adlaw katupag Jerry mga kahigalaan sa nasairan ang kini mga suspitsado katupag Jerry mga kahigalaan nga kining tulisan no nga silang si Alfred Sumilhig 39 anyos e-bike driver o Marlon Claro, 28 anyos construction worker, puros taga Pahina Central, Cebu City, gihikaya na, or posibleng ka ni katropag kagahapon, kung ano yung katropag sir, no? Kaling alday, absibli karong adlawa, hingpin ni pasakaan o kaso nga kinipong robbery. So far, katupang sir, matukasigas, gikan sa police station, to bilyan police station, mga higala. Basta kapinigisutan, di ay kapin, ang panindot sa inyong kabuntagon, mga kahigalaan. Mapakalma sa inyong nervous system, mga kahigalaan, good for the heart, di magpapitin yung kasing-kasing, o taas pa inyong fighting capabilities, mga sakit-sakit, anti-cancer kinipong capability, mga kahigalaan, tungo na sa itong kaping Santong Plus Cup Mix. Tungod doon na kini soya powder, kamunggay o mangosteen. Alang sa Diyos ng Pilipino para sa Pilipinas. Inyong katropa, Eric Amaro, XFM.
27: XFM Report.
10: Exciting!
14: Good morning!
15: Salamat katropa, Eric Panono Tamaro sa mga report. At ito sa itong tak na 36 minutos o 5 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5. Kaso sa dinggi sa Central Visayas, Dulanas 8,000. Matod pa sa Department of Health. Samtang natalang nakalas ni Kabat na ngadtos 43 kabuok. Italia sa report sa Aeronato kinipiragi sa pagpamati ni Katropa Crystal Joy Felerca.
27: Live Report! Live Report!
0: sa datos sa Department of Health kun DOH 7, gikan Enero hangtod Agosto 22 ning tuiga, aduna nay 7,986 ka kaso sa dengue ang natala sa Central Visayas. 4,229 niini mga lalaki, samtang 3,757 ang mga babay. Kun diin sa maong datos, 43 na ang nakalas. Mas taas kini og 1% kung itandi sa datos sa nilabay nga tuig sa susamang panahon nga nakatala og 7,889 og 21 ang nakalas. Mato ni Dr. Eugenia Mercedes Canyal sa DOH 7 Regional Epidemiology Surveillance Unit nga paspas ang pagsaka sa kaso tungod sa gihingusgan nga surveillance report ug mas dali na usab ang pagkahibaw kung kumpirmado sa dengue tungod sa test kits.
1: Be our surveillance, no? So nindot na ang atong surveillance, ang awareness sa mga tao. So kung naanagan ing ani nga mga kaso, ing ani nga mga symptoms

0: O mga katropa, alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini inyong katropa Crystal Joy Felerka, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting!
1: Good morning!
3: Salamat katropa Crystal Joy Felerka sa mga report. Dagatong sa itong tag na 38 minutos o 40 segundos ang nagkalabay sa lasingko.
1: XFM Police Report. Police Report.
3: Ay kuluro mga driver, nagmaniho og motor nga nagadisgrasya og laing motorista sa Toledo, gidakop. Detalye sa report sa Aeronato ginipiragi sa pagpamati ni katropang June Cator.
1: Live report. Live report.
4: ESDI 58 anyos nga kulorom nga driver ang ginakop ni sa kapulisan sa Dakbayan sa Toledo humani magkadisgrasya na inoon og laing motorista sa Dakbayan sa Toledo. Dito na hitabo sa National Highway sa barangay Bunga, Dakbayan sa Toledo, alas 8:40 sa buntag. Ang ginakpan, giilang si Silvino Alquizar Lapos Jr., 58 anyos, residente ni Lower Barangay Media 11, Toledo. Siya nagmaniho ni usa ka Rossi 125 nga motor. Matod pa sa kapulisan nga kinis Lapos, adunay driver's license apan expire na kini niyatong Abril 23, 2023. Samtang kining ikaduhang sakinan nga nalambigit mo kining Honda ADV 350 nga gimaniho sab ug ipanagiya ni alias Raymond 50 anyos Minyo, residentes barangay Tubod, Dakbayan sa Toledo, naangol humans panagbangga. Base sa initial nga investigasyon sa kapulisan, bisaysay kining saksi nga si alias Alvin, residentes barangay Bunga, Toledo, nga ang kining duha kuno ka motor nagbiyahe sa parehas nga direksyon ug parehas nga lane. Ang Rossi 125 nga gimaniho ni Lapos mao'y naguna samtang kining Honda ADV mao'y nagsunod ni ini. Apan pagabot sa maong lugar sa insidente, giingong kalit nga mi-left turn ang Rossi 125 aron kini mutabok paingon sa wala nga bahin nga eskina nga giingong wa kini mag-signal. Tungod ni ini, nasangit og naigo sa nagsunod nga Honda ADV 350 ang kini Rossi 125 hinungdan nga natikangkang gining duha ka motorsiklo og pareho nga nangatagak sa kilid sa dalan. Nakaanggon og mga samad sa kalain-laing bahin sa lawas kini si Raymond, gidala dayon siya sa Toledo City General Hospital aron matambalan. Samtang human sa initial nga investigasyon sa kapulisan, ilang ginakop kini sa Lapos og pending sa pagpasaka og kasong reckless imprudence resulting in physical injury and damage to property. Mga katropa, ayaw kalimot pagtumarog Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting!
1: Good morning!
3: Salamat katropa, June 14, mga report! Nagatot sa itong tag na 41 minutos nang nagkalabay sa lasingko.
1: XFM Police Report. Police Report.
3: Ay suspitsado sa pagpanigbas diha sa lungsod sa o diha sa may Mantalungon. Nadakpan sa gibaygayon nga hot pursuit operation. Detalye sa report sa Aeronato ginipinagi sa pagpamati ni katropang Benji Talese.
1: Live report. Live report.
5: Dagan sila magkamay din kita pagka agay ra Rafael sa pulis sa kapulisan sa kada ng hapon sa pulis sa kada ang himo sa pagpungo ni pulis Mr. Kada ng Jose Patino ang ilim o yung kung pupunenipas sa may agay ng balik na tulong ko sa agay ng lusus sa lagata ang ilim mo ang suspek kita pagka Jerry kita pang Rafael Giza agi dagan sa kapulisan ng Rafael alas 10 sa tagda sa buntag nitong agaling agakabalaw kundiin ginagop gini dito sa agaling ang barangay Badaluyapon. Ang suspect nga gila nga si mao si Pascual Calvo alias Qual kasi higulidan o kasi agini nagpuyo sa mga lupita. Ang galing mong suspect nga sa yang giting pa sa agaling maong biktima nga sila si Pedro Kaywan ako sila Igon Man alias Pidring sa Sidadius o nga tagasin Chulahog Barangay Mantalungon sa Dalagit o Iman ang katuwasan pa ka biktima nga akiling giting masikapaling kisa pulos kinili kaagol ang mga sabada at ribasan sa ilang lawas sa magiging sinabi sa isip ng Sibu 88.3 kisa ang gabo lang ato kinili kinabi at naman niya nga akiling wala siya ka antos to kaya sila kinilang inom o gawa kinili ka pagos mga sulti o naput na puto siya matuwa ang itibas gamit ang sundang nga ang ikipin niya na sundang gigiwasan sa bitima kasi nailog sa maong sa suspect at naman na mamayag sa maong nga sa kanyang suspect.
6: Ako ba Benji Talisico sa XFM sa media Oh, kita kan alat ini sudah

0: TV. Kanang o sige ra sa nganong dugo ako kay interview na kay para si mo sayo ba nga magkuhag habi nganong imo na boto. O sige kasi ra sa nganong imo dong itigbas.
1: Di lang sa ko pa kay mo sayo wa ko may ko mo pa.
0: Ha?
1: Wait, klaro. O bukan mo mo.
0: Gamay lang. Atis po bang sa mo sayo ba kay gigabi si mo para amukang kuan. Pero kasi ra sa nganong nagkaawon man.
1: Bonus kumbong siya?
0: Ha?
1: Bonus kumbong.
0: Pero, kumbong ito? Kumbong ka ito?
1: Parehan nito ha?
0: Pero, ano kaya doon mo itigbas?
1: Dito mo ka mo? Hindi mo itigbas ako sir, kaya doon mong karit.
0: Ha?
1: Karit man.
0: Karit?
1: Karit nyo?
0: Karit mo?
1: Ano mayroon ko kayo?
0: Pasa ba, na mo ilalis rin ha?
1: Ito kayo nung, kami nag-iinom man naman.
0: Okay. O si Solidaran, baka sa ganang, na ganang kwan, ganang kwan, na nasuko ka kay na siya nasulti ka, di ba o?
1: O, maa na sir.
0: O sa nasulti niya? Para
1: Tiblano, ano kung iya kong sumbag mo? Sumbag mo pa.
0: Ay, sumbag ka na yan?
1: Oo. Ano yan? Na, ito mo.
2: Di ba, sa kato?
1: Oo, silbe.
0: Pero wa siya dang ng nalangguan, hindi kiban.
1: Katong karit niya ito.
0: Ha?
1: Katong karit niya ito.
0: Ah,
3: yung lalo. Bago ba siya ang initial nga akinang mamahayag ni Pascual ka akinang kalbo kisa daw sa toong pagkinabi ng mura gubog pa akinang mamahosi dya sa suyo sa silda ng humay balagpan sa toong kabalisan sa lulong news dragon kaila panjari mga doon nga abdik na report ka nahipos kaya usaba sa delegate PNP kaabag ang santo na manawal karapag kinimut niya pon sa mga plas kalunay alas ang kasi Pilipino para sa Pilipinas on board sa patrol kaabag ka na panjari na bato yung katlapa Benji Delisic, XFM News.
4: XFM Report.
5: Exciting!
4: Good morning!
6: Salamat ka doon pag Benji Delisic sa mga report. Ito sa tugtag na 46 minutos na o 20 segundos ang nakalabay sa alas 5.
4: XFM Weather Update. Weather Update.
6: Sunrise, pagbarabana sa kahimtang sa panahon. Ay, good morning, day. Gato ni, Kennedy Gabab Ayan Tihiro. Ikaw man ni Krisulogo Ugbamin. Tas kantangkas dumanhog si Mo. Good morning po. Ganto ni Bab Ayan Tihiro. Diyan sa may Lapu-Lapu City. Ikaw man ganto ni Emerita Torrenueva Sayril. Good morning sana Sergeant. Shout out lang ko nila ni Kin, ni Kiana, ni GM, ni Emerita. Sa mga silingan na mo from Sayrin. Good morning po. Alay sa pagbarabana sa kahimtang sa panahon, makauwan na ito weather forecaster sa mga sa magtanong katropa mo. Weather forecaster Manny Janagmay. Sir Manny, good morning.
7: Yes sir, good morning sa mga ating kuminaw. Makulito ang latest weather update para karong adlaw. Sa mga karoon, wala na tayo ginamitin ng bagyo or low pressure area. Ay disasalot o gawas sa itong par. Pinokin ang southwest monsoon ng habangat ang muna na'y naka-apekto kasi din sa Central Luzon, Southern Luzon, at din sa Visayas. Tungon din ang southwest monsoon ng habangat, karong adlaw ang tibok Visayas at pinadinis sa Metro Cebu kay mga kasinati buong dag-umon nga kalimitan na yung mga chance sa mga katagatag ng mga pukulan o mga panagugin at tumikin ang southwest monsoon. Ang Visayas, mga kasinati o hinay ito sa sarangan ng hangin, gikan sa Bagatang Asadpan, din ang balut sa karagatan, hinay ito sa kasarangan. Temperatura karong adlaw, mag-range gikan sa 28 to 34 degrees Celsius. Sunrise na ito, ganyang 5:34 a.m., sunset unyang 5:48 p.m. At ang oras, alas 5.48 na sa Kabuntago. Nagmula ka na itong latest weather update. Kini si Manager Ibaim, Mayan Puntag, sa Tanan.
4: XFM Report.
5: Exciting!
8: Good morning!
6: Bagay gala, mayong buntag, di ako sa XFM Cebu. 88.3 sa dial sa inyo mga radio, mga katrupa, no? Kantog uban, nga wapang katultol na to. Data diri sa XFM Cebu, 88.3. Sa dial sa inyo mga radio, mga katrupa, alas 4:30. Gato sa lasay sa buntag at itong time slot, mga kaigsunan. Okay? Nawarita sa to mga hisgutanan. May good morning day, gato ni Benjamin Sanchez Pukdol. Ben, good morning. Kumusta? May good morning, sir. Gato ni Jonathan Fernandez. Chief Executive Officer sa mga Oriental Port Allied Services Corporation or OPASCOR. Ingon man nga to ni Vincio, ni Vince Ibanez. May good morning niya sa mga taga-OPASCOR. Atong taga-pagtagan, mga kaigsunan, si Deped Secretary Sunny Angara, mga kaigsunan, miingon nga walay budget for hiring of new teachers sunod tuig or sa tuig 2027. Kana gumikan sa budget constraint, mga kaigsunan. Ang atong balaod, batakang balaod, mga katrupa, nag-ingon nga ang education is given the highest priority budget, mga katrupa. O kung maukinay nahitabo, nga walay gi-allocate alang sa pag-hire o bagong mga magtutudlo sunod tuig ang ato Department of Education, mga katrupa, o sa may buti pasabot nini sa ato pa gatong DepEd wa ni mahatagi o taas gagahin, mga kaigsunan, sa budget sa tuig 2027 sa 7.2 trillion pesos, mga igala nga National Expenditure Program sa itong nasudnong kagamhanan.
4: Jerry Auxilio.
6: O maghisgota ng DepEd, maghisgota o budget alang sa edukasyon, mga katropa, why budget? Budget constraint. Pero garitas mga infrastructure budget o garitas sa flood control budget sa road, farm to market roads opening, mga kaigsunan, ug uban pa diha naa silay budget, mga katrupa. Ato na sa gihatagan na nigtaas ka budget ang Department of Public Works and Highways, arudagan sila dito matuko.
4: Jerry Auxilio.
6: Kay ba man ta, mga kaigsunan, daghang magtutudlo, pero ang ato Department of Education nag-shortage og mga magtutudlo. Pagita na ako di kumutuo, kana muingon ato gobyerno do natay shortage of teachers. Unsa pagka shortage of teachers, yang uban gani mga magtutudlo, mga katropa, naninda na malanggani.
4: Jerry Auxilio.
6: Pagkadaghan ato magtutudlo, mga kaigsunan, wa lang ni sila i-hire sa itong gobyerno kana gumikan kay way kwartang gigahin alang sa pag-hire o mga bagong magtutudlo, mga katrupa. Tanawara, no? Sa 7.2 billion or sa 7.2 trillion, mga katrupa, mga budget, National Expenditure Program sa itong nasudnong kagamhanan, huwag gigahin alang sa pag-hire o bagong mga magtutudlo, mga katrupa. Kay matod pa ni DepEd Secretary Sunny Angara, nagka-budget constraints daw kuno, mga kaigsunan. Dili ba ni tataw klarong kalapasan sa itong batakang balaod, mga katropa, nga ito Department of Education wa mahatagig taas gagahin sa iyahang budget, mga igsoon? Kaya kung ihatagan pa ni siya og taas nga budget, mga katropa, bisan pa og nagka-budget constraint, nga nung wa may na-allocate alang sa pag-hire o mga bagong magtutudlo, mga katropa? Kung sa man, ang atong himuon, ibalik na itong risyo sa magtutudlo o mga tinunan ngadto sa 1:100. Ha? Mutuo mo? Kaya sa 7.2 trillion nga higala, nga budget alay sa tuig 2027 ng operational expenses sa itong nasunog kagabanan, huwag yung gigahin alay sa pag-aero bago mga magtutudlo mga katropa. Ha? Inyong gikaltasan diha, asa man ninyo ibutang? Ato na po dito's infra, ato na sa ninyo yata dito's DPWH, arodagan mo matukob. Bida. Wala niyo kong kasabot ng gobyerno ha, mga igala.
4: Jerry, Jerry, Ocilio.
6: At ang iyong musunod, karodayon ang kasikas. Kauba ni Attorney Ray Malikay Gialon. Kauba na ako dili sa Master Control si Katropang Rafael Raprap Baring. Nakauban sa nato ni Butaga silas Katropang Almi Mata, Katropang Crystal Joy Felarca, Katropang Eric, Katropang Grigi Magdadaro. Katropag June 14 o si Katropag Binji Talisi. At weather forecaster sa mga samagtan, manager ng bay, o ato gas. At ang mga Katropag news director si Katropag Felix Sirujano, at station manager si Katropag John Limin Chavez Baiki. Alang sa nagkiusap Pilipino para sa Pilipinas, sa kunyong Katropag mo, Jerry Kemsor Auxelio Jr., manabilit sa Bagingon. Balik kong bapuhon sa samagtag ng istasyon alas 4:30 gato alas 6 sa buntag sa Exciting Pilipinas. Mayong buntag kaninyong tanan, katropa mo, Exciting Pilipinas!

0: Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa!
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapagpaniwang pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga ilanong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound ga quercetin, usa ka pinolic compound ga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay. Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Biki, na-assist akong potoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Masamtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas o uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ang kondisyon sa ka-tricycle driver, partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver, Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TG DGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 6:05.
2: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: Adlaw-adlaw, may mga panghitabo, may mga balita. Kahigawag ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa Kasikas Express Balita. Kasikas Express Balita.

0: pole. Est suprema lex. Ang kayuhan sa katawhan mao'y balaod nga labing gamhanan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, mga katropa, kumusta ang maayong buntag? Welcome sa atong tulumanon.
1: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
0: Adlaw karon nga Webes, Pizza Jess, buwan sa Setyembre, tuig 2026. Kamistag mga estudyante na to, murag dunay gitawag og holiday hangover. Kaya magway lang ni mata mga katropa kay sunod-sunod nga mga adlaw nga why klase. O niya, biglaan ka lang na i-klase ka ron. Murag kag hubog rap. Kaganahan mo bangon. Lami pa kayo iligid-ligid karong mga orasa. Wa tay mahimo bagi katropa kay kog estudyante ka diha. Balrog kagyon para mo eskwela. Maunay tarhan mo sa imong kinabuhi. Hangtod mahuman ka. Kita pod mga ginikanan balrog sab. Kaya ang tarha sa tong pamilya mao ang pagbutag pagkaon diha sa mga lamisa nato sa tong tagsa-tagsa ka mga panimay. Una nga atong tagsa-tagsa ka mga tarha, mga katropa, ato nang tumanon isip mga responsable nga mga individual. Bonin mga naminaw na turon sa ilang radio. Mga drivers ni, pwede pa ganaghana. Huwag lipon-lipon ako mga klinting mga taxi drivers. Maugin na iya, di makapasiro na to kay gawas ni Raprap. Huwag ang iyang uyab, pila mong ginakabuo. Minaw sa danato ron. Kabaw man yung uyab, Raprap, gabino ang ramanitanan. Kaya yung uyab na rin. Faithful kayo na. Labihan ka nagka-buutan mga katropa. Kung na ay abilidad ni Raprap, gawas ining pag-partner the risk master control na to sa atong tulumanon. Ang laing abilidad, ano yung paglihay sa mga babae? Una, purbida, ay good ninyo dudahin. Ninyo may hinuundag handi. Sorry, Raprap, nasimiyat man. Bitaw ka mo diha nga mga ga-drive karon sayod ko nga dungan-dungan tagmata didig sayo ga kabuntagon na. Nagpanikay-sikay na mo diha karon nagitag pasahero. Ay uban, gisakyag baga pasahero. Padong sa airport, padong sa pantalan, padong sa trabahuan, padong sa lain-lain nilang mga destination, padong iskwilahan, ala kumbate lang mo diha. Padayon mga katropa. Importante, disinte, hamugaway. Atong gisakripisyon, gihaguan na to. Kini nga ato nga gipangdas balay nga grasya. Maunay nakapa, lipay na to kayo diha. Di na kinawat mga katropa. Sama sa ubang ipasangin lagkawat, sakit na yun. May tag matinood. Daghan ang nipalag ang mga doktor. Stable mang kondisyon, ana. 120-80. BP mga katropa, mas stable pag BP na to. Wa pati lang nag-imintin, lusartan rap eh. Pero to, anito, pa dextrose, mga katropa. Puri agaba. Ay, nagabaan, oy. Hindi mas na mayo rap, ka nag-manunglo, ta. Kabaw ka, sige, tagpanunglo rap, magkadugay. Magkadugay kinabuhi. Pasagda na lang na sila. Ang gaba na lang magpasulabi. Kita din, nag-drive, isang kapoy kayo. Ala, kumbati lang. Mga bus drivers, mga drivers sa mga modernized jeepney, karong mga urasa, lanog-lanog tadi, sayon ko. Drivers sa mga jeepney pasayroan, mga shuttle service, kato ginang programa niya, rap. Labi na sa light shipping. Kaya ato ang suki ng ating paminaw, si Jonathan Inting. Kung Brad sa Alpha ka paro, brother, long live. Kaya nag-iarago na siya sa light shipping, rap. Kaso gusto ka mo ato glite, wa kay lingaw, nalang ko rap. Kaya pwede rin yun, kapyot ko na, why bayan? Palayo lang din ka sa palaban, kaya delikado ka na ka sa palaban, rap. Hashtag, masipyat ka piyong-piyong, diskwido ginag bagtak ni mo rap. Kamusta mo diha mga silingan ako diha skiyon sa sitio Greenbelt. Dito sa babaw na sila number one counselor Nognog Herbert Conde. O niya dito sa Talavera sila ga Rolando Monisit. Ga kamiguhan nato dito magkakatropa sitio Santo Niño. As Konsyal Dariel Manligas. Maabot Konsyal po niya dahil sa Ubka. Dahil sa Clippers Drive. Dahil sa San Carlos Heights. Daghan kay taga mga kailan diha mga katropa ato nga pinalanggang konsehal sa katropang Jerry Oxin padayos pagpangalaga diha dapita mga katropa maayong buntag kaninyong tanan. Salamat kayo sa inyong pagsalmot nining ato nga programa. Pero ato diha nga mapadangat kaninyo ang mga nagbaga nga mga balita, ang mga nagpungasi nga mga isyu, nagunah nga mga isgutanan mga katropa. Kamusta niya ito ka mga nangandam karon sa ilang tindahan na nga bridas pantalan. Lanog-lanog ito pag-agi na ito South Bus Terminal mga katropa, mga sidewalk vendors. Dihang dapita ato ng mga suki. Ay, kumusta? Hinaot ito. Naghaghalin karong adlawa kay balik ng klase. Balik na hanga bulog sa mga estudyante. Ilabi na diya South Bus Terminal. Naghang kay mga nang eskwilas, mga universidad, mga kolehiyo din sa syudad sa Sugbo mga katropa. Nagikan sa Talisay, Minglanilla, Naga, San Fernando, Karkar, Sibunga. Ito pa sa amo, mga katropa sa Argao. Kaya di paigo nito. Naghan naman tayong mga eskwilahan. Mag-abri naman gani ang Cebu Normal University. Dito mga katropa sa Argao Campus. Gidunar ng luna. Ha? Sa ako ga uyuan mga katropa. Sabi na kabuutan na Colbadjon Igos. Ilan nag-iasikaso niya ni Attorney Jigger Heverola. Kaya nangusob sa mga katropa sila ga Agaw Mayor Alan Cisaldo, Agaw Orvi, Attorney Orvi Ortega. Mga katropa, mauna ilaga advocacy usab sa Natad Edukasyon. Yan pa yung sitio niya. Cebu Technological University. Mga katropa, din diya sa Argao Campus. Pansiwag na niya pirmi ang mga licensed teachers. Kaya kasagaran education, panguhaon mga katropa. Abot yun sa punto itong nakonsihal pa ko dito. Sa sangguniang bayan mga katropa. Sako pa ganin patanin to sa spurbina. Lingo-lingo ito pertig pagka ngilngiga makanagtoon. 100% mga katropa. Sa licensure examination for teachers. Let. Diya sa CTU Argao. Doot kayo na mga katropa. Nga ito na lang daghan nga mga negosyo ang mabutang na daghang mga warehouse, mga planta. Aron nga daghang kasudlag trabaho in town. Kay lisod kayo. At kaya nagmaga maestra diha. Huwag yun na magkasuway mga katropa nga anhi nagpuyo sa syudad. Gumikan kayo dito naman lang. Ito ang mga ilang balay. Ito ang mga eskwilahan. Iga kapasar. Doon na nailisensya mga katropa. Maglisod pa yung tawag adjust din sa syudad. Kung ari manginabuhi mo na nga, kung na ang panginabuhian dito, gawas nga madiklag din sa syudad, gawas nga mapugna na to ang gitawag o nga rapid urbanization mga katropa. Nga maoy magdas kauot sa syudad. Mas may madecentralize sa lain-lain nga mga lungsod, sa lain-lain nga mga lugar, dunay oportunidad sa pagpanarbaho. Aron di na mo gastos board and lodging, di na mo gastos pamilite, di na mo layo sa pamilya mga katropa. Ano lang sa tugkaran aga trabahoan mo na pinakaimportante. Maunay kuwang ining ato nga pagpangusog sa gobyerno mga katropa. Kay lahi may gikusgan, may mag flood control project na. At kay maunay pangusgan mga katropa. Tas may ang pag paburot mas bulsa ang opisyo mga katropa. Ang ato aning panawagan di maguna kaya sa LGU. Kay ang LGU diha raman na ay mga poultry to diha, na ay mga pigiri, na ay mga ginagmay negosyo, pero sa mga household raman na mga katropa di man na maka employ o manggatos. Ha? Samot naglinibo. Di pareha magpasudlan na itong shunishi pananglitan. Dito sa Balamban mga katropa pagkanindot kayo. Daghang makapahimus mga katropa. Labi na dito sa Amos Lungsod sa Argao. Ha? Kay perting daghan na nga mga professionals mga katropa. Ito aman lagi ang CTU campus. Ito amay kolehiyo dito mga katropa. So ang oportunidad na lang yun sa pagpanarbaho may kuwang. Unya, kana ang napita national government mga katropa ang atong gipanawagan na kay maunay dunay katakos ang mag-invite og mga investors. Himuon, ideklarar baka na diha nga kining export zone, doon na ba economic zone diyang dapita mga katropa, tanyag ba sa mga buot nga mo establishan og negosyo, kidako kayo nga yuta dito sa Argao. Asa ka na mga katropa, ang lungsod doon ay 45 ka mga barangay. Ikaduha nga pinakadako nga lungsod in terms of number of barangays, ha? Og area usab mga katropa, lukop pa lalawigan sa Sugbo. Mao ka na ang lungsod sa Argao. Niya sayang kay ba daghan mga magkapaymot gawa sa Argao mga katropa, ang duol kay nato ang lungsod sa Dalagit, ha? Further south mga katropa, niya di pa ang Dalagit ang lungsod sa Sibunga. Ingon ana ba mo na mga nindot kay dito bitaw sa Danaw mga katropa. Kung aman dito ay economic zone, yes, lapu-lapu, pero tigdaghanan. So, kana unta, ma-spread out sa kalungsuran, labi na sa mga dagko ng mga lungsod, nga makakayang intake o daghang mga tao, kay lapad kayong kayutaan, mga katropag, daghang mga balay, daghang mga lugar, daghang mga areas nga kapuyan sa mga tao. Adto unta, hapak ang kininga mga dagko nga mga negosyo mga katropa. Aron nga din sa ato maluag-luag sad unta kay mapugos man gud ni ang mga taga probinsya ang atong kasilinganan dito nga mga kababayan mga katropa. Mapugos ug anhi sa syudad kay wa may oportunidad sa pagpanarbaho. Mao ni ang importante kayo nga kining panawagan sa Pilipino mga katropa. Di mo na atong balita na to gapon ra pa. Perting pagkasaka sa unemployment rate. Pasabot nga daghan kayo kining naghinangat nga inflation, kining ang piso na to at the all-time low, pinakaubos nga piso karon mga katropas panahong Bongbong Marcos. All-time low. Asa ka na? Pinakaubos og balor kontra dolyar. Dolyar man atong basihan mga katropa kay maumanay gi-recognize sa tibuok kalibutan. Gawas ni ana, kita'y pinakaubos balor, kita'y pinakagrabing inflation, labi na din sa Central Visayas, mga katropa, Region 7. Kunya kita pa'y pinakamahal nga krudo gasolina, sus paita in town. O na, kita sa atong kaugalingon, doon na tayo mga tarhab, ito na mga katropa, o sa mandos ginikanan, mga anak na minaw, kanon na, tumana. Kung ga-eskwila mo na, padayon sa pag-eskwila, kaya kaming mga ginikanan, kayod lang, tamas mahimo. Kaya kung di makayag usa ka trabaho, duhaon. Kung di makayag duha, tuloon. Mao ka na ang klase ng mga ginikanan, mga katropa nga nakatampo sa atong nasod. Gamikan kay di sila mutugot nga ma-standby lang ng ilang anak niya. O niya, way pulos katilingban. Kita nga mga responsableng ginikanan, bahalang sakripisyong mayo. Basta maka-iskoy lang atong mga anak, makauman, makatrabaho mga katropa o makatampo sa ekonomikanhong kalihukan sa tibuok nasod mga katropa. O na, nga kanang gitawag og holiday hangover. Ay sus, ikaligo na! Kaya hangover mga katropa lagi. Kakuan sa buwan na, kanang gitawag og weekend hangover. Basta hangover, ganit ka ng mga hangover hubogon. Kanang hudbog, og ikapoy ka, gilaay ka. Pagkasunod na di kaganahan mo trabaho, di kaganahan mo iskwila mga katropa, kaya kasunod ba nagiron? At tumiaging adlaw, gisuspindi ang klase kay haze. Doon ay transboundary haze gikas sa Indonesia. Wa pa nahuman dihang napita. Kay bati pa kaya itong higayuna ang AQI, Air Quality Index. Karon arang-arang man. So balik ang klase. Pagka gahapon, Usmenya Day man sab. Holiday, tibuok ka, Sugbo. Duha ka adlaw sa pagkakaroon. Medyo laay ang pagbangon mga katropa. Gusto na kong maanak. Laay. Kung di gani mo barog na arong maligo. Ang kining tubig. Imbis ka mo mo'y muduol niya tos tubig. Kining tubig. Mo'y muduol niya ninyo. Ano itong mga gamay? Usaon man pa ba? Ayun sa ba? Di gamit yung planggana. Di pa doong. Di si Mukatri. Holiday hangover. Natawa tayo panahon na ng hangover. Sakto na itong panahon na mga katropa. Duha ka adlaw nga gihatagan to mga estudyante kining adlaw sa pag-relax. Mugod ka ng weekend, Sabado, Domingo, di ba? Watay trabaho mga katropa. Iglunis, medyo laay kayo. Pero di pwede maglaay-laay. Di pwede maglaay-laay mga katropa kay gipanganak tang pobre. Ha? Why laay sa pobre mga katropa? Why laay? Lisod kayo kay kung maglaay, ganit na di ha? Ay sos, watay pagkaon. Gama bit-bit para sa pamilya. Itong mga sayo kayo mga katropa nga mga viewers sa YouTube ug sa Facebook Live. Salamat kayo kaninyong tanan. Karong adlaw birthday sa usa sa kining pinangga kayo nga mga kapitan dinhi sa Sugbo mga katropa. Ang Kapitan Barangay Santo Niño. Mami Cup. Honorable Lourdes Lulu Ramirez mga katropa. Happy birthday Mami. May you have many more birthdays to come. Sunod man sila nilang Kapancho Ramirez. Ang iyang hamiling kapikas usab mga katropa. Kinsa igsuon sa among mayor sa Argao sa una. Si Engineer Edsel Gallios nga karon incumbent second district congressman. Mga katropa ang iyang igsuon. Ang igsuon sa bani atong 2010 nga una kong misabaks politika dito sa Argao. 29 anyos pa ko mga katropa. Grabe ning ato nga kinig kasing-kasing sa pagpangalagad ning kamot in taon ta. Nga sa bisan gamay nga paagi makatampo ta mga katropa sa atong nga kaibaw gamay. Itong abilidad gamay. Ilabi na itong kasing-kasing dako. Mo man na importante diha kay isang naa kay abilidad na kay kinig gusto mga katropa na kay gana o na kay bawaan pero wa kay kasing-kasing why pulos mga katropa. Importante dako ang kasing-kasing sa panerbisyo sama ini nilang Banay Ramirez na dia si Kaloy Ramirez na dia si Pancho Junior akong idol. So kini silang pamilya ha mga katropa, nagtuyok yun ni sa kining panerbisyos katawhan. Maaman ni Mayo man yung pagkabutang ni sila. Aga Banay Ramirez mga katropa, pero aga pagkigimamat ni mo, hindi nilang kapanso, nilang Mami Cup Lulu. Sus, porbida, mura gitag pamilya, gihapon mga katropa, yung una ni sila kabuutan. So, kining adlawa karon nga, espesyal kayong adlaw para ang Cup Lulu. Akong pag-ampo, nga to kag Santo Niño, nga mao iyang barangay niya, o usan ni ka, deboto yun ba ang pamilya mga katropang Ramirez? Kay pati dugayan ang nangalaga niya sa barangay Santo Niño. Ay kung pag-ampo yung tao, kung hindi tao tayo nabilin mga katropa na kinig tingog, tingali, ito sa labaw makagagalang. Kaya nervisyo sa tao tayo mga katropa, upat katuig seminaryo ni Santo Tingali Kalimtas Ginoo. Kadadlaw ni Tumi Sarap, kadadlaw para sa riyo. O niya itong unong katuig pagkasakristan niya sa Our Lady of Lourdes. Niya di sa gaita tantong salbahis. Tarong-tarong ni Karapoy. Ano mo ingon nga, preprihar mi karaprap kabuutan. Mao na ito giampo mga katropa ang kapis kayo sa panglawas. Ining nilang kaplulu, nilang kapat. Labi na si Kaplulu mga katropa ang kayod kayo taon niya sa pagpangalagad sa katawan sa Barangay Santo Niño. Happy, happy birthday, Kaplulu. Gusto na ang mga ka-birthday karon. May you have many more birthdays to come. Kapis guys, panglawas akong pag-ampo. Huwag amping mo sa kanunay niya. May nagka mga kapitan, aminaw sab nato mga katropa dito sa Argao. Usas mga ligon kayo ga supporter nato dito. Kaya na magiging kaagi ani kaniadto pa nga estudyante pa ni mga katropa. O niya ako sab nag-seminaryo. Niya suod kay nilaga anhing papag, anhing mama. Ang among kapitan niya sa Barangay Talaytay sa Argao. Ang Barangay Talaytay mga katropa maunay nahimutangan sa PSAI, Philippine National Science High School. Mga hait, mga banggiitan mga katropa diha gibutang sa Talaytay. Amot lang pagbutang nila kahibaw tingal sila dito nga ang kapitan hait sab kayo. Ligdong lantip mga katropa, Kapitan Sally Hilsen. Kamusta diha ti Sally? Salamat kayo sa ibog suporta kanunay. Ning ato nga mga paningkamot alang sa katawan. Good morning ni Mudiat Isal. Uga sa tibuok pamilyang Hilsen mga katawan. Anak ni Tisali, ako sa kauban kani adto sa 2010 nga kunsihal kay siya ang SK chairman sa Barangay Talaytay unya siya sad ang napili nga SK Federation President Lukop pa Argao. Mauto ex-officio member na mo sa Sangguniang Bayan sa Argao, mga katropa. Ang anak ni Tisali Hilsen. warning dia sa pinalanggang kapitan usab sa barangay Sapang Dako. Kumusta diha? Si Kapitan Juvie Ladraso. Kapitan Jovito, good morning. Salamat kay Kapha. Murag kada programa na to, present magigapit. Diya sa barangay sa Bagay Katropa, nindot kay inyong masaksihan diha kay Mountain Upland Barangay man. Mountain area. So, ang sports diha, permanente. Maugi venue mga katropa. Ang motocross. Daghan kayong mga magpahigayon diha ga motocross events. Mauni ang adtuanan kayo aga barangay ni Kap Luyo agion diha sa Simbahan sa Guadalupe. Unya lahos na ka mga katropa diha aga barangay ni Kap Juvie. Pagkanindot kayo sa lugar ang terrain mga katropa, bugnaw sab kayo. Mayo sa kayong mga tao mo abi-abi diha nga dapita tungod sa mnas kabutan ni Kap Juvie. Kanya malingaw mo kung gusto mo anto musaksi mo motocross mga katropa. May mga competition ang uban bisag way competition magpractice ditong dapita. Kay naa naman sila ya kumbaga track mga katropa. Naa na sila agianan. Tumo dito sa barangay ni Kap Juvie. Welcome gyud mo mga katropa. Hans Oktubre, kumusta diha? Shout out brother. Bayo ga pagpaminaw sa brad black white sweater. Diha sa Lapu-Lapu. Nga may kay bubas kito abi na ko muabot ni PBA mga katropa Ron Mabanto ang mga Bosconians naminaw karon Ardua Nontimio. Kumusta mo diha Ron? Diha pagkanindot yung kayo okay Ron mo muna usas mga magdudong na. Kay Dudong Ray man ta mga katropa niya makangisi na kaya itawag sa itong anhing ginikana na to muna itawag sa mga suod mga higala na to mga katropa. Si Dodong Ron ang ngilngig duduag basket mura ni Jericho Garcia mga ganda mag-uhay lang sa birthday Archie Brad Montesilio kumusta niya nakita ni samot magkataas brad kunya ako sa nisamot sa kukamubo nakita ni dito sa new star uban siya pamilya mga katawa maugyapon ay nagkabata si Brad Archie Montesilio amping mo kanunay de Brad. Shout out attorney Julito Baldago. Sony Irog-Irog gikan sa Education Section sa Cebu City Transportation Office. Kumusta diha to mga kauban? Madam Ella Labella, mga traffic enforcers karon. Nga naas kadanan in town perting pagaluya. Exposed to the elements mga katropa, abog, init, saba. Uwan, pailabos yaw-yaw sa mga driver. Taon, hindi na ito ma... Hindi na ito ma-please tanan, mga katropa. Uuwi ka na ito ma-traffic enforcer mo na nga kamod yung ga-drive. Ga-drive naman lang ito niya. Bugnaw ka itong sakyanan. Abrihin ninyo ng inyong bintana. Yan niya, ngisi mo gamay. Sir, good morning. Ito diha, ma'am. Maying hapon, maying gabi diha ninyo. Naka, papahaw na mo. Di ay paniod to. Paniod to na mo. Ay, take out na mo. Ganahan mo, wapang mga panin ito. Baga panihapon. Kaya ba, mga kind gestures, mga katropa. Muna'y nakapanindot sa atong kalibutan. Muna'y gitawag humanity, mga katropa. Nga, di ta magtaas kayo. Kaya kining ato nga mga titulo, atong mga ranggo, atong mga profesyon, turbida. Sige na, ta na itong ato sa itong asam, ganito mga katropa. Langit ba, imperno, o ato sa muspurgatory. Wow! Labing siguro diha sa inyo lungon mga katropa panahon na nato way panunglo wag yun tayo mabit-bit anang tanong ang inyo ragyong pagkamaing tao mauna nga habang may buhay may pag-asa pa mong mutarong kapag hindi magtakinanglan magsinantos mga katropa kana lang ba nga makalipay kung makalipay ninyo buhat niya nga buhato na ninyo buhata sad ngadto sa uban kay kung nalipay mo ang uban nga inyong buhatan na siguro gina malipay sa ingon ana ra gina mga katropa pareha bang Raymond Gayatin bawa nilingaw mangimbitar man ning paniudto ya yeah, minaw na to ko ga classmate mga katropa sige ra ba kung pangupya ini sa una kay kasunod man mi Gayatin ang una Garcia panay Garcia Jericho Garcia na sunod Gayatin Raymond Gayatin na Santo Niño Village mga katropa. Lami magkainig snack si Raymond, lami pag yung kay Glance. Wow! Naami siya permi. So, langan mag ako'y mubangkan yang wa mangko. Siya gi mubangkan ako. Onya kaon kita dihaga usay ihatag. Onya bright man sad ni mga katropa. Ay sus, akingan naghatag naman lang kag snacks mon. Dayon nang hatag naman sa kag paniod to. Panghatag na lang sa answer. Si Raymond Gayatin, mga katropa. Mac Jusar, good morning, Attorney Idol. Salamat kay Brad Mac. Lynn Frias, mayong pagpaminaw ni mo diha. Madam Konsihal sa Bulacau, Kinakusgan. Fielma Arfiel Alicante, Manigbas. Good morning. Kumustamos? Madam Kons. Diha sa Bulacau, mga katropa. Maayo kayo pagkada sa buutan. O kamao nga kapitan. Struggle ni mga katropa. Si Madam Cap Juna Babatuan. Good morning ninyo diha, Madam Cap. O sa kinatibukan na ito nga mga kauban diha sa Barangay Bulacau. O pagpaminaw. Good morning ko sa regalo sa review sa Lechon Belly Gilito. Lami ginamon. Hindi lami. Naminaw naman. Naminaw yan. Di mo butang na sa laganin. Lami kayo eh. Kagumkum. Nagluto mo ako sa wag lechon belly mga katropa. Ani laging pag-ingon pa sa so, palitang lechon belly. Kut-kut agamay. Medyo mahal man. Niya, mas malami pa may imong timpla. Ang rugrugan sa... Wag yung kwarta ko. Ang ingin malit lang tag-kinilo. Kung niya ikaw lay luto, kay lahi kayo ang imong tinimplahan. Itapok ning tanang na maligyag lechon belly. Tanang lechon belly na siya itapok. Ang imong tinimplahan, kana silang tanan, wa katunga. Wa! Ay, Jesus, pas-pas kayo mo, hikot si Lechon Billy na po. Pas-pas kayo. Pero tiba din, ano, tulog ka oras mo nag-iluto, rap, magbida. At kung gignan mo, kaon, mga ganita, pero palaway yung tagbayo, kay manimaho, mang Lechon. Wa! Manimaho, magang tulog tunga ka oras. Tinuyo kay diha. Di ka magutman. Nahuman rin ganita, sus, pag... Una ko, ako magigikuan, ako magigipauna. Ako magigipauna. Sus, pag-anak kagumkum kayo, rap. Pero lipay ko, kalami, rap. Kagumkum kayo, panit. Lami kay timpla. Pero ang labaw kalipay, kasibo sa kalibo. Kasibo sa kalibo. Mo na'y pinag-importante niya. Kaya namalit naman lang karne niya, giluto. O parang magluto ka niya, impas ka. Magpareha kang luloy akong idol niya sa Jakusalim mga katropa. Perting pagkanagahan ng kwarta. Luloy, what ko rin mo, Luloy, ha? Nasinti ta, idol. Good morning, sa tanag kasikas listeners. Salamat kayo. Sir Francis Renz Talusig. Kamusta diha, Sir Franz? Ang Pingin Towns kanunay. O ang atong kapulisan karon mga katropa nga naminaw sa mga police station, sa ilang mga sakyanan, sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimay. Kung day off mga ninimura sa, saludo na ko ninyo, sir, ha? Saludo, sir. Gabihan ka, grabe, ang inyo sakripisyo para sa bayan. Sininood yun. Good morning, Attorney Ray. Shout out ko, SRP Patrol Group. Salamat kayo, Diao Lucio Jr. Ito mga kauban, mga katropa. Ang usa, relax naman kayo. Pabugnaw naman dito sa Amerika. Si Kulina. Tuwa na dito sa Kulina. Ambot lang nakapadaban ninyong sapatos, Kulina. Ha? Ay, ako, ipanagaan mo kong naghan na rin. Ang ginan ato sa mga kauban na tagi. Ayos na nang imong balikbayan box arera makapokus na to. Ikog sa dani mo. Si Kulina, mga katropa. Kining among brand nga kauban sa SRP Patrol. Anak ni, pinalanggang anak ni kanhi kapitan diha sa Bakayan. Kanang barangay ni Konsyal Winston Pipito. Zinaida Colina, mga katropa. Pariente ni Anhing Mayor Edgar Colina Labella. Ito na dito sa Amerika. Ito mga kauban diha. Kadawat mo ng sapatos panghatag ni Colina. Dungog-dungog rin na brada. Konsihal Daryel Manliges. Shout out, attorney. Di alagi. Amin nga itong suod ng amigo itong mga kauban ng CCTO. Grant Pestanio, kumusta niya, brad? Hari ka pusta, brada. Anto na pusta ni nanay. Bang-bang kaumiran. Ang hamiling kapikas ni Arnulfo. Tanggigigag screen name mo eh. Ha, ngilgig kay screen name mga katropa ko ga utol Alan Kaumiran. Mao ni kinabutanan mga katropa sa abog grupo. Kay na gani problema ang grupo, ang iyang kabutan magpasulabi, impas ginagkontra ni. Shout out ta Jaysa Balikay Kudera. Gusto niya inay Jay Chester Alce. Ayog pagpaminaw sa atong mga kauban niya. Di si Ella. Ayog adlaw kanyang tanan. John Reynald. Kumustamos mo diha. Idol Earl Tavera. Naas New Zealand mga katropa kong idol. Ano ni usas mga haligi sa Images Camera Club. Dini sa Sugbo kanang nindot kay mga kuha ba. Panahon sinulog kita mo na kanang i-display diha sa mall mga katropa. Di sa Yala. Diya si SM. Kanang ilag-ila ng grupo diha. Ano yung mga gwapo kayong mga tirana. Kayong mga gwapo masagun sila. Labi na ni Sir Earl. Ngun ana ni ka ngilngig ning Images Camera Club. Kamusta ta diha ni Madam Zofab. Good morning ha. Ninyong tanan diha Sir Ronnie Karen Tude. Nanukan sa Mandani Bay mga katropa karong mga orasa. Tune up na sini para sa sunod marathon si Saron. Pampig niya Saron ha. Engineer Beam Cyrus Gakayan. Kamusta niya brother? Duty karon brother. Ayun niya brother ha. Salamat kayo sa imong makanunayon nga suporta brother Beam. Manuel Luzano. Magpauwahi mga katropa side by side ni Director Tony Sun Lee. Yeah,

0: Attorney Ray, watching your program at Magdugo National High School, Toledo City. Kumusta netong kamaistruhan, kamaistrahan? Sir Nat Nat Flores, pag ulang tumibisita dito sa National Science High School sa Cebu City, mga katropa. Post sila dito. Kaya doon ay activity, mga katropa. Danny Almendra, watching from Sambag Uno. Kauba ni Madam Connie o ni Bimbo. Good morning ninyog tanan diha. Dave Balulot Lerin. Buntag katropa, Attorney Ray, greet ko sa Katot Lerin og Nonoy Reguya, mga certified XFM listener. Salamat kay kanyang tanan, Elmar Dinapo. Yung buntag, Konsehal JP Labella, nangian na to ron. Ang abtik kayong konsehal, mga katropa. Ang gawas nga gwapo, buutan pag yun. Panagsara ni magkuyog sa usaka konsehal, mga katropa. Anaa ni Konsehal JP Labella. Tag makakaon mo sulamian kayong brisket dito sa yala, mga katropa. Wag niyo sama ka lang. Pag makalimot gin mo sinyo nga, labi na Konsehal JP ang mo timpla. Sir Nat Nat, kumusta? Huwag buntag ninyong tanan. Agaw, Ruel Mier. Huwag ang Banay Mier diya sa Payahan na Bugoh, Argao, Cebu, mga katropa. Mga pamilya, mga maistrog, maistra. Ang suod kayong Sir Nat Nat. Atong takna alas 6:40 sa atong pagbalik atong labhan, mga katropas, Martin Romualdez.
1: Time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: XFM.
3: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
4: Textile by Trendel with Anyers, taga Marco Deng. Kinaya kong puton lang, ning namagoy ko itong sale, wala nagigihalos kaayuhan ba? Alas maglisod na ba niyong pamarag-tambal? O to, ning damag ko sa Santon Plus Gold, maayog din akong pamati na karun. Wala na itong sakit sa akong tong sale. Salamat kaayo niya. Makakaon na po kong tarong karun.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka problema judyo kung unsa akong kapagniwang. Dayon, nadunggan na

0: kayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong Kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatikod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: But, manuwa nam ka mamisita din ako.
4: Day, si Kuya magod nimo, murag dili ganahan ako.
3: Day, oy, ganahan magod ni si Kuya nimo.
4: Mau ba? Ganahan ni si Kuya mo nako. Ako bud, ganahan sige ko ni Kuya nimo.
3: Aya!
5: Exciting!
6: Vision Max, daghan ang natabangan.
7: Sir Miguel, gamuta-muta akong mata nga daw, Sir Ice ko perme. Abil ako Sir Ice dito kay murag lahi ra gyud 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mao to, dito mara na akong paspas og Vision Max Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Max Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
6: Vision Max, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Sip on! Kahi nga ubo! Mag-premium D3! Premium D3! Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3! Adunay taas ng

0: City o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms.
1: Premium D3.
0: Mag-Premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o moringa oil.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Turbo.
4: Pakusog.
3: Turbo.
4: Pagdugay sa away.
3: Turbo.
4: Doble. Ang kalipay.
5: Patung ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
6: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
5: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
6: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
0: Turbo, food supplement from me. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan, o kababainhan, o gahatag o kusog, o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement from me. Mapalit sa mga butika.
7: Santan Plus, herbal. So,
8: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit sa bunyahan ko. Karwa, tatlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Manamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
11: Abli na!
12: Abli na!
10: Abli na!
12: Yes!
10: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
13: Yes to Health Clinic.
14: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor.
15: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
16: Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health.
17: Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
18: Hilid sa Barangay Hall.
19: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
20: Great memories are made around the table. At Blue Water Maribago Beach Resort, gather over delicious pizza at Pizzeria Delfino's. Indulge in fresh seafood at the Cove. Savor hearty buffets at the Allegro. Or cool down with refreshing drinks from Amuma Juice Bar. Complete the day with a refreshing swim. Time by the beach. And moments shared with the people who matter most. Blue Water Maribago, where every gathering begins with a MoMA.
21: XFM.
22: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time at a size 46.
0: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya. Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon.
22: Arita mga katropa sa gisgutan sa tanang mga Pilipino ang kining pagdakop ni Martin Romualdez Dakpa naman eh. Kay bao naman tagtanan ani eh, unya wa may wa malipay ini. Eh. Kay kinis rap-rap, sukad pagdakop, wa man ko nakakita nga ni undang ning iyang pahiyong. Kay kahibaw naman ta mga katropa, nga sa mga nanggawas nga ebidensya, o mga testimonya, dili lang sa kanto nga Marines 18, dili lang sa kanto nga atong mga nadunggan sa pipila ka mga sektor, mga katropa, kung dili mismo sa mga kongresista sa ilang investigasyon, dito sa ombudsman, mga katropa, nakita nga bugat kayo ang kining pag-insert o mga budget, ang kining pag-bo-bo o pundo nga dito sa mga party list representatives, ang kining maniubra ba? Naklaro naman ko, nilutaw naman ko ni. Mauna nga pagdakop ni Romualdez, mga katropa, nalipay ta. Ang kabalaka lang sa mga tao karon kay Basin, maparihan ni ngadto sa anak ni Rimulya, mga katropa, gidakop, gidalig-dalig pa sa akin kaso, unya, gidismiss ang kaso. Mao man ang gikuyawan. Tinuod lang rap. Mao na ang gikuyawan. Kay kining nahitabo karon sa iningles pa ang tawag, too good to be true. Unya, kasagaran na mag-too good to be true, not true. Ha? Tanaw na to, mga katropa, unsa kaseryoso ang gobyerno sa pagtaral sa hukmanan ining inila nga amahan sa flood control scam, mga katropa.
0: Kasikas.
22: Sa iyang pagdaa dito sa House of Representatives, gitingal man niya tanan. Maumaning well-covered, mga katropa, mahibong ta. Bisag asa nga departamento, bisag dili iya, bisag dili sa House of Representatives, ingon ana iyang impluensya. Maubitaw to nga kung pasultion si Jerby Luistro dito sa ila, mga katropa, hilabihan katilaa. Wow! Ha? Kung murabag, di mahitabo nga na yung Pilipinas kung wala si Martin Romualdez.
1: Ah.
22: Karuntuan na siya dito sa ospital. Mao man gyud ni mga katropa, basta doon na nagani warrant maabot, ospital na yun. Lumbaan na yun yung ospital, mga katropa. Ang problema diyan, nakita mang monitor. Pagkita as monitor dito rap, sus por bida. Taliwa sa iyang giingong perting pagkadaghan ng sakit. 120-80 eh. Ang sistolik o diastolik. Si manager Janly Baiking, kada gabi imang yun na nga basket rap, pariham na nimo nga aktibo kayong basket, pasabot, physically fit. O niya, gawas gabi ing basket, inigkabuntag sa di pa na muari dire, mag-warm up ng pickleball. Sabi ng bagong padol iyang asawa, mas mari ka kat ba? Bagong padol, na bagong bula, ay sus, di ko na si Kalakaw sa balay kung dili pa mag-pickleball.
1: Wah!
22: Kaya tistingan man, sabot na itong sapatos rap, itong Adidas barricade.
1: Wah!
22: Tangilingiga to. Dito matabas-tabas rap ha. Katong sapatos sa piting mahala to rap. O niya, bisag mahaan na kanindot magod, nakikitawag kung murag negosyo ba, ROI, Return of Investment, nga naman. Katong dili pa to, maong sapatos sa gigamit rap, makadaog pero panagsara. Makadaog ni John Lee, pero panagsara. Karon, pag bagong sapatos niya, bago magyong racket, why daog-daog John Lee? Daog ka niya, ayok ka mapuspusan ka sa panol. Physically fit ha, pero lingos dyan li, ingos dyan li purbidab. Mas kondisyon pang lawas ining Martin Romualdez kaysa nako. Asa nga na? Ha? Bisag lumpungon pa mo, kamo may big three kung tawagon ba sa basketball, ngilgig bang kayo mo? Dyan li Baiking. Ang MVP, why pabor-pabor, Jairo Baiking. Unya ikaw, wingman rap, unya, labi nagmaninood ka niya, hindi ka mo huna-huna nga, ay, manager ba nila ko? Sibaw mong gini mong tag 30 points per game na. Rap maring. Kanang tulo. Lumpungon mong tulo. Di mo katunga sa kondisyon, Martin. Pero tanawang ka na, no? Ay, stang. Sus, burmida. Ha? Mr. Speaker, ang kanang nasi mong ilong, unsa man na? Tinuon lang yun ang naigibugan. Ang hangin, basin, masubraan kang oksigen, ha? Kanang masubraan kang oksigen, rap, mo nag-isda ba? Kanang koy, naman na oksigen, no? Kanang naspan, oh my God, goldfish, kanang nasa aquarium. Namuhi, magyunta sa una, pamanta nagbinuhi, ay isda, rap. Kanang oxygen, maayo na sa mga isda. Pero pasubraan ni mong oxygen. Kanang tiyan nga burot, kay dagko, magyunta ng tiyan ng mga goldfish, rap. Mubuto ka na,
1: wah!
22: Ha? Mubuto ka na, buta kang nainagatambag ining Martin Romualdez, nga ay kay palabig arti dong.
1: Wah!
22: Ha? Masubraan ganin na mong oxygen. Di lang siya gumanaway sa tiyan, kay mga oraming tiyan.
1: Wah!
22: Ah, importante wa ta mangawat pang katropa.
1: Wow!
22: Karon ang ombudsman gusto man di sirap. Pero wa man na pa mga tigpaminaw na to, mga viewers na to rap nga wa kay bawg unsay sakit ni Martin Romualdez. Na may mga pangutana oh. Ha? Francisco Andiano Angkoy o Sir Angkoy man ini. Ay kung kauban sa Court of Appeals kaniadto mga katropa 2004. Ay, gasugod pagbukas ang Visayas Station unang abri nila gikas Manila. Abri sila para sa mga kasus Visayas, Cebu City. Ang ilang ipili. Amo nang naadya sa Happy Valley. Ang Visayas Station. Kauban may nga Sir Angkoy. Dito mga katropa. 2004 to nang abri. Amo to'y pinakauna na to nga kining sabak sa gobyerno mga katropa. Kaya atong higayuna dito pamantag bombo. Atong higayuna. O niya, pag-abre, naabot din ta dito. Mga to akong manager si Mayor Jojo Solante de Tudela Camotes nga hangtod karon. Kita may tumiaging semana. Nalisang ko, kaya pila na magkatuig ang nalabay. Happy trying ta katuig naman, pero si Boss Jojo, cute mang gihapon. Batanon lang sa gihapon mga katropa. Mauna nga, kanih, akong kauban si Sir Angkoy. Para sa mga kasus Mindanao, dito gibutang sa Cagayan, ang Mindanao Station. So, dito sa kuan, dito sa kining Manila, nagpabilin ang 17 ka mga division sa Court of Appeals. Kada division, mga katropa, tulo ka justice. Ang 18, 19, o 20, naa diri sa Cebu, tulo ka division. Bali, siyam ka mga justices ang naa dinhi. O niya, dito sa Cagayan, tulo gihapon ka division, siyam sad ka justices. Kay kada division, lagi tulo. Unya daghan kayo sa atong mga justices, mga katropa, naabot na nga ito sa Supreme Court. Ang akong katapusan nga nahimo nga boss, mga katropa, mauni ang naa karon diha sa Supreme Court si Justice Amy Lazaro Javier. Labihan ka ngilngig to, mga katropa. Gikan sa Office of the Solicitor General, unya na-appoint sa Court of Appeals, dayon saka kanto sa Supreme Court, mga katropa. Usaka kining lantip hait kayo nga soldier, nga babae, mga katropa, nga kining tua dito usah sa 15. Diban ira pa sa tibuok ka Pilipinas, 15 ra ang atong mga justices sa Supreme Court. Usa ni ana si Justice Amy Lazaro Javier. So mao na karon nga di ang mga katropa ang kaso naman gud ang ombudsman misupak nga kining magpabilin si Romualde sa pribadong ospital. Kay ang trending ba yan eh, hinumdo mo Presidente Gloria Macapagal Arroyo, mga katropa, sa dihag gikasuhan o nag-neck brace na yun. Dito nag-uso ang neck brace. Kay kaning wheelchair uso naman ni Daan. Pero mailahan yun mo nga pangkaso na yun sila. Tanawa ka doon sa DPW at Secretary Bunuan. Saka dito sa Digan Bayan, nang hangyo siya nga itangtang siya isip pa akusado, mga katropa, sa kaso nga gipasaka sa iyang mga kauban. Uban sa iyang mga kauban sa DPWH, ining flood control scandal, mga katropa. Sus, pag-approve, kay gipangayo man nga mahimo siyang state witness. Dritsog barog, sumunuan. Buragikan ka paluya-luya o papatay-patay, mga katropa, pagdungog nga. Di na, pilon. Sa kaso, sumunuan, himoong state witness, dritsog barog. Kuyawan gani ko mo dagan dito sa Quezon City Triangle. Ha? Dagan-dagan dito, mga katropa, mentag magdagan-dagan nga maghubo. Ha? Kay kung gahubo, mga katropa, pasabot nabuang na gyud siya og kaning giingon sa Biblia, mapamatuod yun dap nga kining tao, kining makasasa nga tao rap. Sa di papat yun sa Ginoo buangon sa. Ha? Na sa mga kasulatan rap. Tanawa, i-Google gud ya. I-Google diha ang tao nga makasasa nga way ayo way pulos katilingban, maoy gadag ut-uts kinatibuk ang katawhan. Sa di papat yun, buangon. Pag maghubo na, mabuang na narap. Ang akong gikuyawan, kining gahigda ka nun, maghubo sa akin. Kung tanawa itong lista rap, nakong gisendi mo diha nga listahan, unsay sakit ni Dudong Martin, pwerteng daghana sakit, natanawa oh. Naguna, kasing-kasing pagitira, para burang serious ba? Kurang serious, gibypass naman ni mga katropa. Pero mga lagi, pauli, mangguna sa lawas good. Ang atong binuhatan, pauli sa lawas. Hypertensive aterosclerot. Di kita ka-spilling, anay. Mangupian sa kong rimon gayatin o ispinilingay, anay. Hypertensive aterosclerotic cardiovascular disease. Ngilngiga yan. Nga murag inigbasa ni mo sa kining sakit, mga katropa, murag diskwidong balaw ini. Kana kung tinuod nga sakit. Murag drawing nga sakit. Di ba yata basta-basta maka-downplay anirap nga, no? Kung nakaya drawing ang blood control nga perting pagkadako, asya pagkaka sa iyang lawas na nag-drawing? Kung mag-drawing gani ka, limang kag mag-drawing ka rap o tag 1 billion nga project rap. Ang project supposedly anirap ha, tag usa ka sitsuan na rap, imagine na. Dakong isitsuan. Ang upan, usa ka barangay. Unya, lapas na mura, nag-SM rap, mura nag-SM City. Inga na ganaka. Gidrawing pa maganina, siya pa kaha. Master kinig drawing. Ang atong gikahibulgan, nga nung kinis Martin Romualdez, pagka-abogado ang gikuha. Ang sakto, ini engineer on tarap. Engineer, may mag-drawing. Tanawa, karon. Gikas mag-drawing sa blood control, drawing saan siya sa iyong sakit. Drawing. Ang unang gidrawing, ay ka muna lang basa, kaya di ko ka litok. Sunod, unstable angina. Nangiliga. Ha? Huwag yung ko'y nasabtan. Ang nasabtan, ang unstable rin yun. Angina, unsa ka na? Google na nerap. May kasi Amy Sabiliano, ane? Ha? May kayo. Kay bawo ka ni pareg yan diha sa barangay Sambagdos, uban mga katropa ni Kuya Kons Idol KN Wenceslao ato pinalanggang kapitan diha sa Barangay Sambag 2. Naasa dire coronary artery disease status post PCI. Ginigiga PCI. Kung na kining PCI, rap ako na sugatan mo naman ni kabilya. Ha? PCI. Kabaw man tili si si Paring Paul ani. Kabaw kani Paring Paul Benemerito sa kining PCI. Murag na man ay unit kun kining mga kabilya ba? May man diri sa Mandawi, wa may kinahanglan mga unit-unit trap kaya ang ikabilya na gigamit na lindri, kawayan raman. So ay PCI. Sana, PCI, ICI, ICP, CPI, o sa pagkana. Basta mauni ang sakit ni Martin Romaldis. Oh. Sunod, wa lang sa kasing-kasing, ha? Di papaigong kasing-kasing. Kay magisgot ang kasing-kasing, aw idol na to si Aimee Sabiliano. Ana. Kay labihan ka, may gumaon man ni si Aimee Sabiliano. Di ba te, ti Michelle? Akin ang landigin ka masimpiyan niya. Ha? Five, kay Purmina. Dila na iway lambon din mo, Five. Human sa kasing-kasing, tulog ka mo, kung yun giyang angog drawing ni Martin Romaldis. Direta sa utok. Cerebrovascular ischemic disease. Tangil gida. Ano sa maning nakabutang? Nga naman ni Rap Muramang naitarget ang ulo, Rap. Mao din sa kita murag tusok kog dago mi mungo or drawing na sana may gini mo drawing ra Martin eh. Lain type 2 diabetes mellitus. Iga mellitus mura mag katong fraternity sa akong pag-umangkon mga katropas Daryl Pakulba nga mo bar exam sunod tuig mellitus sa Lex. Matarong man to kini iya mellitus lahi sa niya basin na kontra ni nga fraternity. Hypertension na adi ay pero ngano 120 man lang ito puno normal man lang ito hypertension ang gibutan so galusartan sa Dennis si Dudong Martin. Pero anto wa lang gid nataguan ang hypertension kay perti mang pagkaestimula. Sunod dyslipidemia. Sa man dyslipidemia murag igagaw man sa kuan epidemia. Epidemia ganera pa itong may isgutan na naigagaw kay dimya man moto ang COVID. Unsa man wa pa ka nahutdan o kinubid ha atin. Sunod primary hypothyroidism. Ingigag mga sakit oy. Sa una padatuay kinadatuan karon pasakitay kinasakitan. Why makalupig na pasinti aning Dudong Martin kanon mga katrubag kung naay patasan na iglistahan sa mga sakit si Martin Romaldis gauna na. Ay si katawa niya, Five. Ikaw niya. Wa man ka kay sakit kasing-kasing niya kay heartbroken. Kay permi man kang masaya. Basta ang paita mga katrubag. Di ang ombudsman misupak. Na, sa hangyo ni Martin Romaldis nga magpabilin siya nga ma-confine sa pribadong ospital. Sumapang assistant ta ombudsman Mico Clavano, gustos government prosecutors nga usa ka team sa mga doctors gobyerno ang mutimbang-timbang sa kahimtang ni Romualdez. Timbang-timbang nga yun yun. Kay kaning iyang sakit, mura ni duaan, mura ni drawing-drawing, mura gimuhimo ba? Atong tanaw, okay, mauna man ni master niya. Ha? Kung sa duaan pa ni track-track. Mamay sa mga itong mga doktor. Ang mga doktor mo timbang-timbang. Siguro alam nyo ng timbang-timbang ninyo niya. Di lamang usa ka doktor ang ilang pasusihon sa kahimtang ni Romaldis aron mahibalan kung kinahanglan ba siyang magpabilin sa ospital o adto na siya dito maghiga-higa sa Payatas Jail. Nindot mo siyang katre dito, rap. Ha? Ingo sila, ha? Nindot ang katre dito na kung suod kayo. Ah, nga amigo nga haod kay da sa BJMP Pasig rap. Diha kun Pasig nindot sa naoga higdaan nan dio. Ako gibitaw gi pangutana do, kasuway na dai ka do. Ay sa di man, padaghan mang mga artista ang manglabay diri mang higda. Mao na ang pinaka latest karon mga katropato nang paabuton unsay development ana og tinud-on bagyuning tanan ha, kay ang atong gipangita mga katropa nga kining mataral yung sukmanan. Kanya ikataral sukmanan, mga katropa, magbista gitag klaro. Kanya inig ako magbista, ang pinaka-importante, makonbikto yun. Mawin na yung pinaka-importante. Kaya lison kayo ni nga ato nga mga theatrics tanan, optics para sa mga Pilipinong, wa mauyon ining gobernuha, mga katropa, gumikan sa kagrabing dimalas, kagrabing way ayo, kagrabing way pulos. Mga katropa, nga unta, makalingkawas tanini. May na lang. Di aman ni mga katropa. O niya, babalik sa taon to ang pundo, gikan sa panudlanan sa katawan. O na ikapait niya itong paabuton ang mga developments sa niining balita ang mga katrabahos kahimtang ni Martin Romualde. Bernard Benyosa, Dias Guadalupe Community Multipurpose Cooperative. Atong kinakusgan niya. Nga ganda ang mga katrabah. Uba ni Madam Janet. Atong General Manager mga katrabahos sa Chairman's Board. Mga Members Board of Directors. Sa mga personnel dihag na pita maayog pagpaminaw kaniyang tanan. By Sherwin Roche Ferolino. Good morning. Shout out to leaders Bulacau, Rowena, Sakin, Badayos. Pinakabuutan na to. At leader. Oh, ikaw diha. Buutan. Guga pre. Elmar Dinapo. Good morning diha. Ganyang tanan. Boboy Rosito, idol. Maayog pagpaminaw may gabi sa kong igsuon diyan sa Canada, sa Vancouver, Chilliwack. Hindi na takalitok, basta dugay maabot. Ang paligpayan ba? Inday Rachel, kumusta mo na, Buboy? Maayog pagpaminaw kaninyong tanan diyan. Maayog pagtanaw. Hindi man diyan maabot, paminaw diyan, nagtanaw. May buntag diyan, paring Paul, Benemerito, salamat kayo, Santiago Oralde. Ito mga runners sa GRT. Good morning kaninyong tanan. Mark Anthony Concepcion Goles. Sa ito mga brand usay diha sa Roro Chapter. Sa Barangay Kiyot o sa Rono Chapter. Diha sa Pardo. O sa USC Alpha mga katropa. Long live mga brand usay. Salamat kayo kaninyong tanan. Walter Dakwa. Kinakusga des pasil mga katropa. Itong suod kayo des korte. Attorney JC Fox Acevedo. Kamusta niya kuya idol? Salamat kayo sa ibang paghapit nining atong tulumanon. Karong taon-taon, hearing na sa mo. Amping sa kanunay mo niya idol. Salamat kayo kaninyong tanan. Arnold Abalo watching from Bulacau, Cebu City. May buntag katropang regalon. Thank you kayo, Altea Batu Malaki Puntilla. Watching from Negros Oriental. Lanog-lanog na nanapitan. Christopher Commission. Good morning, Atty. Rema. Ayon tal na matinood ang tanan. Niyan sakit. Good morning, Atty. Rema. Shout out, happy birthday sa akong apo. Kale Demar Sumakad Incorporado. More birthdays to come. Thank you, Atty. Ikaga Junicio Incorporado. Salamat kayo, sir, ha? Amping mo sa kanunay diha. Magka-phobia ng brownout. Alaes yan ang problema na ito. Mahal kayo itong kuryente per kilowatt hour. Kaya sige pag yung brownout, way pulos. Ikang Lloyd Ivan na Arujado, mga katropa. Kapitig brownout. Labi na sa amore, skiyot. Tekyo Angva. Good morning, katropa, Attorney Ray. Greet ko sa barangay Lawaan, Dumanhog. Purok, Jarmilina. Rogelio Tayugon. Shout out sa nag-happy fiesta, Rafael Mabini Bohol. Kaninyog tanan nga mga viewers, mga listeners. Isunod na to mga katropa, ang atong hanay sa mga balita. Robert Andrew De Los Reyes. Musta niya bro, mayog pagpaminaw, wag yun ito magkita ay ba? Murag yung Attorney Brandon Inad, ang atong hepe mga katropas Bureau of Immigration diya sa atong Mactan, Cebu International Airport. Salamat kayo kanyang tanan. Unto pa alas 7:08 mga katropa.
3: Time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
9: XFM.
11: XFM.
12: Sa
9: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
11: Santone at Vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
18: Sir Police, Sir Police! Itabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
21: Nga nang duha raman, matulong kayong tabang nimo.
18: Maluhoy mo ko sa usa, o imuragwa si inahan ba ko sugi mo tutoy! Aya!
23: Exciting!
11: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
24: Available sa mga butika.
25: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
26: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
25: Isang pahid lang
26: ng Santone Plus Herbal Oil.
25: Tanggal ang kati-kati.
26: Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
27: Sister Pain.
28: Si Sara de Aini, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Vermicogin na migraine sa trabaho. Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
27: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
29: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
11: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
30: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
31: Abli na.
30: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
32: Yes to Health Clinic.
33: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
34: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
35: Ug matag Domingo.
36: Libre na magpakonsulta sa doktor.
37: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
38: Ug mapalit nimo dinhi
39: ang mga produkto sa Yes to Health.
40: Yes to Health Clinic. Dinhi

0: XFM.
1: XFM. Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time alas 7:13.
2: This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express Balita.
1: Og karon san ay sa tong mga balita adlaw nga Webes, Pizza Jess Buwan sa Setyembre tuig 2025. Dinhi sa ato liluan Mayor Frasco may depensa sa 12 pesos nga bayad sa plastic bag para makolektang basura.
3: Kasikas Express Balita.
1: Sa kauluhan, Ombudsman misupak sa pagpabiling Romualdez sa pribadong ospital.
3: Kasikas Express Balita.
1: Sa gawasan nasod, Eiffel Tower sa Paris, gisiranan tungod sa mga lihok protesta sa mga trabahanteng gipangtangtang.
3: Kasikas Express Balita.
1: Sa business news, bayranan sa Corrientes, Visayas ug Mindanao laumang musaka tungod sa lower supply ug higher demand.
3: Kasikas Express Balita.
1: Sa health news, hypothyroidism hinungdan sa pagkaluya sa lawas.
3: Kasikas Express Balita.
1: Sa XFM trending, citation tickets sa Minglanilla viral tungod sa wrong spelling.
3: Kasikas Express Balita.
1: Sa sports news, Manny Pacquiao gustong makigsangka kang US boxer Stevenson sa Osaka Exhibition Fight.
3: Kasikas Express Balita.
1: Sa showbiz news, aktor Janos Del Prado na kinawat og death threat uma nagbugal-bugal kang attorney Jimmy Bondok.
3: Kasikas Express Balita.
4: Balitang lukan, balita sa lukan.
1: Sa social media post, purot kaman si Barangay Yati na itong nilabayang semana, ipahibaw nga ipatuman na karong Oktubre ang pay-as-you-throw garbage bag system dito sa lungsod sa Liloan base sa Municipal Ordinance 42-2026 sa bagong sistema. Ang mga residente mo palit og tag 12 pesos nga garbage bag sa LGU o kanto lang nasuod sa gipalit nga garbage bag gikan sa LGU maoy kolektahon. Samtang ang mga dagkong mga gamit sama sa TV, sofa, refrigerator o guban pang kinahanglan dunay a sticker aron kolektahon. Matag sticker nagkantidad og 200 pesos. Human sa maong post, nakaani kinig negatibong komento gikan sa mga residentes na suing lungsod tungod kay matod pa nila ugat ang 12 pesos. Midipinsas Mayor Aljo Frasco nga ang maong garbage bag transparent ug adunay serial number aron nga dali na lang masubay o galing dunay dili mag-segregate sa ilang basura o baka magpataka lang og butang sa kadalanan. Ibutyag sa mayor nga sa tuig 2023 anaara nga 28 o 30 ka tonelada ang basura makolekta sa lungsod matag adlaw. Apat karon anaa na kinis 40 nga 41 ka tonelada. Maong tinguha nila nga maminusan ang ilabay nga basura sa landfill tungod sa kabalaka nga kung mapuno na ang Consolacion landfill, magka problema na sab sila kung asa ilabay ang ilang mga basura. Itataw niya nga gituyo nga transparent bag ang sudlanan sa basura aron dali nga makita kung pulos ra ba residual waste ang sulod nini. Sigon pang Frasco nga ang presyo nini susama ra sab sa mapalit nga garbage bag sa groseryhan o sa merkado, gani matod pa niya nga ang maong presyo mas baga pa ang ilang ibaligya nga plastic tungod kay 50 micron ang kabagaon ni. Samtang sa mga mapalit sa grocery, anaalang ato 30 at 35 micron. Hinoon, gipasalig ni Frasco nga dili kini nila diha-diha ipatuman o hingusga nila ang information and education campaign sa matag purok o mutambong siya nini aron nga matuwag ang mga pangutana sa mga residente o matarong sila sa pagpasabot.
3: Kasikas Express Balita.
4: Balitang Dukan, balita sa Dukan.
1: Misaka sa 6.25% ang unemployment rate sa Central Visayas. Gikan sa 4.55% base sa datos sa Philippine Statistics Authority. Equivalent kinis gimlaman ng 189,000 ka mga white trabaho. Mas taas pa kaysa 6.01% nga national average. Inungdan nga ikaupat ang Central Visayas sa dunay pinakataas nga unemployment rate sa nasod. Rekonon usab sa 93.75% employment rate gikan sa 95.45%. Bisan pa dinhi maubos ang underemployment rate. Sa 4.28 milyon ka residente nga 15 anyos pataas sa rehiyon, gibarabarang 3.03 milyon ang kabahin sa labor force o adunay trabaho o aktibong nangita og trabaho.
3: Kasikas Express Balita.
4: Balitang nasyonal.
3: Balitang sa nasyonal.
1: Misupak ang Office of the Ombudsman sa hangyo ni Leyte Representative Kanihaw Speaker Martin Romualdez nga magpamilin siyang confined sa pribadong ospital. Maton ni Assistant Ombudsman Mico Clavano. Buot sa mga government prosecutors o sa ka-team sa mga doktors gobyerno ang mutimbang-timbang sa kahimtang ni Romualdez o butino kung gikinahanglan maghapon kini sa hospital confinement. Sumakang Clavano. Dili lamang usa ka doktor ang ilang pasusihon sa kahimtang ni Romualdez aron mahibal-an kung kinahanglan ba siyang magpamilin sa hospital o mahimo ng matambalan gawas dini. Kung matino sa mga doktors gobyerno nga di na kinahanglan ang hospital confinement, bangayo ang ombudsman prosecutors nga ibalhin si Romualdez sa regular detention facility. Nihangyo si Romualdez 3rd Division sa Sandigan Bayan. Katugutan siyang magpamilin sa ospital samtang nagpadayon ang iyang pagtambal tungod sa iyang medical history o panginahanglan sa padayong pag-atiman. Itakda sa korte ang hearing. Kung gimanduan ang mga doktor ni Romualdez nga isumite ang resulta sa iyang medical examination.
3: Kasikas Express Balita.
4: Balitang nasyonal.
3: Balita sa nasyonal.
1: Girekomendar sa Quezon City Prosecutor's Office ang pag-dismiss sa reklamo ni Attorney Manasses Carpio bato kag BSP Governor Eli Remoluna Jr., AML6 Executive Director Ronel Buenaventura, House Justice Committee Chair Jervil Luistro o mga representante nga silang Kongresista Laila De Lima, Percival Sendanya o Shell Jokno, lakip ang uban pang mga opisyal. Ang reklamo may kalabutan sa pagbutyag sa bank record ni Carpio o sa iyang asawa nga si Vice Presidente Sara Duterte. I-confirmar sa legal team ni Carpio ang maong resolusyon na panmatod sa ilang abogado nga si Peter Paul Danao, wa pa nila masusi ang opisyal nga kopya nini. Matod ni Danao, girekomendar ang pag-dismiss sa reklamo without prejudice o tungod sa kakulang sa jurisdiction. Pasabot ini dili pa kini ang pinal nga desisyon bahin sa merito sa mga aligasyon sa reklamo. Matod pa sa abogado, mahimo gyapog i-refile ni Carpio ang reklamo ngadto sa buhatan sa ombudsman.
3: Kasikas Express Balita.
4: Balitang nasyonal.
3: Balita sa nasyonal.
1: Gianunsyo sa Office of the Vice President ang pagkatudlok ang Attorney Paulo Panelo isip bagong spokesperson ni Vice Presidente Sara Duterte. Matod sa iyang buhatan, gilauman nga makatabang sa Panelo sa paghimo nga masayon, klaro og mas masabtan sa publiko ang mga importanteng impormasyon gikan sa Vice Presidente. Ang katapusang spokesperson mao si Attorney Ruth Castelo. Sawa pa siya itudloy sa spokesperson. Nagsilbis Panelo sa legal counsel ni Duterte may kalabutan sa mga reklamong perjury nga iyang gisang-at. Si Paulo, anak ni Attorney Salvador Panelo, nga kanhi nagsilbi sa spokesperson o Chief Presidential Legal Counsel ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte.
3: Kasikas Express Balita.
4: Balita sa International.
3: Balita sa International.
1: Gisirad-an ang Eiffel Tower sa Paris, France. Human sa gihimong lihok protesta sa mga trabahante niini. Nagsugod ang protesta human gingong ipangtangtang sa trabaho ang mga babaeng empleyado nga nalambigis pag dumaas pagbisita sa usa ka Hindu religious group. Naisgutan ang insidente human bibisita sa Eiffel Tower ang kapin usa ka gatos ka miyembro sa Bukshan Wasi Akshar Purustam Shawanirayam Sansta. Taas-taas ang doon na. Human sa pagbuka sa usa ka Hindu temple dito sa Paris. Samtang may pabaw si Paris Mayor Emmanuel Grigor nga maghimo silang imbitasyon o imbestigasyon bahin sa maong insidente.
3: Kasikas Express Balita.
4: Balita sa international. Balita sa international.
1: Gipahugtan sa White House ang trade dispute batok sa Canada. Human may pabaw ang administrasyon ni US President Donald Trump sa pagdilis pag-import sa pipila ka mga produkto gikan sa Canada o pagpataas sa taripa sa uban pa nilang mga produkto. Sugod Setyembre 15, ipailaom sa 50% ng surcharge ang pipila ka mga Canadian products sama sa kutson, motorboat o golf cart suma sa executive order ni Trump. Samtang sugod Setyembre 29, ipatuman ang import ban sa pipila ka mga alcoholic beverages o dairy products sama sa whey. Iban sa ni Trump ang mga ilim nung makahubugikan sa Canada tungod sa iyang giingong discriminatory nga provincial boycotts batok sa mga ilim nung Amerikano. Batok sa US trade lawyer kasi Ryan Manger, posibleng mas mulapan pa ang mga sakop sa mga produktong maapektuhan sa maong mga lakang.
3: Kasikas Express Balita.
1: Atong takna alas 7:24 na.
2: Time Check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM. Ako
5: si Don sa kamaestra.
6: Maka-ulcer ko.
5: Nag-research ko ang siya'y maayo o nagawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya'y kaayong kausmanan. Dili na musakit ang akong koto-koto.
7: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix. Wala ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong pinbuo pamilya ka Santong Plus Coffee Mix Guild. Tuman eh, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, o soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
9: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Ay, nahumanig kita si Katulog araundan. Yun na pa, anong sikim na niyong hikap ng agwa?
2: Malawag yung kamingawan pa.
1: Ano sa may mga kamingawan nga? Kuha naman tagtulo. Katulong usban ka ng tataod, nagturbo kita ko.
2: Ay, gumingaw yung ko eh.
1: O sa mga kamingawan mo, nga sige mo kagikap rin ako
2: ah. Naamang ko kuha sa una. Ay,
3: Exciting!
0: Lupig panimo ang Nasin Zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus in 500 milligram capsules. Kini adunay lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong Masin Zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Para sa lig-on nga bukog, Premium D3. Lig-on nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa Oil, tulok ka high-grade ingredients, giuban sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iyan.

0: positive mga reviews. So, amo gitry. Wala gid ni nagmahay. Happy kaayo mi. Ug nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting. Yeah!
1: Food supplement for men. Gihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: 7 Plus Herbal Soap.
4: Yun si Kelona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
3: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: It's me, your Mamu Christine Babao. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
8: Great memories are made around the table. At Blue Water Maribago Beach Resort, gather over delicious pizza at Pizzeria Delfino's. Indulge in fresh seafood at the Cove. Savor hearty buffets at the Allegro. Or cool down with refreshing drinks from Amuma Juice Bar. Complete the day with a refreshing swim, time by the beach, and moments shared with the people who matter most. Blue Water Maribago, where every gathering begins with Amuma.
9: Mga katupa, exciting!
10: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 7:31 na.
1: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Kasikas! Kauban si Attorney Ray Gallon. Kasikas Express! Balita!
11: XFM Business News.
10: Sa Kasikas sa Patigayon, Bayranan, Corrientes, Visayas ug Mindanao, lauman nga musaka tungod sa ubos nga supply ug taas nga demand. Si Katropang Crystal Joy Filarca sa report.
12: Misaka ang presyo sa kuryente sa spot market sa Visayas ug Mindanao nitong Agosto tungod sa mas hugot nga supply ug mas taas nga panginahanglan. Sa Visayas, mikabat sa 18.59 pesos kada kilowatt hour ang average spot market price, gikan sa 11.29 pesos ni adtong Hulyo. Ang average demand anaa sa 2,094 megawatts samtang 2,201 megawatts ang supply. Sa Mindanao, misaka usab sa 19.56 pesos kada kilowatt hour ang average price, gikan sa 10.39 pesos. Ang average demand anaa sa 2,195 megawatts samtang 3,046.5 megawatts ang now. Ilang bayranan sa kuryente. Gilauman usab nga magpabiling taas ang spot market prices karong Setyembre samtang anaa gihapon sa red o yellow alerts ang mga grid. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ng immune system, malikayan ng ubo, hilan at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Sunflown Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filarca, XFM News.
6: XFM.
11: XFM.
13: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
14: Marino, kari sa kong atlido. Marino ko na sakit. Mayroon mo ito ni ilang tuog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangingi. Pili na masakit akong tuog. Pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
15: Mabili-bili yung herba. So masakit yung pusong ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
13: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
16: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
17: Ay, lalong gamugot mo na imong dagway.
18: Oh, sakit kaya kung tiyan lula.
17: Yan naman.
18: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
17: Mali na nga kape ang imong giinom.
18: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
17: Premium D3 Coffee Mix.
16: Nagkape ka na. May Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Oh anak, mao kini mong yaya. Gwapa kay no. Kiss ni yaya anak.
21: Ah, dili ko maoy, dili ko maoy.
20: Anong di magkamukis ni yaya? Nagwapa man kay na.
21: Dili ko maoy, maldita magina siya ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya, iyang gilamparo.
20: Ayya!
9: Exciting!
16: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
22: Available sa mga butika.
23: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
24: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
23: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
25: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
26: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
27: Abli na.
26: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
28: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: Yes, to Health Clinic. Denise sa Cebu.
1: Ablina.
0: Ablina.
2: Ablina.
0: Yes.
2: Ablina.
0: Ang Yes to Health Clinic. Denise sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
3: XFM. Si Joel, dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Grace sa una.

0: ating herbal, ug akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw gasib ba? Akong gisulayan ang Sampton Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ganito karangahong acid. Karon tuwing na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Sampton Plus Coffee Mix.
1: Sampton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sampton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sampton Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Sampton Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Pag-ibig man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga nagamit ko ani, akong immune system di kusog, dili ko dali ma-stress, di mag, dili makuha na kong ulo maglabat, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Sampton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sampton Vitamin C.
3: Ako magkinibanaon pa doon. Mga abang siguro ni ay. Yun na, magpa-asip ko. Nga babaan bayaran.
4: Hi, sir. Mga abang ka?
5: Yaks! Kaluod!
4: Manong luod man, sir?
5: Di ko ni mo eh. Pareha mo gagnaon sa kong asawa.
3: Ayaw!
6: Exciting!
1: Balanced diet?
7: Check.
1: Regular exercise?

0: Check.
1: Visionex Plus?
0: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Visionex Plus. Ano na kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini. Adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
3: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement.
4: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Samsung Plus.

0: Yes to Health Clinic. Din Yes sa Cebu.
1: Ablina.
0: Ablina.
2: Ablina.
0: Yes.
2: Ablina.
0: Ang Yes to Health Clinic. Din Yes sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
3: XFM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound. Nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, at siya, masiyot. Akong bumiyan po yung gasiyot. Nang wakag mabungod. Binog akong Santon Plus lang. Marte akong bumintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Senator Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Okay, wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag-ibaskog po gamay. Mura kong iba pa akong lihok ba. Sao na? Siyempre, nagay panahon na magluya ta. Kasi, gina kong lahat ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga karyan ako na senior citizen, hindi na nagtuhod siguro, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix ay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo, wala kani ingon nga bumuang ko, basta tinuod yun kini kaya nasulayan na yun ako.
6: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: May buntag? Mo-apply yung takong pagka-barbero?
9: Dali nga barbero mong ipagkita. Parlor ni!
8: Mo ba? Parlor, Danny? Kanasa mo ka magsiyokon?
9: Aya!
1: Exciting!
6: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells. Araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturize dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
10: Girl,
11: di mo kailangang magtiis. Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
10: No more!
11: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: XFM.
12: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time at 7:50.
6: This time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Showbiz News! Showbiz Balita!
12: Sa kasikas showbiz, actor Janos Del Prado nakinawat ng death threat. Human gabugal-bugal kang attorney Jimmy Bundok. Chikahimi, Inday Marta.
14: Sa itong showbiz karon, nakanawatog death threats ang aktor nga si Janos Del Prado human siyang pagbinuang may kalabutan sa singer o abogado nga si Jimmy Bundok. Nag-post si Janos og mensahe alang sa mga magkuha sa bar exams nga gisundan sa daghang komento og batikos gikan sa publiko. Gipaambit usab sa aktor ang mensahe gikan sa usa ka dummy account nga adunay hulga nga makikatubang kaniya. Imbes mo atras, giatubang ni Janos ang maong mensahe og gitambagan pa ang iyang mga kritiko nga siguruhong adunay dala nga armas kog magikatubang kaniya. Gisaway usab niya ang pipila ka mga abogado nga may patikos sa iyang post o gibang utana kung natandog ba sila sa iyang joke. Gikwestiyon sa Bridianos ang mga nag-ingon nga nangita lamang siya og atensyon sa social media tungod kay wa na siya showbiz career. Gimasanginan usab niya og double standard ang pipila ka abogado nga gawas nung mamahayag sa ilang opinion online apan masuko sila kung sila na mismo ang mamahimong sentro sa kritisismo. Gipasalamatan ni Janos ang iyang mga higala nga abogado nga nakasabot sa iyang komedya. Bisan pa nga giangkon sa uban ini nga sakit ang iyang joke tungod sa paagi sa pagkasulti ni ini. Ala joke pa mohor! Bakit ito atong showbiz karon? Mga katrobay mo kalimot sa pagtumharog sa Anton Vitamin C tungod kay pag-usap-usap ang itong panahon karon. Alkaline base ng vitamin C. Mga katropa, alang sa nagkahiusa ang Pilipino para sa Pilipinas ako inyong katropang Marta XFM News.

0: mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot, balitang pinasahi, katuhoan dili apan tinuod, balitang ekspesyal.
1: Lalaki sa Japan gidakop tungod sa pagpatay sa mga hamster. Istoryahan ta ni katropang Ray Box nini.
2: Listo sa kapulisan sa Japan, kining usa ka 36 anyos nga lalaki tungod sa pagpatay og 30 ka hamster sa usa ka love hotel sa Iwate. Matod pa sa kapulisan, nakikonsabo kuno kining lalaki nining usa ka 20 anyos nga babae sa pagpatay sa mga hamster niya atong Marso. Nakaplagano sa bangiyang cellphone ang mga video sa pagpatay og mga mensahe nga nagpakita sa ilang plano. Kaniadto giditay na siya niadtong Hulyo tungod sa laing insidente diin 20 ka hamster ang iyang gipatay kauban ang usa ka 19 anyos nga babae. Giaresto usab sa kapulisan ang duha ka babae ug padayon nilang gisusi kung nalambigit ba ang lalaki sa ubang susamang insidente. Padayon pang gisuta mga katropa sa kapulisan ang motibo sa mga responsable sa pagpatay sa maong mga hamster. At least nadagpan. Sa atong mga katropang kalalakinan, para kondisyon yun kapirmi ibabaw sa kama pagturbo mga higala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o niya manguhit pagin si Mrs. Magabii. Turbo! Safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga doon ay maka o klavuhas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dilipa inyong labing-labing pagturbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, katropang Ray Box, alang sa Balitang Ekspesyal.
3: Kasikas Express Balita. Kasikas Traffic Situational Report.
1: Isang araw nagmamaneho sa atong i-check ang kasikas sa gawas. Balik na siyang traffic ka. On board sa patrol, katropang Eric Amaro.
3: Live report.
1: Good morning, katropang Eric.

0: Kamusta rin, Eric?
1: Okay na. May nakasunak, katumang kami. May butak, katumang kami. Yung sumang katumang nasuki na sa XFM Cebu, 8.3. Nataroon din nyo sa may barangay Mabaling area, katumang nga mga kaigsunan po, no? Ibasa na itong kitad, and Bacalso Avenue, niya, tag-downtown, niya, balik din sa Mabaling, no? Balisipon sa nyo sa itong pagbasbad, na Station 1, Station 11. Niya, karong mga orasa, katumang nga tuloy, mga kaigalaan. So far, so good po nyo, no? Bakta sa iyo kagay na mga alas ay paingunan sa iyong bahay sa Lusite ka mga tunay nga daghan yun ang mga sakinan nga kuha na ni balik ng skarsada kay back to usual working days ka mga tunay mga kahigalan although din ang mga klase suspended na gihapon ka mga tunay mga suki ng tiga Paminaw so sa ito mga katrabaga nipog nagabiyahe karo gabuntaga ka mga tunay mga kahigalan so far so good noon ang atong nakita no mga kini pong usual routes at mga kaigsoon na mga nagkunang kalanan sa Dagpayan, Sugbo, Sagaran, light, considered ka po na ito, light traffic at mga doon, mga kikilan, base po ni sa kini pong paliwag na pakita at mga rap-rap, monitoring sa itong Cebu City Transportation, admin sa itong CTO, Abis Control Operation. So far, no, hapsay, kining light traffic sa Sagaran sa mga kadalanan at mga doon, mga asuki nga tumo kuwap ang ginabalik ning full blown nga kining classes no sa ato sab nga mga sabot gyud sa mga pampubliko nga kini pong atong haan ka tropang attorney ra hinungdan indi gid na nakabaga po ng bulog sa mga kining sakyanan na unya gikan sa Bacalso katong ra unya diri sa may kini pong SRP namantay 6 to 8 AM nga counter flow lane hinungdan nga wala na ito na makita ang traffic kay diha o ingon man paingon na sa may notification area there is may Osbeña Boulevard likewise katuwang rin tayo traffic lang o ingon man there is may paingon na sa Capitol LA area kinipog Gurudo Avenue niya Banil Talamban maray utuot ka bunta ginoon doon ay discipline zone nakatabang ginpod katropang doon ay mga kaigilaan nung dan nga dili na bumper to bumper situation ang area sa monitoring pod sa itong CCTO ating siren katropang doon ay base sa ilang base control operation mag-iskot na taga kinipong mga disgracias kadalanan yung kabuntagon katropang doon ay mga suki nga tiga Paminaw ang ilang latest nga na-responded na City 2 no Anchor versus Motorcycle, Esos Menia, entrance is may tunnel southbound. Katulang Andre, mga kaigala niya, alas 6:37, kaganina nga buntaga, expander versus delivery band, rika sa Mira Salvador, unya alas 5:15 ng kadlawan po, patabuan public market, e-bike versus motorcycle. Ha? Oga, samtang, kaya na katulang Andre, na, alas 4:35, ginabuntag, bicycle versus motorcycle, dirinis may si Padilla Carla, ka, niya ang sunod na kagabi na alas 11 katong mga tre mga suki kating Paminaw po niya sa ato na kinipog pag-aali na karmuntaga rin katong mga tre din sa itong kanilanan kawanangan medyo ni Kisdong karmuntaga sa itong mga katropa sa mga mag-mubiyahe pa mag-motorsiklo open tayo mag-ansakinan mas bayad doon sa mga turista na ito doon ay kaputi sa itong mga kinipong biyahidor mga riding public mas bayad doon ay payong daan in case mumunak o kahit nagpagwag mo grabe yung init doon ang proteksyon sa inyo ka kalawasan mga hila. Huwag mag-isigot ang proteksyon. Paliguna pag ina inyong resistensya mga hila. Paginom mo, huwag kape nga healthy, rich in vitamin C. Santo Plus Comex, ginaman si Yes Wealth Incorporated. Humot kami, sustansyado, tungod sa kinipuga kamunggay, mangosin, o soya powder. Alang sa Dikosan Pilipino, para sa Pilipinas, inyong katropas na kasi kung matagbuntag sa ito pang ngayon, XFM News.
2: Live Report. Live Report.
0: Salamat katrabang Eric Amaro sa imong report.
2: XFM. Trending karon. Trending karon.
0: Citation ticket sa Minglanilla nag-viral tungod sa wrong spelling. Istoryahan tanining katropang Philip Serohano.
3: Wala makikya sa mabinantayong mata sa mga netizens ako sa ka-typo sa citation ticket nga nadawat sa usa ka motorista sa lungsod sa Minglanilla. Nikatap sa social media ang hulagway sa mga citation ticket. Humanasakpan ang motorista nga giingong nag-counterflow sa lugar nga adunay no entry nga signage. Apan inay counterflow ang nakasulat sa citation counterflow. Ang nalatid nga spelling niya nga daw nagtumong sa usa ka klase sa hilanat. Dali kining mikatag sa social media o nahimong sentro sa mga komento o pagsaway sa mga netizens. Adunay mga nanawagan nga ipaagi sa retraining ang traffic enforcer nga